0: Bayo with the Vizio.
1: Ladula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bayo with Vizio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bayo. Mabakal sa mga butika. D3 Bayo.
4: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
4: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: DTX 500. Nagatap mo na pala ang kulubot sa ibang itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
6: Catalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang dinamit na gitsa ako nga mata.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako ng lawas.
2: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnami. Gidangapon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Supplement for men.
14: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for men.
2: Extend Food Supplement for men. DTX 500.
15: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Puro de los Pueblos.
5: Roldan Besana Villarreal.
4: Palasan. Puro de los Pueblos.
5: Puro de los Pueblos.
6: 5 minutos sa nakaligid sa takda nga lasa 8, pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Oy, good morning kay Ma'am Bernadette Omitin Calzado, nagatutok na diri sa aton nga pagpangalagad. Kay Mike Torrente Abangco diri sa Mike and Beth Barbershop sa San Roque Extension. Victor Bostilio Hulasca, naga-monitor man. Tristan Wyatt Gulay, good morning. Ma'am Roda Donato Amago, naga-monitor na samtang nagakapiyo sang DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Amoning kape nga nagabulig sa pag-detoxify sa aton sinigilawas, kape nga nagabulig sa aton nga makafocus kita kag mangin alerto mga ka-K5. Kaupod na aton DTX Coffee Mix. Kay Ma'am Becky Lana, nagamonitor man. Ma'am Irene Macario, nagatutok na dari sa aton pagpangalagad. Rhea Ombas Kalinao Balbona, dari sa may Barangay Kulasi sa Sitio Almalbes Village, Barangay Kulasi. Good morning. Ma'am Lisa Bariento sa Tambak Kulasi, nagamonitor naman. Kay Ma'am Dolores Abilarde, nagatutok na sa Kilometer 2, Barangay Lawaan, Abilarde Family, Maying Aga. Kay Sir Angelo Orense, ambali Sir Angelo Orense. Good morning, Sir Roldan. Sa tuod lang, ginainto lang kita ka mga politiko nga ini. Ginabulag lang nila kita sa matuod nga nagakatabo sa aton pungso. Dalin kay Sir Angelo Orense, amo gani. Gani dapat sa aton mga ka-K5, hindi kamo mangin loyalista. No, hindi ka magsimba sa mga politiko. Dapat kita iya, kita nga mga botante, kitang mangin mas labaw kagamhanan, ipakita kag ipabatsyag ta sa ila. Galing ti kada eleksyon, laban man sa inyo mga balaklon. Veljo Bangalisan, kami gani kay Five Roldan gapanggarab lang. Wala man ila gindala lista sa buga sa ayuda nga 2K, wala man. Pero asawa kasiman kag maestra dala pagani sa listanay sa barangay. O dini nga barangay, huwag ka naman niya huya kung professional ka, nagbaton ka pa ni sinang ayuda nga ni, no? Amo nang problema dati, mas maayo kung sino to ang mga kubos, amo dapat ang matagaan sa bulig. Kay nung Imlot Dorado, nagatutok na maying aga, ano ni nasakyan nila partner, ano sila gagutos? Ito kahinay sila. Nung Imlot Dorado, maying aga, Reynante Cam, nag-monitor na kay Ma'am Bebe, kay B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam sa may barangay Dayaw. Salamat sa pagtutok dari sa aton sirigapag pangalagad. Ma'am Bernadette Omitin Calzado, nag-monitor naman. Thank you gid sa pagpamati, no? Ma'am Bernadette Omitin Calzado. Lindon Hano, nag-monitor na. Kay Leo Jan Billiones, nag-monitor si Leo Jan Billiones. Salamat gid sa pagtutok dari sa aton sirigapag pangalagad, no? Kay Lindon Hano, happy 75th birthday kay Ma'am Tessie Blances sa Balatukan Panitan. Halin kay Ma'am Elsie Acuña. O, sige. PJ and Ronaline Diaz Buaco sa Panitan nag-monitor na kay Helen Chan. Josephine Blances, Annalyn and Vanis Tomo, Tessie Blances, Arnel Agana sang Dumalag sa Balatukan Panitan. Salamat gid sa pagtutok. Ma'am Arlene Onyada Basa, Bebo Patricio, kay Joshua, dira sa Matias and Robles Family, sa Lantangan Pontevedra, nag-monitor naman. Madam, mo gid salamat mga ka-K5. Kay Dorin Diocena Artates, good morning. Salamat gid sa pag-monitor diri sa K5 News FM. Sa liwat ko may mga minsay, kamo'y padalay na diri sa aton official Facebook page, K5 K5 News FM Rojas para mabasa tang inyo sini nga mga messages mga ka K5. Sa mga ka K5 naton hindi pagpabayaan ang inyo sini kayang lawas. Subong nga panahon, delikado na magastos pa magmasakit mga ka K5. Dapat tatagan tagid prioridad ang aton sini nga kayang lawas mga ka K5. Hindi ta pagpabayaan gaya kinanglan ga invest gid kita sa aton sini nga health. Pinaagi sa pagtumar sa mga suplemento nga makasigurado ka nga makabulig amlig sa imo sini nga ikayong lawas mga ka K5. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ang insulin ang isa ka hormone nga ginaproduce sa beta cells sa pancreas nga ginatawag ang insulin ang gina-release sa pancreas pagkadto sa dugo agud maglapta sa tanang cells sang lawas. Mga ulo brown sang insulin amo ning tigabri sang protahan sa mga cells agud makasulod si glucose kag magamit bilang source ang energy. Ang insulin among tigbantay nga hindi magdamong glucose sa imong dugo. Kung wala sang insulin, wala sang glucose nga makasulod sa cells, gani ini ang nagatiner lamang sa imo blood as sugar, kag kun sobra na kadamo ang imo blood sugars, ining ginatawag na nga diabetes mga ka K5. Kung masami ginabusuan ang pancreas, wala untat kaon, grabe nga carbo loading, added sugar, sweets, mabot ang panahon magaluya na ang pancreas kag indi na makasarang maghimo sa gusto kadamoon nga insulin. 80% na lang, 70% na lang amo nang ara sa borderline sa diabetes. Kag kun 50 or 30% na lang ang insulin nga maproduce ang pancreas nagalabot na sa 400 to 700 ang blood sugar levels mga ka K5. Anong dapat imo na gud indi ma-damage ang pancreas kag indi magka-diabetes? Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw mga ka K5. Bangod ini ang may charantin nga nagamimik sang function sang insulin nga nagapanubo sang blood sugar levels. Ini man ang may kapabilidad sa pagbantay sa imong mga selula agud indi ma-damage sang free radicals ilabi na mga cells sang pancreas mga ka K5. Gani tandaan para malikawan ang diabetes, magdieta, mag-ehersisyo, magtulog sa insaktong oras, inom damo nga tubig, likawan ng stress kag mga bisyo, kag mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw mga ka K5. Agud magnubo ang blood sugar mga ka K5. Tandaan ang sekreto, DTX 500 kag Mighty C mga ka K5. Amo ni aton pang adlaw-adlaw nga suplemento, DTX 500 kag Mighty C. Kag kumpirmi ka lang nagaloading, dulutang ka bala? Kung sa mga tao pa, dotawag si Mudo Alinga nga, dapat gatumar ka klinika D3 Bio. Nga ang D3 Bio, hindi lang ni natural ng antiviral kag antibacterial specialist. Nagabulig man ni patanla sa aton sininga memorya, ilabi na sa mga nagaidad-idad. Kung kaysa nagaidad kita, ang treasure para sa aton, hindi na mga material possession, kundi ang aton mga memories. Mga memories naton sa aton nga, mga tinuig nga gintiner sa ibabaw sang kalibutan. Amliganta na nga mga memories nga ina, kaya mo nang aton balunon sa aton sininga pagtaliwan sa aton nga pag-edad. Kag sa mga estudyante man, nga kung kaisa nabudlayan gid sa pagtuon, pigado gid ang andar sang utok, ari ang klinika D3 Bio, mga ka K5. Magluwas ka antiviral kag antibacterial specialist, nagabulig man ilikaw sa pag-suffer mo kung kaisa sang brain fog, kisa nang do nagaloading ka na, nagabulig man ni patanla sa aton sininga memorya. Amo nang sikreto mga ka K5, klinika D3 Bio. Gani sa mga ka K5 naton, ugalion tagid ang pagtumar sa Power Trio nga suplemento sa adlaw-adlaw nga tanan. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio for our overall health and wellness mga ka K5. Importante gid nga nagasuplemento kita kay indi ta makuha tanan nga bitamina, minerales kag proteksyon sa ginakaon ta lang sa adlaw-adlaw. Inabangod hindi man usually healthy, hindi man usually balanse ang aton dieta. Mailang ara ang produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Well Center ni Dr. Ramil Uy. Kaparasan DTX 500, Mighty C kag D3 Bio, makabulig amlig sa aton sininga ikayong lawas mga ka K5. DTX 500, Mighty C kag D3 Bio, mabakal ini mga ka K5 sa mga butika malapit dira sa inyong sinigi lugar. Available man ini online sa Shopee kag Lazada, kag mabakal man sa sentro sang balaligyaan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Well Center, namtang sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT mga ka-K5. Tandaan ato ni King Lawas dapat amligan. Yan ang mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, kag DTX Beauty Soap, mga produkto na gin-formulate sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, inimo para sa imo, kag-K5. Kay Ma'am Rosemay Dangan Apolinario, nag-monitor, maing aga, Ma'am Nika Christine Diseo sa Tuburan, maayon, good morning. Doy Arthur, oy nakatabok man si Doy Arthur, di patamyaw. Maing aga lang, Doy Arthur sa West Villa Flores, maayon. Kay kuno Ma'am Elma Dordas Manalansan, gatutok na sa Mandaluyong Manila, salamat gid sa pag-monitor. Dorin Diocena Artates, salamat gid sa pag-tutok kag kay Ma'am Bernadette Umiten Calzado. Sa dugang nga balita mga ka-K5, diri sa aton pagpangalagad kay Madam Roslyn Bisana Durman, dira sa Ivisa nagatutok man, madamo gid gyud salamat Ma'am Rosemay, Ma'am Roslyn Bisana Durman, no, dira sa Ivisa, thank you sa pag-monitor. Kag kay Ma'am Rosemay Dangan Apolinario, dira sa Banggaan Panitan, nagatutok na madamo gid gyud salamat mga ka-K5, no, sa aton sini nga mga suki nga mga taga-palamati. By the way, nagligad sa aton sini nga mga ka-K5, pila naman ang nagapalaptas ang fake news angot karon sa ginapayag pag-atake sa mga miyembro sa New People's Army Central Negro sa magkatapo sang 62nd Infantry Battalion mga ka-K5 nga nagapahuway. Tisa ginpagwa ang opisyal nga payag sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army, gintawag nila ini mga ka-K5 nga fake news. Wala sang kamaturan. Amon yung problema, abi, I don't know kung ano nga kredibilidad nga may nabilin pasubong ang mga miyembro sang Communist Terrorist Group. Kay every time may encounter mga ka-K5, no? Every time may encounter mga ka-K5, pabay na partner ko na lang alang, ayaw pagpilitan ko na lang alang, kaladus mo pa na sila karon. Kay kalawig naman sang oras nga gin hatag. Anyway, sa aton sini nga mga ka-K5, amo nin problema kay every time may encounter nga gina nagakatabo, may ginapagwa dayon nga statement ang mga miyembro sang Communist Terrorist Group. Kung sa diin, may mga patalang dayon nga mga impormasyon. May ginakusar sila nga miyembro sa militar, nga kuno may napatay, pilason, etc., etc. Dira pala nga butang makasilingkat ni mga butigon. Kaya usually, ang ilan ni mga manugsulat sa ila sining official statement, why manada sa bukid? Ara man na sa mga sudad, mga ka-K5. Kung ang ilang makopdanan, gapangin matay sa kabukiran para sa isa karmado nga pagimakas nga do halos wala man sang padulungan. Ang iba nila makopdanan aral sa white areas, ga-enjoy sang manami nga kabuhi, no? Nataga nila sa mayong edukasyon nila kabataan. Makakaon sila sobra pa sa tatlo kabeses sa isa kaadlaw. Kag na-enjoy nila yung magkabuhi sang normal. While ang mga tao nga gina-exploit nila at tuyas kabukiran, gasaka sa bukid, dito gamartsa, gapangayo kayo sa mga farmers nga magyan nila, kundi ka magatag, dudahan ka nga aset ka sa militar, patyon ka, just like sa ginapinanghimo nila sa Negros. Every time encounter, mapatsa ng ilang grupo, makibot ka na lang mga ka-K5. Kung may mapatay ganin silang miyembro, gina-disown nila. Kapin pa kung matukiban nga mga estudyante, mga produkto sa kilala nga mga universidad, ginambal nila nga ara sa field immersion or ang tawag nila na may field study, hindi miyembro sila grupo, or kisa ginambal nila nga mangunguma, etc. etc. Di mangunguma, bala na nga nagabit-bit armas kontra sa gobyerno. And then kung kaisa may mga statements pagid nga, may namamatay nga miyembro sa militar, isa pa gini sa isa ka pinaka-estupidong argumento mga ka-K5. Di ko may mapatay ayan nga army, paano na matago? Maano yung pamilya mahipos? Kung aton siningalantawon kagbasihan ang kredibilidad kag-integridad sa tunga sang Communist Terrorist Group kagsang
7: militar mga ka K5, di ari ang kredibilidad o kag-integridad sa militar ta. Kung statement malang pag-abot iya sa maengkwentro nga nagakatabong aton sininga pamatian. Kag-lately, ito may mga fake news naman to sa may area sa Negros kag ginapagwa. Mga ka K5. Nga kuno, gin-atake nila ang mga miyembro sa militar. Which is kung lang taon to subong baliskad na. No? Kung sa nguna, iya mga detachment na ginaharas. No? Mga Kafgo detachment, mga military detachment, ilan na ginapalukpan. Daso magpinalagyo sila kang magpinanago. Subong iya, gamit ang mga advanced technology, kalabanan subong sa mga encounters initiated sa gobyerno. Inabangod sa madasig naman nga pag-report sa tao subong. Kaya tao subong yakwa na, matanda na. May mamonitor gani sila nga movement sa mga rebelde nga ara sila lugar. Insigida ga-report sila. Insigida nagapalabot sila sa information sa militar. Bangod na takan na mga kautura naton, na permi lang sila ginapangayuan, ultimo tiligangon mo pangayuan pa sa nagaagi mga ka-K5. Mga manok mo da, itlog kagiban pa da nga produkto nyo. Pangayuan, kisa hindi pangayo gani eh. Maobligar kagidya sa paghatag mga ka-K5 bangod sa kadlo. Amo na nga madamo na nga mga kautura naton ang natakan. That is why abisan sila mismo nag-report na mga ka-K5 sa aton militar. Resulta ini sang pagpasangkad, nagsangkad pagid ng intelligence monitoring. Amo na nga bisan din sila subong managonago na mo-monitor ang ila presensya mga ka-K5. Bisan pangati kung kaysang pakunukuno sila nga farmers sila sa sinanga lugar, residente sila sa sinanga lugar, madasig sila ma-identify. Kimismo pumuloyo nagatimbre. Kagamit man ang abanse nga teknolohiya, madasig sila ma-monitor mga ka-K5. No? Kag kun lang taon ta subong, ang kalabanan sa may engkwentro nga nagakatabo, diri karon ang lagas sa hanay sa mga communist terrorist group mga ka-K5. Now, sa piyak sini mga ka-K5, sa piyak sa mga kalautan nga nagakatabo, sa mga piyak sa mga pagpanunog na ginaibo sa mga heavy equipments, ginaimo sa mga rebelde nga ni, kaya hindi mo kisa makonek eh. Kung rebelde ka, if gapati ka nga may ginapakigbato ka nga kausa nga man manunog ka sa cell site, nga man manunog ka sa heavy equipment, kung rebelde ka, nagapakigbato ka sa kausa, nga man patsun mo ang ordinaryo nga tawo. Kiti nga ato ni hukmanan iya. Amo lamang ang may kinamatarong sa paghusgar sa mga tao nga nakasala sa aton kasuguan. Way niya sa iban nga hukmanan nga ginakilala diri sa Pilipinas. Pati kung lantonta, dubaliskad mga ka-K5 na nagasinggitan kita nga may kausa kita nga ginapakigbato para kita sa masa, para kita sa tao, pero ang ginaimo mga ka-K5, ito ginagrabyo tamang ganin pumuluyo. Kagapasalamat kita subong sa aksyon sang Armed Forces of the Philippines, sang militar, nga subong niya mabatsagan mo ng ila presensya. Nakabatsag yung pumuluyo sa komunidad nga makita nilang presensya sa militar, hindi akulba ah. Lantawan nyo bala mga nagambal nga nakulbaan sila makakita sila militar? Lantawan nyo mga personalidad gana? Compared ya sa mga tao nga nalipay, nga may nagalabay sa ilang mga military, nagapatrolya, nalipay sila kay they feel secured with the presence sa aton sila militar mga ka-K5. Pero ang ining iba niya nga nagangaw-ngaw kag ginakulbaan ko makakita sa mga military, lantawang ila profile kung sino ini nga mga personalidad. Now karon, padayon man ang pag-inggan nyo sa pamunuan sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army. Sa mga nabilin pada, abiway pa kamun ang nakapoy sinyo sininga kausada. Aryo i-grab nyo ang pag-avail sining mga benepisyo nga makuha nyo sa idalam sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon ICLIP. Isa ini sa mga programa sa gobyerno para karon nga mainggan yung ibanda nga na haylo sang una, nga magbalik sa sabak sang gobyerno, makasugod sila sang panibagong nga kabuhi. May ara na sang livelihood assistance, may ara na sang shelter assistance, no? kisa tuduan ka pa na, tagaan ka pa sa edukasyon para mapuslan mo nga makabalik ka sa community bilang normal nga pumuloyo. Hindi yan nga for so how many years ato ka sa bukid, laray-laray ka lang, huwag ka sa may natunan, gapati ka nga may amuning ginapakigbato mo, pero mga tao nga nagasiling, kopdanan nyo, area sa syudad, area sa sentro mga ka-K5, waya nagkabudlay ka parisang kabudlay nga ginasugata nyo das kabukiran, sila iya nag-enjoy sang luxurious ka sa isang pagpangabuhi. Ilang mga bata ya, nag-eskwela sa mga mayong eskwelahan, samantala kamuda, nga nahaylo nila, na into nila, lantawang sitwasyon sang kabataan nyo, lantawang sitwasyon sang kabuhi nyo da. Basi gani kisa na nasusulukan pa kamulas kabukiran while sila iyan nagkakaon sang litson, gakaon sang steak, sobra pa tatlo kabeses sa isang kadlaw ilakaon. Ang minsay sinidiri mga ka-K5 gati. Kung mayara ka sang ginapakigbato nga kausa, arang aton dalanon, ara aton karsada, ara aton plaza. Libre ka muda nga makatipon kag makapabutsag sa inyo sining sentimiento. Kay kunara ka mo sa kabukiran iya, sino mamati da sa inyo kausa? Ang halo kag ibed? Ang mga amo? Puno sang kahoy? No? Di mo nang klaro, dira mga ka-K5. Nga kung matuntood, gidman nga may kausa ka nga ginapakigbato, eh relevant na yung pagmarcha sa bukid. O di may mamati sa imo. Manginmayo ka nga miyembro sang society. Kapre sa aton, kung kaysa may mga komentaryo kita again sa kapalpakan sang gobyerno, nagakomentaryo kita. Ginatalakay naton ina. Nga somehow basi may mga ma-offer man kita nga solution or idea nga posible makabinagbinag man ang mga natungdan kag magamit nila mga ka-K5. Pero not to the point nga mag-alsaka sa bukid kag mag-alsa. Keng yabi ya para mangin mapuslanon ka nga miyembro sang susyudad nga mapuslan ko naman nga kausa mayara ka, mangin maayo ka sa kung ano nga papel mayara ka sa aton sining susyudad mga ka-K5. Hindi ya sabat ang pagbitbit sang arma sa bukid. No? Mangin maayo ka nga member sang community. Kayang komunidad ta kinanglan sa mga tao nga ti may maayo nga miyembro para mainganyo tapagid. Nga within our area, within our localities, kita mismo nagapolis. Batok sa mga kalautan, batok sa mga kriminal, batok sa mga terorista. Kay kunara kada sa bukid, kisa kabudlay isang kabuhi nyo da. Gapinanago na kamo sa una, kamo nagapinamantay, kag nagapinamatay, subong iya, gapinanago na kamo, dosobra pa kamo sa ilahas nga manok. So muna karon ang isa sa mga programa sang militar nga mainganyo ang mga nabilin sa kabukiran, panaog na lang kamuda. Kay kung gusto mo yung magpakigbato sang kausa, tiyo, pamiyembro ka sa Philippine Army. Kagsuguran ang reforma, pinaagi sa anuman nga papel mayara ka. In fact, damo na mga rebelde nga miyembro subong sa Philippine Army, mga ka-K5. Kag kita nagasaludar sa ila, bangod sila nakamuklat sa kamaturan, nakamutlat sila nga ti for so long years nangin wala pulos ang ila pagpakigbato sang kausa. Nangin wala pulos yad tong mga dugo nga naula sa duta mga ka-K5. Kaya nakabinipisyo sad to ang mga matag-as nila nga mga leader nga wala iyan nag-suffer kapareho sang kabudlay nga ginasugata nila. Gani may tion pa no? At ang aton si magkauturan da kung nagpamati mang kamusubong, may tion pa. Amunin panawagan sa aton si ng Armed Forces of the Philippines ang Philippine Army. Balik ka mo sa sabak sang gobyerno, damo programa nga nagahulat sa ini. Pero ti siyempre, ini may mga kaso, hindi madugayan. No? At tubangon nyo gini mga kaso nga nagkomiter nyo, especially may mga kaso da nga pagpamatay, kagiban pa. Pero ti somehow hindi inaupang, pwede ka mo kasurrender, malay nyo, magmagaan kaso nyo. No? Pwede ka mo kakontakt sa aton sininga AFP, sa aton sining 3rd Infantry Division sa Philippine Army, sa mga patrol base nila, sa mga detachments, kunduyag nyo magbalik sa sabak sang gobyerno. Damo programa nga nagahulat sa inyo. Ang pamilya nyo nagahulat sa inyo nga makapangabuhi kamo sa matawhay. Hindi iya nga nagapanilagyo kamuda kagapinanago sa kabukiran, mga gagaypay. 28 minutos na nakaligad sa takda nga lasa 8. Check tanay latest update sa presyo sang gatong kon okay na partner. Diri sa aton sa diga pagpangalagad. Latest update sa presyo sang gatong kay managa pasaka subong sang presyo mga ka-K5 ang dalagko ng mga kompanya or mga oil companies diri sa Pilipinas. Before magtakop ang Hulyo, nagsuna lang kapo ng presidente subong Martes, mga ka-K5 implement naman sang dako nga saka sa presyo sang gatong. Kagabi, way lang kita kakuha litrato pero terrible gagutok ang mga gasolinahan kagabi. Andere sa may Ross Avenue, kag sa may San Roque, kag iban pa nga gasoline stations. Pilang din saka sa presyo sang gatong kag pilasubong ang latest pump price mga ka-K5. Sa line number 3, nakasunby si K5 Rodney Dabandalanon.
8: K5 News FM Live Report.
9: K5 Roldan, epektibo subong adlaw ang panibago nga pagsaka sa presyo sang gatong. No? Hindi man sandig sa datos nga ginpagwa sang Department of Energy. So, yari ang pinaka-latest nga pagsaka sa presyo sang gasolina. Nagabalor kung may pagsaka inisang 5 pesos kag 80 centimos sa kada litro. Samtang ang diesel, 7 pesos kag 30 centimos naman sa kada litro. Kag ang kerosene, 4 pesos kag 20 centimos sa kada litro ang pinagsaka sini. Na inika kay several dan nga pa ni bag-o naman nga pagsaka sang presyo sang gatong tugaman ini sa Gyapon sang naga kay nabo nga kinagamo sa may Middle East kung sa diin na apektuhan ang pangkalibutanon nga merkado particular ining sa supply sang produktong petrolyo ka kay Carvel Dan. No? So, diri sa panlibot na pagid sa siyudad sang Roja, sa pila diri ka mga gasoline station na subong adlaw, particular diri kita una sa my Shell, ang fuel save nga gasoline nagabalor na inisya sa subong sang 82 pesos kag 90 centimos na kada litro. Ang Shell V Power Gas, 83 pesos and 90 centavos sa kada litro. Ang fuel save diesel, 92 pesos and 80 centavos. Kag ang Shell V Power Diesel, 98 pesos and 60 centavos kada litro. Samtang ang sa Petro naman, 90 pesos and 90 centavos sa kada litro. Ang Turbo Diesel, 93 pesos and 90 centavos. Ang Extra Advance, 81 pesos and 40 centavos. Kag ang XCS, 82 pesos and 40 centavos. Kag diri sa Michael Tex, 95 pesos and 40 centavos ang diesel. Sa amo lang din ang ilang available subong banda nga supply sang petrolyo ka capable dano. Wala sila sang silver, wala man sang platinum. Kag ang diri sa may Maribor, kakita Roldan, sunod sa management sa Maribor, wala pa sila nagpasaka subong mga inoras bangod nga karon pa sila sa hapon na mapasaka sang ila siniman nga presyo sang produktong petrolyo pero ari anay ang presyo sa subong. Ang diesel 83 pesos and 50 centavos. Ang premium 75 pesos and 60 centavos. Ang regular 74 pesos and 60 centavos. K5 Roldan. No? So, amo ini ang presyo sa subong pa lang sa may Maribor. Expect nga mag-saka ang presyo karon sa hapon. So, sa monitoring ta, Drika, K5 Roldan, among the four nga mga gas stations ni Arto na katuan sa subong ng mga tinak na ang buro barato sa subong, amo ni ang sa Maribor. No? Kaya wala ka nagsaka ang presyo sini. Tapos, ang ikaduha, amo ni ang Petron. Tapos ang ikatatlo ang sa Shell, no? Kakipable dan kag ang pang-apat amo ning sa Caltex. So aton diri nga ako na ang anangan aton diri na pagakwaon man ang presyo sang sa total nga gasoline station diri man ini sa Maya San Roque, no? So sa nakita ta na sa subong ang madamo na kapatugong kakipable dan dito sa May Maribor, no? Damo kapatugong subong kay wala pa pinagsaka ang presyo sini. No, pero base karon kag magaiba na kay tungod nga sunod sa management magalae na ang presyo. So ari subong ang sa total kag kay Roldan niya nang kita din naka-touch touchdown, no? So ang diesel sang total 88 pesos and 50 centavos sa kada litro. Ang premium 78 pesos and 50 centavos. Ang regular 78 pesos kada litro ka kay Pervol Dan. At sa amo ini ang pinakalitas diri nga presyo sang sa total gasoline man kaga no kasi Pervol Dan ang sitwasyon diri sa Subong madamo sa mga motorista ang nagapatugong. Sa amo gid din sila diri ang pinakabarato na ang total no. So bali sa liwat liwaton to kay Pervol Dan ang may pinakabarato sa lima nga gasoline station nga nakatuan ta. Ang una total, panduwa Maribor, pantatlo ining Petron, pang-apat ang Shell, kag panlima ang Caltex. So amoy na ang pinakalitas diri nga fuel pump price man sa mga gasoline station sa siyudad sang Rojas, kasunod ini sang pag take effectivity sang pagsaka man sang presyo sang produktong petrolyo sa mga adlaw Martes, Polio 28 kakita April Dan.
7: Damo daga patugong subong sa total sa may San Roque.
9: Yes. Madamo gid kasi Pervol Dan no. Although nga kahapon madamo na ang nagpatugong man diri pero kun base sa observation ko adlaw kasi Pervol Dan madamo gid nagpatugong kay bangod gani indi tam-an ka taas ang ila sa demand nga presyohan ay sa nga produktong petrolyo.
7: Sige. Salamat gid kay Pervol Dan.
9: Sa totoong presyo sa petrolyo, inifika kay 5 Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Kapis, K5 News sa BAM.
7: Maraming salamat kay 5 Rodney sa gindulong balita direkta sa aton Sinige Patrol. Kung why ka mo kapatugong kagabi, kay pero sa aton, kay Manway, matatkwarta kahapon, pwede ka mo to kay ngagaw sa Maribert. Actually, Maribert barato, gaman na sila permi. Kaya dito ni kita gapatugong sa may kwan mo sa may ano na dakugon or bailan nga part na no mga ka K5 palaryo nila presyo even sa ila branch to sa may lantangan pareho man ang presyo mga ka K5 bago to bukas ila branch sa may lantangan sa Pontevedra before kakaabot sa President Rojas no malapad spacious kag manami itong lugar mga ka K5 so kwani way pa sila kapasaka ang rebirth amo na medyo bulubarato pa sila mga ka K5. Ang total damo man na da nagapatugong especially kung gabi nagagrinotok lang na da mga ka K5. While ang Petron kagabi malaba man ang pila pero subong nagsaka ng Petron 80 plus ng ilang gasolina ang krudo nila 90 plus na mga ka K5 ang presyo bao terrible kabug at katama sa bulsa. Iman bala yung ginsaka sa gasoline 680 per liter. Sa kerosene, 420, kag sa diesel, 730, mga ka-K5. Mas dako pa ikomparar sa unang forecast, mga ka-K5. Ay, nano na lang ini. Ang bakwa na lang kita siniguro maili sa hybrid, mga ka-K5, hybrid or mga electronic vehicles, EVs, mga ka-K5. O galing, ang aton kuryente, diri sa Kapis, pwerte man ka mahal. Ay, kagid pa katuan gutos, kanalang kumalapit imo katuan. 24 minutos sa nabili ng test kita magdangat sa takna nga Las 9 diri sa Foro de los Pueblos. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos gidadulong sa inyo mga ka K5 sa Power Trio, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Kay Teresita Lastimoso sa Punta Libas nagapamati. Good morning man nagamonitor man si Ricky Villaruel diri sa may Punta Libas. Kag si Ma'am Marina Balbona. Ma'am Marina Balbona sa Libas. Salamat gid sa pag-monitor sa K5 News FM. Ma'am Roslyn Bisana Dorman sa Ivisan. Nagatutok na madamo gid nga. Salamat sa aton mga Crusaders. Kag mga solid ka K5. Ma'am Roda Donato Amago. Michael Torrenti Abanco. Kay Leo Jan Bilione sa Yatingan Pontevedra. Salamat gid sa pagpamati. Diri sa aton nga pag-pangalagad sa aton mga suki nga mga ka K5. Si Ma'am Elma Dordas Manalansan gapamati. Si MC Clarito Andrada, naga-monitor na. Thank you, MC. Rodrigo Vaccaro, kay Rowan Buendia Alunsagay, naga-monitor. Kasalamat gid sa aton mga suki ng mga ka-K5. Hindi pagkalipatan, ilike kag-share aton Sinige program para madamo pagid kita sa malabutan mga ka-K5. Pagbalikta, dugang ang mga balita, mga issues kag-impormasyon, mga pita na'y DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Pribayo Coffee kag tumaron ta na aton Power Trio nga suplemento DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kopod man of course ang Clinica Spore Biotics. Magabalik kita pagkatapos sa mga pahanundo.
10: K5 News FM.
11: If
10: Free Pio.
11: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
12: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
10: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan. Sang antioxidant, likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
13: Ito masyon sa barangay
14: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
13: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
14: Tumarkog. DGX 500,
13: sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
14: Three times.
13: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na.
13: Try gig kamo sa DGX 500.
10: DGX 500. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
15: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
10: Mighty C, mababaka sa mga butika.
16: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
17: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
10: DGX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap.
19: Mabakan sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga amarkuso, chia seeds, may sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
21: DTX Coffee Mix.
22: Mabakal sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.

0: naman. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
8: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
11: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
10: Kay may barato balay nga butika.
11: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
10: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
12: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan pagabot sa generic medicines.
10: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
11: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
12: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
13: Rain Pharmacy.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Foro de los Pueblos, Roldan, Besana, Villarreal, Palasan. Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos.
17: 15 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay, kamo'y padalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sining mga mensahe, mga ka-K5. Good morning kay Ma'am Vienna Villaruel, nag-monitor na. Salamat gid sa pagtutok, Ma'am Vienna Villaruel. Kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado, nag-tutok naman, madamo gid niya. Salamat. Elma Dordas Manalansan, no? Ma'am Elma, salamat gid sa pag-monitor diri sa aton nga pag-pangalagad. Pila ka mga ka-K5 nato na kamuno, nga di kahapon sa sona sa presidente, they're expecting nga kuntani ipayag sa presidente nga tani ibasura na lang ang oil deregulation law. Kay subong mga ka-K5, somehow nahigot ang kamot sang gobyerno sa pagkontrol sa presyo sang gatong. Although nga rin kita sa State of National Energy Emergency, kahit papano makahulag ang gobyerno, pero ti astasan o gid.

ko lang taon ta, grabe, subong kamahal sang presyo sang gatong. Just imagine, almost 80 pesos nagligad to, lapit sa gato, sa ibang gani, more than 100 pesos, ang presyo sang gasolina kagkrudo. Ari kita iya sa ital-ital mga kakay-five. Kung balikan ta sang una, ang presyo sang gatong, ara lang sa 20 pesos. 20 ang litro mga kakay-five. But just imagine, subong, ara na gampang sa 80, 90 kang nagligad, naglabot sa mga sobra isa kagatos ang presyo sang kadalitro mga kakipay. Which is nga masakit-sakit ni nga pasanon. No? Kagisay ni sa mga factor kung nga man kataas ang inflation ta. Gasaka matod ang sweldo nga daw sobra pa sa baok. Kahinay magulag ang pagsaka sa sweldo sang mga kautoran naton nga mga mamumugon. Pero ang presyo sa mga balaklon, lantawan nyo bala? Lantawan nyo kung paano magpalibog ang mga responsable nyo nga mga ginikana, nanay kagtatay subong? Kung paano nila paigo ng ila sweldo, paano nila paigo ng ila budget para makasurvive sa kada simana, kada adlaw ang ila sininga pamilya, mga kakay-five ang test naman ng sweldo. Madelay lang ang sweldo, yan sa isa kadlaw, gutom ang pamilya mga kakay-five. No? Gani sa mga employer, ayaw nyo ang pagdelay sweldo sa empleyado nyo, kiti ginasaligana. Kaya mo na isubong kapuraot sang tiyempo. Tabisan ano ko adakaw sang sweldo mo, gamin asgid kita subong. Grabe inflation mo. Ang masubo pagid, especially sa mga minimum wage earners naton, sakaan matod ang ila sining sweldo ang minimum wage, pero tuman kagamay. Compared iya sa bili sa mga balaklon. Ang purchasing power sang kada sentimos ganagagawa sa ila. Lantawan nyo bala, itlog na gilang gani. Sa unang itlog, tag-tres lang, tig-quatro. Subong tapila ng itlog, napulo. Sobra napulo. Ang pamasahe, ang kilo sang bugas, nga nabudol ka mo, nga tikuno, ang bugas, mangin tig-20 na lang ang kilo. Ti subong gani, ginapabugal ang tig-20 kilong bugas. Pero diin, kay mabaligyang Department of Agriculture sang tig-20 nga bugas, sila-sila malang nakabalo. Sila-sila malang nakabalo. Dason papilahon kapalin agas sa magabi. O, kisa magbaligya sila dastubang kapitulo, papilahon ka aga pa sa magabi. Mga tigulang nga nagadukoy-dukoy, painitan pa. Para lang mambal nga nagabaligya sang tig-20 per kilo nga bugas. Pero di, kwan, for compliance sake, inipokrito mga kakay-five. Kaya kung lang taon ta iya, kabugat gid subong sang tanan. Kamahal gid iya sang tanan. Gasaka ang sweldo, mahinay, pero i-compare mo siya sa presyo sa mga balaklon, terribly. Sang una, iya magpanindahan ka, matugbong ka sa banwa, may dala ka nga 1,000, pagbalik mo, dumanggaranon ka na. Pagbalik mo pa uli sa iyo balay, gakaguol-guol ka na sang bit-bit. Sa imo pinamakal, may 1,000 sang una. Subong kadto ka sa merkado, bit-bit, may 1,000, lantawa kung ano lang mabakal mo. Sa una, ya, basket-basket, kinarton-karton pa mabakal mo sa 1,000 pesos, subong lantawa nyo kung ano na lang kagamay. No? Amo ng problema kung masyado kita ka panatiko, mga kakay-five. Kay kung panatiko ka sa isa ka politiko, sa isa ka political party, mapalokal man o kung nasyonal, hindi mo makitaan nga tinagaling nga mga leader incompetent. Inagaling nga mga leader, hindi kapable mga kakay-five. Dilang tawa, pabalik-balik lang problema ta. In fact, nagadayaw ko may isa ka leader nga nagasiling, ang pagsulbar yas ang problema sa Pilipinas, hindi na masarangan sa isa lang kalider na nagapungko, kagisa ka termino, which is correct. Problema sa mga Filipinong thinking abi naton, once magpungko sa posisyon ng isa kalider na ginaidolo nyo, banta nyo masolusyonan na tanan nga problema. Nga nalipat kita tanan ini nagasugod sa lokal pasaka sa nasyonal, kag nagasugod man sa tuntag sa kapanimalay kag komunidad mga kakay-five. Amo na sa aton si magkautoran yung mga tagpalamati, malayo pa man ang pinili ay, pero dapat subong iya ginakilatis yun ini mga leader. And talking about pinili ay, kadamo sa mga nagalaom nga mga barangay kapitan,
mga manog tapos ng termino nga nagalaom ma-extend. Nagalaom sila ma-extend ila termino, tinasupla sila kahapon. Kay wala sang pronouncement kahapon si Pangulong Marcos nga ipaiway ang upcoming barangay ang Sangguniang Kabataan elections. So ang matabo, madayon ang BSKE sa November 2, 2026 mga ka-K5. November 2, pistami na tayo, madayon ang eleksyon. Kay wala sang pronouncement coming from the President at iambal niya sa Congress, kag sa Senate, both lower and higher house mga ka-K5, ngayon ipospona ng eleksyon. Kiti, wala naman sa mga bagay dire, mga factors na masilingtan na nag-exist so far, mga extraordinary circumstances na dapat ipayway ang eleksyon. So matabo, sunod diri sa mga kongresista ko, mawala sang pronouncement coming from the President mga ka-K5, madayon gidyang eleksyon sa November 2. Gani sa mga last termer ng mga barangay kapitan or kagawad, o especially sa mga kapitan, hay pahuway na kamo or slide down kamo kagawad. No? Kagtion man sa aton, nga tibisan sa barangay balang nga level, mangin matsur kita, mangin maalam kita sa pagpili mga ka-K5, no? Sa mga ginailiher naton ng mga opisyal. Hindi lang komo parintianay kamo, hindi lang komo kilalahay kamo, kundi kwalipikado sa posisyon, tag ang sinseridad sa pagserbisyo ara gid. Isa gina sa mga bagay nga dapat naton tandaan mga ka-K5. No? Sa pagpili naton sang leader sa palabuton nga barangay Sangguniang Kabataan elections mga ka-K5.

0: Ginakulabos kita sa Chempodri sa Foro de los Pueblos Program. Ang dugang ang mga balita, issues, kag impormasyon. Bantay nyo sa masunod nga News and Public Affairs Program diri sa K5 News FM Rojas. Padayon nyo nga i-follow aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas the Digital, para oras-oras updated kamo sa mga balita kag impormasyon, mga ka-K5. Nanginkaupod nato ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tagimo sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, DTX Premium Coffee, ang DTX Beauty Soap, Klinika de Fresh Cag, Extend Food Supplement for Men. Sa ngalan sa aton CEO, Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager, KK5 Amy Berondo, ini si KK5, Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Physium.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo ba ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
6: Saan naginom ka? DTX 500.
7: Di na nalas ubong imo sugar.
5: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, efektibo, garantisado. DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-bang nga na gan!
7: full mo, baby.
11: Extend Supplement for Men.
7: Isang kapsula ka lang.
4: Healthy nga uto.
12: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
12: Hi, Dennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
12: Hi, Dennis Juanes.
4: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
11: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
13: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong mga pag-out? So meaning, para mahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
14: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragay po
15: ang
14: pain.
15: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
16: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
14: Hindi lang gani carrots.
16: Hindi lang carrots, mga doktora.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikipahin sa health discussion.

0: Impormasyon sa ikaayong gawas. Malingaw ka na.
1: Kasi nga, mabala ni mga flowers. Damok mo ba yung
2: ikaw? Ano na yung
0: ma-edukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong gawas.
3: Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paboritong suplemento. DTX 500, ang super antioxidant. D3 Bio, ang inyong adlaw-adlaw nga pagpatay sang kagaw. Kag siyempre, ang pinaka-the best nga pagpabakot sa inyong immune system, alkaline nga vitamin C, Mighty C.
4: Istoryahan ta ang inyo mas may mabatian sa amon programa. Ang numero uno nga kabangdanan, kun nga, nagatuhaw ang diabetes. Kag ini, ang ginatawag man, nga pinaka-importante nga role sa metabolism, ang insulin. Ano ba yung insulin, Dr. Mel?
3: Ang insulin, Sir GP, isa na sa hormone nga ginaproduce sa beta cells ang imong pangkreas nga gitawag islets of Langerhans. Ti ginapagwa na ang insulin sa imong pangkreas pakantos dugo agud maglapta sa tanan nga selulas lawas. So ang insulin amo nang masakay ang imo nga blood sugar kag si insulin amo nang maabre sa imo imo nga selula para nga masulod si glucose kag para magamit sa imo nga selula para mahimo niya nga energy. Ti kung wala insulin wala man glucose sa kuan sa selula, wala masulod, amo na nga luya ka, no? Ini ang ginatawag na kung magdamo ni siya ang blood sugar kay wala insulin, Sir GP, ginatawag na nga diabetes. Amo na nga dapat gid inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C, bangod ini ang nagabulig tap na nga hindi magtaas ang imo nga blood sugar levels.
0: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
0: Masamit ka bala kina allergy?
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500
5: ang nagatindo sang imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
5: amo naman
0: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
5: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
4: Ang insulin amo ang tigbantay nga hindi magdamo ang glucose sa imo dugo. Gani kun sobra ang imo ginakaon sang imo kinahanglanon, ilabi na kun palakaon ka tamis, added sugar, wala man untat sa pagtrabaho ang pancreas. Agud nga mamitinar ang ideal normal level sang blood glucose.
3: Permita na ginahambal, Sir GP, nga nagabankrap bala ang pancreas. Abi nyo, tao lang ang kuan, mabankrap. Once per mimo ginabusuhan ang imo pancreas, wala ka untat kaon, grabe nga carbo loading, pero damo tamis, ano, maabot ang panahon nga magaluya ang imo pancreas. Kag hindi na ini makasarang himo sang husto nga kadamuon sang gitawag insulin nga munang sakyan sa imong glucose kag munang maabri sa imong selula. 80% lang, 70% lang amo nang ara nakasa gitawag borderline sang diabetes. Kag kun 50% or 30% lang ang insulin nga maproduce ang pancreas, tapat ka na. 400 to 700 Sir GP ang imo nga blood sugar. That's why dapat mag DTX 500 kag Mighty C gid kamo adlaw-adlaw para maamligan, maproteksyonan, maatipan man niya ang imo nga pancreas.
4: Ang pag-release ang insulin sa bloodstream is tightly regulated sa mga healthy nga tao. Once nagkaon kita ang glucose from the food we eat, ang makadto sa atong dugo halin sa tinai, kag once ma-detect sa lawas ang presence ng glucose sa dugo, ang pancreas ang gilayon nga magaproduce ng insulin to maintain sa gustong amount sang blood glucose, ina kun healthy ka.
3: Dira ra gisugod ang problema, Sir GP, nga wala controls kaon. Tani, pamahaw panyagak pagnyapon lang tani kaon aton. Pwede lang gani kaduha lang eh, no? Panyagak kag panyapon lang para makapahuway man ang pancreas in between.
6: Punggod kag rashes?
7: Mag DTX 500.
6: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
7: DTX 500.
6: Bakal na sa mga butika.
3: Kaso subong niya lain, pamahaw. Okay, guys, snacks. Cake pa na kag soft drink sa GP, no? Tapos kung hindi malikawan ang eating kung hindi na nimo malikawan, dapat kung may budget gani ka sa imong snacks, dapat may budget mga sa imong kuan, DTX 500 kag Mighty C. Mayara sang active nga ingredient ang DTX 500. Amo nang pagmimic niya sang function sang insulin agud nga magnubo ang imong blood sugar. Kag hindi man kag ini man ang nagabulig repair sang imong pancreas by protecting its cells from damage caused by oxidative stress. Agud magbalik sa normal ang function sini. Amo na nga importante gid inom ka DTX 500 kag Mighty C.
4: By the way, Dr. Ramil, anong matabo kon gamay na lang ang insulin nga maproduce imong pancreas?
3: Sa kaso sang type 1 diabetes, Sir GP, ang pancreas nagaproduce na siya sang tuman ka dutay o wala na gid sang insulin. Kung dutay insulin damo ang blood sugar, hindi gina niya masunog tanan. So meaning pa gataas ang ano, ang imong blood sugar. Usually ginaatake sang immune system ang beta cells sa gigil kag ginaguba. That's why wala na sang beta cells nga makahimo sang insulin resulting ano mataas gid ang imo nga blood sugar. Mm-hmm. Diri na magasugod ang pagkaguba man sa imo nga kidney, pagtaas ang imo blood pressure, pagkabulag sa mata, pagkautot sa tiil, kaghalos tanan nga problema nga associated sa gituwag balatian nga diabetes. Nga pwede lang man tani malikawan kun may disiplina ka sa imo nga kaon. Kag adlaw-adlaw ka gainom tani sang DTX 500, may TC or Pure C. Mm-hmm. While ginapanubo sang DTX 500 ang imo nga blood sugar levels, kag gina-repair sini ang imo damage nga pancreas, gina-correct man sir GP sa may TC or Pure C ang imo nga mango nga immune system. Agod hindi na pag-atakihon ang imo nga gituwag pancreas. Amo na ang synergistic effects ang power combination kung gainom ka DTX 500 kag may TC or Pure C. Insulin is vital to life. Amo nang iban nga wala na insulin, magpaturok na lang.
4: Oh.
3: O, no? May lang tani kung nami ang resulta. Pero kisa hindi nami kisa ang resulta. Take good care sa imo pancreas, magkaon sa gusto, likawan ang bisyo kag added sugar. Mag DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
5: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
0: Masal likal.
5: Epektibo.
0: DTX 500.
4: Sa mga dugang pang benepisyo sa pag-inom sanga, DTX 500 kag may TC or Pure C kada adlaw, hindi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban, halin sa idiusto nga lifestyle. Kulang ka sa exercise, pagkaon sa mga unhealthy food, bisyo, inom, sigarilyo, pulaw. Inatanan ang mga dako nga contribution sa amat-amat nga pagkaguba sa body systems, especially cardiovascular, digestive, and metabolism. Kibot ka na lang sa ulihi, may diferensya na ang imo kidneys. Kulang na ang functionality sa imo liver. May diabetes ka na, may hypertension ka na. Kag madamo pa nga mga klase sang balatian, gani adlaw-adlawa inom sang DTX 500 kag may TC or Pure C, agud mabuligan sini balik sa normal ang imo nagkala damage nga mga tissues and organs. DTX 500 kag may TC taken daily is the best cellular protection against oxidative stress.
3: Kung hindi man mapatay sir GP sa masakit, no. Mapatay gid ang tao sa katigulangon. Nagakurinot ang panit, nagadamo ang uban, nagaluya ang lawas, no. Hindi naman tindog manoy. Ay, siling lamay pa mapatay. Da pareho lang sa tubo. Nga kung ang tubo hindi mo mapintahan, kakatuktukon. Amo man ni aton lawas, kakatuktukan aton lawas, tungod sa madamo na ito nga bisyo. Amo na nga, perme na mo ginabalik-balik. Nga kung damo imo bisyo, dapat damo inom mo nga DTX 500 kag may TC. No? Amo na pinaka-problema. Kag, di ko pabayaan mo lang, matawaton guba sang oxidative stress ang imo kan, imo mga imo pancreas, amo nga ma-diabetes ka, imo cellulas atay sir GP, tuktukan man imo nga mga arterial walls, imo nga kidney, imo nga ang imo mata, lantaw lang sige kagamit cellphone, grabe ang free radicals da, guba man mata mo, amo nga importante nga mainom gi ka DTX 500 kag may TC. Tani, the more nga damo imo bisyo, the more nga dapat ka mag-take sang DTX 500 kag may TC or Pure C. Or, ariay, kaon gi damo gulay, damo prutas, no? Sulit tabi mo, mas damo ang ginahimo nga makapagubas lawas kag kaysa pag-invest nga bagay nga makapaayo sa aton lawas. Wala ga kakuan mo, gakulba magasto mga snacks tag 300 pesos ang lalaw. Way kulba.
4: Ice cream.
3: Pero DTX 500 kag may TC, way ginasapaksan o sapakod kung gabalatian na.
2: So isa sang palatandaan pag Sir GP sang human kataas ang ginatawag oxidative stress sa lawas amo ang ginatawag acute memory loss ang tao kon brain fog
4: ba,
2: no pagka malipaton no ni lang bago mo lang nabutang ang gamit mo lipat kina kun di mo nabutang ya no mayra man instances sa Sir GP nga daw hubog ka kag daw wala gagana ang utok mo no kun nga ang brain ang unang apektado sa oxidative stress. It's because nga grabe maggamit sa nga glucose ang utok no. So kung pala kaon ka sa tamis, grabe man ang kadamoon sang free radical sa aton nga brain. Amo na kon kaysa nagatukar ang migraine no, bangod sa nga ginatuwag too much added sugar sa aton nga diet no. Apang kun sige-sige ang pag-inom mo sang DTX sa 500 kag may TC sa pagtapna sang halit nga dulot sang oxidative stress sa mga selula no, kag tissues labi na sa aton nga brain cells.
6: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang pungod kag rashes. DTX 500 bakal na sa mga butika.
8: sa malipot nga sugilanon, Sir JP, no, ang free radicals hindi gadya malikawan. Mm-hmm. So ang isa ka persona nga nagaginhawa, nagaginhawa inising 22 mil kabeses sa kadlaw, no? Kag ang 20% sini nagakadto sa aton nga utok. Kag naturally ina nga oxygen makadto sa imo utok kag mag-generate dito sang ginatawag nato nga free radicals. So ang pinakamayong nga solusyon, Sir JP, dapat may protection ng imo nga lawas, no? Kinanglan mo ang superior antioxidant nga combination sang DTX 500 kag MITC, no? Adlaw-adlaw mo ni siya tumaron para to counter the unstoppable free radicals or ang hindi malikawan nga free radicals kag ang pagtugas ang imo mga selula kada ginhawa mo.
3: Siguro, Sir Kevin, plano na gurus Ginoo nga dapat matigulang ang tao para mamintinar ang balansi. Imagine bala kung 1,000 years atong kabuhi.
4: Damo ko bata.
3: Damo ko. Damo sa buong tao is kalibutan.
4: Damo ko sa way.
8: Overpopulation.
4: Kada 100 years pili ko isa.
3: Ang point is, ara na ang free radicals. No? Nagapatigulang kag naghahatag sa balatian sa tao. Ti, according sa prophecy in Bible naghambal ng edad sa tao is 70 to 80 na lang, no? Di ako ya gusto ako ya gusto ko yang magbuhi biskan 120 years lang. Pero 120 years nga wala balatian. Hapos lang si Kristo pangitai lang solusyon nga mapunggan ang damage sang ang pagpangdamage sang free radicals kag oxidative stress sa lawas. The answer is DTX 500 kag MITC. Amo man na si Kristo sang una sa mga early generation, Adan to Noah, puro lang antioxidant ang ginakaon, wala pa cellphone sang una, wala pa ano na, o wala bisyo, no, wala so, puro lang antioxidant ginakaon lati, subong ya halos di man ta kakompleto, nami masuplemento na lang kita sang DTX 500 MITC kag Pursi, kag dapat inom kita adlaw-adlaw.
9: Awon din ra ba, gawa panago-nago lang na siya.
2: Ha, ano sikreto niya?
4: Milig sa taguay.
9: Wala siya panago sa ra ba, gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sa boy.
4: DC, ako no, DC. 19, ang 8, nag 19 ako nung kay last year, 18 plug mo. Huwag oh. 19 na.
2: Kampiyon ni
9: Magpisyo. Kabalo kampiyon ni Pisyo, kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakatugin na di ka na Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahi, gamit ang DTX herbal oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nag-aatake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
2: Maligo kadlaw-adlaw, no?
4: Basic.
2: Oh, maligo. Basic. Gina,
9: ang pagligo is not enough.
2: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunti to si Dr. Mil. Giputangan sa vitamin C. Na? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
10: DTX 500. Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
4: Kamusta ni mo na hibawaan na kay diabetes?
10: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
4: Kung sabi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mo inom?
10: Kabuntag na o gabi.
4: O, na karoon pila na may imong sugar?
10: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminos, imong lawas.
11: DTX 500 MITC alkaline nga vitamin C.
12: Ako gani sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gani magtuon sa sakit na akong ulo. Ti inom ko MITC alkaline vitamin C.
13: Kag subong ka nami sa akong paminsari.
11: MITC mabalit sa mga butika. MITC alkaline nga vitamin C.
14: Ako gani sa Ariel nagtanto sa kay sa nagligad sa kisa. Ija ka tama. Di ang basa tiyo ko. Marcos ang MITC alkaline vitamin C. Ukap sulit sa day. Tatlo ka adlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa MITC.
11: MITC mabalit sa mga butik.
15: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginpangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblasyon Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Parik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Carl Building, sa likod sang PCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
4: Ang kabuhi palawigon tagid pero ang baho sang ilok
9: hindi dapat
4: palawigon
9: namnaon
8: na para magdugay ang imo nga freshness sa bilog nga adlaw magswipe sang Klinika Deo Fresh sa imo nga ilok.
16: Informasyon sa ikaayong lawas.
8: Ang healthy coffee sa nga Klinika de Alternativo, amo ang DTX coffee mix no, may chia seeds, may DSE kagadaon sang amarguso no, nagahugas ang imo selula. So dapat pasudlan mo man sang healthy coffee first thing in the morning.
9: Mas tagagmay lang ang mga pain no. Hindi siling inom dahil ka pain reliever. Kung kaya mo lang balanyo sa kung kaya mo lang ipamasahe sa sakit ulo, ipamasahe mo na gamit ang santon plus herbal oil. Amo na pinakamayo gid.
8: Tugnaw-tugnaw lang na, no nga ara sa dalom sang tissues mo.
16: Informasyon sa ikaayong lawas.
8: Aton istoryahan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no nga halin sa aton baba, paagi sa aton baba, dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw naton no hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
9: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong digestive system labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang chakto nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus ano, mucus lining. Dapat kabalo ta magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapatasa imo acid. Ti once nga gatasa ang acid, gatokar imo nga kwan, hyperacidity, ganipis ang kwan, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalo ta. Amo na ang rason nga ang mainom ka di tribayo adlaw-adlaw para nga ano, India hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan no. Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman nakaditribayo ka. Permi nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang nitribayo kag supsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan ang kutob sa magyan nga tissue lining sang nitribayo mahapin na nasang kuan extra virgin coconut oil. So in agod nga hindi agod agod hindi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
16: D3 Bio with Vizio.
17: Ako si Ana. Before problema, kagid nga ako irregular na regla. Agalabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas mga butika.
8: Amo gina Doc Ramil ang isa sa pinakamaayo nga pamaagi sa pagtumar sang D3 Bio, no? Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok.
9: Mm.
8: Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no? Nga anaga hyperacidity ka. Mm-hmm. bangod na galuya.
9: Sa naol, no? Palakaon?
8: Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter. Amo ini kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyano, pakadto sa imo nga tutunlan, kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo
9: katabo sa may mga guard mo.
8: Amo nang nagapugong man Dok Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala, maski ano mo kahigda. So kung bakod din mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 bio puno inaasang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Siyempre, sa sige mo kaon.
9: Siyempre, busog ka.
8: Busog ka. Kag ang vitamin D3 nga ginaarap man sa D3 bio, ang isa sa nagapabakod sa selulasang imo nga cardiac sphincter.
2: So damo nga natural nga paagi Sir Kevin para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter, no? Isa sang example dira magtulog kang gatakilid pa wala bala, no? Ang imo nga pagtulog agud hilway ang lagyan sang acid kag pagkahon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
9: So, wala. O, dapat tulog wala.
8: Tulog wala.
9: Dabi na kung late dinner ka.
2: Pinanong wala gid ang position sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sang sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no? Kag mga mantikaon nga pagkaon, so likawan ta na. So eat small frequent meals kaysa three and large meals Sir Kevin.
18: Si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag nag-hinis ang akon puti.
16: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
19: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio, kag ang bilog ko nga pamilya, para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
16: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Kaon man sang damo nga utan kag prutas, bangod ang alkaline diet, makabulit sa pagpanubo sang acidity sa tiyan, no? Kag hindi man maglipat, mag D3 bio kada adlaw, no? Kaya ang D3 bio puno ini sang MCTs nga nagapanami sa production sang mucus sa imong mucus lining. So ang imong tiyan, agud malikawan ang pagtunaw sang imong selula, no? Sa ginatawag stomach tugas ang hyperacidity.
9: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection doksam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cells sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone na ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3 bio, layo ka sa ulcer.
16: D3 bio.
20: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, humanag gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
16: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
9: Sa mga butika. Kung hindi matunaw ang H. pylori sa acid, ang imo tiyan, ang sa MCT or sa medium chain triglycerides sang D3 bio, kaya gid Sir Kevin nga matunaw ang H. pylori.
8: So sa mga nagasulab da ang mong tiyan, no, hindi gid malipat nga mag D3 bio adlaw-adlaw. So ang D3 bio wala lang nagapaayos ang hilanat, ubo, sipon kag trangkaso. Hilway pa sa balatian ang imo nga digestive system, no, natural antimicrobial na natural antacid pa. So D3 bio muna.
16: Informasyon sa ikaayong lawas.
21: So rin hantaron ang dugang pa nga mga health benefits Sir Kevin.
8: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 bio Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no. Ang D3 bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan hindi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another, agud ma-regulate ang reaction sang imo imo nga immune system. Sa D3 Bio, gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa. So, hindi gid magkalipat mag D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka Lester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
3: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gano'n, makaserve sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sa immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sa kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sa vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine bla, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun ko na lang ang health, enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
1: D3 Bio.
22: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Batsagan ko lang pag-alog sa akong dinargo. Nagamayan na ako nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: So ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids, no? So Kevin nga nga sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins, no? Pagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas, no, wala sang latak kag toxins nga makaguba, no, sa lawas kung naga D3 Bio ka kadadlaw. So ang toxins sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas,
3: dapat hindi gidya,
2: no? Dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios ang mga detoxifying organs
3: kaya sa atay,
2: atay, no,
3: kidney,
2: no, kag aton ini kinanglan amligan nga mga organ na Sir Kevin batok sa mga toxins kag kinanglangid, no, para buligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
21: Dapat lang dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pagmaintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imong mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imong nga pantog. Iniman ang posibleng rason nga, naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imong urinary bladder, nagluya naka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 Bio kadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imong urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imong atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya. Gusto ka maging bacteria free and viral free, mag D3 Bio ka kadadlaw.
1: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko dasig mo lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon o bitukon mga may mga parasites, no, or even virus. Inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iyang nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka tumar? Tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gakasulod o gasulod sa imo nga lawas.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
0: Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likuton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng isla.

0: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas 4 Biotics.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalising ko!
5: Animal, buhay-buhay ka dyan lakat ni DJ Nilo?
6: Dira sa Barangay Puso, La Castellana, may arad da, nag-aarang ka da, Earl Jan Liva. Ato na, ha?
5: Baba! Animal, dako kini ko rong bayad siya ni Earl Jan Liva sa Barangay Puso, La Castellana.
6: Sa mga gusto da nga magpa-promote, message nyo lang, ah. Kay sa 10 minutos, kung awakal, dalunta ka mo. Da sa pag-indorso. Wala niya sang bulubalita. Buhay-buhay na lang niya, ah.
5: Hala! Sadya-sadya, you know? Wow!

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon, may ibalita ka naman ay.
0: Boss, you know mo na, you see you pa.
1: Why? Yoga, Boy Ramon eh.
0: Boss, doon nagalupok naman ang Senado.
1: Ano naman ang naglupok? Ano nagtiruhay naman, Boy Ramon? Nagkilinaway naman ang mga senador.
0: Wala, boss, ah.
1: Di ano man gali, ha?
0: Amo ning plastada, boss, oh. Nagadibatihay sila, boss.
1: Mm.
0: Oh. Man sa sobra nila kadibati, boss.
1: Mm.
0: Doon may naaway na sila mo.
1: Hindi na sila mag-away, Boy Ramon.
0: Ha? Nga man, boss, oh.
1: Sigurado ko nga hindi na sila mag-away.
0: Nga man gani, boss.
1: Damo, daya manog tambag sa Senado. Ang iba na gani daw, abi mo daw matapungulay na gahed. Kay may gatambag mong. Pero kung wala na may gatambag, mga talawan man ah.
0: Meaning, boss daw mga bata, gali. Gapapugong-pugong pa.
1: Oo, kung punggan mo, abi mo daw makasagid bla.
0: Pero kung buyan, bi boss?
1: Ay, hindi man mag-away, kay ti mo yan sila mong naka-live daan tanan sa mga media kag sa mga Facebook.
0: Sa bagay, boss, no?
1: Pakita lang na nila nga isog sila.
0: Pero may aragid na guro, isog, boss, ah.
1: Palariyo lang na sila.
0: Ay, hindi, boss, ah. Isog niyang naka-agigira sa pelikula nga Miss Tabla.
1: Mm-hmm.
0: Kag si Leon Guerrero, nga kapamihak blas ang bala.
1: Ay, galik, ha?
0: Oo, boss. Ipusipo sa naslito lapid, pero matilaw na ya, boss.
1: Si Robin Panilyaya.
0: Ah, matilaw man, boss, ah. Bato sa gani gira sa mista, ah. Sa mga senador pa. Ang isa to, boss, matilaw man to tani. Atong napriso na bla. Si Jinggoy bla, matilaw man to.
1: Matilaw ano?
0: Matilaw sa flood control project. Kita mo, ah, sa sobra ya katilaw, ah, natilawa niya man ang mapriso.
1: Ati sadya sa jain ho.

0: animal nga bung sansaw ay. Sansaw gid matuod ang iya pagsurbe. Ngaya sa iban nga mga surveyor, kaghalos kalabanan pa, nagnubo ang trust ratings ko. Tapos siya, taas ko, sa dini siya nga surveya man, sa dalong taytay sang magsungay. Dapat ang surbi ni Bung Sansaw, amo ang sundon sang iban. Gasurbi nga, gasurbi siya nga daw, suli yahaw. Kanugo na sang bayad ko kay Bung Sansaw nga, kulukaron ang iban nga mga surbiyor. Ginano ilang kwarta ko, ha? Ginkwarta yagid? Pila na to kamalita ang ginatag ko sa iya. Tapos amula ni resulta. Sa iya lang kuta ka surbi nagdaog. Sa iba niya kag, sa iba niya nga legit nga manog surbi. Lapa-lapa ko. Oh, animal. Ano ni ang obra ni Bung Sansaw man? Hindi ni dapat matabo sa akon. Dapat ako yang mangibabaw sang tanan. Hindi nga ako pa yang perde. Kanugon sang malita nga suhol ko. Perde pa ko. Subo-subuin, no?
1: I work.

0: Hello, hello dyan, laba-laba.
1: Hay man toto, dako, bot.
0: Oo. Daw,

0: Oh, kay gatulog man ko mo.
1: Sige ah, sugot lang ko.
0: Sige be, sugirin ako sang damgo mo. Kay sugiran, tamang ka sang damgo ko.
1: Hindi na. Kasi hindi ka magyapon mapaberde.
0: Depende sa damgo mo ah. Ito to na kubot kon. Anong damgo mo?
1: Nagdamgo ko nga kaya kuno ko nga hakwaton ang isa ka ng tricycle.
0: Sus! Ano na nadamgo mo? Hakwaton mong tricycle? Pigaw eh.
1: Nga napigaw ang kapayaw.
0: Ako ya? Nagdamgo ko ya? Nga kaya ko hakwaton ng isa ka jeep?
1: Yuga mo eh.
0: Tood niya.
1: Ako gani nagdamgo ko nga kaya ko kuno kwarto ng isa ka bus.
0: Ako ya? Nagdamgo ko ya nga kaya ko kwarto ng tricycle, jeep kag bus, tapos gasakay ka pa na.
1: Tinikal na gid niyang imo ya.
0: Tood niya. Pati ko gani sang imo. Dapat na pati ka man sa akong damgo eh.
1: Sadya, sadya, you know?

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Baka sa mga butika.
3: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
4: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
3: Di nakabaluman o sick?
5: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka. Kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
3: Di pre. Musta po lang agabi pre.
4: Apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin.
7: K5. FM championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso.

0: Mega ulit, hoy.
1: Yes, mega bongkoy.
0: Ready na gid kuya para buwas kay Lunes na? Mas Sunday school naman to.
1: Ako ya, may greeting ready na, kuya. Ambot ko si Manburak, ay ready naman na.
0: Ready, guru, magay?
1: Oo, makita naman ni mamang iyang mga estudyante nga mga tagas ang IQ. Di ba lang, eh?
0: Amokin, magay?
1: Pabilibonto naman si mamiga. Wala labot sa mga assignment ta. Ilabi na gid sa mga activity ta.
0: Ano pa ba, Meg? Sansaw na yun sa atoy.
1: Oo, man. Anong may, Meg, para may balon tabo sa Sunday school? Makato, takaroon sa patio, Meg. Madiskarte naman na ito pang balon-balon lang na ito, na.
0: Nice idea, Meg.
1: Oh, Meg. Madiskarte naman na ito, Diyos kag-burger, Meg.
0: Ano'y mo, Anta, Meg?
1: Ati dating gawin, Meg, eh. Hebe-hebe, ah. Kono abe, pamilya. Hindi gani, kilala tagid ang ilubong.
0: Basi maparot naman ta, Meg.
1: Ay, hindi, ah. Antes na mag-hebe, Meg. Manilag tanay eh, para safety.
0: Pwede, gid maga.
1: Oo, miga. Wala mo na napinsaran ha, oh. Taas ta IQ.
0: Napinsaran, miga. Nalipat lang ko.

0: Mads, are you here?
1: Mads, unahan ta na kangadaan ha. Nagkadto ko di, hindi agod mangutang, kag hindi mangayo sa imo suhol, ah.
2: Aba,
0: advance ba?
1: Ay, Mads, nagkadto ko di, agod makig-istorya sa imo.
0: Istorya lang, Mads, wala ni ayo anay.
1: Ay. Wala, Mads, ah.
0: Sure ka, Mads?
1: Pero kung paayoon mo ko, Mads, okay, kid. Pero kung hindi, okay man lang. Ah.
2: Aba, okay.
0: Aba, dumaayo, ha?
1: Oo, Mads.
0: Aayo nga napinsaran mo, ina, Mads.
1: Amo ba, Mads, na hindi ko na yung mag-ayo. Hindi na ko yung mag-ayo sa imo.
0: Ay, sure ka, Mads? Daw, mamaguhan man taman.
1: Oo, Mads. Ah, hindi nagkikuya mag-ayo sa imo, Mads.
0: Ay, very promise. Good kagid ya, Mars.
1: Mapakitlooy na lang kuya sa imo, Mads.
0: Ay! Ano?
1: Basi pa man lang niya may gamay nga kaluoy nga nabilinda sa dugan mo kag matandog ang tagipusoon mo, ah.
2: Aba, tandog, may.
1: Kagkabalo ko bala, Mads, nga pusong mamun ka, hindi kaya pusong bato.
2: Aba!
1: Mads! Mga kaluoy man, Mads, ang kumari mo nga makaluloy, Mads.
2: Ay, hala! Sadya, sadya, ino!

0: Okay, Sir Norbing di Malunhaw.
1: Ah, yes, nurse.
0: Very, di na, ha?
1: Ay nga ba, nurse?
0: Magwa ka na karoon sa hapon.
2: Mm. Ako yan, nurse. Wala ko na yan nadala.
0: Ay! Hoy! Nalawagan ang ngalan mo o kung wala?
2: Wala, nurse.
0: So meaning, wala ka nadala, eh.
2: Di mano ko di yan, nurse.
0: Mano ka di? Manimuron ka nalang di samtang wala ka pa yan og bayad.
1: Ano, be? Batian man to guro ni mo, Jaguar?
2: Boss Norbeng, bliki mo ko ay.
1: Kon makadaog lang ko sa loto, ah.
2: Paano bi kon di ka kadaog, boss?
1: Ati wala ta sa may mahibo, eh.
0: Hoy, Jaguar! Ay, muno ka nalang di, ah. Anong tanaya kay wala ka sang pamilya nga mabayad sang bill mo diri sa hospital?
2: Boss, buligi man ko ay. Maluoy ka man sa akon, boss. Tanan-tanan, boss, imuon ko, boss. Para sa imo. Buligan mo lang ko diha. Tanan mo nga isugo, boss. Patihon ko, boss.
1: Ah, sige. Patihon mo ko basta, ha?
2: Oo, boss.
1: Pahimuyong kade. Kag hindi ka na magpamilit nga updon ka nga makagwa, amo na ang sugo ko. Gani, patihon mo.
2: Boss, hindi man ay. Subo-subo, eh, no?

0: Ata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advance.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka-ounce. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: Mga abyan, sundapagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3. D3 Bio.
2: Sigo.

0: E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. E3 Bio.
2: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Taas ang mga kagaw! Klinika Sporbiotics!
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics! Klinika Sporbiotics!
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500!
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Gina Cano. Ang ginibatsa ko. Ang ako na UTI. Kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa pilmero katatlo. Sa subong kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
6: Uy na. Halin sa nalik kami sa DTX 500. Ay nagu ginibatsa.
5: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: O galisi.

0: bala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit ang sang may TC. After 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag. Hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Show.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap apps sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinay-hinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Show.
4: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupang dan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw. Gid kami ni Mister.
2: Extend Food Superman for Men.
4: DTX 500.
8: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko gidang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
4: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
2: I Can Code, ang superior eye formula. I Can Code, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Can Cold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Can Cold kag patuluan ang mataas sang I Can Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
11: Ay, Mari, naa dito kaya mabakal sa mahal?
10: Kay may barato balaya nga butika.
11: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
10: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
12: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
10: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
11: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
12: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
10: Rain Pharmacy.
2: Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
13: News FM.
14: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: Kayo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Checklist data. Sir Kevin mo na.
3: Ang akon nga D3 Bio nga may extra virgin coconut oil.
2: Nga ma D3 Bio ka, hindi ka
3: may D3 Bio D3. Ko hindi ko magplain D3 kay ang D3 Bio may lauric acid. Nga nagapataas ang akon nga insulin sensitivity. Subot si Lingon.
2: Sa tayuyon mo nga inom sa D3
3: tayuyon
2: Bio.
3: Tayuyon ko nga inom sang D3 Bio, ang akon nga ginakaon, mapuslan gid sang akon nga lawas. Sulod sa selula, hindi maglibot-libot, hindi magtuga balatian sa akon nga kuglingon. Unlike sa plain D3, wala sila lauric acid. Mayo lang yung imo selula. Pero hindi siya direkta. Makatap na.
2: Ang sang D3 makabuligid. Pero kung mag D3 Bio ka, mas makabulig pagid. Checklist
4: nga
2: number
4: D3 Bio ang akong gusto over ordinaryo nga vitamin D3. Kaya ang D3 Bio gahatag sa akong pwersa. Biskan ako gajita. Kung gajita ka, wala
2: galuya
4: pwersa.
2: Tuhod.
4: Galuya ka. Pero kung mga D3 Bio ka, may pwersa ka na, kitungod sa medium chain triglyceride nga instant energy, may ara ka pa ginatawag nga protection sa lawas against bacteria and viruses, which is really important. So that is my reason ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
2: Sa nguna, Sir Boy, damo kukuan mo vitamin D3, ano lang nga brand, may 2,000 IU, may 5,000 IU. Ginapahigad ko na to, Sir Boy. D3 Bio na tanan subong ang damo sa balay.
4: Correct.
2: Gusto ko nga mag-edad ko, hindi ko uli anon. Nga man, kisa makita ko gainawayay ang kabataan kay ginhatag na sa ginikanan ang mana, ang manggad. Ti nakita nila ang ilang ginikanan nga naguli ano na. Ti hapos na lang nila daog-daogon ilang ginikanan. Number 1, nahatag na ang mana. Tapos number 2, naguli ano na. Ang sikreto, Sir Boy, amuni, bilang nga ginikanan, hindi ihatag ang mana sa kabataan samtang maayo pa imuulo.
0: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Gatumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ginahanglan inom ka D3 Bio.
3: D3
2: because Bio. The ketones in D3 Bio gapanami sa imong paminsaron. Biskan nag-edad ka 90-shin, nami pa imong paminsaron, hindi ka intuon sa imong mga bata. Kabalo ka pa mag-decide. Oops, amula na ang imo. Dapat may mabilin sa akon. Kaya kung wala sa may mabilin sa akon, basin din ako nyo sa pakon.
4: Ay,
2: ang sekreto, D3 Bio. Nay, tay, D3 Bio ka. Kay once nga mag-ulianon ka, sigurado, pabayaan kas kabataan mo. Hindi na malikawan, Sir Boy. Biskan paano, nami ang paminsaron mo nga nagaedad ka. So that D3 Bio, wala na sa plain D3, ang ketones nga the best nga pagkaon para sa imo brain, hindi dali matigulang ang imo nga mga brain cells. Kung naka D3 Bio ka. Especially ang may mga Alzheimer's, dementia, may mga diabetes na nasa ilang brain, Sir Boy. The only food nga pwede maipakaon mo sa ano sa imo brain cells is ketones from D3 Bio. So, try na sa mga users ang vitamin D3, upgrade. Gamit sang D3 Bio. Ang aton nga vitamin D3, ang source o raw sinati si from America.
4: Ang raw materials na.
2: Pero ang BCO, halin sa aton. Kaya ang MCT sa Amerika, hindi man sa ila halin. Halin sa Pilipinas. So, lain gid kung nakatandim ang suplemento, Sir Boy.
4: Correct.
2: Dako nga bagay, especially kung mayo nga pagkatandim. The BCO and the vitamin D3 in D3 Bio is very effective again sa mga nagkalain-lain nga mga kagaw, mapabakterya, mapavirus, mapaparasites, mapafungi, pwede magamitan sang D3 Bio. Sir Boy, mo lang ni ang tandaan nila. Nga ginapadidi ni nanay ang iya bata para maayo ang resistensya. Ikumparar mo ang bata nga nagadidi sa nanay kag wala, mas resistensyado ang bata nga nagadidi. Kung nakainom ka D3 Bio, daw pareho lang ka nga nagdidi sa imo nga nanay. So D3 Bio na.
0: D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa nakagadulaan ako sa resistensya, nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Health. News D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
8: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, kinatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
12: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Stop tino ang atay.
13: Happy kanunay.
12: DTX 500.
13: Masaligan.
12: Epic. Timo.
13: DTX 500.
12: DTX 500.
14: Juice 7 lot.
15: Ano ginabatsyag mo sa
14: high blood gid ko?
15: Ano sa una ang imo?
14: Blood pressure. 180 over 100.
15: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
14: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
12: DTX 500.
13: Panahon na naman ang ubo.
12: Si punch at trangkaso.
13: Pero
12: huwag mag-alala
13: dahil ang Dedra ang mighty.
12: Laban mo,
13: Mighty C!
12: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
13: Mighty C!
12: The Mighty Power of C!
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Mighty C!
13: The Mighty Power of C!
16: DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
16: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista ng isang kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
20: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
21: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
22: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
23: Extend
22: Food Supplement for Men. May maka. Kag-flavo Waska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana.
23: Extend
22: Supplement for Men.
24: Muling binuhay mo.
25: Extend. Isang kapsula ka lang.
23: DTX 500.
26: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabo Ayon, Kati. May malatian ako nga sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugin niya. Nanula ko ang bukol. Maayugin ang DTX 500.
23: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
27: Healthy nga uto.
28: Hi, Dennis Juanes.
27: Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
29: I Care Gold.
30: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drop. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
27: Para sa inyong

libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: Ang oras sa Pilipinas diri sa K5 News FM Rojas alas 11:10 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

mayong aga Banwa, mayong aga siyudad Sarawas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Rojas. Welcome na, welcome, welcome. Mayong adlaw sa aton sining mga kauturan. Nga nagapamati diri sa bilog nga probinsya sang Capiz. Kamusta kamo mga ka K5? Kamusta ang aton sining mga kauturan? Nga nagapamati diri sa aton sining waragwagan. Sa K5 News FM Rojas. 100.9 MHz. Mabatian kita dra sa lilisuan sa inyo sining mga radyo mga ka K5. Kamusta na kamo tanan? Diri sa first district sang probinsya sang Capiz, sa segundo distrito sang probinsya sang Capiz, kag summan sa 47 ka mga kabarangayan sang siyudad sa Rojas. Welcome na, welcome, welcome. 11 Mbps na sa bugos ng Western Visayas, pungsod Pilipinas. Kamusta kamo? Bilog na kalibutan sa mga OFW naton nga nagapamati diri kag nagalantaw. Pinagi man sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Kag sumuman mga ka K5, makita man kita sa aton sining page K5 NFM Rojas Digital. Like and share. Follow nyo na, like and share sa aton sining mga ka K5.

sige na, sa gusto dra mag pa-shout out sa aton sining mga kauturan, sa gusto maghatag sila sining mensahe. Umpisahin nyo na, ihatag nyo na ang inyo sining mga mensahe kag sino gusto magpa-shout out da. Kamusta ang bilog nga syudad sa Roha, Subo?

Kamusta ang tiyempo, ang panahon sa Wong? Ay, hindi mo gin mapaktan ang tiyempo ah. Gani sa aton makuturan maghalong-halong gid. Sa eksperyensya naton ang puwerte katagiti sang init. Is a malamig-lamig man kag maulano ng tiyempo. Gani sini nga panahon mga kakipay. Hindi gid pagkalipati ang pag-inom sang DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape para sa aton sini mga kakipay. Nakakape ka na, ma-detox ka pa. Healthy nga kape, adlaw-adlaw gamitan nyo mga ka-K5. Kaya ni dakogil ang bulig sa ikayong lawas sa aton sininga mga kauturan. Sa aton sininga mga ka-K5, ang DTX Coffee Mix, adlaw-adlaw. Tagsuman sa aton sininga mga ka-K5. Kisado, pabaylo-baylo ang klima. Pabaylo-baylo ang panahon. Piling ko gani kagina, may mainit, may maulan. Ay, kapon, pwerteng init. Pwerteng, just in pwerteng init. Ano ka nakabatsyag ka mo, dap lanakit sang ulo nyo. Nga daw trang kasuhon ka mo. Sipon. Dalalagnat. I-mighty sinyo na mga kakipay. Pwede nyo ni gamiton. Mighty C. Adlaw-adlaw. Ang alkaline base nga Mighty C. Dako gini ang bulig para sa aton sini nga mga kakipay. Makapataas sa nga inyo sa nga immune system. Mas magnubo gani immune system. Tagaluyang lawas ang tao. Ginalagnata. Saan sa katutunlan mo, nagakatol. Sobrata sulay sa init kag ulan. I-mighty sinyo mga kakifay. Para man nga ang immune system sa inyo sa nga lawas, magbulubaskog. So panugyanta sa aton sining mga K5 ba? Hindi gid pagkalipati ang paggamit sang Mighty C. Kinadlaw-adlaw nyo panigamit.

0: Ano karon ang mga talulupang doon nga mga balita? Kagso man topiko diri sa ato sini nga pagpangalagad. Mga kampiyon nga report sa aton sini nga mga K5 reporter.
1: Kampiyon.
0: Amati Andri sa kampiyon nga waragwagan. Anong naka-line up nga mga report? Kagkaroon sa mga headline. Sa mga headline nga mga balita, sa gihapon po diri sa inyo alagad, sa inyo anchor man sa sinipalatuntunan, ka K5, Alan Catalan.
2: Al Catalan.
0: Kagkaroon sa mga headline. Kaso batok kay Anay Speaker Martin Romualdez, may kang tanan sa flood control project, ginakasana suno kay President Marcos Jr. Amuning imbukada nga mga tinaga kahapon sa State of the Nation Address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang former Speaker of the House, mga ka-K5, ang iyang pakaisang si Martin Romualdez, si Congressman Martin Romualdez, malapit na kuno nga pagapasakaan sang kaso ini may kang tanan sa flood control anomaly. Amuni ang imbukada gid nga pasabog ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iya sini nga State of the Nation Address, mga ka-K5.
3: Wow.

pasabog sining sang Malacañang, may dako sila nga pasabog sa zona ni President Bongbong Marcos Jr. Kaya mo ni Guro eh, ang iyang ginpahayag nga ginakasana, ginaluto na ang kaso kontra sa kay former Speaker Romualdez. Ginaluto na gid ko no. Ang problema sini mga ka-K-5, base mabatok na nisang niluto ay why gapon mapasaka ang kaso? Alas kontra sa alas. Kay may alas man kuno si Romualdez kontra sa aton sining presidente. Ano ini nga alas? Sige anyo lang da. Ang mga pumuluyo ang nagasakripisyo sining flood control project anomaly. Ginbida pagid sang presidente mga ka-K5 angot sa flood control project na ang mga nabalik kuno nga kwarta ining milyones nga ginpangbalik nga kwarta out or from flood control project anomaly ang ginbalik na sa kabansang gobyerno. Muna yung mga matigdas nga tinaga ang ginbuyan sang presidente kahapon. Kasi ang presidente siya kuno sang pumuluyo. Hindi siya presidente sang ila pamilya. Hindi siya presidente sang iyang mga kaalyado. Kundi presidente sa sang pumuluyong Pilipinhon. Wala siya mahimo kundi kasuhan ang anay Speaker of the House na naulamid sa

Dugang diri nga mga balita, mga ka-K5 sa aton sininga pagpangalagad. Diri sa 11 Mbps program. Systems loss sa kuryente nga ginabayaran sang konsumidor. Ginapakakas ni President Marcos Jr. Reaksyon sang Kapelco aton tutukan ukon hibaloon. Isa ini sa nagakuha atensyon man kahapon sa State of the Nation address ni President Bongbong Marcos Jr.

ining gapabugat nga balayran sang kurente ho ang system loss. At sa bagay, in fairness man sa aton sining presidente, daw siya lang naka-mention, subong presidente, bangod sa nagaminahal nga suktanay sang kuryente, siya lang naka-mention nga magkakasang system loss na dugang or gina-add-on pa ang tax dire kaya ginapasa pa sa konsumidor. Ano ang reaksyon sinisang aton nga Capiz Electric Cooperative? Ginlabot kagina sang aton sininga K5 reporter ang management sang Capelco, ano ang ila sininga pagpahayag? Pabor man giman sila bala, hindi malugi ang electric cooperative kung kwaon ini ang system loss. Well, mga ka-K5, let's find out karon pinagi sa report sa aton sininga K5 reporter. Kay isa ini sa gintandog kahapon sa State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dugay na ni ginestoryahan ang system loss mo.

dugang nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Hublag protesta kontra SONA ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ginhiwat kahapon nga adlaw diri sa siyudad sang Rojas. May ginpatigayon kahapon nga rally or hublag protesta kahapon nga adlaw mga ka-K5. Dira sa may Rizal Monumento malapit sa Capitol. Dira naghiwat sang rally. Ang nagkalain-lain nga sektor. Ang Alyansang Makabayan Kapis, nagkalain-lain nga sektor mga ka-K5, ang nagpabutyag sang ila sini nga sentimento kag mga hibubunot kontra sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ihatag tani karon ang kaundan sang ila sini nga mga ginpaabot nga sentimento. Gindungan sa State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos Jr.

Kagkuwang taman karon ang pila ka mga police report. Diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Ining serye sa drug buy bust operation sang aton sining otoridad. Kuwaunta ang mga development report. Mga ka-K5 diri sa aton sining pagpangalagad.

0: Kaga so man dugang ang mga update kining ginabalita ta kahapon. Kining kontrobersyal sa gihapon nga video kay Bardra sa may barangay Binuntukan, Pontevedra. Kining kandingan na KTB Bar. Na kuya sa LGO Pontevedra, ipasara ko na naya totally. Hindi ko na naya pagbuksan. Pabutangan ko na naya closure order. Dugay naman na gali ginarekomendar da sa tag-iya nga kuntani, ipasara na. Well, ang tawa bala. May na-disgrasya pa. Isa pa ka police officer. Opisyal pa sa Philippine National Police. Pero mga ka-K5, ang akon ginapamangkot diri. Ano na ayhan ang development sinino? At tong duwa ba lang mga ginapahayag nga suspitsado pagin nga original nga trigger man? Anong development sa Tuman, Pontevedra PNP? Wala gyapon kita lead, kundi ina to sila. May nagsugid is ato, no? Nga sa natabo ko nung insidente, nagsulod mo lang to sa kakugngan dra o kung sa mga katubuhan. Kag matapos ang isa ka oras kag tunga nga pagpinanago sa sulod to, ginsugat mo lang ganis ang motor. Gapon isang lidang mga kapulisan naton kundi ina ni sila. Just asking mga kaki five. Wow. Just asking. Kung wala gapon isla madakpan. Atong original gid nga akon ginakabigin nga trigger man. Sige na kabay nga i-operate ini sang aton nga mga kapulisan. Nga mahatagan gid justisya ang pagluthang patay sa kay Police Captain Rian Ampuyos. Kabay mahatagan gid ini sang hustisya. O, sa gusto dra magpa-shoutout. Sige na, iumpisahin nyo na, padala nyo na ang inyo sining mga gusto ipa-shoutout. Mag-like and share, like and share. Sa aton sining mga ka-K5. Sagsumuman mga ka-K5, kita sa gihapon ang mabatian kadra sa mga K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay Pilar. O, arin na mayong udto. Mayong Otto K5 Alan Catalan, thank you and God bless you from LC Acuña. Adamo gid nga salamat manang LC, Ma'am LC, sa imo sini nga mensahe. Ngagin padala diri sa aton. Kag suman mayong Otto K5 greet ko lang family ko, Pani Junjun, Iji Boy, Elmar, Idelin, MJ, Yana Kulit, dra sa lantangan Pontevedra. From Elmer Bakli Bertoldo. Greet ko si Tessie Blanches, ika 75th birthday. Thank you. From Elsie Acuña. Happy birthday, Ma'am Tessie Blanches. Kag sumuman sa aton sini nga mga ka-K5, Mayong Otto Soralan, shout out lang sa family Bindea diri sa Binawbawan Pilar. Salamat gid. From Roman Bindea, Alon Sagay. Nakatutok man sa aton sininga pagpangalagad sa aton sininga programa. MG Joy Kibrantar Abalo. Thank you so much gid sa pagtutok diri sa aton sininga programa. Mayong odto mga ka K5, shout out lang sa Familia Road sa Barangay Sang Sentro, Dao Capiz from Buyet Rote. At kamusta? Kamusta dira sa Sentro Dao? Good morning Sir Alan, nagpa-shout out Rudy De La Peña Ayore. Mayong Otto K5 Alan from Rodolfo Ibanghilio Jr. Alright mga ka-K5, initanan ang aton mga ginpang headline. Ang iba na nga nagapa-shoutout, balikan ko ha, dugay-dugay. Ining mga ginpang headline naton nga mga balita, mga kampyon nga mga reports, ang aton sining mga K5 reporter. Mga topiko diri sa aton sini nga pagpangalagad aton panumbalikan pagkaligad sa importante nga mga commercial. Can you stand by?
1: KK5 News FM. News FM. Ifri Bio.
2: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang Ifri Bio kang naghining akon buhok kag manhinis ang akon kutis.
1: Ifri Bio. Ang Ifri nga may Physio. Ang Physio nga may Ifri. Ifri Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa Ifri Bio. Amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
1: Ifri Bio. Ang Ifri. Nga may Physio. Ang Physio. Nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginupdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
5: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
6: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang may TC.
6: May TC.
10: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
6: Mighty C, efektibo, garantisado.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, mag-ida ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ida ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis, kag nag-butik-ida akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
14: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
16: Gagabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gaan.
8: Kabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman, balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Extend the food superman for men.
19: O si Rosan, bao, akon ba na sang nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
18: Extend food supplement for men. DTX
20: 500. Ako si Salvador Estonina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko
21: sa nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
20: Salamat sa DTX 500.
18: DTX 500.
22: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced Zero.
22: Pinaka

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ang iCare Capsula. Nga mas ginpabaskod kag mas ginpanami. iCare Gold. Ang Capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
2: Kay may barato balay nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
4: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
2: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
4: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may puso.

mga ka-K5 kung kamo nagabatsyag na sang komplikasyon sa inyo sa lawas. Nagataas ang blood pressure. Kagsuman ang inyo sininga ginabatsyagan. Ang blood sugar level sa inyo sininga lawas. Nagataas man kung kisa nalilipatan nyo na magpa-check. Sa budlagin man magkaunta sang prutas, nalilipat kita. Magkaun kita sang mga gulay o kon utanon. Mahina patapay mo ng tubig. Ang komplikasyon sa aton sininga lawas, maka K5, ara gid ina. Ang DTX 500... Dako gini nga bulig sa lawas ang aton sinima ka K5. Ang healthy nga suplemento makabulig panubo sang blood sugar level sa lawas sang tawo. Nami ini imnon adlaw-adlaw mga ka K5. Ang DTX 500 the superior antioxidant. Kapin pa kung kulang antioxidant ang aton sininga lawas, maggamit na mag-inom magtumar sang DTX 500. Dako ginining bulig sa lawas ang aton sinima ka K5. Kagsuman sa aton sinima kauturan, nga nagasuprer dira sang ubo, sipon, malapit kita o kon masami kita ginatapikan sang kagaw sa aton siningalawas mga ka-K5. Hindi nyo na paghulatang maglala ang inyong sakit. Maggamit na mag-inom magtumar sang klinika D3 Bio. The antiviral specialist mga ka-K5. Apos lang siya imnon. Timanti soft gel. May component ini isang virgin coconut oil. Nabulong sa ubo sa COVID. So halos na lang tanan, ikakaso niya ni ang kagaw sa inyo siningalawas mga ka-K5. Ang klinika D3 Bio. Adlaw-adlaw mag-inom, mag-gamit sini mga ka-K5. Dako gini nga proteksyon sa lawas ng tao. Gani ano pang ginahulat nyo? Hindi na pagpadugaya pa. Mag-invest sa sini nga suplemento mga ka-K5 para healthy ang aton sini nga lawas. Ini ang suplementong aton ginahatag sa inyo. Ang produkto ni Doc Ramil Oy. Kagsarang nyo makita mabakal sa malapit nga butika sa inyo sa inyong lugar. Kag available gid diri sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Diri sa Roja City sa McKinley Street, Roja City. Sa tubang lang sang PLDT. Mga ka-K5, diri kita karon sa paghatag dugang development. Kahapon nga adlaw, while nagahiwat si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iya sining State of the Nation Address. Gindunganan man ini sang hublag protesta o kon rally diri sa Roja City. Sa mga pila ka mga sektor, bagong alyansa ang makabayan, Kapis, yari ang ila sining mga representante, labi na sa mga kabataan kontra korupsyon. Ipabati tama ka K5 ang ila sining sentimento nga ginhatag matapos nga gindungan ang ilas

0: ining rally sa zona ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon ng adlaw diri sa siyudad sa Rawascat. By the way, ang ila sining rally sang gincheck ta mga ka K5 ang may-ari man sila sang permit. Yari pabati ta ang ila sining nga mga sentimento kahapon ng adlaw mga ka K5. Alright, mga ka-K5 portion ina, no? Sa nga ginpatigayon nga rally kahapon diri sa may Rizal Monument, malapit lang sa may Kapitolyo Provincial, dungan sa ginhiwat man nga State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos Jr. Balikan ko na karon kaghataga naton sang pananawan para sa ihibalo sang aton sini nga mga pumuloyo kundi inakutob ang pungsod Pilipinas. Di na nalabutan ang pungsod Pilipinas, mga ka-K5. Ining system loss sa kuryente nga ginapakakas karon sang presidente, hatagan ko na update kay ginlabot sang aton nga K5 reporter ang Capiz Electric Cooperative nga konseriin diri kita gakuha sang supply man sang aton nga kuryente, mga ka-K5. Ano ang ila reaksyon nga ginapakuha na ini ang systems loss ni President Bongbong Marcos Jr.? Ini tanan kag dugang pagid nga mga topiko sa aton nga pagpanumbalik, aton panumbalikan pagkaligad sang importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ginakanon. Ang ginibatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
3: Sa kadlo kapila ka maginan?
2: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
3: Subong kamusta?
2: Huwain ni ko ginibatya at maskin gamay.
1: TTX 500.
4: Ano bala ining thumb arthritis? Pagambal ka nga arthritis, just think it's a middle name. Daw apelyido ni sir boy?
5: Oo ah. Mayara, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, may gouty arthritis.
4: So po silingon, ini ang arthritis, no generic name yan eh. Mm. Naamuning pagtawag na ton, importante, ang arthritis, duwang po silingon, may inflammation ka, kag may pain ka.
5: Inflammation no? Tuga sa mga free radicals.
4: Gusto.
5: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C.
4: Kag ining pagtigulang na dok sang imong nga mga cartilage. Now,
5: dapat hindi matigulang imong cartilage kay da mo man mga tigulang na wala arthritis kay palainom DTX 500.
4: Hosto. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no? Sining aton bala nga thumb, may joint na di o amo ni pirming kalabanan gid. Simple nga pag-abri sang doorknob sakit, hindi ka maka-press kay sakit ni siya, no? Usually amo ni abi ang pro naton sa pangabudlay pangbugat. That's why nga imagine na apat ka bilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. So amo ni pirmi ang pirmi ka strain. Kung nagatigulang kagali duksam, kag nagadjutay naman ang imong nga collagen.
1: TTX 500.
6: Tapos ito masyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang naginom ka DTX 500. Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: TTX 500.
5: Para ma-prevent, Sir GP, nga madula ang cartilage. Pero minato na balik-balik, you need antioxidant for collagen. Tikong may ara ka sang DTX 500, bisa matigulang ka, kuan, persado na yan.
4: And you know what? Siling sa mga pagtuon ha, ining ginatawag na ton nga damage sa aton nga kamot, ano? Ining aton nga, ginatawag ni siya actually, Doc Sam, nga CMC, ining carpo-metacarpal joint, no? Ining sa aton nga tambala, ang damage sini is multifactorial etiology. Medyo na damo sa ginhalinan. Pwede halinan. Pero, suno sa mga pagtuon, ang oxidative stress, ining pagdamo bala sang imong free radicals kag reactive oxygen species, nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. That's why garesulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat patyon ang cartilage, ginapatay siya sang oxidative stress paagi sa pag-apoptosis. Imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang selula sang cartilage. That's why may ara ka sa decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong
5: result? Pinaka-contra sa cartilage degradation, tamis.
4: Tamis.
5: Sa ginaya, protein from animal.
4: Oo.
5: Take note ha.
4: Truman na.
5: Cartilage degradation. Cartilage degradation. Para matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen.
1: DTX 500.
5: Before magamit ang collagen, you need DTX 500.
4: Amo.
5: para madipinsahan ang mga selula nga nagapalibot sa imong mga joints, you need super antioxidant.
3: Correct.
5: Di wala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung sa una ang mga turmeric na, sinamuna, amon ang mga taas ang kwan, antioxidant and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
7: DTX 500.
5: Here comes DTX 500.
3: DTX 500.
5: Tapos taas ang ano, ang antioxidant.
4: Oo, ang
5: hindi dali matigulang ang imo mga cartilage.
4: Na, amo na ta.
5: So, pirmi na to na balik-balik. All degenerative diseases is caused by free radical.
4: Justo.
5: Amo na ang kaaway sa aton lawas na way takabalo. Pirmi na to upod-upod.
3: Oo, oh, aras sa palibot.
5: Pirmi na to balik-balik mo, aras palibot. Aso, sigarilyo, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays, sila tanan, free radicals na. Grabe ang ano ang dumog sa imo. Ang question, may ginpabato ka?
4: Wala.
5: Kaya nga away ka ganyan mo yung DTX 500.
7: DTX 500!
8: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw, subong 136 na lang ang sugar ko.
7: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: K5 News FM.
7: Sharpening the lives of the Filipino. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500
10: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
9: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
7: K5 News Philippines.
9: Sumasayo ang MyDC Network News.
7: MyDC Network News.
9: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
7: MyDC Network News.
9: MyDC Network News.
7: MyDC Network News. F1.
10: At sa ulo naman nagbabagang balita, ikalimang sona ni Pangulong Marcos itinampok ang mga pangako at direksyon ng pamahalaan. Martin Romualdez nasaktan sa pahayag ni President Marcos sa sona laban sa kanya. Iginiit niya, handa siyang humarap sa investigasyon. Cagayan, napiling tahana ng unang spaceport ng Pilipinas. Canlaon City, kinatuwa ang mga bagong programa ng pamahalaan sa paghahanda sa sakuna. Samantala, 11 maing isda sa aklan arestado at mahigit 1.3 milyong halaga ng isda at kagamitan na samsam. Motorista pataya matapos sumalpok sa delivery truck sa bayan ng Rizal, Palawan. Mga estudyante ng love making sa Esplanade sa Iloilo City viral sa social media. Mahigit 700,000 pesos na halaga ng pinaniniwala ang shabu na recover sa bypass operation sa San Jose de Buena Vista. At awol na pulis na kasama sa nahuli sa drug bypass operation na di umano'y supplier ng shabu sa target suspect.
9: YTC Network News.
7: YTC Network News.
10: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, naganap nitong Lunes, July 27, taong kasalukuyan ang ikalima State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan inilatag ang kanyang mga nagawa sa administrasyon at mga pangunahing prioridad para sa nalalabing panahon ng kanyang panunungkulan. Sa kanyang talumpati, tinalakay ng Pangulo ang iba't ibang usapin na may kaugnayan sa ekonomiya, trabaho, infrastruktura, agrikultura, edukasyon, kalusugan, enerhiya, digitalisasyon ng mga serbisyo ng pamahalaan at pagpapatibay ng kapayapaan at seguridad ng bansa. Binigyan din naman ng Pangulo ang pagpapatuloy ng mga programa para sa pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin, pagpapalawak ng suporta sa mga magsasaka at mangisda, pagpapabilis sa mga proyektong pang-imprastruktura at pagpapahusay ng serbisyo serbisyo publiko sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Kasabay naman ang SONA nagtipo ng mga mambabata sa opisyal ng pamahalaan, mga kinatawan ng iba't ibang sektor at mga panauhin sa batas ng pambansa. Samantala, nagsagawa rin ng mga kilos protesta ang ilang grupo upang ihayag ang kanilang mga panawagan at puna sa administrasyon. Ang naturang State of the Nation address ay taunang itinatadhana ng konstitusyon upang iulat ng Pangulo ang kalagayan ng bansa at inahad ang mga plano at prioridad ng pamahalaan para sa mga susunod na taon.
7: YTC Network News. YTC Network News.
10: Samantala, Martin Romualdez nasaktan sa pahayag ni President Marcos Sasona laban sa kanya. Iginiit na handa siyang humarap sa imbestigasyon. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
3: Dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito. Ngunit kailangan nating gawin ang tama.
11: Ito ang naging opisyal na pahayag matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nagbigay komento at inihayag ni Romualdez na masakit para sa kanilang pamilya ang naging pahayag ng Pangulo kaugnay sa mga kinakaharap niyang isyo. Iginiit ni later Representative at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na wala siyang ginawang paglabag sa batas at handa siyang patunayan ang kanyang pagiging inosente sa pamamagitan ng tamang proseso. Gayunpaman, binigyang diin ni Romualdez na iginagalang niya ang paninindigan ng punong ehekutibo at nilinaw na kailanman ay hindi siya humihingi ng anumang pabor o espesyal na pagtrato. Idinagdag pa ng mambabatas na nararapat lamang sundin ang due process o tamang proseso ng batas at umaasa siyang ang mga ebidensya ang mismong maglalantad ng katotohanan. Paninindigan ni Romualdez, handa niyang harapin ang anumang imbestigasyon upang patunayan na wala siyang sala. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
7: MyTC Network News. MyTC Network News.
10: Samantala, Cagayan, napiling tahana ng unang spaceport ng Pilipinas. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
12: Opisyal na inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA nitong Hulyo 27 na sa lalawigan ng Cagayan itatayo ang kauna-unahang spaceport ng Pilipinas. Kasabay nito ang nakatakdang pagpapatupad ng kauna-unahang sounding rocket launch test sa bansa sa taong 2027. Isasagawa ang makasaysayang proyekto sa pangunguna ng Philippine Space Agency o PhilSA, Department of Information and Communication Technology o DICT at Cagayan Economic Zone Authority o CESA sa pagkikipagtulungan sa South Korean aerospace firm na Perigee Aerospace Incorporated. Napili ang Cagayan dahil sa estratehikong lokasyon nito na nakaharap sa karagatang Pasipiko at malapit sa Ecuador na perpekto para sa ligtas at maayos na rocket launch and recovery operations. Inihayag ng Pangulo na ang Cagayan ay kapwa-handa sa geografiya at ekonomiya upang magsilbing pintuan ng bansa patungong kalawakan. Binigyang diin pa ni Marcos na ang gagawing pagsubok gamit ang isang liquid-fueled sounding rocket ay isang krusyal na hakbang upang simulan ang pagbuo ng sariling mga gabay at kakayahan ng Pilipinas sa pagpapalipad ng raket sa kalawakan. Inaasahang magbubukas ang proyektong ito ng malaking oportunidad sa teknolohiya at ekonomiya sa pamamagitan ng technology transfer at pagsasanay sa mga Pilipinong inhinyero. Bukod sa paglikha ng mga bagong trabaho sa larangan ng aerospace engineering sa Ilagang Luzon, layunin din itong ihanda ang bansa sa independenteng pagpapadala ng sariling communication satellites at Earth Observation Systems sa hinaharap.
13: Para sa MyTC Network News, ako si K5, Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
7: MyTC Network News. MyTC Network News.
10: At Canlaon City, kinatuwa mga bagong programa ng pamahalaan sa paghahanda sa sakuna. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni ka K5, Shara Humilio.
14: Malugod na tinanggap ng lokal na pamalaan ng Canlaon City ang mga bagong programa para sa paghahanda sa sakuna na inilahadi Pangulong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address kung SONA. Ayon ba kay Seth Barriga, Public Information Officer ng Canlaon City, malaki ang maitutulong ng mga programang ito upang palakas ang kanilang kakayahang tumugon sa mga emergency tulad ng pag-alboroto ng bukang Canlaon at mga nakaraang bagyo. Binigyan din niya ang pangailangan para sa isang mas malaki at mas matibay na evacuation center para sa mga residente. Umaasa ang lungsod na suportahan ng pamasang pamahalaan ang proyektong ito upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Sharmari Humilo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kaningawan sa Negros, K5 News FM.
15: ITC Network News.
16: ITC Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. 11 mangingisda sa Aklan arestado. Mahigit 1.3 milyong halaga ng isda at kagamitan na samsama. Detalye ng balitang yan. Hatid ka K5 Leonard Veray.
17: 11 mangingisda ang inaresto sa isinagawang anti-illegal fishing operation sa may barangay Mambukyaw, Batane matapos malong mahuling nangingisda na walang kaukulang permite. Ayon sa ulat ng pulisya, nakumpiska sa operasyon ang isang hindi rehistradong motorbote at iba't ibang kagamitan sa pangingisda at ang 87 kilong isda na may kabuang halagang tinatayang aabot sa 1,391,095 pesos. Ang operasyon ng Police Regional Office 6 sa Aklan, ang isa sa pinakamalaking anti-illegal fishing operation isinagawa sa buong Western Visayas nitong mga nakalipas na araw. Sa kabuuan, 38 individual ang naresto sa rehiyon habang umabot naman sa mahigit 2.68 million pesos ang halaga ng nakumpiska ang isda at kagamitan sa magkahiwalay na operasyon. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
16: Mighty C Network News.
10: Gayon din motorista patay matapos sumalpok sa delivery truck sa bayan ng Rizal, Palawan. Detalye ng balitang yan, hatid ka K5 Grace Belostrino.
18: Patay ang isang 24-anyos na motorista matapos bumangga ang minamaneho nitong motorsiklo sa isang delivery truck sa kahabaan ng National Road sa Barangay Iraan Bayan ng Rizal, Palawan, gabi ng July 25. Batay sa imbestigasyon ng pulisya, minamaneho ng biktima na kinilalang si Jack, residente ng Barangay Punta Baja, Rizal, ang isang itim na motorsiklo at patungong Barangay Iraan nang mangyari ang aksidente. Lumabas sa imbestigasyon na mabilis ang takbo ng motorsiklo at pagdating sa isang kurbadang bahagi ng kalsada ay nag-overshoot ito at sumalpok sa harapang bumper ng isang truck van na nagdadala ng mga parcel at minamaneho ni alias Dino, 34-anyos, residente ng Barangay San Pedro, Puerto Princesa. Sa lakas ng salpukan, tumilapon ang motorista kasama ang kanyang motorsiklo sa gilid ng kalsada at nagtamo ng matinding pinsala sa ulo. Agad siyang isinugod sa Rizal District Hospital upang mabigyan ng lunas, ngunit kalaunan ay idiniklara ng patay. Samantala, hindi naman nasugatan ang driver ng truck. Kapwa nagtamo ng hindi pa matukoy na halaga ng pinsala ang dalawang sasakyan at dinala sa Rizal Municipal Police Station para sa ukulang disposisyon habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
16: Mighty C Network News.
10: At mga estudyante nag-lovemaking sa Esplanade sa Iloilo City, viral sa social media. Detalye ng balita, hatid ka K5 Kim Kaluyo.
19: Pinapaimbestigahan sa ngayon ng Iloilo City Police Office o ICPO ang kumakalat na video ng indecent act ng dalawang estudyante sa Esplanade 11 na sakop ng Barangay Progreso, Lapu's, kung saan iniutos ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla sa concerned units na i-verify ang authenticity ng video Ilocano, i-identify ang mga involved na estudyante at alamin ang kanilang mga violations sa mga local ordinances. Makikita sa video na naka-ID at uniform pa ang mga involved kung saan nilinisan na ang lugar ng city government kahit na hindi pa ito na-turn over ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Samantala, plano namang mag-install ng CCTV sa lugar upang hindi na maulit pa ang nasabing insidente. At para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5, Kim Mantanyo Kaluyu para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
10: Samantala, mahigit 700,000 na halaga ng pinaniniwala ang shabu na recover sa bypass operation sa San Jose de Buenavista. Balita hatid sa atin ni Ka-K5 Aileen Magbanwa.
20: Umabot sa 103 gramos ng pinaniniwala ang shabu na may standard drug price na 700,400 pesos ang narecover ng mga otoridad sa drug bypass operation la 7:47 kagabi Hulyo 27 sa Barangay Funda Dalipe, San Jose de Buenavista. Kinilala ang nahuli kay alias Kiaw, 47 anyos, isang high-value individual at residente ng Barangay San Fernando sa nasabing bayan. Na-recover sa suspect ang isang sachet ng pinaniniwala ang shabu na bypass item, 7 sachet na sa posisyon ng suspect, bypass money at iba pang non-drug items. Naisagawa ang operasyon sa pangunguna ng San Jose MPS Station Drug Enforcement Team at sa koordinasyon ng Antique PPO, Provincial Drug Enforcement Unit at PDEA Antique. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng San Jose MPS ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At para sa MyTC Network News, K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampyon ng Mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, ang Kampyon na Estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
10: Gayun din awol na pulis na kasama sa nahuli sa drug bypass operation na umano'y supplier ng shabu sa target suspect. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 K Buscaino.
21: Nasa kote ang awol na pulis na supplier umano ng shabu sa bypass operation. Kinilala ang mga suspect na sina alias Manoy, 35 anyos, residente ng Barangay Carmen, alias Tams, 32 anyos, residente ng Barangay Lumbia, alias Apo, 35 anyos residente ng Pinikitan Barangay Kamamanan, Cagayan de Oro. Nakumpiska sa lugar ang tinatayang 50 gramo ng pinaniniwalaang shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Ayon kay Major Kevin Bangsoy, hepe ng Lumbia Police Station 8, hindi ang awol na pulis ang target ng operasyon. Nagulat umano ang operating units nang dumating ang suspect sa Sitio Pahiron, Lumbia, suot ang athletic uniform ng PNP. Lumabas sa imbestigasyon na siya ang supplier ng shabu ng isa pang suspect. Marap ang mga suspect sa paglabag sa RA 9165.
22: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: YTC Network News.
16: YTC Network News.
10: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, mahigit 800,000 na katao ang inilika sa Guangdong, China matapos tumama ang bagyong Noel at magdulot ang matinding pag-ulan, malalakas na hangin at malawakang pagbaha. Mahigit 350,000 na flights din ang nakansela sa Hong Kong, habang mahigit 20 katao ang sugatan dahil sa masamang panahon. Naglabas naman ng China Meteorological Administration ng Red Alert para sa flash floods sa lalawigan, habang inaasahan ang tuloy-tuloy pang pag-ulan hanggang ngayong araw na posibleng magdulot ng pagbaha at landslide. Bagamat humina na bilang tropical storm, nananatiling mataas ang panganib sa mga apektadong lugar at naglaan naman ng pamahalaan ng 100 million yuan para sa relief at rehabilitasyon sa bansa.
1: YTC Network News.
16: YTC Network News.
10: At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, Santiago at Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Kevin Shosana, K5 Justin Kess at K5 Ray Almudal sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
0: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso!

0: Pabalik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Sa gyapon nagapamati kamo diri sa kampyon nga waragwagan K5 News FM Rojas.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
0: Kanang testa kwaon ang mga kampyon nga mga reports ang ato sining mga K5 reporter. Dugang diri nga nagapa-shout out sa aton sining mga tagpalamatik kag sa nagalantaw sa aton sining programa. Good morning, Sir Alan from Rodji de la Piña, Ayore. Maayong morning, Sir Alan. Pamati na kami diri sa Kilometer 2, Lawaan, Rojas City from Dolores, Abilarde. Maayong uto, K5 Alan from Rodolfo Ibanghilio Jr. Pa-shout out lang diri sa kay... Pa-shout out lang diri sa kay SB member Stephen Tap-tap Paligumba sa Banwa Sang Kwartero from Buyet Rote. Pa-shout out lang da kay SB member Paligumba. Mayong pagpamati SB. Laman ko ni sa amigo ko. Ano gani aton nga motto SB? Once a counselor, always a counselor. Mayong uto, Sir Alan, nagapamati na kami di sa Tambak, Kulasi from Lisa Barrientos. Mayong uto ka K5, Sir Alan from Merasol, Quezon, Cadigal. Kag sumuan shout out sa kay John Cadigal kag sa taga Sitio Pustahan Agsilab sa Pian. Thanks and God bless Sir Alan from Merasol Quezon Cadigal. Mayong udto ka K5 Sir Alan, nagamonitor na kag present na kami sa mga balita mo from Bernadette Umitin Calzado. Mayong udto Ma'am Bernadette. From Jananville, Siloso, nakatutok na. Kag listening loud and clear, diri sa Anvil's Choice Loktugan, mayong udto K5 Alan from Jananville, Siloso. Good noon, ka K5 Alan watching from Barangay San Antonio, Tapas, Capiz, from Randy Farinas. Kag sumuman, good afternoon Sir Alan, watching live na diri sa Barangay Atingan, Pontevedra, Capiz. From Leo Jan Bilyones, Sir Leo, kamusta? Kamusta ka da sa Atingan, Pontevedra? Nagkita gid man kami ni Sir Leo sa nagligad. Si Loey J. Dimo nakapamati na. Mayong uto ka K5 Sir Alan, present gid kami sa pagpamati sa mga balita mo. From Bernadette Umitin Calzado. Mayong uto sa mga taga ka K5 News FM, hay nagapamangkot ako sa mga nagarally sa plaza dira sa Rojas City kung ano gid na tuman man sila bala sang presidente. From Melanie Arbis. Mayong odto from Bibo Patricio. Kag sumuman mayong odto, patamyaw man kami sa likod simbahan sa Daw Kapi sa kay Papa Kunistor Dison kag kay Mama ko Jacinta Dison from Joseph Dison. mga ka K5, diri kita karon sa dugang na nga mga balita sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps, right after sa State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung ano ang ginpahayag ya, ginpalayag ya sa iya sa zona, gintagaan taman na dayon pagtamo diri sa aton sining pagpangalagad. Mga highlights, systems loss nga ginapakakasya sa mga additional charge sa mga electric cooperative. Ano ining system loss, mga ka-K5? Ano ang reaksyon sang Capiz Electric Cooperative ni Engineer Edgar Diaz ining systems loss nga ginapasa sa mga konsumidor? Ano ini pabugat bala ini sa mga konsumidor o kon ining pass on charge diin ini naghalin ang systems loss? Kabahin bala ini sa distribution charge o kon indi? Mga ka-K5, standby na. Ari na si ka-K5 road ni Dalanon. Paunta na ang iya sining live report sa sining mga tinion, mga ka-K5. Kay isa ini sa mga highlights sa aton sining presidente sa iya sining nga State of the Nation address, mga ka-K5. Gilayon aton nga ginpadulungan sa aton sining mga K5 reporter. Ang Capiz Electric Cooperative, yari ang pagpathag sa aton sining Capiz Electric Cooperative, mga ka-K5, sa kay acting engineer or general manager sa Capiz Electric Cooperative. Nano ang reaksyon sa Capelco? Hindi ay han malugi ang Capelco kung wala na sang systems loss. Diin ini naghalin. Kabahin bala ini sang distribution charge o kung hindi na? Yari ang countdown sa report ni ka-K5 Rodney Dalanon.
2: K5 News FM Live Report.
0: Sa line number 2, ka-K5 Rodney with your report. Please come in.
3: Ka-K5 Alan, may kaangtanan sa sining pagpahayag man ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa plano nga pagkakas sa systems loss charger o con charges nga ginapasan sang tagsa ka mga konsumidor sa balayaran man sang kuryente kahapon tong adlaw, no, sa State of the Nation address ni niya. Nagpadulong kita sa Maya Capiz Electric Cooperative agud nga ipamangkot kung ano bala ang ginatawag nga system loss kaga ngaman nga ginapasaan ini sa mga konsumidor, no, kaga ano ang ilas ni nga naging reaction man na may kaangtanan sa sining plano nga pagripaso man sa ipira law kagang pagkakasang sining systems loss charges sa mga konsumidor. So una diri ka K5 Alan, agin pat-pat diri ni Engineer Edgar Diaz, ang General Manager sang Capiz Electric Cooperative Incorporated o kon Capelco, sang aton ini siya nga gin-interview ang may kang tanan sa systems loss charges. So sunod sa iya, may separado nga ginasukot nga ginatawag nga systems loss charges nga makitaan sa bulanan nga mga balayaran sang kuryente sang mga konsumidor. So ini nga balor ginapamatbat agod nga mabayaran ang pagkadula sang parte o konbahin sang kuryente samtang o kon nga mabayaran ang pagkadula sang parte sang kuryente samtang ini ang nagaagi sa transmission kag distribution lines antes nga makaabot sa mga puluyan kag establishmento. So ginhalimbawa niya sa ni ka-K5 Alan nga sa systems loss charges nga inigali, no, pareho nga nagabakal ikaw sang ice. Dabi nagbakal ikaw sang ice sa Changi, halin sa Changi mismo bilog pa kay ginkuha sa freezer. Apang sang nag-travel na ikaw pauli sa inyo siniman nga balay, may tunaw na. Ka-K5 Alan, kag pag-abot dito sa inyo nga balay, may part na nga natunaw. So amo na siya ang ginatawag nga systems loss atong natunaw, ka-K5 Alan.
0: Kung sa kuryente man, dawasi.
3: Yes, oh, kay K5 Alan, no, correct. Wasi, samtang okay. Nagakuanin siya, nag-travel sa mga transmission lines. No, so ini may...
0: Anong ginatunaan sa systems loss sa K5 road?
3: Ari, ginpatpat din ni Engineer Edgar Diaz, K5 Alan. So may duha kasahi ang systems loss, no? Nga ginpatpat si Engineer Edgar Diaz. Una, amo ining ginatawag nga technical losses. Okay. Kung ining normal nga pagkadula sang kuryente, tuga naman ini sang init kag iban pa nga technical nga rason samtang nagadalagan ini sa mga linya man sang kuryente kag mga transformer. Ang ikaduha, amo ini ang non-technical losses nga posible tuga sang illegal nga connection, pagpangawat sang kuryente, guba o kung gin-retoking ang mga metro kag iban pang kakulangan. Dala pa ini sa non-technical kakifab alan, hindi ba lang pagsagid sang mga dahon,
0: sang
3: kahoy.
0: Sa mga sanga, no? Yes, kakifab alan. Dala. Okay.
3: Dala pa ina siya sa non-technical. Nga kung sa din gani, maobserbaran na gidman, mugali nga nag-kwangin sila, no? Nag-clearing bala, ginapang utod nila ang sanga sang kahoy para hindi magsagid kay nag-kwangin na siya, nag-trigger sang system. Loss. So, non-technical losses. Bali, amunay, duwa kakifab alan, technical kag non-technical losses.
0: So, both siningon, hindi iniagahalin, hindi ini sa distribution charge.
3: Yes, correct. Okay, hindi siya distribution charge.
0: Sa aton nga konsumidora, kung mag-distribute siyang kuryente, may mga charges.
3: Correct.
0: Okay. Ining system loss siya, hindi na siya din nagahalin sa distribution.
3: Hindi.
0: Okay.
3: So, bali, pass-through charges ang tawag sa iya ka K5 Alan. No? Kay ang sa distribution niya, let's say, nag-distribute, abi, si supplier yan, no? Ginalimbawa niya diri, abi, ang isa ka electric utility, nagbakal sang 100,000 kilowatt hours sang kuryente. Apang, 95,000 kilowatt hours lamang ang nabaligya kag nasukot sa mga konsumidor. So kay bangod gani ka K5 Alan sa sininga systems losses, no, samtang naga-travel te may maagyan abi ang kuryente nga may mga sangato nga naga salalablay kasagid-sagid. So nabuhina na may systems loss na ka K5 Alan, no, asta nga nag-abot kag mana ang ginatawag nga systems loss ka K5 Alan.
0: Grabe man sila yun, no? Pati sobra nga mga kagatunaw nga mga kurinti.
3: Yes,
0: ipatong pagi sa mga konsumidor.
3: Correct, correct.
0: Galing mo ito mahimo, kayo nakabutang ina sa iperalo eh. Hindi bala?
3: Mm-mm.
0: Aray na isa sa iperalo. Kaga... Mm. Dugay-dugay na nga controversial ang systems loss.
3: Sakto,
0: no?
3: Kakifab Alan. Antes, aton ini nga pagadugangan, bangod nga may ari kita kabahin siya sa iyaman nga interview, pero sa aton anay man nga pag...
0: Sige. Balikan ta ka K5 road ni, no? Kaya daw alang-alang aton nga simpo. Mabubuta na yung pila ka mga commercial na aton sa aton sini nga pagpangalagad na kayo mga technical ini katama ang report ni ka K5 road ni. Kaya talulupang doon ini, bangod kay isa ini sa ginmuno ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos nga ipakakasya para hindi na burden sa mga konsumidor sang kuryente. Magabalik kita pag-aligad sa importante nga mga pahibalo. Kaya ni standby.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
6: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami inauhaw.
7: Kasi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
8: DTX 500.
9: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms. Naging nabat siya ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko ka po yun. Why ko na siya nabat siya ganito?
10: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Luti ko buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C, mabakal ang butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo, kagsipon, tapos nung nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya, ubo, kagsipon.
12: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
10: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
10: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buwan ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabasag ang butika. DTX Coffee Mix.
16: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing.
18: Luto na.
17: Ang labahan.
18: Nakasampay na.
17: Ang uniform ko.
18: Naplansa na.
19: Ganito ako.
20: Tigasi.
19: Tigalapa.
20: Tigasay.
19: Tigaplansa.
20: Sa araw si Miss Sis, ang masusunod
19: sa gabi,
20: ako ang bossing
19: dahil kasangga ko
20: ang Extend
19: Supplement for Men.
20: Lourdes,
19: tapos ka ng maligo?
21: Yes, darling. Come to Mama.
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men.
10: DTX 500.
22: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
10: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
10: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
19: Bumakal sa mga butika.
10: I Care Gold.
23: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insak. So, testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow, my puso!
0: Balik rin sa aton sa inyong pagpangalagad sa 11 Mbps. Balikanta ang report ni K5 Road ni Dalanon. Continuation ini sa isyo sa systems loss mga K5. Sa line number 2, balikanta si K5 Rodney.
3: Yes.
0: K5 Road, with your report, please come back.
3: Yes, K5 Alano. So, ari ang kabahin sang nangin interview ta kay Engineer Edgar Diaz, may kaangtanan ini sa kung ano ang ginatawag nga systems loss.
27: Systems loss sa part labi sang Kapelco, ang difference between sang ginabakal nato ng kuryente, ang purchase power nato kay gabakal man lang tayo ang in-distribute minus sa ginbaligya, the difference is the systems loss.
3: Okay.
27: Now, usually ang unit is nimo compute kami in kilowatt hour. Wala. Then, ang ginasiling nga systems loss, duwa ina ka klase. may technical systems laws o natural laws na ginasiling. Kung makabagan natural laws o technical laws, whether you like it or not, makalusis again. Halimbawa, ano yung nasla? Now, power sa Publas o Tapas. Ang metro sa atong mga supplier o ESIGCP, ari sa Mianay. Mianay. Now, ang kuryente, mga pakanto dito sa Tapas, of course, may alam rin mga alagyan ina, pag mga transformer. So, muna kabahin, ina sang technical loss, muna na si Linko, na whether you like it or not, makalusis again. Hindi pwedeng wala. Now, plus pala sa ice, nung bakal ka sa Changi o sa ice plant sa ice, muning amount, muning dako, ma-travel ka, mapuli ka, whether you like it or not, bisan na, ano mga potos na may matunaw, may ibanan gina, pagkabot mo sa imobalay. So, munagin sila nga daw, natural loss. Ang isa kaklase sa losses, yung non-technical. Ang non-technical naman niya, namuni siya ang, halimbawa, pagpangawat kurinte, and penalty rates. Ikadua, yung mga kahoy bilaga duot sa atong mga alambre, technical loss na muna kung makita nyo dapat kami schedule na power interruption para lang mag-utod kahoy. Kaya na obligasyon namon, no? Kag siguro na notice nyo pag nagnubuin mo konsumo, dayon inspeksyon nun ka sa kapel ko para to determine kung naman nagnubo or kinanglan nga bayluhan ang metro. So trabaho gyapo na muna. So ang non-technical loss purely no sa distribution utilities ina naka ang ilang obligasyon. Then ang charges sa atong statement apa ka? Ina tanan nakita kada nga nang malapad malaba na bala. Ginaregulate ina, gina-approve ka, gina-monitor sa Energy Regulatory Commission. Kaya abunas lang may mandate sina para sa sina na kumbaga ilagi na iobra mo. Then, ang systems loss charge na makita natin, inadabla sa itong statement of account. Sa guidelines ni ERC, may cap, meaning may allowable, may ceiling, hasta kalanda. So, ang mga electric cooperative, private companies, may mga gigrouping ini, may nakasetera na only this percent ang i-allow si mo na ipastro mo sa consumer. Kita na belong kita sa group na allowable caps and systems was
3: 10.25%.
27: Okay? So, based sa guidelines ng ERC, ang paggamit siya ng 10.25, kay magkaiba si Meralco, Hilaya, yung nga din niya, clustered. For every 100 meters, to yung na-save sila gamilyon ang gakonsumo sa kurente. Ay sa akon, sa kabukiran kita yan. Pila ka kilometer, daso damang gagmay pang consumer. Galing magkaiba. So, na iba ang system sa cap ng allowance. Nung si Kapelco, wala gagamit sining 10.25 na allowable cap ni na maximum ni ERC. Dekada na. Kaya ang systems to si Kapelco, dekada na, mas manubo pa dira.
3: Nice.
27: Meaning, single digit kita.
3: Okay.
27: So, below 10. So, sa lay, sa ruling sa paggamit sa pag-compute sa cap, ang siling dito, hindi ka pwede kagamit sa maximum kung ang imong na existing system source mas lower. So, ang ato niya po dekada na since na balkugin na single digit, mas manubo yan sa 10.25. So, we cannot use the maximum but the actual nga manubo. So, ini salamat sa atong mga consumer din sa Capiz for the support and cooperation na maintain na moon ang manubo yan nga na systems loss.
3: Pero engineer, mga pila ka percent yun sang itong guys, na-mention mo lower than 10.25, mga pilang specific.
27: Ang average gabi 9.2, may 8 gani for how many years? Ang pinaka ang 2025 daw 9.4 eh.
3: Ang ining percentage sang sa system loss charges ginapasa kada consumer ini may subong sang percentage.
27: So amuna ang ginagamit mag-compute sa system loss charge
3: kada consumer.
27: O, hindi atong maximum nga ginset ni RC. Kaya kita, Masaling nato hindi sa pagbinugal, efficient kita katama sa introducing and maintaining sa aton si Simpsons nga manubok.
1: Okay.
3: Nabatian ka kay Five Alan ang kabayan sang nangin pahayag ni Engineer Edgar Diaz. May kaangtanan sa ginatawag nga systems loss kagon ano ang mga factors nga man nga ginasawo ini sang mga konsumidor.
0: At least na pathagta no sa aton nga mga konsumidor kon ano gining systems loss kag nga man ginapakuha gid iniya sang presidente abi no. Anyway, sobra mo lang ni nga kurinte no nga

0: mayor sa aton sa probinsya sang Capiz but throughout the Philippines ini.
1: Correct, okay. Kay Kefe Balan. So ari may dugang pang pahayag naman si Engineer Edgar Diaz may kaangtanan ini sa pagpabutyag sang ila sini nga suporta sa amo ni nga plano ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ripasuhon ang EPERA law kag kakson ang systems loss charge. Kay sunod sa ila o kon ila ini nga ginpayagan ni Kefe Balan na nga ang systems loss ya no agin atag nga indi kabahin sang distribution charge kundi kalakip ini sa ginatawag nga pass-through charges o kanining mga pagsuluktan nga ginapasa lamang sa mga consumer kag indi nagadirekta sa electric cooperative. Kung asa na pagani diri kay Engineer Edgar Diaz kay Kefe Balan na daw okay gid nga makuha ni ang systems loss kay kaangay na himo lang sila yung kolektor no gakolekta lang sila tapos i-remit nila sa mga natungdan gid nga supplier sang kuryente. So pagahulaton pa ini sang pamunuan man sang Kapelco kon san o ini nga mabatyagan bangod nga nakadepende ini sa electric o kon sa ERC no kakipab alan nakadepende ini ko sa Energy Regulatory Commission kon san o ini nga maga-take effect ang pagkakas na sang systems loss charges. So yari ang kabahin sang nangin pahayag ni Engineer Edgar Diaz may kaangtanan sa paghatag sang suporta sa plano ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
2: So ini klaruhon po ining systems loss charge nga sa atong distribution nga statement na baka gali hindi nakabahin sang distribution charge.
1: Okay.
2: Ining considered as pass-through charges.
1: Mm-hmm.
2: So, mas nanamian gani kami nga may banan ining mga pass-through charges. Kay, umaga na collector lang kami.
1: Mm-hmm.
2: Kay, kaklaro man da sa atong statement of account kung paano ginaubra ang billing, di nga kanto ginabayaran. So, ining atong nga nakita sa mga kalaba sa statement of account, before ining EPERA, kaya na-mention na itong EPERA eh. Ang EPERA bago nag-intulo, ang aton sa unang pagsunuktan sa kurente, hindi nakabandol. Nakabandol ni siya. Imo-consumo, 100 times rate. Mula na, kasimpli ang imong bill or statement o account na mabakon kada bulan. Now, here comes the EPERA do, 2001, ini nagmando nga dapat i-unbundle para makita sa consumer kung di ka kanto iyang balayaran. Muna, naglaba dahil ang statement of account. Now, manami mo ito na-mentionan sa ato presidente nga i-revisit ka possible amindahan ang EPERA lobla. Para kay ang nakita mo namon, ang iba dito nga mga provision, daw it needs na sang amendment. Kaya hindi nabalasang ginasiling natin nga in sa subong chimpo. So dapat i-review ginman to. I-review towards nga ang benepisyo makapanami sa mga nagakonsumo sa kurente. And of course, upamangkutun mo kung saan o ini natin ma-experience ining gin-announce atong presidente sa nasiling ko ang may mandato sini nga para mag-compute, magpagwa sa advisory kung paano inibrahon is the Energy Regulatory Commission. So siya ang may last say diri. Siguro basic may mga meeting with man sila sa Mangwida Malacanang kung paano inibrahon the reason why nga gin-announce ini sa presidente.
1: Pero if ever abi engineer no makakas na ini siya mag-take effect na siya bala sandig man sa mando na abi sang ERC i-transfer ini sa any other charges o kon dalayon na gid siya ngadulaon
2: bala mo ginalantaw sang ERC ginabalance siya na ang duha consumer ang distributor kay Kapelco kay hindi man sa magsugot nga mapatay ang isa. Halimbawa, kung makulap sa co-op, ay, why naman sing may ma- or distribution utility, why sing na ma-provide sang electricity sa pamalay. So, siguro ba, sing may mga kay trabaho mo na yun sa ERC, i-balance siya ini, both ang the consumer kag ang distributor, nga ma- at the same time, will

0: enjoys or will continue serving each other. They, sa nasinig ko kagina, as a technical or electrical engineer, doon ang klase yung losses. Kaya dira, mga bisa na nung pub yun, na klase sa engineer, whether you like it or not, may losses ganyan na magtuwa, which is the technical. Given na ganyan, may losses.
1: So bali para sa inyo, dali sa Kapelgo, okay lang man nga kagsod ni ang systemless charge.
0: Basta tanan kay na si mentioner ko ang ipangabalto ni sa Kapelgo, we're all pass on charges. Hindi na systemless charge ang dapat nga or ibanan, hindi pati itong na mentioner man ng back. Value added tax. So dapat kung panubuon git man, it might be dulaw ng tax siguro, eh, dako nga bagay na. Kaysa muna, wala pa man, ha.
1: Bangod nga pagadulaon ini ang system loss, sino ay had ang posible nga magasalo sa ni ka, engineer, if ever?
0: Kung ako po magpapang kayo daw, hindi kita ang, kumbaga, ang ERC, hindi ang expert sini. So, pag sila may mandato to do this, nga sa misiling ko gina, ARC will not allow man nga may makulaps sa isa ka party. So, hulaton ta lang siguro ang advisory or ang ARC, kaya mapatawag doon sa meeting, kung paano i-implement atong ginanaw sa ato nga presidente.
1: Pero sa inyong pananawan, Engineer Makabulig Ayhan ini, nga agad mapanubo ang pagsuluktan man sang kuryente sa mga consumers?
0: Definitely, yes. Kami sa nasilingkugin na pass-on charges ni, isa kagapabugat na sa amun, kay it's not part of the distribution charge. So, kung panubuan ini or kung ano pang other consang ERC, gina-welcome gina yan ni Kapel.
1: Okay. Kag pananglitan nga maamyandahan ini ang ipira, ano ang mga pagbag-o nga kinahanglan preparahan sang electric cooperative?
0: Ang gibag-o nga dako sini kaysa una abi sang wala pang ipira. Ang government ang nag-generate sang power. Ang transmission provider, ang kamanis, gobyerno man. So, sa ibang sang una dito, portion bawa rate, subsidized by the government. Sang una, before the ipira. I think, sa Asia siguro daw, pila ka country na nga subsidized by the government po. Kaya sila.
2: Nabatian ka K5 Alan ang kabayan sang naging pahayag ni Engineer Edgar Diaz, ang General Manager sang Kapelco. No? So, suportado ang among plano ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga kakson ang systems loss charge kag amyandahan o kon ripasuhon ang ipiralo bangod nga may ara na kuno dito sa iban nga mga provision nga kaangay wala na nagasanto sa dalagan o kon sa operasyon sa buong man sa mga electric cooperatives.
3: At least na intindihan na naton ka K5 Road ni, no? Pinagisi mo sining pag-deliver man halin sa kay Engineer Diaz, nagklaro ini tanan kay madugay na niya controversial katama ang systems loss, no? So mahimo man ni at least welcome kag kun si Engineer Diaz pa dog na himo malang ganis nagli collector sini.
2: Yes, ka K5 Alan. Kay bangod gani nga pass-through charges siya, hindi ba niya distribution charges, di mo na eh gapangolekta lang gid man sila sa siniman nga systems loss charge siya, ka K5 Alan.
3: Sige. Sige, finally, ka K5 Road.
2: Report para sa pagpangalagad sang 11 Mbps, ini si ka K5 Road ni Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
3: Madamo nga salamat ka K5 Road ni Dalanon. Si mo sining report mga ka K5 nangin klaro para sa aton tanan ilabi na gid sa mga konsumidor sang Capiz Electric Cooperative ukon ang aton ginabaydan nga elektrisidad mga ka K5. Suportado man, sunos na kay Engineer Edgar Diaz, ang acting general manager sa buong Kapelco. Kag ang mabudlay din mga ka-K5, kung saan o inipatuman, ay man ari pa ini na paidalom, pa ini sa iperalo. So, dipindi na sa Energy Regulatory Commission o kon ERC nga ginatawag para ma-unbundled o kon makuha na ining systems loss charge nga ginapatong pagid sa mga konsumidor. Himando na na sang presidente ha. So depende ina mga ka-K5 sa ERC. But sa akon nga pag-intindi, siguro tayo may istoryahanay naman ang Malacanang kag-ERC kung paano ina kakason ang systems loss nga nagapabugat sa mga konsumidor sang elektrisidad. Hindi lang diri sa aton sa Kapis, kundi applicable ini sa bilog nga pungsod Pilipinas mga ka-K5. Nami pagid na istoryahan kagang iban pagid nga mga topiko naton sa State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dali lang gid kay may nagapa-shout out. Antes kita magtakop. Sana bilin diri nga nagapa-shout out. Halin sa kay Milani Arbes. Mayo tani kung tumanon man kamo sang presidente sa pagsiniyak nyo sa pagrally sa plaza sa Roa City kay may pulos ang pagpangabudlay nyo sa pagsiniyak kay Waigid sang may naghatag sa inyo maskin tubig. Maskin tubig na lang. Bali nakasiyak ngayon kay nagreklamo man kamo maskin kinapoy kamo o sik kabudlay nyo kung hindi kamo pagtumanon sang gobyerno. At iyan niya sang mga cost-oriented groups. Mayong udto patamyaw man sa likod simbahan sang Dao Kapis sa kay Papa Kuni Store Dizon kag kay Mama Kuwasinta Dizon from Joseph Dizon. Mayong udto Sir Alan, K5 watching from Batangas City, from Jisrael Colasino. Kag nagapamati man, Merasol Kiatson Kadigal. From Jana Anviel Siloso, tani ang sa tubig man kuwaon ang minimum ka K5 Alan. Okay, wanta oras, wanta tiyempo, dari sa aton, siningapag, pangalagad. Dari sa 11 Mbps program. Pangalan sa aton, siningap Presidente kag CEO sang K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Ato siningap Station Manager kag K5 Ami Berondo. Kag sa hubon sang aton, siningap mga personnel sang K5 News FM Rojas. Sa gihapon ini ang inyo alaga na inyo anchorman sa sining palatuntunan ka K5 Alan Catalan para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio Health News. D3
4: Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
6: Paano si D3 Bio makabulig sining insulin resistance? Meaning pa, si insulin hindi nakasulod sa imong selula nga ah. Amunay ang talakayan, naton upod kay Sir Boy.
7: Thank you, Dr. Ramil, no? Ini nga insulin resistant.
6: Kilalahon guru na to, anay si insulin, Sir Boy, eh?
7: Mm-hmm. Ano ba lang
6: insulin? Si insulin?
7: Ang insulin is a kind of hormone.
6: Kung
7: no?
6: Sa central, siya ang track.
7: Siya ang track, tagadulong. Kung sa central, amun siyang tracking, ang glucose ikarga sa tracking. Ang tracking
6: dulong niya to central.
7: Dulong sa central.
6: Ang central, amuang selula.
7: Amo ang selula.
4: D3 Bio.
8: Kung, no? Kung sa amo niya, Doc, sa laboratory, si insulin niya daw abridor.
6: Mm-hmm.
8: Kumbaga, ang selula, sarado.
6: Mm.
8: So, para kasulod da ang kalamay sa sulod.
6: Upod na si glucose kag si insulin.
8: So, masulod na to si insulin, iatuslokon ang selula para abrihan.
6: Para ipasulod niya si...
8: Ipasulod si glucose gamit ang mga glucose transporter na to.
6: Masiling ka glucose, mga pagkaon sa imo selula para may energy ka. Glucose. Tanan nga gingkaon mo, mahimo na siya nga glucose. Gusto ka magpadamo glucose mo, kaong kadamo, kanon.
7: Correct.
6: Anong nakatabo kung may insulin resistant?
7: Kung may insulin resistant ka na, hindi na pagkilalahon ni cell si insulin. Kung hindi inakilala si insulin, hindi niya madulong ang glucose.
6: So ang matabo, matiyog-tiyog na lang ang imong insulin?
7: Matinil na lang si imong
6: glucose.
7: So mataas ang imo blood sugar.
6: Kag mataas imo insulin?
7: Correct na.
6: Anong rason behind, Sir Boy, nga ang may resistance, hindi na makayabi si insulin sa imusilula. Ang isa ko sa mga nabasan, sobra ni mga tambok.
7: So, obese. Belly fat gid, no? Ang ba nila, the larger your waistline, isa na nakasign.
6: The shorter your lifeline.
7: The shorter your lifeline, but it's also a precursor or it's a sign that your cells are already insulin resistant.
4: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Take note sa mga medyo gadako-dako na ang buyon. Dason ko noon ni mga balatian is
7: insulin resistant.
6: Diabetes.
7: Diabetes na
6: insulin resistant.
7: Pag diabetes na, ang insulin resistant, nag-develop na diabetes, then bungkit urot ka na, no?
8: Kaya complications.
6: Di paano makabulig si D3 Bio, da?
7: Ang ginaibra ni D3 Bio, ginakikunol na. Kunol na ang imong selula sa insulin, wala yung nag-acceptar. Ginagaan choice ang aton selula to have an alternative source of energy with this medium chain triglyceride.
6: So meaning pa, ang una mabulig ni D3 Bio, kung hindi ka sulod si glucose, iba ang masulod, Sir Boy.
7: Correct.
6: Ang ketones, nga ara sa D3 Bio.
7: Nga kikibiskan mo ano mo kakaon.
6: Wala na sa D3, Sir Boy.
7: Ha?
6: Wala na.
7: Wala na sa Boy.
6: Kung may nung ka D3, wala na ketones. Pero kung D3 Bio, may ketones na.
7: May ketones.
6: So, meaning pa, if you have insulin resistance, makabulig ang D3 Bio as your source of energy.
7: Correct.
6: Ang isa pag-its na basahan ko, Sir Boy, the MCT of D3 Bio, nga hindi mo na makita sa plain D3, gina-correct niya ang imo selula para makilala na dayon niya si insulin.
7: Liwat.
6: Kung ang imo being mga selula, Sir Boy, nabuta sa mga toxin, nabuta sa mga higo, nga tambo, kung maagihan na sa MCT ni D3 Bio, iya na tinluan. So meaning pa, ang D3 Bio, it will detox also your cells.
7: Correct.
6: Tanan nga mga lagdo da, toxin da, ginabuligan man niya
8: pang shower siya, Dok.
6: So, in short, Sir Boy, ang target amo ni. Kung mayara ka insulin resistance, grabe na gid pagtambok mo. Grabe na ang imong issue sa pagtaas ang blood sugar. Isa sa mga i-consider mo, paano mangin sensitive ang imong insulin. So, D3 Bio, makabuligid sa amo na nga solusyon. Pag-exercise, nami tulog, amo ni ang mga the best nga kwan. Kag ang maayo nga pagpili sa imo ginakaon.
7: Correct.
6: Damuon gid ninyo inyo antioxidant, damuon nyo inyo fiber. Because fibers, isa sa makabulig para hindi magbaha ang glucose sa imo bloodstream.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health News! D3
11: Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
11: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat, mga butika! D3 Bio!
9: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nabuyon.
11: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3! Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotic! Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Max 4 Biotic! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics!
12: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
11: DTX 500.
13: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
14: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga

0: sa Mighty CF. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng kumatsyag.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal
6: na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
13: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
13: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
13: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juan.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juan.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
16: Hi, Dennis Juan.
4: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
13: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant. Nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Ang ginpabaskog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo. Ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Ifrir Payo!
3: At sa Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: Ifrir Payo! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Ifrir Payo! With VCO!
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, tasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
5: Ang best friend sa mga kababaihan.
6: Spore Biotics.
5: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
6: Spore Biotics.
5: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: DDX 500!
8: Ang may powerful compound
7: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis!
8: DDX 500!
7: DDX 500!
9: Katalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
11: Sa isa ka adlaw,
10: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
11: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
10: Yung ginamit na gitsa ako nga mat.
2: TDX 500 Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
2: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
19: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan ti
2: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
21: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
22: Ipautwas na ka.
23: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009, mga realidad sang kabuhi aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ga, ipautuwas na ka.
24: Kanamitay!
25: Good afternoon, sweethearts. A happy Tuesday afternoon. Kayuhay na katutok. Dili sa inyo sini nga paborito nga estasyon. Ang kampiyon nga estasyon sa probinsya sang Capiz. This is K5 News FM Philippines, so 100.9 sa inyo sining mga radio, mga ka K5. Live man kita sa aton sining official Facebook pages. Visit us, no? And tika-tika anyuman ko da sa aton sining mga Facebook pages. K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Ito ko lamigon sang hangin, subungga no. Manami na naman magpainit-init. Matimpla ka mo nila sang manamit. Kagma aroma nga kape. DTX Coffee Mix. Mga ka K5, basta gani kape. Diri kita sa healthy coffee. Ang DTX Coffee Mix, himo mga ka K5 sa mga ingredientes nga nagahatag sa aton sila siningalawas sa isang mga potential health benefits na nagasentro sa detoxification, sa high fiber content, at antioxidant support. Tungod din sa mga ingredientes nga ampalaya extract, ukon duga sang amargoso, the sugared sugar cane extract, nag may ara pagdiya sang chia seeds, no? Nagabulig pagwa sa mga higko, no? Sa aton siningalawas nga nagasupport sang internal cleansing. Nagabulig para sa healthy digestion, kag regular nga aton siling pagpamuhi, no? Nag-assister sa pag-boost sang metabolic activity sa aton siling alawas, kag nag-supply sang superior antioxidant para mabatuan ang free radicals, kag maproteksyonan ang aton siling mga cellula. Magamit man sang ampalaya and chia seeds for added wellness properties. Sa diin makabaka, no? Sa mga butika available ina. Pero kung gusto nyo, no? Kung lapit man ang kamoderi sa sentro sang syudad, may aratas ang klinika the Alternativo Medicina and Wellness Center. At least, no? Makabakal kamodera sang mga produkto ni Doc Ramiro, at the same time, maka-avail ka mo sa nga aton sining libre nga check-up ukon consultation. Ang itaon lamang nga aton sining health consultant, our alternative medicine doctor, Dr. Meldy Cadena. Mabuot, hamot. Kagkagwapahon. Kanami-turn magserbisyo sa masa. Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Anong aton pag-istoryahan today? About ni kay Paco. Si paring Paco, nakapareho man sang Paco o kun lansang katiga ang iya sining corazon. Si Paco na may pusong bato. Sino ang iya gindumtan? Sino ang iya ginakaugtan? Ginakaakigan? Ang ginsungguran? Wala sang iban. Kundi amo ang iya sining kaugalingon nga iloy o kunanay. Ano pala ang rason, no? Kung nga nagdumot gid si Paco sa iya sining nanay to the extent nga bisan bala iya nga himamacho na si nanay niya. Buhay gid siya, no? Wala gid naghumok ang iya sining kasing-kasing. Basahon nato ng iya sining malipot nga sulat nga ginpadala sa aton sining palatuntunan mga ka K5 kag ini naman nga istorya ang aton mabatian karon sa mga pinanid sang gugma or the pages of love kay ginataga ni kabuhi sang aton sining mga dramatista.
0: Ka ipautos na ka

0: Miss A. Maayong hapon sa mga ka-K5 nga pareho sa akon adlaw-adlaw gid nagapamati sa inyo kampiyon nga estasyon. Itago ako Miss A sa pangalan nga Paco. Pasensyahi, bangod, hindi ako masyado maka pabutsyag sang akon hibubunot pinaagi sa sulat. Basta Miss A, may ara ako sang asawa. Maayo ang amon pangabuhi. Masiling ko nga kontento ako sa pamilya nga may ara ako subong, Miss A. Apang ang pamilya nga akon ginhalinan, may mga gutgot ako nga nabatsyagan. Partikular sa akon, Iloy, Miss A. Kunang iban, magtawag sila sa ila nanay. Ginagamitan gid sang tinaga nga ang akon pinalangga nga nanay. Apang sa akon nga bahin na Miss A, daw hindi ko kaya nga gamitan sang pinalangga nga tinaga pag-abot sa akon Iloy. Bangod sa mga natipon nga akig kagkalain sang buong sa akon tagipusoon. May mga utod ako Miss A. Kag kaisa gina hatagan ko man sila sa kung ano ang may-ara ako. Pero hindi ko ginmalikawan kung kaisa nga makapaaman sang istorya. Ano abi Miss A nga halin sang una pati ning akon mga utod. Kagsubong man ang akon nga Iloy, permi lang ko nila ginakontra. Wala gid bala ko Miss A sang happy nga handumanan kaupod sila. Napatay ang akon Iloy. Kag sa tuod lang wala gid ako magkadto Miss A. Ginantos ko gid nga hindi ako mag kadto agod idulong ang akon Iloy sa iya sininga ulihi nga palahuayan. Ang rason ko, bangod, bit-bit ko gihapon ang kalain sang buot sa tagipusuon ko. Isa naga panumdum ako Miss A, kuan tubtubsan o kuni. Dalahon ang akon na batsyagan. Apang hindi ko man mapilit ang akon kaugalingon. Kag makipag-plastikanay. Paano ko ni bala Miss A mapahaganhagan ang akon sininga na batsyagan? Gabay pa nga makakuha man ako sa mga advice sa imong mga tagpalamati. Hulaton ko gid ang inyo sininga panugda sa akon istorya. Saliwat, Paco.
1: Ga, ipautuas na ga.
0: Si Paco na talagang ipinako ang iya sininga mga gutgot. Huwag niya ginbuyan. Waay niya gid-gin pautuas. Bisan pa nga nagtaliwan ang iya sininga nanay. Ano paano kaya ang rason behind sa suling ginadala niya nga gut-gut mga ka-K-5? Inikaroon nga istorya ang aton mabatian sa aton kampiyon nga drama. Mga pinanid sang gugma or the pages of love, ang drama nga aton gintiguluhan, si Paco. May pusong bato.
2: Istorya, yay!
0: 28 minutes after the hour of 1, magbabalik ko tayo pagkatapos ang aton sila nga mga importante nga pahibalo. K5, huwag bibitaw. Kinig, tutok lamang dali sa inyo sila nga paborito nga FM radio. Sit back and relax. Enjoy nato ng aton sining drama, ang aton sining pagbulubanding sining hapon, no? And kung may ara mo kamusang story, no? Feel free, no? Don't you hesitate kung magpakigbahin man sa inyo sining kasaysayan diri sa aton palatuntunan, Room 1009.
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ersis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
8: Hoy, Day! Kagwapa, nagitsi mo subong ba? Gagin pa overhaul, imutsura? Ulo mo eh! Sang una, gani! Boron pa mata mo? Subong layo pa lang kita mo na ko! Huday eh! Kaya akong mata, ginpasanag sang DTX 500! Tuod ka, Day! Akon bala, DTX 500 man ang nagpagwapa sa akon!
9: DTX 500!
8: Ang DTX 500 food supplement may B vitamins nga nagabulig panami sang tulo. May sugar cane extract nga nagabulig paayos sa mga masakit kag mga impeksyon. May ampalaya leaves nga nagapanami sa putis, buhok kag eyesight.
9: DTX 500! Bakal na sa mga butika.
4: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
10: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
11: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day, sa sunod sang isa ka bulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
16: Kaya subukan ninyo.
17: Klinika DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
16: Klinika DioFresh.
17: Available now.
18: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
19: isang bala ka lang.
18: Ako, ang linya ko,
19: isang kapsula ka lang.
18: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
19: ikapsula mo.
18: Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
20: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
18: Extend Supplement for Men.
20: Isang kapsula ka lang.
18: DTX 500.
21: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
18: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
24: I Care Gold.
25: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko nga Care Capsule, kag I Care Drop. Amo na ako na ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
26: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
27: Ay, Marie. Naadito kaya mabakal sa mahal.
28: Kay may barato balaya nga butika.
27: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
26: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
29: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
26: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
27: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
29: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
30: Rain Pharmacy.
18: D3 Bio with Physio.
31: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
18: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
32: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
18: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas
7: mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
18: Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics. DTX 500.
7: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
18: Mag-DTX 500 na.
7: Masaminig ka palatian?
18: I-DTX 500 muna.
7: Kung kulang ka sa antioxidant,
18: nagatigulang ka.
7: Mag-DTX 500.
18: Agbot maging mas hubid sang edad ang itsura.
7: DTX 500.
18: DTX 500.
33: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
34: Imong blood sugar test.
33: Ilatong score gani?
34: 470.
33: Nagtiko 2
34: sa gabi, 2 sa
33: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
34: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
18: DTX 500.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
1: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
5: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
9: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ato si Rico. Isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio.
12: Ang Visio.
0: Yung may D3.
2: Mabakal sa mga butik.
18: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Ligtas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sporbiotics.
5: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kan balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
6: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka maginom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
6: Okay na, halin sa nagtake kami sa DTX 500. Ay nagu ginibatsa.
5: DTX 500.
9: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
10: Ipautwas na ka.
11: Pautwasan ay sa gihapon ka K5 dari sa aton sila nga palatuntunan na Room 1009 ang inyo sila nga hulot. Palautwasan ka upod sa gihapon ang inyo sila nga abiyan. My name is Miss A. Ka K5 Amy Orleans sa Birondo. 1 to 3 PM na mag-istoryahan na kita. Dari sa aton sila nga programa. May ara ka mo sang shoutouts and dedications. May ara ka mo sang luyag tamyawon ha. May ara ka mo dira sa mga panawagan, ano, comment lamang dari sa aton sininga live para mabasa natin isa-isa. Boyet Rote, magandang hapon ka K5 Miss Amy. Pa-shoutout lang sa mga katropang bigo. Oo. O, ginapanawagan da ang mga bigo. Abi mag magululog yun kamutan. Pagpalangita na kamusang uyab kay mantingula naga para may tulukup-kupan kamu. Johnny Dorado, good afternoon. Hello to all the staff of K5, especially to you, Miss A. Thank you. Johnny Dorado. Ma Marisol Kiachon Kadigal, kag kay Sir June Kadigal, dira sa Sapian. Bo nagfiesta, dira. Kag nagtilibyugan festival sa Sapian. Wala agad ng hagad si Ma Marisol, kag Sir June ba? May nga po, ko is Mike Torrente Abangco. Ma'am Liza Barrientos, dira sa Tambak, Kakulasi. Ma'am Senalyn Finequito Tabige, maayong hapon. Dira sa West Villa Flores, maayon Doy Arthur. Kinatamyawan natin si Ma'am Alma Dorda sa Manalansan, sa Mandaluyong City, nagatutok man sa aton. Sa Minapaso, Calatrava, Roy Star Sky. Ma'am Elnora Avelino, have a wonderful day. And to Ma'am Dolores Abilarque. Sa mga nakatutok, no, sa 89.7 K5 Radyo Tagbuanay, Pilar. Magandang Tuesday afternoon. Ang programa nga ni ginadulong sa aton sang kaalwansang Mighty C, the Alkaline of Vitamin C. Mighty C mga ka K5 produkto ni Doc Ramirez kag sang klinika. The Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Sining nga ba mighty see mga ka K5 ga punggod acne ukon skin allergies mag mighty see 8 pesos lamang per capsule mabakal sa mga butika sa inyo sining lugar and of course available permiha sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Padayon kita mga ka K5 sa aton sining nga drama The Paco Story. Ang kasaysayan nga aton gintiguluhan, si Paco, bakit may pusong bato?
1: Ga? Ipautwas na ga?

0: Morning.
1: Well, do ka nami isang smile sa asawa ko.
0: Siyempre, mas nami man gid kun magbugtaw ka nga. Aga pa, good vibes na. Para tuloy-tuloy ang sulod sang grasya.
1: Akon sa bagay, di po ay nasgig ko sa asawa ko eh. Wala labot nga gwapa na. Mapisan pa, responsable pa gid.
0: Into, pakuda. Ay, by the way, gali ka. Successful ang pag-meet ko sa client. Nagkuha siya sa isa ka unit.
1: Wow, that's good. Congratulations, babe.
0: Thank you.
1: Ako naman, may good news pagkita ko sa imo.
0: Wow, ha? Ano nang good news mo?
1: Siyempre, tatlo ka units ang salakyan ang i-release ko this month.
0: Wow!
1: So, kanakogin sa commission nga makuha ko.
0: Oh, grabe! Mas grabe pagkagaliyang imo sa sakon, babe.
1: No, para ina sa atin, babe.
0: Oh.
1: Eko, kwan, next week sa din mo gusto, Palawan, Siargao, or Bora.
0: Wow! Really, babe? Ginapapili mo ko?
1: Yes, babe. Hindi na makapatandog sa komisyon ko.
0: Oh, babe. Oh, babe, may nagapanok to.
1: Sige, ikaw ito na yung abri, babe.
0: Ate, sige.

0: Ari ka man lang.
1: Ay, Paco, ay, kwan.
0: Kwarta? Nano naman ang wala, pulos tanga iloyaw?
2: Babe, hindi ka maghambas ang amo si Ma. Ay, saya ko no, ha?
1: Paco, si nanay, ay, kwan, nagamasakit siya. Kinahanglan niya nga magpakonsulta.
0: Okay. Ha? Hello? Igo na na.
1: Ba, Paco?
0: Lakat ka lang ah! Oo, ari gali oh. Ari pagkito. Ari para ni si Imoy oh. Hmm? Hmm? Daw ah. Hmm?
1: Salamat, Paco.
0: Sige na lang. Madamo pa kami sa Club Rounders, balay eh. Oh.
2: Babe! Diyos ko! Ngagulpi mo lang higin sa radala, magulang mo sa partahan!
0: Kulang pala sa pagdaog-daog nila sakot sa ito eh. Pati ikaw kunta ka managani nila eh.

0: Sir Paco, congratulations, ha. Wala labot nga may 3 kaka-unit nga na-sold for this month. May naka-pareserve na naman.
1: Sir Johnny, masikawan ng idol ko eh. Ikaw nagtudlo sa akin sa mga teknik kung paano mag-handle sa customer.
0: Siyempre, buligay lang ta. Ay, oo gali. Dumayo ka man mag-edit sang pictures. Pwede ka ayo sa imo, Sir Paco?
1: Aba, yes, of course. Ikaw pa, Sir Johnny. O nga. Ay, ano yun na?
0: Kukon, birthday habis ang iloy ko eh. 85th birthday niya. Kukon, mapa-layout ko tani para sa tarpulin kag sa, siyempre, sa invitation letter.
1: Ha?
0: O, pwede bala, Sir Paco? Hindi ka magkabalaka. Bayaran ko ah. Kukon, hindi ko abi kontento sa iban eh. Mas ikaw ang the best mag-layout eh.

0: Babe, pwede kayo?
1: Ito sa iban ka bala? Siyempre eh. Ikaw pa. Ah, nga, babe, ano ina?
0: Ay, kukuan, nag-ayo ang office mate ko bala. Mapalayout siya para sa Iloy niya. Birthday ko na eh. Di, ako rin, wala ko sanggana sa mga musina. Ay, kukuan, nauya ako may magbalibad sa iya eh.
1: Tungod bala na dumduman mo naman si nanay mo.
0: Babe, pwede bala? Hindi na yung napag-imit lang pa. Hindi ako gusto nga mabatihan pangalan niya eh. Gainit ang ulo ko, babe.

0: Nabatian ang unang abahin sa gaaton sini nga drama Mga Pinanid, Sang Gugma or The Pages of Love, The Paco Story. Madinumuton gid si Paco. Pero gusto ko gid tani mabatian kung ano gid nga klase, no? Sang ano ni mga hitabo bala sang una. Experiensyahan niya rason nga naglabot gid sa amo sini nga punto ang iya sini nga dumot kay sa akon bilang isa ka anak, no? Isang una gin binakbak man ta kay dungol man ta, no? may mga kinusian man ta sang una, may mga hinampak man kita sang hangon sang una. Kami sa akon nga sister, kay 1 year lang amon gap, no? Kasi nabunutan mong kami sang una. Kasang uli, isang nag-mature kami, no? Di super best friend na kami sa akon nga sister, subo, no? And kami nga mga anak, wala amang kami nagdumot sa amon sini iya nga parents. Kung mga ginbakbak kami, may mga tion nga wala kami na pagbigyan sang una. Because we don't understand, no? Nga ginahimo nilang ila sini nga role muna nga paggiya sa aton, pagdisiplina sa aton for us to become a better person. Pero hindi ko ma wala tabi pa nato, wala pa nato maintindihan namitani kun may throwback bala kung ano gid ang klase ang nagakatabo sa panimalay dai Paco sang una nga amugid sini siya ka ano ni kaakig sa iya sini nga pamilya, sa iya nga siblings or uton, kag subong man sa iya sini nga mother, bisan na balaan niya nga nagamasakit, no? Doka tigagid gihapon sang iya sini nga balatsyagoan. 155, and magapadayon kita sa sini nga istorya, no? Sa aton sini nga pagpanumbalik. Ang bali mamerasol kaya tiyon kadigal. Pasensya, gid ma'am is AB, sigid abi, ako sa bukid, lipat na ako mag-invite. Joke lang, ma'am. Pero nadumduman ko lang ba kayo nagalabay ang mga posts ang akon sini mga Facebook friends, sa mga vloggers man eh, about sa Tilibugan Festival. Eh, permi mo daan, no? Adlaw-adlaw mo ni ginatamyaw si Sir Jun Kadiga sa Sapian. Nadumduman ko lang na taga Sapian. Sino mamang taga Sapian? Si Sir Jun Kadigal? Hindi ba lang ang mga taga Sapian nag-start niya sa letter O? Ang mga taga Mambusaw is nag-start sa letter L. Kalabanan, no? Nga family name. Ang sa Dao is F. Di ba lang yung mga muna-muna, no? Sa Panitan naman is letter D. Sa Mambusaw, Arda, Llorente, Lago, Lavado, ano pa, Laubenia. Sa damot ang mga letter L ang ara sa Mambusaw. Sa Pian, Odokado, ng Oroso, no? Basta mga letter O. Basta taga dito si Ma'am Merasol. Si Miss A, wala mamangkot pag edit. Hindi, syempre curious lang ko, di ba? Apako, hindi ka magdumot sa pamilya mo. Ang Ginoo gani, gapatawad, kita paayhan nga tawo lang. Hambal ni Ma'am Elnora, hindi kita magdumot. Dapat kabalo kita magpatawad. Manami mo ba lang feeling na nagapatawad kita lang kaya nagamagaan mo ng aton sini nga pamatsya. Ma'am Marisol Kiyachong Kadiga, si Ma'am Marisol daw ang kwan, taga-sapian. Taga-sapian iya si Ma'am Marisol. Di ka to sila nag-a-star sa Sapian. Di ka to. May pagka-akyano na natira ang ilang, ano ila sining local dialect. May nga po, ka K5, grabe naman si Paco. But, ani, hindi ka lang magdumot para sa akon. Ginadisiplina ka lang naman. Kami gani, sang una, ginabakol man kami sang sanga, kabayabas. Sakit man na mo, pero wala kami gadumot, Paco. Kami sang una, Kumpleto Ricados. May Bayabas. May Madrigal. May Walis Tingting. Hanger. Ano pa gin? Ito, ginakalot-kalot mo man lang kung masakit, no? Tapos kung Walis Tingting, di ba lang nagabukol-bukol sa pado, may agi, bala naghabok-habok. Ang inagyan sang ano, silhi. Agi na kalot-kalot lang man sang una, ah. Huwag mo talaga dumot, no? Bisa nga sa mga maestra, tas ang una, di ba lang? Iba sang una, yung magdisiplina, di wala man kami nagadumot. And subong, no? Thankful kita sa mga disiplina nga ina, no? Nga naagyan nato. Halin sa aton sin ginakabig ng mga ginikanan, sa aton sin parents, sa aton biological parents, and sa aton ginikanan sa eskwelahan nga amo ang aton sin nga mga teachers ukon manunod na. Anyways, 1:59 sa orasan, and magbabalik ko tayo pagkatapos ang aton sin nga commercial break ka K5 Room 1009. Magbabalik with Miss A.
1: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
3: Kanus ani mo na hibaw-an na kay diabetes?
2: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
3: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
2: Kabuntag na o gabi. O,
3: nakaroon pila na may mong sugar?
2: 136 na lang akong sugar.
1: TTX 500.
4: Kaupod na ton sa diskasyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Nga abala, kinanglano na ton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa una nga mga panahon, why pa man ini nila matunan ang mga synthetic drugs. Bulong sa taas sugar, natunan na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America, sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang. Bulong, bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso? Nga amo ini nga itong ginpili as prime ingredient. Isa sa active compound sang DTX 500.
5: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or in short, polyphenols extract.
4: Usto. Mm-hmm. Nga ang ginpili naton. Bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin na rin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makit-an sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, mm-hmm, ang ginakaon mo na fiber na lang. Mm-hmm. Why na tong charantin? Oh, kaya ara sa pait.
1: TTX 500.
6: Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalansit.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, gason sa isa ka adlaw, two times ko, tag dua-dua ka kapsol, inang pagkaubos ko sir, may alibyo git, subong gimintinans ko, nagit sir ka namin-amit, nagit sa akong nga mata.
1: TTX 500.
4: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ni ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung pigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo kabilog amarguso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini. Ang pamangkot kaya mo.
5: Yeah, one kakao ng puso.
4: Barato ba lang amarguso? Baka mahal sa amarguso?
5: No, pa na lang DTX 500. Oh. Mm. Extract, sulod sa kapsula.
4: Oh. Mm. Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
5: Isa sa madugang ko na Sir JP ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo nang pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kag gulay, kag especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imong blood pressure.
4: Husto.
5: Para ma-stay healthy kag flexible ang imong ugat, imong blood vessels. So kung flexible, healthy ang imong ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
4: Polyphenols.
5: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da saya para nga mag-regulate sang inflammation because antioxidant it will work as anti-inflammatory.
4: Husto.
5: Ti kurason subong isa sa mga rason nga aga kapatayan tawo balatian sa kurason.
4: Sagid.
5: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart. Isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
7: Correct.
5: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manaming selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kunin namin nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya ba? Pagwaig ko, i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan nga selula.
1: DTX 500.
8: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilang imo blood sugar sa una?
8: Sobra 300.
3: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
8: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
8: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
8: Sobra na lang 100.
1: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physics.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
10: O si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
11: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
12: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
13: Ew, yucky.
12: Mag-Sporebiotics ka. Klinika Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
8: Q7 lot.
3: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko.
3: Ano sa una ang imo blood pressure?
8: 180 over 100.
3: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Uy at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
14: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix.
7: Mix. Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
19: Gah. Matsoy ride. Mantabi ka.
20: Wala sa kondisyon ang makina ko.
21: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
22: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
19: Tiga, ma-joyride na ta.
20: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
19: Sakay ka, Gidya!
20: Siyempre! Naka-extend ko ya!
19: Basta sagad nga driver, extend, lover.
21: Extend Supplement for Men.

0: 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: High cholesterol.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: High cholesterol.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: High cholesterol.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
3: Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga ginhugot obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops at o at ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ako ng kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig po mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
8: 2:10 sa hapon, mga ka-K5, nagbabalik ho si Miss A sa room 1009. Ang inyo sininga hulot, pala utuwasan diri sa aton sininga kampiyon nga estasyon. K5 News FM. 100.9 sa inyo sininga mga radio. Dira sa Pilar, naka-hook up kita sa 89.7 K5 Radio Tagbuanay. Barangay Bara, Sitio Pangpang, shoutout ang ni Ma'am Hazel Paderes. Sang una, amon taing pudlos tawgo ni nanay Lola namon kay taga-Aklan. Baw katuyom, gikumaghaplit sa panit mo. Pudlos. Ano nang pudlos? Tuyom-tuyom. Anong pudlos man? Sorry kung gisaha. May mga Ilonggo balang word nga hindi maintindihan ni Miss Eva. Si Mambal, kamo taga diinit siya man. Alam mo sa Mambusaw, ibaya amon mga terminolohiya dito yagra. Gani ibaya ang mga nakadakaan nakon. No, nga mga tinaga. Hindi kami tuya pure Ilonggo nga daan niya sa Mambusaw. Ibala. Iba man magambal ang taga Sapian, iba man ang taga Mambusaw. May mga tinaga kaming ginagamit nga wala di sa syudad, no? So, sorry ha, mas mambal ka mga daw si Sinoon na si Miss A nga hindi ka intindi kung ano. Naunahan, tanaka mga daan. Giba si mambal, sila ka mga. May mga tinaga, no? Ang taga-segundo distrito nga wala diri sa First District. Friend, I'm not interested. Mambala siya, malakas man mato ng fighting spirit mo. Kay sino ka, ma'am, hindi interesado, ma'am? Oh, ginaawa niyo si Ma'am Nora. Shoutout liwat kay Ma'am Bernadette Omiten Calzado, Boyet Rote, kagkatropang Bigo, no? And kay Doy Arthur, Ma'am Rhonda Donato Amago, dira sa Barangay Atingan, Pontevedra. Ara ka naman daga. Bakasyon grande na naman. Kay Ma'am Ronda Donato Amago. Kay Atslayo John Billiones sa Kagina. And kay Ma'am Jenny Inkong Rosales. Sa pagpadayon sa ngaton sininga, drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love, the Paco story na aton gintiguluhan. Paco, bakit may pusong batis?
1: Istoryahe!

0: Sir, excuse me. May nagapangita sa imo sa guwa, sir.
1: Sino guard? Kung tani gin pasulod mo na lang.
0: Hindi siya magsulod, sir.
1: Ay, ate, sige. Goon ko na lang, guard.
0: Ate, sige, sir.
1: Thank you, kid. Sino bala ini man? Imposible man nga client ini kay dapat kun client masulod gid siya diri sa office. Sino? Bah. Ikaw naman nang?
2: Pako. Mangod ko. Nanay.
0: Ano naman siya?
2: Gindala na awan siya sa ospital kagabi. Ginatake siya sa hapo.
0: Ano bala? Sige. Papadala ko sa kwarta ba, Intimil? Okay na na?
2: Bako. Magluwas sa kwarta. Ikaw ang kinahanglan ako ni nanay.
0: Kinahanglan yun ako, Subong? Kaya may maayon ako nga obra mo, bala?
2: Bako. Bako naghinulsol na kami ni nanay sa ginpakita na ako niya hindi maayos.
0: Naghinulsol na ka mo, kahit wala-wala na ka mo, Subong eh. Nga asang time na kinahanglan ta ka mo? Sa diin ka mo? Ha?
2: Bako, tapos na to.
0: Amo lang budlay sa inyo nang eh. Kaugalingon nyo lang yung pinsar nyo. Kamu ni nanay.
2: Bako, patawara ka eh.
0: Hindi ko kamu yung mapatawad nang. Nakita nyo naman siguro ah. Ha? Bisa nakik ko sa inyo. Pero naghahatag pa ko yung gihapon. Kaya nga tungod sa inyo, naninguha ko. Kag nalambot ko ini. Tungod sa dumot ko sa inyo nang.
2: Bako, dula lang tungod sa dugan mo. Labi na gin sa iloy ta. Gabaan ka sini.
0: Ano? Ako pa ang gabaan? Kamuya ang nagabaan ang... Nakatatwa! Oh, arikwarta oh! Oh!

0: ka na sang balita.
1: Balita? Ano nga balita?
0: Kuhan, wala na si nanay mo.
1: Oh, ano? Nga wala magkanto this man ang sakon.
0: Inatungod na hospital man siya eh.
1: Kita mo? Kita mo gid lang. Ginsukot na sila sa pagdaog-daog nila sa dosakon.
0: Diyos ko, babes. Tapos na ato.
1: Babe, hindi mo ako maintindihan eh. Sang una, ginasugo ko ni Manang Manghawat. Si nanay naman, imbis pa iskwilaon niya ko, ginaparuburuboy ako obra.
0: Oo, naintindihan ko, babe. Pero, kalimti nang mapait mo ngayon nagyan. Ang bottom line si Natirisubong, wala na si nanay mo. Babe, anong buhaton mo, ha?
1: Tawag to flower shop. Pa-deliver to bulak, ha?
0: Ba-
1: okay na na.
0: Babe!

0: Paco, ang duwa mo gali ka-client sa nag-withdraw?
1: Oh. Ano ma'am?
0: Lain na lang ko nung brand ang ilang akuhaon.
1: nga man ko nung mamaw. Wala sila makakontak sa akon ba?
0: I don't know. Wala ta sa may mahimo kay amoy ng desisyon nila eh.
1: Kuntani, nakabalo ko ma'am. Kay base kung kulang lang bala sila sa explain na ho.
0: Well, I did everything, Paco. In-explain ko na sila tanan. Inhimo ko naman ang pwede ko mahimo.
1: Toy! Kanugon man ba?
2: Sir? Sir Paco, excuse me. May lalaki nga nagapangita si Musha rato sa kwa.

0: Pako, subong ang lubong ni nanay.
1: Kumtani.
0: Bisan sa katapusan na lang, higayon?
2: No. May obra, kuya. Wala ko na chimpo sa mga musina. Ilubong naman bala?
0: Kumtani, mapatawad mo na si nanay.
2: Kaya ganong labot mo? Ha? Bayaw talang kaya?
0: Oh.
2: Kaya base ko nalipat ka sa nginimo mo man sa akon?
0: Pako, patawara ako. Kwan, si mana mo, ato pa sa ospital? Hindi siya gani makakanto diri sa lubong ni nanay?
2: Kwarta na naman. Ano?
0: Oh.
2: Kung kwartang kinanglan niyo, wala ko sang ihatag sa inyo. Kaguugali. Hambala itong mga pamilya ko. Hindi niyo na ako pagpaabuta pa. Ilubong niyo na rikta. Kaya hindi man ko makadto.

0: nagapangibabaw gid sa akon ang kaakig. O makasiling na gid ako nga nagbato na gid ang kasing-kasing ko. Tungod mismo sa lubong ni nanay, wala ako nagkadto. Sa sadto nga tion, ginaway ako sang asawa ko. Tungod wala gid ako nagkadto sa lubong ni nanay. Pero hindi niya ako mabasol, tungod hindi ko kaya mag-atubang sa iloy ko. Kutob na lang dire ang akon sulat, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi. Ang tagpadala, Paco.
1: Napatian ang ikaduha nga bahin sang aton siringa drama, no? Kag dito na nagtapos mga ka-K5 ang istorya ni Paco. Ginpadala sa aton siringa palatuntunan ang drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love nga aton gintiguluhan si Paco nga may pusong bato.
2: Ipautuas na ka.
1: Nakubala na nakulbaan kay, kay Paco. No? Kung amo ginabala kagrabe siya magdumot, no? Na hindi gid siya makapatawad. Bisan pa sa pinakaulihing tion. No? Masyado katiga, no, ang balatsyago ni Paco. Pero syempre, wala taman siya ginabasol, no? Kay siguro may sala man gid ang nanay niya, kag ang utod niya, nga man sila mismo nagapangayo sang kapatawaran, kag nagabeg kay Paco nga, kung pwede, kalimtan na lang ato mga natabo sang una. Wala gidabi naton, wala gidabi na dala sa drama, no, kung ano gid ka, intense, kumbaga, ang mga ganap sang una, sa ila siling nga family. Kung kag para mahangpa naton nga managlabot sa punto nga amo na gidi katiga ang tagipusuon ni Paco. Kadi bala sa aton like sa akon ginambal kag gina normal man lang na iya sa isa ka panimalay nga ginaway ang mag-utang. Ginadisiplina ang anak, okay, nadumduman ko na. Ginasugo daw si Paco sang iya to utod nga mangawat. Isubo nga mature naman si Paco kag ikaw ya ang no, naging successful. Siguro pwede mo man ma-handle ina nga bagay siguro sa ibang manner na. Ato ya part naman to sang imo sining past ukon nakaligay, no? Kag kitaan mo man nga, no? Sa pihak sang amo sa to nga ginatudlo sa imo sang utod mo, ani makas ikaw and nangin better ikaw nga tamo. Ang may dapat yang nga ano ni ang dapat yang himuon ni Paco, no? Is pwede niya isukma lang sa iyang utod or sa iya iloy, no? Ang mga natabo sang una and mag-move forward siya sa life niya nga wala siya sang may ginadala nga mga kaakig. Kay bisan ano mo kuno, no, ka successful, you will never be happy kung hindi ka kabalo magpatawad. Kung may ara ka sang ginadala, ang perdi ikaw. Ikaw ya actually ang wala sang kalinungan kung hindi ka kabalo maghatag sang kapatawaran. Siguro sa kun ako pa man kutol, bisan paghatag na lang sa pinaka ulihi nga respeto sa iloy tani na himo ni Paco. Pero hulaton ko ang inyo sininga mga advice or inyo sininga opinion, inyo nga thoughts mga ka K5. Basahon naton ina sa pagpanumbalik naton diri sa aton sininga programa Room 1009 ang inyo sininga hulot. Palautwasan. Josery Diado Bartolome, nagapamati. ang si magpamati sila sang iyang wife sa housing panay. God bless you, Miss A. God bless you too, no? Josery Diado Bartolome. Ma'am Arlene Lupar. Maayong hapon. Gapudlos gadanlog na. Ah, okay. Gapudlos. Thank you, Ma'am Arlene. Patawa na lang, abi, sila pa ako kay malain man ina nga magdumot. Pamilya mo ina nga tunay, past is past, nakalipas na ito, hindi na ito pagpanumdumon. Amo na hambal ni Ma'am Elnora Avelino. Mag, padayon kita sa aton silingang palatuntunan, no? Para sa last wave sang room 1009. Ka K5 ang programa nga inigindulong sa aton sang kaaluan sang Clinica D3 Bio. Ang suplemento sang Clinica the Alternative Medicine and Wellness Center nga himo sa kombinasyon sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. Nagpapag-un sa aton sining mga bones ukon tul-an. Nagbulig ka K5 sa aton sininga uto para alerto lang per me aton sininga brain cells. Hindi kita magmalipaton, makalikaw sa Alzheimer's disease. Nagabatok. Batok sa mga bacteria, viruses, kag fungi. Nagbulig sa aton sininga lawas, batok ka. Or batok, no? Batok sa mga masakit, no? Kag syempre, nag-treat sang low calcium and bone disease linked to low parathyroid function or ukon kidney tissues or kidney issues rather. So para sa aton sininga bone and muscle health, para sa general wellness naton, magklinika D3 Bio mga ka K5 natural antiviral kag antibacterial specialist. 14 pesos lamang ang kada soft gel, pabakal sa mga botika malapit sa inyo sininga lugar.
2: K5 News FM. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
3: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500, aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
3: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, akon nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C,
5: mabakal nga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Marcia, pasok na ga-star sa Kulag City. Termila ko ginaubo, kagsip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga ubo ko.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mamakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kag hapon. po na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
13: Pamasaga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing.
16: Luto na.
15: Ang labahan.
16: Nakasampay na.
15: Ang uniform ko.
16: Naplanta na.
17: Ganito ako.
18: Tigasi.
17: Tigalaba.
18: Tigasay.
17: Tigaplansa.
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing.
17: Dahil kasangga ko
18: ang Extend
17: Supplement for Men.
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo?
19: Yes, darling. Come to Mama.
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
13: DTX 500.
20: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
13: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
13: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila paghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
21: Bumakal sa mga butika.
13: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
22: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
13: D3Bio!
5: Ang D3Bio!
13: Yung may VCO!
5: Ang VCO!
13: Yung may D3!
5: Mabakas mga butika!
13: D3Bio!
24: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3Bio!
5: Ang D3!
13: Yung may VCO.
5: VCO.
13: Yung may D3.
5: Kasakit ang tiyan.
13: Max4 Biotics.
5: Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
13: Max4 Biotics.
5: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtanami.

0: Dugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract na bugana sa charantin na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Salit si Jake. Una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
6: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo, nag-normal, ng dread na.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix?
10: Gusto ko na.
9: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
17: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapatas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
12: DTX 500.
19: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
12: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
21: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa nakagadulaan ako sa resistensya, nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
12: D3 Bio.
22: Ang D3.
12: Yung may VCO.
22: Ang Physio.
12: You may D3.
22: D3
12: Bio with Physio.
23: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
22: Ang D3.
12: You may Physio.
22: Ang Physio.
12: You may D3.
22: D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
22: D3 Bio.
24: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
25: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
24: Ang best friend sa mga kababaihan.
25: Spore Biotics.
24: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
25: Spore Biotics.
24: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: DTX 500!
3: Nagkatamo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
2: Mag-DTX 500 na!
3: Masamihin ng kapalatian? I-DTX 500 muna!
2: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
3: Mag-DTX 500!
2: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura!
3: DTX 500!
2: DTX 500!
4: Katalina Habagat,
5: anong ginabatsyag mo?
4: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX.
5: Sa isa ka, adlaw,
4: two times ko, tagdawa-dua ka kapsul.
5: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
4: Okay, namin nagit sa akon nga mata.
2: DTX 500! Mighty C!
10: Ang alkaline ng vitamin C!
20: Ako si Anika, kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C!
26: Mabaka sa mga butika.
27: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, taga nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi man ang tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
29: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
29: DTX Beauty Soap.
26: Sa mga butika.
27: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
27: DTX Coffee Mix.
26: DTX Coffee Mix.
27: DTX Coffee Mix.
32: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
27: DTX Coffee Mix.
26: Extend food supplement for men.
33: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend food supplement for men.
27: Extend food supplement for men.
26: DTX 500.
34: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Mayara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan
26: DTX 500.
27: DTX 500.
26: Mabakal sa mga butika.
27: DTX 500.
26: D3 Bio.
35: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
26: D3 Bio.
27: Ang D3.
26: Yung may Visio.
27: Ang Visio.
26: Yung may D3.
27: D3 Bio.
36: Ako si Karen. Nadamugid sa akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok.
27: Kag
36: nagkinis ang akong
27: puti.
26: D3 Bio.
27: Ang D3 nga may Visio.
26: Ang Visio
27: nga may D3.
26: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
27: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500!
26: DTX 500!
37: Ano tumasyon sa barangay
38: po? Ano ginabatsag mo sa ko?
37: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
38: Tumar ko. DTX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
37: 3 times.
38: Kamusta ang alay sa kamot?
37: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
26: DTX 500! Mighty C,
27: ang alkaline ng vitamin C.
39: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
26: Mighty C,
27: mabaka sa mga butika. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
40: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
27: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
41: 2:43 sa hapon mga ka-K5. Last wave na ho ng ating programa. Room 1009, ang inyong sininga hulot. Palautwasan sa kahanginan kaupod ang inyo kampiyon nga Abyan. My name is Miss A. Shout out sa mga Abyan natin dira sa 3JR Auto Shop sa Tanzagua, no? Kay Ma'am Rose Castronuevo, Ma'am Rose Catalan, and kay Sir Giselle Castronuevo. Maayong hapon kag mga 3JR boys. Maayong hapon man sa mga taga H2Oville dira sa Costa Verde Avenue, sa Atubang Sang Villa de San Lorenzo Ruiz 2 Subdivision, Barangay Cagae. Kung mapadeliver ka mo, 0939-799-8376. H2Oville, water that energizes you. Shoutout Sir Norman Adonai. Kinatamyo mo naton sa maayong hapon ng mga nagatutok sa 89.7 Radyo Tagbuana Pilar. Maayong hapon sa mga nagatutok sa aton sa aton sa Facebook Live sa K5 News.

sa uton, kag sa iya sini nga iloy. Ang ina nga pilas, no? Hindi na siya basta-basta tuod mag-disappear or madula just because agahambal kita nga mag-move on siya. Valid ang iya na batsyagan, ang iyang feelings tuod, no? And no one can take that away from him. Pero ang pagtaliwan sang imo sini nga iloy, Paco, also marks the end. Katapusan ng oportunidad kuntani nga maka-istorya kamo, makapamangkot ka sa iya, or matuldukan inang mga gut-gut sa tagipusoon mo. Makasik ikaw sang closure. Pero wala, gid si Paco naghatag sang iya sining katapusan ng respeto sa iya nga iloy. In fact, sa nabatian niya, nagyuhum pa siya, no? Ngisi pa siya nga mawala siya kung naging tawagan para mangayo sa kwarta sa iya pamilya. And balik-balik niya gihapon ang dumot niya. Dito ko wala na namian magpamati. No? Again, valid ang nabatsyagan niya. Narespeto natin ang nabatsyagan niya. Kay pareho sa aton, nagkakasakitan kita ng no? Mga bagay nga naghahatag sang kasakit sa aton, kagkabudlay, gituon, mag-move on. Pero inang mayuho. Saan natabo siya mother ba? I don't know kung maluoy ka kay Paco. Imagine, nagtaliwan ang iya sini nga iloy, then so wala lang sa iya, ya. Ako ginakatiga ang balatsyagon niya. Kabay pa nga inang choice niya. Kaya iya na iya desisyon mo. Mapadala lang siya sa bulak, hindi siya magpakita, hindi siya maglingling nito sa iloy niya sang 1 second lang. Iya to iya desisyon. But I hope ina nga choice niya don't become regrets. Nga mas maghahatag sang bugat sa imo tagipusuan for the rest of your life. Ang paghatag abi kapatawaran mga ka-K5, wala na siya nagakahulugan nga ang natabo was acceptable, okay lang. It does not mean nga nakalipatan ang hurt, ang kasakit, or wala man na siya nagkakahulugan ang pagpatawad nga, para mag-pretend kang that everything was fine. Sometimes, ang paghatag sang kapatawaran simply means, no? Na ginapili mo, no? Nga hindi kapag lamunon sang bitterness. Hindi pagkontrolon sang dumo, sang gut-gut, no? Sang kaakin, ang imo bilog nga kabuhi. Hindi mo na ma-change ang imo sini nga past. Ang hindi mo na maliwat kung ano pa to ang, di ba, rewind, kung ano to ang natabo sang una. But you can decide what kind of person you want. Halin subong. Kabay pa nga, no, so like sa mga nakaka-relate ba? Kabay pa nga, hindi nyo pag-i-allow ang pain nga inyo nabaton. Halin sa imo iloy, sa imo utod, nga manginrason. Mag-bit-bit kayo, magdala kasang kaaki, kasang dumon for the rest of your life. Honor your mother's memory in whatever way brings you peace. Bisan makahatag ka na lang sa pangamuyo, makaduaw ka to nga wala sa mga tao. Or simply reflect

both the good and the painful memories. Parang duma na lang ang pagbunag niya sa imo, paghatag niya sa life sa imo. I know mabudlay no, ang ginatawag nga healing, but ano, mahimo ina, matabu ina nga ma-heal ang aton sini nga heart when you stop letting yesterday define tomorrow. Kabay pang mahiluway na ikaw sa dumot nga ginabatsyag mo pa ako, tama na naga. You deserve the peace that comes from releasing the burden of hatred. Amo na lang ang regalo mo sa imo kaugalingon, ang peace, ang kalinong regalo na sa imo kaugalingon. Kay deserve mo ina. Kaya nanimakas ka, di ba lang? So, para makumpleto ang imo sining ang matauhay mga kabuhi, malipayon yung mga kabuhi, buhiin na natin ang mga gut-gut nga ina. Ang mga dumot nga ina. Base ma, ano nyo ha, mahambal ka mo nga si Miss A, nagkuhan lang yung nga wala siya sa aton nga lugar. Amo to gani nga entrada ko palang kagina, ginambal naton nga valid ang inyo na batsyagan. Bala naton nga ang pain nga inyo sining nga feel. Subong is real. Pero hindi pwede nga maapektuhan ikaw sinang pain nga ina habang buhay. Lang nang aton sini nga ginapunto. Valid ang imo na batsyagan, pero kabay pa no, buksan ta aton tagipusuon sa ginatawag nga paghatag sang kapatawaran. Kay K5252 and I gotta make way para sa susunod na programa. The Big Hits with the Asian Chat, that's gonna be from 3 to 4 p.m. Dari sa aton sini nga kampiyon nga estasyon. Sa ngalan sang Bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas, sa aton sini nga partner sa technical side ga K5 Michael John Ditoga, sa ngalan sang aton sini nga Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.

0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon mas kulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
3: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
1: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
4: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500?
5: Dila nalang subong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang mapanit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katul-katul,
9: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
1: Extend Supplement for Men.
12: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
13: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
15: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
15: Hi, Dennis Juanes.
3: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: dry eye? Pirmi gagkatol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutan sang iCare Drops adlaw-adlaw.
14: Ang kakampiyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, git ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sa atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ginabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sa 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang natugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics!
8: Gah, mag-joyride man tabi ka.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
10: Hindi makaarima? Mag-extend ka!
11: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tiga, ma-joyride na ta.
9: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
8: Sakay ka, kidiya!
9: Siyempre! Naka-extend ko ya!
8: Basta sa gan nga driver, extend, lover.
11: Extend Supplement for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
15: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Online.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift, OT, Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
20: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
22: Red
0: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: It's the best part of the day.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Mangabot ka.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
6: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
9: Ila tong score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
8: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500!
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Pamakang sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yung nga kape.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
16: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
17: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
10: Performance mo bala? Maluya na?
0: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
10: May maka kag Vabuwaska.
0: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
16: Di pre, musta po lang agabi pre?
17: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
18: Di kasi.
0: DTX 500.
19: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang tugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
7: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
6: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taknaan.
7: Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa.
6: Hindi nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen, gina pakamalaw. Didinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: Ditribayo. Ang Ditri. Yung may BCO. BCO. Yung may Ditri. Ditribayo.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. Ditribayo. Ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditri.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
5: Gina kano? Ang ginabatsyag ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
6: Sa katlo kapila ka mag-inom
7: sa DTX 500.
5: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
7: Subong kamusta?
5: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatsyag.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ogalisi.

0: skwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ng sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, ibigtibo, garantisado. K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, suguran natong subong sa pagsipan-sipan ang unang bahid sa atong drama sa kaginang, gidugid makuhan sang leksyon, yung ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Ako ang tag-iya!

0: drive safe.
1: Thank you.
2: Ma, ano na sila ni Corey kag Janine man?
3: Ay, ano nga, ano pa?
2: Aha. Daw inosente ka pa imbo yaman.
3: Ay.
2: Wala ka kapanilag? Sang closeness ang duha ngayon, ha?
3: Ati, oo. Close manggit sila katama. Eh, buti, anong problema, dahaw?
2: Anong problema? Pasi wala tumboy ang isa sa ila?
3: Ba, ano? Ay, sobra ka naman sa imo yung kamalisyoso nga klase sang tawo. Kita mo nga, perte na mapamake up po ng bata mo. Suspitsuhan mo lang yung nga tumboy? Ay, kag-amo man si Janine? Ay, daw kalayo sa patad na yung ginapanghambal mo, Elmer, how? Perte gid kalayo.
2: Ambot lang. Ambot lang. Kaya daw hindi ko gid yung mga babaton siguro nga tumboy si Kore. Baw ko, luya. Duha man tuod ang bata ta. Babae kay lalaki. Pero daw, dumadiskrasya pa si Jack Sao. Baw! Puwerte ang maskulo sang animalya pero agi! Kag si Corey! Puwerte pa may kapun! Terrible! Pero basi, tumboy!
3: Ay, uti! Anong mahimo ta sina? Sumpaon mo to ang kalahi mo eh?
2: Oh.
3: Kay may utod ka man nga agi, may utod ka man nga tumboy. Ti! Basulon mo ang bata mo? Ay na, ano ka man imo yaman. Ha, basta. Ako ya Elmer, miagi man o tumboy ang mga anak ta, wala ako ya sang labot.
2: Oh.
3: Basta wala lang nagabinastos kag nagapakahuya-huya. Amo lang inayang akon.

0: Good morning, Mother dear.
1: Ay, good morning, Nak. Ay, mahaw na. Igin preto ko ang dangget nga dala kahapon ni Janine.
0: Ay, no. Nagapaning hamot, kid ma.
1: Ay, pungko na. Kay sukaran ta ka. Ay, gusto mo kape? Timplahan ta ka.
0: Yes, please, ma. Ano man, ang DTX coffee mix lang, please, ma.
1: Wala man kita diris ang iban nga kape nga ginainom. DTX coffee mix man lang.
0: Be? Kahamot, kidya. Ay, ma. Basi hindi ko galian magpuli ka ron, ha?
1: Ay, nga ahaw? Sa diin ka makadto?
0: Ay, may outing kami sa office, eh. Ang team building bala, ma. Bali mga 3 days, gid.
1: Ay, ti... Bilini lang ako sang inubayad sa kuryente kag tubig, ha? Eh, kay iba, sibula maotdan kita diri.
0: Oo, ma. Ay, i-remind lang ko karon mahan, di sumaglakat.
1: Ay, at iuunak, ah.
2: Ano tong nabatian ko nga team building?
0: Ay, good morning, pa.
3: Good morning.
0: Ay, oo, pa, may ara kami sang team building sa office.
3: Upod mo man ang amigo mo?
0: Amigo man? Papa bala, wala ko yung miguya pa. Wala na yung sa vocabulary ko yung pang migumiguya.
3: Ay, Cory. Ote, pila ka na? 31 ka na?
0: Ay.
3: Basi magkunol na ang matres mo kag hindi mo na kami mahatagan sang apo ni mama mo?
1: Ay, wow, excited na bala kami ni papa mo nga magkaapo, Cory. Ay, basi... may ara na da, ah. Saku-sakuan na. Kagdala di ring miho mo.
0: Kuan, ma, pa, ma-adapt na lang ko, ah. Hindi ko yung magbusong ya. Duwala sa plano ko nga magka-baby, eh.
3: Ay, kagnaan naman. Abi mo maayo na nga wala ka bata kung magtigulang ka? Si Manong Mujax. Kaya giman. Tidason ikaw. Babae man tani nga tunay. Pero wala sang plano nga magbata. Ay, sus ka subo man sining kabuhi na mo ni mama ninyo man.
1: Ay, amugid.
3: Hindi gidgali kami siniya makakita sang amo na po. Tani, bisan isa lang sa inyo ang makahatag sang apo sa amon. Kagdani ikaw, ina, Cory. Ikaw, gid. Kiwala sang tiyansa si Manong mo.
0: Pa?

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka-makabutika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka-makabutika.
3: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Hinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
3: K5.
8: K5?
3: News FM.

0: Ginapabati-batian ko na lang ni Mama kag ni Papa. Kung saan o kung na sila tagan sang apo. Ay, my gosh!
1: Ay, nako. Tehe. Sige rin na lang bala sila sang tuon. Wala pa ako sang kaisog para isugit sa ilang. Katibu ako.
2: Ano na lang na.
0: Hambal pa ni Papa, ha? Ako na lang ko nung paglaom nila nga makaapo sila. Kasi Jax, game man. Aragin niya sa ako ng pressure ya dya.
2: Kag ang solusyon sina, nasugiran mo na lang gani sila. So, na tayong problema. Sugirin na lang sila, sweet.
0: Sige lang, ah. Patsimpuhan ko lang ina. Pero ito, hindi lang nga naisubong pa, ah. Kaya daw, wala pa kita pa isang kaisog, ya.
2: Inumay bala beer. Kag kung mahubog ka, among pag-istorya mo sa ila ni Mama kag Papa mo. Kay kung hubog ka, sigurado, isog ka kinaedayon niya. Sige na pala, sweet. Tuwis na. Kay basi makibot ka lang, manghagad na ako sa imo nga ma-live-in kita.
0: Janine?
2: Yes. Nga, nagkibot ka, Gid. Nga, hindi ka gusto mag-upo na kita as couple? So, sina? Hindi lang kita magkawat-tawat pa.
0: Hmm? Kagong mag-live-in kita, ha? Saan kita may star? Ha?
2: Pwede man sa amon. Dako man ang room ko. Kag-abot naman yan nila ni Mami kag-daddy nga. Tiburcio ako kag in-introduce na naman ka si Ila.
0: Mayo ka pa. Nabato na sa parents mo kung ano ka.
2: Sa primero, nag-struggle man ako eh. Pero shit, hindi ko na kaya taguon. Hindi ko kaya taguon ang matuod-tuod nga ako. Ay, ginpamensar ko nga abala na. Kung hindi niyo kumabato ng tumboy ko, timalayas ko eh. Pero ang nami lang, kaysa naibala ni Mami kag ni Daddy, very supportive sila sa akon. Kag I'm sure nga amo man silang mga parents mo, sweet. Kung gusto mo, updanta ka.
0: Oh, God! No, ha? Hindi na. Ako nang bahala, sini. Ako nang bahala.
2: Basta. Kaya hindi pala ako gusto nga maghulat sa wala. About sa baby, kung gusto tagid maka-baby, pwede man ta maka-adapt. Damo ko bala hinablos kag pakaisa sa bukid. Mga bata nila to ay dinusina na. Te, ano si mo?
0: Hindi, ah. Hindi ko yung gusto mag-adapt. Kung hindi man lang aton, mas mayo pang wala na lang eh. Hindi ka na yung mag-adapt, sweet. It's a no-no ganyan sa akong point of view. Ito na may tsindihan mo na. Kalabanan nga nag-a-adapt sang hindi nila kadugo. Ara, ato, nag-a-ugtas lang. Kag hindi ako yung gusto sina, sweet. Bahala na mag-ugtas kita. Basta aton, gidya.

0: siling mo, sis? Tibo ka?
1: Oh, sis. Hindi alata, how?
0: Hindi gidiin. Mayo ka yun magtago ba? O tiyan na lang, ina? I mean, anong plano mo? Manugid ka sa ilan ni mama kag papa?
1: Oh, sis, eh. Kikakapoy na kitya, eh. Kagbisan ako, may kinakonsensya ko, eh. Kaya nagashalig sila nga straight ako nga babae. Kaginadalian na nila ako nga, dadalian ko nila yung mamana, ya, sis.
0: Buligan ta ka, sis. Dali ka. Isulyon ta sila ni mama kag papa.
2: Ano tong nabatian ko?
0: Wait.
2: Jax? Cory? Ano ang buot silingon sa nabatian ko? Ha? Ano?

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 News FM.

0: Ado ang matabo sa kaygayunan nga ato. Mabaton ayhan sa magginikanan ni Corey nga siya isa katumboy. Mga abyan, sunagin niyo sa pabamati ang pagkahalawat hawat nga kasugpon sa aton drama sa kahaginan. Inyo gitbakuhan sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, ako ang tag-iya. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milbin Botenya. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Tumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epic.
8: Timo.
7: DTX 500.
8: DTX 500.
9: Juice 7 lot.
10: Nung ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko.
10: Ano sa una ang imo?
11: Blood pressure.
9: 180 over 100.
10: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
9: 3 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
8: DTX 500.
12: Panahon na naman ang ubo.
8: Si punch at trangkaso.
12: Pero huwag mag-alala.
8: Dahil andito na ang Mighty.
12: Panlaban mo, Mighty C!
8: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C!
12: The Mighty Power of C!
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Mighty C!
8: The Mighty Power of C!
13: DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
13: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko da yon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Wala na
10: dagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino!
11: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
15: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
10: Extend. Isang kapsula ka lang.
21: DTX 500.

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Healthy is
0: matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Healthy is
0: mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika.
3: Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton IRE lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
4: Kay may barato balay nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
6: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
4: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
6: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT,

0: mio cuore.
1: Campione radio.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 4:32 sa hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador.
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador.
2: Katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
6: El Castigador.
2: El Castigador.

0: Mayong hapon, Banwa! Mayong hapon, siyudad sa Roas kag probinsya sang Capiz. O El Castigador program na! Dili sa K5 News FM, Rojas. Mayong hapon sa aton sining mga maukot mga tagpalamati sa K5 News FM, Rojas. Kamusta ka mo mga ka-K5 naton? Nga nagapamati karon nga adlaw sining El Castigador program. Basi na kibot ka mo, lain ang nagpungko diri. Talos kita nga magapungko, magabulos sa inyo sining nga regular anchorman sa kay ka-K5 Darren and Son. Ini ang inyo alaga na inyo talos nga anchorman sa siling platuntunan ka K5 Alan Catalan.
1: Al Catalan.
0: Welcome, welcome mga ka K5 sa El Castigador program. Sa karon nga adlaw sang Martes. Pizza 28 sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Sa palibot sang probinsya sang Capiz, Western Visayas kag Bugos nga pungsod Pilipinas. Mabatian kita sa waragwagan sa inyo sining maradyo sa Lilisuan. Ang 100.9 MHz. Kag suman mga ka-K5 kita ang makita live. Pinagi sa ato siling official Facebook page, ang K5 News FM Rojas. Kag sumon makita man kita sa K5 NFM Rojas Digital. Mayong hapon, Rojas City. Kamusta ang bilog nga syudad sa Rojas? Sa aton matag palamati dira sa Chudora Senas Trade Center, sa Merkado Publiko, dira sa Libas Fishing Port, diri sa Banica area, Kulasi Baybay Dumulog, coastal area, coastal barangay sang siyudad sa Rojas, 9-star barangay sang siyudad sa Rojas, city proper sang siyudad sa Rojas, El Castigador na! Sagya po nagapamati kamo diri sa kampyon nga stasyon ng K5 News FM Rojas.
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
0: Kaag mabatihan man diri sa aton sini nga pagpangalagad sa El Castigador, ang mga kampyon nga mga balita, kampyon nga mga report sa aton sini nga mga K5 reporter.
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
0: Sa gusto dira magpa-shout out, ipadala lang diri ang inyo sining nga mga gusto ipa-shout out sa aton sining nga platuntunan El Castigador program. Kag suman sa gusto dira magpatamyaw o kon may gusto kamo may ipa K5, wali padala nyo na diri mga ka K5 sa aton sining nga pagpangalagad. Kag ano karon ang mga talulupang doon din nga mga balita sa ato sini nga programa mga ka-K5. Ini nga balita ang builog nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ay kanamit magkape subong hapon ho. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 ang healthy nga kape para sa aton sini nga mga kautoran, sa aton sini nga mga ka-K5. Sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, ma-detox ka pa. So, adlaw-adlaw nyo nga gamiton ang DTX Coffee Mix, makarelax gid ka mo katama. Kanami sa inyo pamatsyag, gamag-an ang inyo sininga lawas. Kay ma-detoxify gid ang inyo sininga lawas mga ka-K5. Paggamit nyo sang DTX Coffee Mix. So, ano pang ginahulat nyo, maggamit na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Parisin nyo na lang sang Mighty Sea. Sini nga panahon karon nga do hindi naton mapaktan ang tiempo. Pabaylo-baylong panahon. Masami kita kung isa ginasipon, ginaubo, nalagnat, maluyang lawas ta. Nagahina ang aton nga immune system. Mga ka-K5, Mighty C nyo na. Mag-inom, mag-gamit, mag-tumar sang Mighty C. Ang alkaline-based ng Mighty C, mga ka-K5, na makabulig sa lawas ang mga tao. Adlaw-adlaw kita mag-gamit sang Mighty C, mga ka-K5. Kay healthy, dako, ginini nga bulig para sa aton. Ano karon ang mga talulupang doon nga mga balita? Diri sa aton sining pagpangalagad. Diri sa El Castigador Program, mga ka-K5. Kagkaroon sa mga headlines. Yari ang mga balantayan naton nga mga balita diri sa El Castigador. Lalaki patay matapos ginlampusan sang LPG tank sa Maayon, Capiz. Pauper, diba? Makan mo kinastigo nilampusan sang LPG tank case ang LPG. Makamuni ano kadako bala, imagine nyo kung ano kadako sang LPG nilampus yun sa lawas ang tao. Patay gid ang nanambitan nga persona mga ka-K5 matapos ni siya nga ginlampusan sang tangke sang LPG. Ibalawon ta na karon ang report sang aton sini nga mga K5 reporter. Diri sa aton sini nga pagpangalagad kon ano ang update sini pinagi sa aton sini nga mga police report. Sa pihak nga bahin mga ka-K5, dugang ang mga balita ang aton tagaan pagtamo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Publiko nagkalain-lain ang reaksyon sa sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga may mga komento kag may mga nakulanga naman. May mga nakontento pero may ara man sang nakulangan. Abi mang mustahon tabi ang sitwasyon o kon ang sentimento sang mga pumuluyo. Kontento o kon kulang pagid. Kamusta anong rating nyo sa kay Presidente Bongbong Marcos Jr.? Mga ka-K5? Kamusta ang inyong rating? Ano ang inyong pananawan sa iya sining State of the Nation Address? Kontento bala kamo ko nakulangan kamo? O taganta na pagtamo, diri sa aton sining pagpangalagad sa El Castigador. Dugang nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Barangay kag SK election madayon suno kay Congressman Benitez. Excited na gid ng mga barangay opisyal. Excited na gid ang mga barangay opisyal sa barangay eleksyon. Dayon gid lang ni kay way gid niya gin na urong. Ang iban mga ka K5 kahapon, kabalo kong iban nga mga barangay opisyal amuning ginabulubantay bantayan nila kahapon sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nga bin nila i-announce ang postponement sang barangay kag SK election. Hindi man ayang prioridad sang gobyerno naton. Ga-report ya ang presidente ulat sang pangulat ng pangulo kundi ina karon ang nalabutan sang aton sini nga pungsod. Ano na ang na-accomplish sang aton sini nga presidente? Hindi kita magbantay sining pinamulitika. Kay kamo malang sinang gaganarda. Kamo malang mga barangay opisyal gaganarda. Mas kaluluoy gani ang mga common tao. Kaya mga barangay official ta, kung isaga pa na met na ni punda sa pundos ang barangay mo. Nagakabis ang kwarta sa kabansang gobyerno. Sweldo, pulupungko, pulupamahaw, pulupatawa, pulupuli, nan. Amo na ubra kung isa sang iban ng mga barangay official. Sana saradahan pang barangay hall. Mangkoton was, kap! Away si kap de. Away si kapitan. Kabalo kong iban sininaton ng mga barangay official na may mga kontra sa plaboton ng barangay and SK election. Ginakakugmat man eh. Galalain man isla subong mo. Kan man may ara na yung mga kandidato sa pagkabarangay, medyo gapasikat na. Nagpakilala, nagpasikat na. Muna siling nila nga panghawan-hawan. Panghawan-hawan sa mga pumuluyo. Muning kampiyon sa aton nga gobyerno di sa Pungsod, Pilipinas. Daway ito yung takan eleksyon. Oh, grabing eleksyon di. Kada tuig leksyon. Last year lang lokal leksyon. Subong nga tuig 2026 barangay leksyon naman.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
0: Ay, sunod nga tuig. 2027 filing naman dayon sang lokal o. Oh. Local, presidential, national, and local election. So dayon, dayon, dayon. Dayon, barangay election. Barangay kag SK election, dayon.

aton lang ginapangabay sini na tani matagaan man justisya. Mapadali man ang investigasyon sa aton ng mga kapulisan. Okay, tigante na karon ni Guadri sa ato sini nga pagpangalaga diri sa El Castigador program mga ka-K5. Sa gusto magpa-shout out. Ari na mga ka-K5. Siyempre sa gyapon kita ang mabati Andra sa K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay Pilar ang aton sining utod nga stasyon. Sinalin Finikito Tabigi nakatutok na diri sa aton sining pagpangalagad. Mayong hapon all ka K5, God bless everyone. From Sinalin Finikito Tabigi. Thank you so much, Gid, Ma'am Sinalin. Mayong hapon from Bibo Patricio. Good afternoon, ka-K5 Darren. I'm listening from Ivan Ciudad. Thank you so much, Gid, Sir Ivan. Mayong hapon, K5 Darren, Matias Robles Family, Salantangan, Pontevedra, Capiz, Robles Family, from Joshua Patrick Matias. Okay, kapashout out, mayong hapon, ka K5 Alan, Matias Robles Family, Salantangan, Pontevedra, Capiz, from Patrick Matias Robles. Tagsuman, good afternoon, Sir Al. Pa-shout out man, Family Pusadas sa Barangay Tiko, Panay Capiz from Rodel Bugarso Pusadas. Kamusta da sa Barangay Tiko, Panay? Higing dugan nyo karon nga magusto ipa-shout out diri sa aton sininga pagpangalagad. Ato na karon na ihatag diri sa inyo sa ato sining programa El Castigador. Dugang pagid naton nga tagaan pagtamo diri sa ato sining pagpangalagad mga ka-K5. Kagina sesyon sa Capiz Provincial Capitol. Subong lang nga hapon. Nagsesyon ang aton sini makatapos ang provincial board. May atlet didto kaginagin pa si Dunggan. Ning isa ka 14 anyos nga atleta halin sa banwa sang Sigma ang ginpa si Dunggan sang sanggunian panlalawigan pinaagi sa isa ka resolusyon. Ini mga kabig nato ni ginpabugal gid o pabugal gini sang probinsya sang Capiz. Isa ka pamatan-on nga atleta matapos ginpasidunggan bangod sang iya sini talagsala nga performance sa national competition. Si Angelica Pochi Bilandres 14 anyos mga ka K5 sang Vicente Andaya Senior National High School. Nakaangkon sang Bulawan nga medalya sa 100 meter nga hurdles para sa U18 o kon under 18 nga kategory sa 2026 ICTSI Philippine Athletics Championship nga ginhiwat sang Hunyo Unajes

0: ini kompetisyon ini mga ka-K5 sa under 18 ha nga kategory ICTSI Philippine Athletics Championship. Ting nakuha ya ding medalyaw sa 4x100 meter nga relay. Pata pa, agresibo na sa patag sang athletics mga ka-K5. Din pa si Dunggan kaginasang nga makatapos sang provincial board sa pagpanguna man sang presiding officer ni Vice Governor James Mitang Magbanwa. Pag-iban pagid karon nga mga balita sa Capiz Provincial Capitol sa nag-transpire sa session. Ato ni nagadulong diri sa ato siling pagpangalagad mga ka-K5. Sa aton nga pagpanumbalik diri sa aton siling pagpangalagad mga ka-K5 diri sa El Castigador Program. Balikanta ang aton ginpang lineup nga mga balita pagkaligad sang importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. So,
2: nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
2: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Istoryanta, ano bala ining cystitis? With our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term nga ginagamit. Ginatawag na ito nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kita ya sa pantog, ihi ang unod. Dua lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag, no? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder o kung ining cystitis, dua lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikadua, non-bacterial or non-infectious cystitis, no? Bacterial cystitis o kung paghubag sa pantog caused by bacteria. Mm. Or ining non-infectious cystitis. Dito ko nung tunan ha, ang DTX 500, how it would help sa non-bacterial cystitis.
4: Mm.
3: Simptoma kita anay, Doc. Ang simptoma sang cystitis, gali, gahubag ang imong bladder.
4: Sakit mangihi.
3: Sakit mangihi. Tapos
4: sakit
3: kung mangihi ka, o sa likod mo, gasakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihion, doon ginabusisaw ka, Doc.
4: Mm.
3: And then ang imo nga ihi, tama ka isog ang baho.
4: Mm.
3: And Doc Laudy.
1: DTX 500.
5: Inakano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
3: Sa kadlo, kapila ka maginom?
5: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
3: Subong, kamusta?
5: O, ay, nagko ginibatsyan, maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
1: DTX 500!
3: Ano pa? Mabatsyagan nga pressure sa imong lower abdomen, kasakit ang balikawang, gusto si Doc Ramil. Low-grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga ga-infect sini is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kunara ni siya sa imo abi nga gut, okay lang man ni siya, pero kun once nga makakadto ni siya sa imo nga urethra, amo niya portal of entry.
4: It will urethra sa lagang buhos niya. Infection.
6: Correct.
3: Husto
4: bagday nang imo.
3: Mahubag.
4: Pwede pwedeng ang rason ano sobrang kaon nga tamis.
3: Isama na.
4: Mahubag ang imo ano.
3: Palakaon ka sang white bread ano? Mga starches.
4: So mahubag na siya. So once nga mahubag na siya, you need anti-inflammatory ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500. Makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder.
6: Kagang sobrang pag-inom sa antibiotics.
3: DTX 500.
4: Para hindi dali maghubag ang mga selyulada sa imong bladder. Amo na ka importante ang antioxidant, ang work sa ang antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selyula. Short sir GP, nami gid ang DTX 500 ka i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga beris-beris sa Amerika.
7: Layo. Layo.
4: 5 years ago or even 8 years ago, nagwa ang gitawag isa sa mga pinaka the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree, pero sang nadiskubrihan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
3: DSE.
4: Diri nakita naman ang pinaka the best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa ang antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan, kurason di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan, atay mo dasig matinluan because of the antioxidant. Amo nang bintaha, indi kadali magtigulang, indi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid nga taas ang antioxidant, it's DTX 500.
1: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
8: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
8: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: O si Karen, kada mo gitsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nga sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3 Bio.
11: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
12: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat deliver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
13: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
14: Ako si Mimi.
15: Dali kasi napit akong tuhod.
14: Arthritis na gali.
15: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
17: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronan, isa ka sales rep.
17: So una,
18: mag-ed ako sa akong body odor.
17: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
18: Pero subong,
17: sadya na-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
18: Kag naghamis ka, nagputik-ed ako nga panit.
17: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
19: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
20: Mabakal sa mga butika.
7: Extend the food superman for men.
21: O si Rosan. Bao, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
7: Extend food supplement for men. DTX 500.
22: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-upload sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
23: Nag-ayo gid ako sa akon balatian nga TV.
22: Salamat sa DTX 500.
7: DTX 500.
20: Bakal sa mga butika.
24: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako kada gabi. Kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso!

Pabalik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa El Castigado. May shooting incident sa Barangay Sibagwan, Rojas City. Paunta dugay-dugay ang report sa aton sini nga K5 reporter. Sino ang biktima? Sino ang suspitsado? Kaya rin nakita ta sa footage na ginpadulungan karon sang aton sini nga mga K5 reporter samtang naga-imbestigar dito mga ka-K5 para makita ta nga nagahulayad ang isa ka persona kag nakita naton sa footage kag sa picture. May isa pagid ka tricycle nga bumaliskad. Samtang ang biktima nagahuray ad sa karsada mga ka-K5. Nakita ganina partner aton nga kwan ang footage ang aton nga picture. Okay, para makita sa aton sini nga mga supporters sa aton sini nga mga viewers. Kay gina-follow up ini karon sa aton sini nga mga K5 reporter. Kung ano ang motibo sining shooting incident mga ka-K5. Dira sa may barangay Sibagwan, Rojas City.

0: daw masubo-subo ini nga balita para karon sa aton sining pamilya sang biktima. Ara na naka-standby sa aton sining linya na aton sining K5 reporter. Standby si K5 Rodney Dalanon sa line number 3 sa detalye sining shooting incident. The K5 Rodney with your report. Please come in.
1: K5 News FM live report.
0: K5 Rod. K5 Rodney. Okay, dali lang gid mga K5 aton danay kwa onsa nga K5 Rod with your report, please come in. May nang signal. Okay, nai-fix na yung signal sa aton sining K5 reporter. A good man nga makakuha kita sang update sa ning shooting incident mga K5. Direkta dala sa may barangay si Bagwan, Roha City. Para makatag kita sa pila ka mga update sa aton sining mga kauturan mga K5. Ining balita ang builog nga ginadulong sinyo sang DTX 500. Mga K5, kung gusto nyo malikawan ang komplikasyon nga nagatuga sa inyo sining lawas, nagasaka ang inyo sining blood pressure, ang sugar, ang inyo sining blood sugar, maggamit sang DTX 500 mga K5. Adlaw-adlaw ha, kagsuman ining healthy nga suplemento para gid sa aton sining mga K5. Dako gid nga mabulig sa aton sining nga lawas para malikawan naton, makuha naton ang komplikasyon dulot sang malain nga dala sa aton sining nga lawas mga K5. So maggamit kita adlaw-adlaw sang DTX 500. Yari naka standby na sa aton sining linya sa line number 3 si K5 Rodney Dalanon. Sa line number 3 K5 Rodney, when you report, please come in.
2: Yes, K5 Alan, direkta kita diri sa may barangay si Bagwan, no? Roha City. Subong din lamang ining hapon K5 Alan, nasubo ka balita. Ginlutang patay diri ang isa ka delivery rider man diri ini mismo sa may si Bagwan na Ilaya, no? K5 Alan. Kag sunod diri sa impormasyon nga nakuha naton sa pilaman ka mga residente K5 Alan, ginapayag nga ang ini nga delivery rider mag deliver tani sa mga parcel diri bala ka K5 Alan. Kag ginapayag nga ginasundan ini siya sang duha man ka mga individual sakay sa isa ka motorsiklo. So kaangay riding in tandem ka K5 Alan ang nagasunod sa siniman nga biktima. So ang biktima sa initial nga info ha ka K5 Alan, ginkilala naton diri kay Chester Alagon. Chester Alagon mga 25 anyos kag taga barangay Dinginan, Roha City ini siya ka K5 Alan. No kag amo ni ka K5 Alan sa subong ari diri ang mga kapulisan nagud nga imbestigaran na ang natabo may kaangtanan sa siniman nga insidente bangod nga sa subong wala pa sang idea kung sino ang mga gunman na nagsunod sa siniman nga delivery rider ka K5 Alan. Kagamani ka K5 Alan no ginapakigangutan ta diri ang punong barangay man sang barangay si Bagwan. Sa sunod diri sa iya ka K5 Alan isa kalupok ang nabatian sa mga residente. Kagini nga ang area diri ka K5 Alan suludon ini siya medyo matalon no. So amo na diri ang area kung may nagragas gid man diri sa imo kaangay nga hindi ikaw makadasig-dasig palagyo pagwa ka K5 Alan.
0: So, delivery rider ka K5 Road, ano tricycle iyan na sakyan o kung single na motor?
2: Ang sa delivery rider ka K5 Alan, tricycle. Pero ang sa mga gunman, ginapayag nga isa ka Mio nga motorsiklo ka K5 Alan. No? So duha, ka ginapayag nga nakapang-helmet ang motong nga gunman nga sa subong wala pa makilala. So sunod rin sa pila ka mga residente ka K5 Alan nga nakakilala mismo sa biktima, ginapayag nila diri nga wala inisang kakontra ang iniman nga biktima. No? So palamang ko tanong sa subong sila kung nga man nga ti amo ini ang natabo sa siniman nga biktima kay kun para sa Ilaya mabuot ini klaseng tawo. No? So amo ini ang panawagan man sa subong ni punong barangay Johnny Arciga sang barangay si Bagwan, Roha City sa mga pumuluyo nga may nahibaluan na may kaangtanan sa siniman nga insidente hindi mag duha sa pagpadulong sa police station kag maghatag sang pilaman ka mga impormasyon agud nga matumod kag gilayon nga matapad ang iniman nga mga gunmen.
0: Paano na-identify ang identity sang biktima? Paano siya nabalang?
2: Kay ari na diri ka Kaya kay Five Alan, sa subong ari na diri mismo ang pamilya sang siniman nga biktima. Kaya tungod taga barangay ding inan man lang, malapit man lang ka kay Five Alan, so madasig man ini nga na padulungan sang iya sining nga mga himata. So, confirm na nga ila ini nga himata. No? Kung sa subong nagsturotawahay na ang sitwasyon kay kain na to, naglibion gid ang ginikanan sang siniman nga biktima, no? Ari diri ang iloy niya, ang iya nga mga kauturan, subong man ang iya sining nga amay ka kay Five Alan. So, madasig na natumod nga siya ini si Chester Alan.
0: Ano, ras na umpisagid ang paglutang sinisakay Chester?
2: Sa ginabalbanta, kaki 5 alan, mga 4:30 p.m. no? So, hindi ginig matumad exactly. Kaya tungod ang mga residente diri, wala sang idea. Kag wala mismo sang balta-balak nga daw subong sa may naganilagsan ay nagali. No? Kaya daw, para sa ila, kaangay normal lang ang sitwasyon. Kagin kakibot na lang sila nila kaki 5 alan, nga may ara na sila nabatian ng isa kalupok sang armas lutang. So, sa subong, gina-identify pa kung anong asahi ni sang armas lutang ang ginagamit. No? Kagin napangita pa dali kung may bala-bala din nga na biling.
0: Kaki 5 bro, din ang igo sang biktima.
2: Wala pa kaki 5 alan kay wala pa gid ini matandog ang iyas ni diring bangkay, no? So ari pa na diri ginabulubanta nga sa kun ini sa
0: palapit-lapit ang kugo, muna makita no? Muna da akong di nagaagi ang tulo sang dugo wala ka kay 5 rod.
2: Pero kung lantawon ta kaki 5 alan alin sa ulo ang dugo, no? So may posibilidad nga sa tangkugo ang igo sini sa biktima mana ka kay Five Alan, no? So ari diri subong ang mga kapulisan na kag angat-angat magapatigayo na inis sila sang ilawan siniman nga examination na magkang tanan sa sini nga bangkay. So wala pa diri matandog gid ka kay Five Alan, pero gin cordon na diri ang area agad nga wala na sang may makapalapit man na nga mga tawo.
0: Ilang edad sang biktima?
2: Ginabalabanta ka kay 5 Alan, 25 anyos, no? So, no, diri sa pila ka mga residente man. Pero, ari, ang kabahin na sang aton si man nga danay nga pagkigangot kay punong barangay ay Johnny Arciga, bangod nga sa subong, adun na siya to, no, gina-interrogate pa man sa sabiha, pero kaina ka kay 5 Alan, naka-interview kita. So, ari, ang kabahin sang iya si man nga nangin tayag.
3: Ano, magulang yan na yung tabo ang yung kaya pag hindi naman po na hindi nga bala yun, ito nyo lang yung sa phone sa may ginsero sa rega region. Masa may nakalag yung nakalagi yung si ano, yung ala mo yun, yung panahala mo, para makontak lang sa akin, sa akin.
4: Hindi na naman siya pa ang nagsiklarera ito.
3: Hindi,
4: Okay.
2: Nabatian ka kay Five Alan ang kabayan sang nangin payag ni punong barangay Johnny Arciga sang aton iniman nga na interview. So isa ka lupok ang nabatian sa mga residente sunod sa iya. Kag man ginabrabanta nga igo sa tangkugo ang naangkon sang sinimana nga biktima kagaya da lang gid ini nga hapon man nga natabo ka kay Five Alan, no? So
0: road ni may witness. May witness
2: wala pa sang may wala pa diri ka kay Five Alan, pero ang pila diri lang ka mga residente ang nagapahayag ani nga nakibot na lamang sila sang minabatian ini silang lupok.
0: Ano no? Kalayo so, ang mga panimalay sina kay sa nakita nato, no, sa footage, video footage nga daw maligwin ang lugar. Suludlon daw bukid kag makitid ang dalan. Ano kalayo ang mga panimalay sa crime scene?
2: Actually, ka K5 Alan, managid, no? Dapila lang ka tikang sang imo sini nga TL, mga panibalay na didiri dason. Kay, although nga maligwin ang lugar, kag makitid ang dalan ka K5 Alan, pero madamo diri sang mga puloyan. So, wala man niya nag-expectar ang mga pumuloy sa ila, nga may, daw kung ano bala nga naganilagsanay na, pero kay, ang para sa ila ya, daw normal lang, no? Kay, bangod nga sila, madamo man diri sang nagalabay-labay ng mga salakyan, so wala nila gin-mind ang iniman nga insidente,
0: so,
2: no? Pero,
0: amin na, ang hambal nila diri. May nilagsanay nga natabo, kay man na, kung nagamotor siya, gasakay lang siya sa iya tricycle, kag mag-deliver sa iya sining mga parcel, kontinero siya kung nagasunod ang mga suspects siya, ti mahulog lang siya sa iya motor eh. So, but sa ingon, batsaga niya siguro, kag may nilagsanay, eh, kada tumbagi ng iya motor, oh? Iya tricycle?
2: Isa pa ila siguro man ka K5 Alan nga padalman sa aton sining mga kapulisan kaga may posibilidad nga subong sina, no? Kaga amo nga siguro ti nagpakonoko naman or base gin pakisingan man ini siya sang amo nga mga gunman na rason nga na sentido ini siya sa iya siniman nga tangkugo lapit, no? Ka K5 Alan na kaga man isa lang gid kalupok ang nabatian na suno diri man sa mga residente ka K5 Alan.
0: Daw na hulog gid siya bisa tricycle ya, no? Kon okon na naog siya. Kag kun may nilagsanay but singon na may ara ginaya sang commotion nga natabo, nahulog siya o kun pagtiro sa iya bumalis ka dayon ang iyang tricycle. Amo na ta siguro
2: probably ka ato, may mga subong sina nga ginalanta man nga aton sing mga otoridad apang hindi pa nila na makonclude kay diri sa nigman sa konsing observasyon na wala sang CCTV cameras diri sa among area ka K5 Alan, no? So ang pahayag lang diri ni kapitan na base pa lang man may na o kon may CCTV dito sa guwaan na kag nakagip ang ining ginatudlo man nga mga gunman duha ka mga kalalakin ana kag K5 Alan.
0: Pakisulit na lang ang first name kag family name sang biktima kag K5 Rod.
2: Excuse kag K5 Alan, pasensya na, hindi ko
0: ang ngalan sang
2: batian may ang imong ginambal kag K5 Alan.
0: Ang ngalan sang biktima pakisulit.
2: Sa liwat ka K5 Alan ang victim gin-identify na diri nga si Chester Alagon, no? Ginabalubanta 25 anyos kag residente ini siya sang barangay Dinginan diri man sa siyudad sang Rojas ka K5 Alan.
0: Okay, ara na da anong nagkatuda mamaya papa utod o mga tiyo ya? Sino nang identify da siya?
2: K5 Alan, pwede pa kiliwat. No? Kasi siya gito nagadula-dula ang atong sa iman rin connection. No? Medyo wala din isang signal.
0: Pakilantaw, abi. Pakiusisa ka K5 Road. Kung sino nagadto dira, iautod, mamaya o papaya. Para nga kung pwede natin matagaan o matagan sang ligwa para makatag statement.
2: Sa subong ka K5 Alan, no, ginting huwag tang mapalapitan ang pamilya sini bangod nga ari ang iyang mga kauturan na ang iyang amay, ang iyang iloy. Apang sa subong ka K5 Alan, hindi pa sila maistorya, no? So, nag-helibion pa, wala anay sila naghahatag sang statement man as of this moment ka K5 Alan. So, wala sang kung sino naka-interview din subong sa area man, no? Kaga subong gani, ginapa tawhayan anay ang iniman nga mga himata sang biktima.
0: Ang pulis naton, no, ang PNP naton na base pwede makatag sang initial statement kung anong na-recover nila dira, empty shell, pila ka bilog empty shells ang armas ang na-recover dira ka K5 Road.
2: Sa subong ka K5 Alan, no, gindingwaan ko ganyan mapalapitan ang aton siniman nga hepe sa nga Ruas Component City Police Station apang hindi pa siya kahatag sa subong ka K5 Alan bangod nga ongoing pa ang ilang siniman nga investigation. Sa aton galing diri nga pagalagat tagaton man ka K5 Alan after sa siniman nga investigation nga ilang ginakandak diri sa subong, no, agod nga makakuanta sa nga dugang nga mga pahayag kagkundano diri nga mga pagkabutang ang ilang siniman nga na-recover na sa subong man diri sa ginluntaran sa mga incidente ka K5 Alan.
0: Okay, describe sang ginasoksok sang biktima big K5 Road kag inang natumbay ang matricycle, anong mga bitbit sina dira, ano na nga klase ng tricycle, top down na siya, may top o kon may mga karga pagid nga iban.
2: Ang ini nga tricycle ka K5 Alan nga ginamaneho sang siniman nga rider victim kulay
0: go ahead K5 Road. K5 Road ni. Okay, na utod ang signal sa aton sini nga K5 reporter mga ka K5. So confirm mga ka K5 ang biktima ang ginkilala sa kay Chester Alagon. Ginabulubanta, 25 anyos ang pangidaron. Kag-residente sang Barangay Dinginan, Rojas City. Nga subong gid lamang nga hapon mga ka K5 nga ginaluthangan dira sa may Barangay Sibagwan. Gira pamangkot karon kon sino ang mga suspitsado. Kay suno sa interview sa ato sini nga K5 reporter ang ginadudahan ining suspitsado duwa kabilog nga sakay sa isa ka single nga motor mga ka K5 matapos nga nasundan o kung ginsunod nila ining biktima kag ginluthang patay. Balikanta sa ato sininga linya, yari nakapanumbalik ang ato sininga K5 reporter partner ara. Okay, balikanta sa line number 3 si ka K5 Rodney Dalanon. Ka K5 Rodney with your report, please come back. K5 Road. Okay, K5 Road. Okay.
2: Yes, K5 Alan, ano? Mabatean mo na ko, K5 Alan.
0: Loud and clear, proceed.
2: Yes. Now, kakita ba lang na sa sabong gani, ginapatawhayan pa ang sitwasyon man sila sa himata sa biktima. No? So, hindi tama pa mangkot pa ang dugang na detalye may kaangkanan sa sila. Pero ang muna gani, sa nakuha natin rin nga impormasyon na initially ginpakigbahin. Dari kakita ba lang, ang hindi nga biktima, wala inisang kakontra. No? So, madamo sang nagapahayag sila mismo. Kag ang aton sa mga kapulisan, kakita ba lang pa dayon pa man na nga naga-investigar kag nagakalap sang ilang siniman nga mga impormasyon na sa subong ang among nga bangkay sa sininga biktima
0: ka K5 Road ni base posible ano ginhold up. Base ginhold up,
2: wala sang kasubong sila pang pahayag pero hindi ina madula sa possibility na sang ato siniman nga mga kapulisan. Isa sa mga angulo nga ginalantaw nga may posibilidad kag ginhold up kay tungod kung si punong barangay Jolly RC Gapa ginapahayag diri ka K5 Alan nga ikaduha na ini kabesya nga natabo diri nga may subong sinibala, no, adtong nagligad hinold up to isa man ka delivery rider pero maswerte nga wala iya ginlutang. Pero ang sa subong ka K5 Alan ginlutang kag sa masubo patay gid, no, ka K5 Alan. So wala ini ginadula ang mga antisipasyon na, nga base ginhold up man ini.
0: Pero wala man mga gamit nga ginkuha ining mga parcel nga nakita sa iya tricycle.
2: Wala ka K5 Alan, kay kung lantawon ta, aryo intact ang mga parcel diri naglalap ta lang. No? So, wala sang may ginpang bit-bit. Kag amo na gani, ang palamang kaptanan sa subong kung ano gid ang motibo sang siniman nga ginapahayag duha ka mga gunman na naglutang sini sa iya, no, kay kung pa-experience gani di mga tawo ya ka ngay nga wala man sila sang may namutikan nga may nakaaway ini, no, nga biktima sa mga pumuluyo man diri mismo sa Sibagwan o kon sa may Dinginan man ka K5 Alan.
0: Sige, so doon talang ang investigasyon sa aton sini mga kapulisan, but at this broadcast time mga ka K5 base malang makahatag man sa initial statement ra ang aton sinima police, maskin gamay lang gid no kon may na-recover ba lang ang mga empty shell ra sa area ka K5 Rodney.
2: Yes, ka K5 Alanda sa Bantayan, ang update may kaangkalan sa sininga shooting incident direkta diri sa barangay Sibagwan, Rojas City. Bantayan sa Pilaman ka mga news and public affairs program sa K5 News FM Rojas. Inisi ka K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapisa, K5 News FM.
0: Malamang salamat ka K5 Rodney Dalanon sa imo sininga report direkta dira sa may barangay Sibagwan, Rojas City. Na konsiden isa ka persona ginluthang patay. Subong gid lamang hapon mga ka K5. To recap, ang biktima sakay sa isa ka motor tricycle, karga ang iya sini nga mga parcel. Inog deliver kontani ini mga ka K5 kay man isa ini ka raider mo, ha? Nga maga-deliver kontani sang iya sini nga mga parcel. Dra sa may area sang barangay Sibagwan. Dirini sa Rojas City ang area, ang lugar medyo maligwin. Kag kun lang tawon naton ang lugar mga ka K5, makitid ang dalan. Isa gid lang kasalakyan ang makaagi. Tay siguro kon mga motor kag magsugat anay ang duha ka motor pwede pero alang-alang kag makitid ang nanabitan nga lugar mga ka K5. Suno sa panaysayon sang barangay kapitan sang Sibagwan kag sa mga pumuluyo, isa kalupok ang ila sini nga nabatian. Mga ka K5, sang gindescribe kagina sang aton sini nga reporter, news reporter dira sa may area nga posible, ha? Pre-confirm tagi ni karon, posible basing igo sa liog. Kay manara nakandusay ang biktima sa dalan, tumba pati ang iya sini nga motor tricycle karga gyapon ang mga parcel. Gina-check tani karon kung ano ang nadula sa nanabitan nga biktima. Ang motibo ginalantaw gyapon naton mga ka K5, although why ta ginaunahan ang aton sining mga kapulisan kon may commotion kag kon may lagsanay, posible base hold up, ha? Posible, ha? Base hold up kay suno sa kapitan ikaduwa na ina ka beses dra nga natabo ang pag hold up anay. Pero sa nagligad kuno to yate ang delivery rider to, waay agin tandog, waay agin lutang o kung ginbuno. Ginkuha lang siguro to ay iya sini nga mga dala o kung ang iya sini nga kwarta mga ka K5. But this time, nilutang gidya ang biktima patay. So ang pamilya karon ara na dira mga ka K5. Kag positive nga gin-identify nila ining identity sang biktima mga ka K5 nga ginkilala sa kay Chester Alagon nga taga barangay Dinginan. Mga ka K5, magabalik kita diri sa aton sini nga pagpangalagad.

0: balikanta ang dugang nga mga report. Mga balita diri sa aton sining pagpangalagad sa El Castigador program. Pagkaligad sang importante nga mga pahibalo.
1: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod din napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3 Bio with visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3 Bio.
4: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
5: Nagapalagdulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhaw.
5: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Wala ko na siya naman.
6: DTX 500 Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C,
1: mabakang abutika.
10: Yari ang testimonya sa isang na nagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Permila ko ginaubo, pag-sip on, das mo nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
10: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny. Sa ako ka beauty consultant, kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
6: Mamakas sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasag ang butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabasag ang butika.
15: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, ga, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na ga. Ani, kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Dayo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Dayo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaka.
15: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Dayo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Nestor! Ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplanta na!
17: Ganito ako!
19: Tigasi!
17: Tigalaba!
19: Tigasay!
17: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi!
19: Ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
17: Supplement for men!
19: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
17: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
21: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Ini ay isa kang Eurobiotic Serum nga nagaburik sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum.
2: Bumakal sa mga butika.
22: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!

Pabalik diri sa aton sining pagpanagad sa El Castigador program. Luwas sa report sa ato sining K5 reporter. Ang shooting incident sa Sibagwan sa Ilocita sa dugang coverage sa aton sining K5 reporter. Upod sa kay ka K5 Darren Hinson by bust operation sa mga otoridad naton. So isa ka lugar diri sa siyudad sa Ruas. Ang taon ta mga ka-K5. Samtang ginapatigayon ini ang bypass operation. Sinaagi sa live report. It is ting talaga be partner basi makasulod man siya sa iya sining live report. Sining bypass operation nga gina-cover karon ni ka-K5 Darren Hinson. God matag na to ng detalye sa aton sining mga kauturan nga nagatutok diri sa aton sining pagpangalagad ari mga ka-K5 no ang pila karon ka mga nakita naton nga footage nga kuha sa aton sining K5 reporter sa ginapatigayon karon nga bypass operation.

0: Kahit artist, tingnan ta si K5 na rin. Para sa iya, sininga detalye. Okay na, partner. Partner Jan, sa K5 na rin with your report. So, sininga na patagayan nga. Audio, oh, sige.
1: No, mga K5, ang aton diri nga subject person, isa ka lalaki na baklan, inisasang isa ka sa siya isang suspected shabu sa ginkasanga drug by bust operation diri sa Claridel Street, Barangay Utso, Rojas City, no mga K5. Kagadugang mga na-recover siya sining pag-inakop ang duha pagid ka sa siya isang ginapatihan shabu kag kwarta. No mga katip. Sir, ano yung musini nga pangalan, sir? Pwede kami interview, sir. Going subong no ang marking kag inventory sa aton sini nga patapos ang Station Drug Enforcement Team mga K5 sa so, wala ga sabat no ang subject person diri sa sining operation sa aton sining kapulisan kag ginarespeto man aton no mga K5 nga hindi magatag sang statement no ang subject person. Sir, no, may yung hapon, sir. Pwede, ano, sir. Okay lang man kung ano, kung kayo lang, sir. Ano yung mga pag-imo edad pila. Hindi ko nagsabat mga aton sininga subject person. So, recap lang sa liwat ang aton sininga subject person diri sa kalalaki. Mga K5, kag diri nga lugar no, sa bahin sang Barangay Utso, Claridel Street, sulod lon ini siya no mga K5. Kunin niyo ni baluan no ang Capiz Lodge sa unhan lang gid sini no mga K5 sa may right side may ari na diri sulod lon. Amo na diri ang area no may mga pamalay diri nga uman sa mga light materials kag diri inigin ka sa ang drug by bust operation nga nagresulta sa pagka-aresto sa sining subject person naton ni sa kalalaki kay nabakal ni siya ang isa ka sa siya isang ginapatihan shabu kag na-recover pagin siya dugang ang duha ka sa siya isang suspected shabu mga K5 by bust money kag isa ka pouch. So amo na no ang initial information man nga aton diri na gather mismo sa lugar. Ari ka upod na to no. Pwede ko kayo kagawad. Si Kagawad Mario Bautista ibaloon naton. Kagawad sino ang aton diri nga subject person kilala man ni.
2: Wala ko kilala. Hindi mo na dapat sa mga
1: tao.
2: Hindi naman na siya tagotso.
1: Hindi niya tagotso. So pangayaw ni siya. So initial na ton nga info. Ano na paano na sa di ka report diri?
2: Gamon ko ko matindi kasi simple pangayaw ganun din naman na hindi familiar yung itsura sa amin.
1: Nag-board o ano?
2: Wala ko pa ba? Basi nagtagto na nga din, nagiging tagtuan na nga din lang.
1: Okay.
2: Pero wala na nga.
1: Okay, sige, sige. Thank you, good kagawad na Mario Bautista ng mga K5. So, muna, ano, mga K5, kay gintry man aton nga mapamangkot rin aton sining subject person at ang wala man ni siya sabat, tigin na respect man ato na kinamatarong sa aton sining mga kauturan man, no, mga K5.
3: Pues
1: So muna ano mga K5 ang mga recoveries tatlo tanan ka sa si para ang subject person dali lang din na kay Justin Barreto kay Balon nato na no kay sa aton maningagin pa mangkot na ni subject person wala ni sa bato niya sini nga pangalan na pang itinguan aton nga makuha man diri sa aton sini nga mga otoridad no ang initial information ang identity sa sini nga subject person mga ka-K5.
3: Magman ya, spelling mo? John? Okay. Ang Pritz ay?
1: So,
3: R-I-T.
1: Pangalan.
3: Ano ang punta? S or C?
4: Z.
1: Ang pangalan sa nga ito, sini nga subject person is John Fritz Anunoy no mga K5.
4: Z.
1: So, ari na nakuha na naton ang initial na information ni gikan sa ato sini otoridad ang pangalan sang subject person is John Fritz Anunoy, 32 years old na mga ka-K5 kag residente man ini sang Barangay Punta Tabok, Rojas City. So, insakto man no, ang pagpamangkot pagina diri sa kay kagawad Mario Batista nga ti indigali diri residente man sang Barangay Utso. Ang nadakpan sa aton sini nga kapulisan sa ginkasang bypass operation taga Punta Tabok siya 32 anyos mga ka P5. Chuara no sa mga ano hindi man aton mapilit no aton sini nga subject person kay tiway man siya gasabat kon pamangkuton kag sag comment nga face reveal tigad din ko lang siya subong no pero initial info gikan sa aton sini nga authorities ang ara ang subject person si John Fritz Anunoy 32 years old sang Punta Tabok Rojas City. Recap lang kita no ang mga na-recover diri sa iya is tatlo tanan ka sa shay sang suspected shabu lakip na diri ang isa ka by bust item man nga nabakal sa iya kay na mga kakipay kag by bust money nga worth

0: So, anay OFW ni siya ng mga ka-K5 based man sa initial na tendering information. Pero banagani ginarespect man aton no ang aton sining subject person diri nga radapan kay gintry man aton nga pamangkuton siya may interview apang wala ni siya sa Batman no and wala di man ni siya magatag sa sining statement ang mga information nga aton diri nga gather is gikan man sa aton sining ano nung mga otoridad diri no sa liwat ang subject person si John Fritz Anonoy 32 years old former OFW kag residente sa barangay Punta Tabok Aroha City mga ka-K5 na dakpan man ni siya no sa ginkasangan by separation sa aton sining station drug enforcement team sa Aroha City PNP bangod na baklal na bakal siya ang isa ka sa siya isang suspected chabu kagadugang ng mga na-recover sa pagrekisa man sa iya ang another to sa Shea o kung duha ka sa Shea isang suspected shabu mga ka-K5. So sa subong, no? Tapos naman, no, ang pag-marking sa nga ton sininga mga otoridad diri no, sa katapos ng City PNP mga ka-K5. So mga dugang na lang, nga mga information inyo na lang bantayan no, sa aton sininga Facebook page mga ka-K5 may kang kanan sa gingkasa diri nga by basta diri sa liwat no diri ini sa Claridel Street Barangay Utso Rojas City mga ka-K5 ini si ka-K5 Darren sa Lumeo Henson para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Kapis K5 News
1: Madamong salamat ka-K5 Darren Henson. Amoto mga ka-K5 ang coverage. Ang report ni ka-K5 Darren Hinson. Recap ko lang ining by-bust operation nga ginkasa o kon ginpatigayon sa Roa City PNP. Ang subject person mga ka-K5, former OFW, John Fritz Anonoy, taga Barangay Punta Tabok, sakop sang syudad sa Ruas. Nakuhaan ini siya sang droga diri sa may Plaridel Street sa may barangay 8 Roja City mga ka-K5. Kamuto ang pila ka mga update nga ginhatag sang aton sini nga K5 reporter. Agin kasang drug by bust operation. Sako gid subong. Ano yung dugang ng mga updates sa mga ka-K5? Bantayin nyo sa pila naton ka mga news and public affairs program sa K5 News FM. Ang balita nga inyo nabatian ang builog nga ginadulong sa inyo sang klinika D3 Bio. Mga ka-K5, antes kita magtakop diri sa aton sining pagpangalagad, basahon ko na lang pa shout out diri sa aton. Mayong hapon sir Darren, shout out ko lang kay wifey BB Cam sa amon anak. B-Boy Cam sa Con Iloy, Helen Cam, nagapamati gid diri sa Daya Roa City from Reynanti Cam. Shout out sa CVLBM Tuda o Mambusaw from John Lantino Cabales. Hello Sir Darren, mayong hapon, God bless. From Sinalin, Finiquito, Tabigi. Mayong hapon ka K5 Sir Alan, nagamonitor na kami sa programa mo from Bernadette Umitin Calzado. Good afternoon ka K5 Alan, I'm listening from Ivan Ciudad. Good afternoon sir,

O, ga pa shout out man si Alfilon so Catalan. Shout out Alfilonso. Mga ka-K-5, walang alam na, wenta oras sa itong sininga pagpangalaga diri sa El Castigador Program. Ang dugang mga updates. Bantayin nyo, gyapon diri sa K-5 News FM. Tag sa itong sininga Facebook page.

0: Kini ang inyo talos nga alagad ka K5 Alan Catalan para sa El Castigador Program para sa Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin hulo ko na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakas mga butika! D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Kuwex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO, VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan, Maxfor Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Maxfor Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
4: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pumatsyag.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
13: Ako sa Renato, nalarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
14: Ako si Jalistine Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sa DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
10: Healthy nga uto.
15: Hi, Tennis Juanes.
10: Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Tennis Juanes.
10: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa atong kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
16: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sa eye care drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
17: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, may puso!
20: Oras sa K5 News FM, Rojas, alas 6:01 sa gabi.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
21: Number one.
18: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: D3Bio MP Newscast.
18: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
20: K5 sa mga headlines.
18: Maria Rochelle Abroad.
20: Sa mga balitang lokal. Mga pubuluyo sa Rojas City, nagkalain-lain ang reaksyon sa sona ni President Bongbong Marcos Jr. Lalaki patay matapos nga ginlampusan sang LPG tank sa Waayon, Capiz. Armas kag droga na recover sa 31 anyos nga lalaki sa Panitana. Capelco, suportado ang pagrepaso sang Iperalo kag pagkakas sa systems loss charge. Sa dugang mga balitang lokal, pamunuan sang Capelco gin-explica kung ano ang ginatawag nga systems loss. Manguguma arestado sa Banwasang Capaz kag Mayor o kung maayon Mayor Malapaho, isa sa mga nagtambong sa sona ni PBBM. Mga balita ka K5 na nagkahinabo sa palibot sang rehiyon sa Isagon Western Visayas, mga balitang regional. Pagpalaptas ang video sang duha ka mga estudyante nga nagahimo sang indecent act sa Esplanade A11, Likawan 0 sa ICPO. Kag barangay kag SK elections, madayon suno kay Congressman Binate. Mga dalaguan ka K5 ka mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal. Sona ni Marcos, usik sa tiyempo suno kay Vice President Duterte. Senator Amy Marcos, gintawag nga budol ang sona sang iyang manghod. Disinformation, dako nga problema sa Pilipinas suna sa Pulse Asia Survey. Kag 370,000 na ka mga persona na apektuhan sang bagyo Quiapo suna sa NDRRMC. Balita naman kay K5 sa lawas ang pungsong Balitang International. Zelensky kag Netanyahu makigsapol kay US President Donald Trump.
18: Balitang International.
20: K5 para sa balitang sports. LeBron James, opisyal ng miyembro sang Philadelphia 79ers.
18: Balitang sports.
20: Para naman sa atong Balitang Entertainment.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
20: Duha ka mga Filipina beauty queen ginkununahan sa international pageant sa Sri Lanka.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.

0: maayong hapon Syudad sang Rojas, maayong hapon probinsya sang Capizo, Western Visayas, kag sa mga probinsya nga malabutan. Sa ato sa nga pagpangalagad sa mga adlaw sang Martes, Hulyo 28, tuig 2026. Sa kong inyong mangintag, balita ka K-5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.9, 83.7 K-5. Radyo Tawanay sa Banwa sang Pilar, kag sa amon sa nga Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Kag K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day. Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas ka K5, wala sa 6:00 sa gabi. Ang oras ka K5, ang nadulong sa inyo sa Kalhuan, sang Klinika D3 Bio. D3 Bio ka K5, meron sa virgin coconut oil, kag vitamin D3, isa ka soft gel capsule. Agod nga maluigan na aton sa nga memorya para sa aton healthy nga utak, mag-Klinika D3 Bio ka K5. Klinika D3 Bio available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa kaungdan sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Nagkalain-lain ang reaksyon sa pila ka mga bumuluyo sa Rojas City sa ikalimang State of the Nation Address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung sariin may mga nagpahayag sang suporta samtang ang iba nagpabutsyag man sang ila pagkadismaya. Suno kay Toto, isa ka negosyante sa syudad. Nanamian siya sa payag sang Pangulo nga ipatuman ang hustisya nga wala sa akon wala sang ginapaboran nga pamilya akon abyan. Positibo man ang iya pagtanaw sa plano nga kuhao ng system law sa balayran sang kuryente. Pag-atubang sa pagsaka sa presyo sa mga balaklon kag sa tindog sang gobyerno sa isyu sang West Philippine Sea. Apang nagalaom siya nga tani, ginanunsyo man sang Pangulo pag-amyenda sang Rice Tariffication Law. Agod maging mas estable ang presyo sang bugas kag makabulig sa sektor sa mga mangunguma. Sa kabugusan, ginatagan niya sang 8 o 9 kagrado ang performance sang Pangulo kag nagalaom nga matuman ang mga ginpangako sini. Sa piyat nga bahin, nagpahayag sang pagkadismaya si Inday, isa ka vendor sang TATZ. Sero sa iya, hindi siya kontento bangod madamo na sa mga pangako nga wala na tuman kag wala Manila na batsyagan ang kauswagan bilang ordinaryo nga pumuluyo. Dugang pa riya, mapati lamang ini sa mga payag sang Pangulo kung may makita na nga konkreto nga resulta. Ginpahayag man sini nga sa iya pananaw ang mga ginapapriso amo lamang ang mga akon ang mga kontra sa administrasyon kag gini ang matuod nga may kaangtanan sa korupsyon. Tungod sini ka K5, 2 lamang ang grado nga iya ginhatag sa SONA kag nagapanawagan pa nga manaog na lang sa pwesto ang Pangulo. Samtang sunod naman kay Tatay Chodrico nga nagabaligya sang bugas kag nagapamasada sang tricycle sa gabi. Kinahanglan na mapamatudan sa administrasyon nga mapanabat mga responsable sa ginatudo nga korupsyon sa mga proyekto sa flood control. 5 naman ang grado nga iya ginhatag sa SONA sang Pangulo. Para naman kay Rafael Kakeifan, isa ka meat vendor, wala pa siya sang ihatag gagrado sa SONA. Sunod sa iya, makontento lamang ini kung makita na nga matuma ng mga ginpangako kag mga payag sang Pangulo sa iya State of the Nation Address. Sa aton nga mga police report sa K5, patay ang isa ka carpentero matapos sa ginlampusan sang LPG tank sa Sitio Center, Barangay Bungbunga na Maayon, Capiz. Ginkilala ang biktima nga si Jose Mordineo, yara sa legal nga pangidaron, tumandok sang Silay City, Negros Occidental. Samtang ang suspect naman mo si Steve Carlos B. Linaro, 36 anyos, tumandok sa Barangay 1 kon 18A, Negros Occidental, kaglunsay temporaryo nga nagapuyo sa Barangay Bungbungan, Maayon. Sa interview sang K5 at News FM Rojas kay Police Captain Danilo Laron, officer in charge sang Maayon Municipal Police Station. Iyagin pahayag ka K5 nga nagainuman ang biktima kag isa sa mga kaopdanan sini sang nag-abot ang suspect. Dugang diri may natabo nga pagbaisay sa itong asang biktima kag suspect sa di nagresulta ini sa hinaling nga paglampos sang suspect sa biktima gamit ang gamay nga LPG tank. Nag-angkon sa pila sa ulo kagaping akon apipingin ang biktima kagiliyon naman naging padangat sa Bailan District Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Samtang matapos ka K5 ang mga insidente, voluntaryo nga nagsungkang suspect sa mga nagresponde nga kapulisan. Sa karon nga rin ay nisa kustodiya sa Maayon Municipal Police Station kag natala na nga pasakaan sang panumbungon nga homicide. Sa pihang kabahin ka K5, arestado ang 31 anyos nga lalaki sa ginkasang drug by bust operation sa kapulisan Las Dos sa Vientes sang hapon, Julio 27 sa Barangay Poblacion, Ilaya, Panitan, Capiz. Ginkilalang subject person kay alias Jeff Jeff nga residente man sa nasambit nga lugar. Nabakla ng subject person sa isa ka sa chase ang suspected shabu sa balor nga 1,500 pesos bilang buy bust money. Dugang ang recover sa posisyon sang arestado ang tatlo pa ka sa chase sa ginapatihan shabu. Talagip na ang isa ka residue kung sa diing ginabulubanta may kabugaton nga napulo ka gramos kag may standard drug price nga 68,000 pesos. Na-recover man sa subject ka K5 ang isa ka unit sang 38 caliber revolver na loaded sang 4 ka mga bala. Sa karon nga pabilin ini sa custody sang kapulisan. Kag mga pangatubang sang kaso nga paglapa sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa dugang nga balitang lokal, ginpabutsyag sang Capiz Electric Operative ang suporta sa ni sa plano nga repasuhon ang Electric Power Industry Reform Act. Kag sa posibleng pagkakasang systems loss charges nga ginpasalo sa mga consumer sa ilang balayran sa kuryente. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Engineer Edgar Diaz, General Manager sang Capiz Electric Cooperative kon Capenco. Iyaging pahayag ang system loss charge ang ginikabahin sang distribution charge. Apang kanakip ini sa ginatawag nga pass-through charges o kon mga pagsuluktan nga ginapasa lamang sa mga consumer kag hindi nagadirekta sa electric cooperative. Bangod sinigin kalipay sang kooperatiba ang pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikalimang State of the Nation address sang Hulyo 27. Nga luyag sini nga kakason ang systems loss charges nga pasan sa mga konsumidor. Ginatag man sa Capelcom at katuyuan sa IPERA Law of 2001 nga iseparar o kung i-unbundle ang mga bayara akong bayaran sa electric bill agon nga mangin mas maatag sa mga consumer ang ginasukot. Subong managapati ang kooperatiba nga may pila ka mga provision ang layi nga kinahang na naripasuhon o kung amyandahan bangod nga wala na ini nagasanto sa subong nga sitwasyon sa industriya sang kuryente. Mga balita naman ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang Region Size, Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, sila sa 6:14 sa gabi. Ka K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan. Sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Obosip on hilana trangkaso, a Mighty C ka K5. The immunity booster available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: Balitang Regional.
0: Ginapanugyanan sang kapulisan ang publiko nga likawan ang pagpalaptas sang pagpag-repost sang video sang duha ka mga estudyante nga nagahilawa sa Esplanade 11 nga nasakupan sa Barangay Progreso, Lapu'z, Iloilo City. Sa pahayag sang Iloilo City Police Office, posible mag-compromise sa privacy, dignidad kag kaayohan sa mga involved sa video sa tiyong padayo dini nga ipalapta o kon i-repost. Nahibuluan nga nakilala na ang babaeng nga estudyante sa video kag natala na ini nga istoryahon sa mga otoridad kaupod ang iya sini nga mga ginikanan. Samtang ginatumod pa ang lalaki nga kaupod sini sa video nga nagahampang sang kalayo sa Esplanade 11. Sa piyagabahing ginpadugyanan man sa kapulisan ng mga ginikanan nga bantayan sa maayong ilang mga kabataan kag i-promote ang responsable nga paggamit sa social media. Nagpanindugan naman ang ICPO nga ang mga parks, esplanades kag iban pa nga recreational area ang natalana para gamiton sa mga aktibidad, pag-exercise kag iban pa nga mga community engagements. Rason nga kinahanglan mag-obserbar ang kunsang proper conduct sa public decency agud na maintainar ang kahiluwayan kag kaayuhan. Sa dugang nga balitang regional, ginkumpirmar ni House Deputy Speaker kag Bacolod City District Congressman Alfredo Abilardo Albe Benetes nga madayon ang barangay kag sangguni ang kabataan election city nga tuig. Pahayag ni Benetes apisar nga wala ini napalayan ni President Marcos sa kon President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang State of the Nation address. Iyan naman na istorya si Interior Secretary June Vic Rimula kag na desisyon na nga ipadayon ang pinilian. Himpahayag niya nga rason kung nga dapat madayon ang eleksyon ang bangod nga ang mga rason nga ipadelay ini ang wala na nag-exist. Nahibiloan nga natala na patigayuno ng BSKE sa maabot nga Nobyembre 2026.
1: Balitang Regional.
0: Oras sa Pilipinas ka K5 alas 6:17 sa gabi. Ka K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan. Sa Klinika DTX 500. DTX 500. Mayara sa Kampalaya Leaves, kag D-Sugar, Sugarcane Extract, isa ka herbal food supplement. Ikaw mayara sa hypertension, diabetes, or any kind of heart diseases, DTX 500, the superior antioxidant. Kakayfag sa mga Balitang National.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Usik lang sa oras sa mga Filipino ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. suno kay Vice President Sara Duterte. Sa isa ka interview sa Vice President kon Presidente sa The Hague, Netherlands, matapos magbisita sa AMI nga nabilanggo sa International Criminal Court nga si Anay Pangulong Rodrigo Duterte. Kapareho sang tinalikdan nga tuig, wala ini maglantaw sang sona. Wala man inisang plano nga lantawon o kung basahon ang unod sang sona bangod tagapati ang opisyal. Kausik lang ini sa oras sa mga Filipino. Nahibaloan nga isa ang Vice Presidente sa imbitado sa sona. Apang may biyahe ini sa luwasang tungson sumugod Hulyo 16-31 sa Office of the Vice President. Sa piyakabahin ka K5, apisar nga wala magtambong sa gindulong State of the Nation Address ang iya kaugalingon nga manghod na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gintawag sa gihapon ini ni Senadora Amy kun Maria Imelda Josefa Remedios Romualdez Marcos kun kilala bilang Senadora Amy Marcos nga budol. Sino pa sa Senadora, pambubudol ang pahayag sa Presidente nga malapit na lang pasakan sa kaso sa Ombudsman ang ila pa kaisa nga si Anay Speaker Martin Romualdez. Gina-question man sinig kung nga ang madasig ang pagpasaka sa kaso sa mga Senador nga kontra sa administrasyon apang tuman kahinay sa mga kaalyado. Ginapanindugan man sini nga wala sang nagaisahanon nga korupsyon na si Romualdez. Nahibaloan nga sa imbukada pa lang sa pahayag ni Pangulong Marcos, ginsiling-siling nga handa na ang Ombudsman sa pagpasaka sa panumbungon bato kay Anay Speaker. Inisigi hapon na may kangtanan sa anomalya sa ginapatuman nga proyekto sang gobyerno ilabi na sa Flood Control Project.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita naman ka K5 sa luwasang pungsan, Balitang International.
1: Balitang International.
2: International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:20 sa gabi. Ka K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan sang DTX Coffee Mix. Ang kape nga paborito sang masa, ang kape nga dilabas na manamit kag maaroma kundi healthy pa nga kape. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International.
0: Magapagigkita sa Ukraine President Volodymyr Zelensky kag Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kay US President Donald Trump sa separado nga pagsapol sa White House sa Martes, Hulyo 28. Nahibaloan na ka-focus sa mga pagsinapos ng tatlo ka-leader sa kinagamo sa Ukraine kag Middle East. Sira sa isa ka-opisyal sa White House, magapakigita si Trump kay Netanyahu agad istoryahon ang giyara sa Iran subong man ang pag-uswag sa mga negosasyon sa Lebanon. Kagpag-istoryahan agad palawigon ang Abraham Accords o kon peace deal. Ginako naman ni Trump kay di sila lubos nga nagaugyon ni Netanyahu pag-abot sa Iran apang nagapabilin nga parehong paglantaw sang duha ka mga leader. Samtang sa pagpakigsapol naman ni Trump kay Zelensky, pag-istoryahan sang duha ang nagapadayon nga peace process sa tunga sang Russia kag Ukraine. Sada naman sa US official, tiuna agad tapuso ng giyara sa tunga sang duha ka mga pungson.
1: Balita International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinapa.
1: Balita Sports. Balita Sports.
0: Opisyal na nga ginpakilala ang sang Philadelphia si NBA superstar LeBron James bilang pinakabago nga miyembro sang team. Kadungan sang anunsyo, ginpakita sang Sixers sang jersey ni LeBron nga may numero nga 23 nga liwat niya nga pagasuksukon sa bagong nga hungna sang iyang karera. Sunod kay Sixer managing partner Josh Harris, dunga akong dako nga kadungganan para sa team ang pag-abot ni LeBron. Ginalauman nila nga makabulig ang veterano sa basketball player agad mabalik ang hubon para sa kampyonato kaupod sa ni Joel Embiid, Tracy Maxey, Jaylen Brown kag VJ Edcombe. Sa edad nga 41 anos, handom ni LeBron nga maging labing una nga player sa kasaysayan sang NBA nga magdaog ang kampyonato sa apat ka nagkalain-lain nga team.
1: Balita Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment.
1: Balita Entertainment.
0: Nagpaulis ang paasidungog sa Pilipinas ang duha ka mga Filipina beauty queen matapos pareho nga naangkon ang mga titulo sa isa ka international beauty pageant nga ginhiwat sa Negombo, Sri Lanka sang Damlanlag. Ginkilala mga tiglawas sa Pilipinas sa sanay Alexa akon Alexandra Krishna Oreño bilang Miss Tourism. Samtang ginkilala naman bilang Miss Teen Tourism si Maria Kathleen Monharden sang Boracay. Samta nakabata naman si Mohardin sang pasidungog bilang Charity Queen, Best in National Costume kag Best in Talent. Nahibiloan ginabugusan sang 18 ka mga kandidata ang nagpaindis-indis sa nasambit nga pageant.
1: Balitang Entertainment. Maria Rochelle Abroad.

0: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sang Martes, Hulyo 28 to 2026. Ako ang nagintag balita ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebro. Live inyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyo mga radyo 10.9, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwas ang Pinas. Sa amon sila nga Facebook pages sa K5 News FM Rojas ka K5 NFM Rojas Digital. Sa liwat ka K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa aton mga K5 Silid supporters, mga Facebook viewers. Good evening kay Ma'am Elsie Aconia, kay Ma'am Roda Donato Amado, kay Ma'am Marisol Ketchon Kadigal. Ginagreet niya ang family Kadigal Ketchon election sa Sitio Hiropay. Bye-bye sa pagkang sasapian. Good evening also kay Sir Duy Arthur, kay Ma'am Senelene Fenequito Tabigay. Sangalan na gid lamang sa bugos ng kabon sa K5 News FM Rojas sa partners technical side ka K5 Michael John Ditoga and ka K5 Alvin Pagunsan. Sangalan sa amon yung news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa amon station manager ka K5 Ami Orlean Sberondo. Especially sa amon yung big boss, chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
4: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compound
6: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis!
7: DDX 500!
6: DDX 500!
8: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
10: Sa isa ka adlaw,
9: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
10: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
9: Okay, namin nagit sa akong nga mat.
6: TTX 500, Mighty C,
11: ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
6: Mighty C,
1: mabaka sa mga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
1: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Nagginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
20: Excel Food Superman for Men.
21: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
20: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
22: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, ma ayaw kitang TTX 500.
20: TTX 500!
23: Mapakal sa mga butika.
20: TTX 500!
24: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
25: Memory Advanced C.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold
0: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Nabanhaw gikan sa mga minatay kag nagdala sang iya panagsihon sa ila atubang. Apang ginpatigaan nila ang ila mga tigipusoon batok sa tanan nga pagpamatuod. Kag nagtinguha pagani sa pagkuha sang iya kabuhi. Nagtinguha pa sila ang mga Hudyo nga patyon si Kristo bangod sa iya mga hinimuan nga milagro. Juan 12, versikulo 9 hasta sa 11. Ang kasuguan kag ang mga manlagna amo ang gintangdo nga mga ensya sang Dios para sa kaluwasan sang mga tao. Si Kristo nagsiling, tuguti sila nga maghatag sing igtalopangon sa sining mga ebidensya. Kung hindi sila magpati, hindi man magpamati sa tingog sang Dios sa mga pulong, ang panagsihon sang isa kasaksi nga nabanhaw, gikan sa mga minatay, hindi pagpamatian. Yadtong nagapamati kay Moses kag sa mga manalagna, hindi magkinahanglan sing mas dako nga mga kapawa sang sa ginhatag sang Dios. Apang kung ang mga tao magsikway sang kapawa, kag mapaslawan sa pag-apresar sang mga oportunidad nga ginhatag sa ila, hindi sila makabati kun ang isa. Hindi sila makabati kun ang isa gikan sa mga minatay magkadto sa ila nga mga mensahe. Hindi sila makumbinsi bisan sa sining ebidensya. Kaya itong mga nagsikway sang laye, kag sang mga manalagna, nagapatig-agid sang ila mga tigipusoon sa bagay nga isikway nila ang tanan nga mga kapawa. Ang paghambalanay ni Abraham kag sang manggaranon, anay nga tao malargwayon. Ang leksyon nga makuha gikan sa sini amo nga ang tagsa katao ginhatagan sing bastante nga kapawa para sa pagtuman sang mga katungdanan nga ginapangayo sa iya. Ang mga responsibilidad sang tao nagakaigo sa iya mga oportunidad kag sa mga pribilehiyo. Ang Dios naghatag sa tagsa katao sing bastante nga kapawa kag grasya sa paghimo sang buluhaton nga iya ginhatag sa iya nga dapat himuon. Ang pagpahambalanay ni Abraham kag mga magaranon nga tao, importante nga atong maintindihan. Ang leksyon nga makuha diri gikan sa sini amo nga ang tagsa katao ginhatagan sing bastante nga kapawa para sa pagtuman sang katungdanan nga gipangayo sa iya. Ang mga responsibilidad sang tao nga kaigo sa iya nga mga oportunidad kag mga pribilehiyo. Kung ang tao mapaslawan sa paghimo sang ginapakita sang dutay nga kapawa na iya katungdanan, ang mas dako nga kapawa magapahayag lamang sang pagkadi matinumanon pagpatumbaya sa pagpauswag sang mga bagay nga ginhatag. Siya nga matutom sa dutay nga butang matutuman sa madamo. Kag siya nga hindi matarong sa dutay nga butang hindi matarong man sa madamo. Ang mga nagadumili nga masaligan ni Moses kag sang mga propeta kag nagapangabay nga himuon ang pila ka mga makatilingala nga milagro, hindi makumbinsi kung ang ila handom hindi matuman. Ang paanggid sang manggranon nga tao nga sila saro, nagapakita kung paano ang duha ka klase nga ginarepresentar sining mga tao ginabulubanta sa hindi makita nga kalibutan. Wala sing sala ang mangin manggranon kung ang manggadola matigayon paagi sa injustisya. Ang manggaranon nga tao wala ginakundinar bangod sang iya manggad, apang ang kondinasyon yara sa iya kun ang mga paagi nga gintugyan sa iya ginagasto sa kakagod. Mas maayo pa nga ibutang niya ang iya kwarta sa tupad sang trono sang Dios paagi sa paggamit sini sa paghimo sing maayo. Ang kamatayon hindi makahimo sa bisan sino nga tao nga imol nga sa amo nagadidikar sang iya kagulingon sa pagpangita sing walay katapusan nga mga manggad. Apang ang tao nga nagatipon sang iya bahandi para siya kagulingon, hindi makadala sang bisan anod sini dito sa langit. Yan pamatudaan niya ang iya kagulingon nga isa ka di matutom nga tulugyanan. Tation sang isa sa iya kabuhi, mayara siya sang iya maayo nga mga butang. Apang nalipatan niya ang iya obligasyon sa Dios. Napaslawan siya sa pagsiguro sang nangitnon nga bahandi. Ang manggaranon nga tao nga may madamo nga mga pribilehiyo ginarepresentar sa aton subong isa ka dapat kuntani nagpalambo sang iyan mga dulot agod nga ang iya mga binuhatan makalabot sa dako nga labaw nga nagadala upod sa ila sang ginpauswag nga espirituhanon nga mga bintaha. Amo ini
ang katuyuan sang pagtubos, hindi lamang sa pagpana sang sala, kundi sa paghatag liwat sa tao sa tong espirituhanon ng mga dulot nga nadula tungod sang nagagamay nga gahom sang sala. Ang kwarta hindi madala sa masunod nga kabuhi. Hindi ini kinanglanon dito, apang ang maayo nga mga buhat nga nahimo sa pagdaog sang mga kalag kay Kristo, ginadala sa langit nun nga mga hukmanan. Apang ang mga makagod nga nagagastos sang mga dulot sang Ginoo para sa ilang kagulingon nga nagabiya sa ila mga imol nga mga isigka pareho nga wala sing bulig kagula sing ginahimo sa pagpauswag sang binuhatan sang Dios sa kalibutan nagapakahuya sa ila manunuga. Ang manggaranong nga tao, ang pagpangawat sa Dios na sulat sa atbang sang ila mga ngalan sa libro sang langit. Ang manggaranong nga tao, mayara sang tanan nga masarangan sang kwarta. Apang, wala sila na nagapanag-iya sang mga manggad nga makahupot sang iya kwarta nga sa iya kwinta nga husto sa Dios. Nakabuhi siya nga daw ang tanan nga iya ginapang panagiyahan, iya gin pabayan niya ang panawagan sang Dios kag ang mga pangangkon sang mga nagaantos nga mga imol. Apang sa ulihi, may nagabot nga panawagan nga indi niya mapabayan. Paagi siya isa kagahom nga indi niya mapamangkot o kon mabatuan, ginasugo siya nga maghalin sa mga lugar nga indi na niya tulugyanan. Hindi na siya mangin isa katulugyanan. Muna nga sa sini nga pagtuon naton makaturan mga kabiyanan, dakugin nga intindihonon sa labton kon ang mga nga ginsalig sa Ginoo sa aton nga manggad, labi na sa mga damo nga ginsalig nga manggad nga nakapahimo sa ilang manggaranon, kung hindi magamit sang sakto, may dako nga sa labton sa Dios. Lamang ang aton nga tiempo nga ubos na aton anay ni tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan sa magitan ninyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig. Patnubayt gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po ipinagkaloban ng pagkataon na kung na kami makapagpatuloy sa pag-aral sa iyong banal na salita. Pagpalain mo manakinig sa radyo. Pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM, ganyan din ang Siyo Rukamilo Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpalang kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial at protection, ganyan din sa lahat ng mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng Jesus.

0: FM News FM D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ako na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500. Ano
6: kinabatsyag sa barangay
7: po? Ano kinabatsyag mo sa ako?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
7: Tumar kong DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
5: DTX 500.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, efektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
5: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina ako, hindi na problema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
12: Bumakal sa mga butika.
5: I Care Gold.
17: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa akong kingod balay. Testingan ko ang iker capsule. Pag iker drop, amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nag nadula man ang tuman nga kasilaw.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
19: News FM.
18: News FM.
20: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
21: D3 Bio.

0: tatag sa akong tanan yung kwarta mo!
1: Ako? Huldapon mo? Wala ka ba nakakilala sa akon? Congressman ako!
0: Ah! Congressman ka? Kung amo, ibalik ni kwarta ko!
2: Hey! Hi! Galingawang ta!
0: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
4: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
8: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: DTX 500?
9: Di na nalang subong imo sugar.
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over DTX 500 na
4: gito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Lali kasi napit akong tuhod.
12: Arthritis na gali.
13: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sa isa kabula, wala, nagid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
18: Clinica DioFresh.
17: Available now.
4: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
19: isang pala ka lang.
4: Ako,
19: ang linya ko,
4: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
20: Ka! Bang-bang nga naga! Ah!
9: sa pulmo, baby.
10: Extend Supplement for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
10: DTX 500.
12: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
10: DTX 500.
19: Matagal sa mga butika.
7: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
20: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Angay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
7: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
3: News FM.
21: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
22: D3 Bio.

0: Five Galingawan Time!
1: Sa Guwasang Balay, may nakabutang nga ice for sale. Mabagal!
2: Ano ba, Clon?
1: May dulce ka mo?
2: Wala.
1: May soft drink?
2: Wala.
1: May tinapay?
2: Wala gani! Kamangos imo karon ah! Kita mo oh! Ice for sale! Ice lang baligyan namon! Bango ah!
1: Mas bango kaya eh! Balan mo na gin! Ice lang baligyan nyo! Sagad ka pa pamangkot kung ano baklon ko!
0: Hey! Five Galingawan Time!
2: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: So, anong stuloyahan ta subong?
7: Coconut oil, pinakakampiyon sa tanan, ang ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Cold press means ginpuga lang.
8: Wala kagiinit.
7: Wala kagiinit.
8: Wala ginluto.
7: Wala ginluto. Natural way, ginpahandungan para magdaog ang lundang, magsaka ang ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil. That kind of extra virgin coconut oil is the best, the most effective, pinakadamo lauric acid, pinakadamo caprylic acid, caproic acid. Those are medium chain triglycerides. Medium chain triglycerides that are plenty useful. Pero gabi kadamo ang iya usage sa ato nawas. Amo na ang storyahan ta subong, no? Tinig-inom ka D3 Bio. Si Doc Ramil kabi, ginkagat mo anay ang kapsula before mo siya tunlon. Before mo ginkagat mo siya, sugod na sa baba mo.
8: Sa mga baba da, pwede na siya kagaton.
7: Kagaton?
8: Mga may gingivitis, sir.
7: I suggest you use 2 capsule para ma-feel nyo, no? Para ma-feel nyo ang mag-swish
8: nila. Oil pulling la.
7: Oil pulling mo? Tanan nga maagyan sang oil, sang D3 Bio, sang extra virgin coconut oil, sang D3 Bio, kakas na ang imo mga oral microbes, mga bacteria, kag mga fungal infection mo na sa baba mo, kakas na kay D3 Bio. Once tapos mo na, you may. No? You may swallow it. There's no problem about that. Ambal mo, paano to microbiota?
8: Patay na to ya.
7: Pagpanaog ya sa
8: ang wala mapatay, ang D3 Bio.
4: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
8: Ang function sang D3 Bio.
10: Arayan.
8: First step pa lang to.
7: First step pa lang.
8: Kung gasalakyan ka, primera pa lang to.
7: Si lauric acid pa lang to, ah. Kag si caprylic acid, kag si caproic acid, sila pa lang to, naog sa imutyan. Pag naog sa imutyan, sino ang nayahimuson? Si H. pylori. Si H. pylori.
8: Pag magdamo si H. pylori sa imutyan, ga-acid ka, sir.
7: Ga-acid ka.
8: Gataas ang imong acid sa tiyan.
7: Correct. May acid reflux
10: ka. Kung naman, sir, nami siya sa mga may balatian nga ulcer.
7: Correct.
10: O gasang
8: ulcer, hyperacidity, may mga problema sa GERD. Tantawa ba, sir boy, ang GERD, ang kontra niya, ang mantika. Pero the only nga mantika para makorek siya is the BCO from D3 Bio.
10: Friendly nga mantika ni sir boy.
7: Friendly nga mantika.
8: Pero katong mga mantika ang ginagamit mo prito, katong naggisa na, mga trans fatty acid, gadugang palala ang imong acid kag ang imong GERD.
7: Correct. Before si D3 Bio maghalin sa imutyan, sino ang ginapangita niya? Ginapangita niya si Acidophilus, si Lactobacilli Acidophilus. Si Lactobacilli Acidophilus, isa klase ka probiotic. Ini siya nga probiotic has the ability to withstand stomach acid. Pero jutay na lang ni sila, lalo na kung gabusal ka sa lawas mo, no? Wala ka kakaon mga food high in fibers, wala ka kakaon sa mga food nga fermented.
10: Wala kaon ka tamis.
7: Wala kaon ka tamis, jutay na lang ni sila. Padamuon ni sila ni D3 Bio. Di once, kung damo na ang yatawag nga Lactobacillus Acidophilus, layo ka na kay H. pylori. Because this is the only kind of probiotics that hunts ginapangita si H. pylori. Mm-hmm. So, gin-cure mo na, gin-patay mo na sa H. pylori, gin-binlan mo pa security guard ang imo chan.
8: H. pylori. Kag hindi lang dara sa Ruboya, ginaano pa niya promote nga magtubo o magdamo ang imo nga mga mucus.
7: Correct.
8: Lining.
7: Repair of the mucus lining nga ginguba ni H. pylori.
8: Lantawa bala ako ano ang bintaha, benepisyo kung nagainom ka D3 Bio compare lang sa plain nga D3. Correct. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio is not D3, it's the BCO in BCO. D3 Bio.
7: Correct.
4: D3 Bio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal, sumagbuti ka. D3 Bio. Health. News D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isa man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio, ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin ulo ko na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Physio. Ang Physio. Yumay D3.
14: Mangabuti ka.
15: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan? Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Sport Biotics
4: DTX 500.
16: Nagkataon mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag DTX 500 na.
16: Masaminig ka palatian?
4: I-DTX 500 mo na.
16: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka.
16: Mag DTX 500.
4: Agbot maging mas hubid sa edad ang itsura.
16: DTX 500.
4: DTX 500.
17: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
18: Imong blood sugar test,
17: ilatong score gani?
18: 470.
17: Nagtiko 2
18: sa gabi, 2 sa agad.
17: Ilan na lang imong blood sugar?
18: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
19: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
19: DTX Beauty Soap.
21: Pamakal sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
22: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
19: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
23: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
19: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
24: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
19: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
24: Ga! I-shoot na ga!
19: DTX 500.
25: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong Roa City. Sakit ako sa heart, rin lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
19: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
26: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
15: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na ako nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
5: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: D3 Bio. Tomorrow.

0: Bao, anak. Wala sang murto. Ngaamo na yung mga ginapamangkot mo.
1: Di kaya ambal sa ako ni Yaya. Mayara ako ng murto.
0: Ano, anak? Hambal ni Yaya? Wala man tanak sang Yaya.
2: Hey, I'm Galing Nyawanta. K-5 Galing Nyawanta.
3: Hello, Tay?
0: Ano to, anak?
3: Honeymoon na namon sang asawa ko subong, Tay, pero hindi ko kabalo ko na nung ubrahon ko.
0: Ay, abaw nga bata, di. Amo di ho, ang malaba kag matambok nga parte sang lawas mo. Isulod mo to sa may mabuhok-buhok nga parte sang lawas, ya?
3: Oo, Tay. Ari na, Tay. Nahimo ko na.
0: Okay, okay na.
3: Oo, Tay. Gibutan ko na ang ilong ko sa ilok, ya.
2: Yeah! Hey, hi, Galing Nyawanta.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: K5 News FM. News FM. Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
6: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: landas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
5: Sa kadlo, kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaw. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya, vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan, kikidyan ako ginadutlan sa balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, no. Nagin ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
3: DDX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
16: Performance mo bala? Maluya na?
17: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin.
17: DGX 500.
19: O, si Katrina Zapian Ka. Sang una dako ginangako niya problema sang ako gintubuan sang acne, gani sang nabatian niya sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
16: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadalas ang UV rays kay blue light, dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, At para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: campeón, campeón, campeón, campeón.
1: K5 News FM.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
4: mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio, D3 Bio.
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Sporebiotics, ang best friend sa mga kabulan. Babaihan. Sporebiotics. Binamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
7: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangon sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
9: Q7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko?
10: Ano sa una ang imo
11: blood pressure?
9: 180 over 100.
10: Sa isa ka adlaw kapila ka magino?
9: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
12: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Bistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
15: Gah, mag-joy ride man tabi ka.
16: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
15: Tika, ma-joy ride na ta.
16: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
2: Siyempre, naka-extend ko ya.
15: Basta sagad nga driver, extend, lover.
2: Extend Supplement for Men.

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang

0: IK Drops. Mabakas sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ni carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin tayon ang akong ulos.
2: Dala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
2: Silingan ang mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
6: Basta.
2: Ano tayong ito?
0: Ma-edukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Prophylaxis, amon ni hambal pin mi sa mga doctor. Dapat mag-prophylaxis ka or preparing yourself para sa any infection. So, when you say prophylaxis, pabakudon nimo ang immune system nimo actually. So, sa aton nga prophylaxis, damo sang mga paagi sa kung paano himo ng prophylaxis. Sa aton, ang gina-advise naton, timprano nga tulog, magkaon sang utan, magkaon sang prutas, magkaon sa mga healthy food, ipaiway ang tamis, paiway ang mga mantikaon, and kung kagaw ang istoryahan, number one mugid dapat nga hindi pag-imiss kadadlaw is D3 bio, wide spectrum. Tanan nga kagaw, bacteria, viruses, fungus, tanan, kaya niya, pati na gani, anti-helminthic pa ni siya, no? Pati imo mga protozoans, mga bitok-bitok, kakaspa. And, ganami pang imo nga, mudo. Iparis mo ang Mighty C, which is the super booster sang immune system, and then DTX 500. If you got this three, bakod ang imo ikaayong lawas. Inom na lang damo nga tubig dayon ha, adequate rest. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ning pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina. Paano ina likawan? Kaupod ta sina nga diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Oy and Doc Sammy Pedrosa, answer boy Sulweta, Doc Ramil.
8: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa na inom nyo na ang inyong nga DTX 500 Mighty C or Pure C kag D3 Bio.
7: Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, no? Pakadto sa ulcer, kag maseryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly appendicitis.
8: Sakto, Sir GP. And suno sa World Health Organization, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog nga kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer. Grabe, GP, no? Sa acute appendicitis o kung gulpi nga paghupag sa imong appendicitis. appendix. Kabay pa nga nainom nyo na inyo ano daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyong mga appendix. Istoryahan to kung paano.
7: Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches,
8: no? Nubo lang.
7: Tubtob sa karon wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini. May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics. And not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
8: Mugid, grabe ka sakit, Sir JP. Kung maghubag ang imong appendix. Siyempre, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
7: Grabe, ano?
6: TTX 500!
9: Ginakano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya po on gag sa ako niya baywang pagka pati namon nga may DTX 500
7: sa kapila ka maginay
9: sa pilmero katatlo sa subong kaduana
7: subong kamusta
9: huwain ay ko ginapatsyak maskin gamay
7: anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500
9: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton
6: DTX 500
8: ang acute appendicitis ang pinakakumon nga abdominal emergency kag kinahanglan gidsang surgical intervention especially naglupok na so isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress sa mga experimental kag clinical studies ang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kong nakapreparar ka. Ibagid kong nakainom ka DTX 500 kag Mighty C.
7: Correct. And then comes opportunistic bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties sang DTX 500. Kalabanan nga cause sang appendicitis amo ang nagsupo ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
8: Dapat causing, hindi ka constipated.
7: Causing increased pressure pagdamo sang bakterya kag pag-inflame sini.
8: So, amo na ka importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuan niya, ma-prevent. Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP. Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganormal, imo pupo. Muna ang rason kung nga ginaparista ang Mighty C, sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imo nga appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag Mighty C, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pagdevelop sang acute appendicitis. So, una, oxidative stress nga nagatuga sang inflammation. Expert na ang DTX 500 kag Mighty C. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imo mga selula sang lining sa sulod sang imo nga appendix. Then ang Mighty C, siyempre, pabakod sa imo immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kagainom sang Mighty C.
7: Kag Pure C, ano?
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Gamay nga bagay kung ikumpara mo sa gasto kung operahan ka. Ang appendectomy would cost around 60,000.
8: Daw kagamay lang ganun. Gamay lang ganun estimate. Ako ang guro, Sir GP, mga around 300,000.
7: Grabe, no? Kung laparoscopic appendectomy procedure, no? Mas
8: nagamahal.
7: Kag depende sa hospital, kag sa room mo, kag
8: pero
7: sa doktor.
8: Pero kung nag-DTX 500 kagang Mighty C,
7: gamay lang gasto
8: mo. Pilam lang kapiso gastuhon mo. Hindi lang appendix siya buligan. No, damo pa na yang ansa na buligan.
10: May paman pa.
8: No, imo mga kaugatan, gabakod. Sa Mighty C kag Pure C pa lang, gabakod imo mga kaugatan para di ka ma-stroke, di ka ma-almoranas, di ka ma-varicose.
7: Aneurysm.
8: No? Wala aneurysm, wala cardiovascular diseases. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, gabakod ang imo immune system. Efficient ang imo tissue repair. Gataas ang imo nga collagen
7: formation.
8: Daog kaya.
7: Daog.
8: Hindi lang appendicitis ang ginhambalan nato di. Damo ang kaya mabuligan sang DTX 500 kag Mighty C. Especially imo mata hindi ka dali mabulag na minasya.
7: Hindi mo utod tiil mo ano. Agree ko sina doc kag hindi lamang ina ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C malikawan man ang high blood pressure, diabetes, fatty liver, heart kag kidney diseases.
8: Nami imo tulog, hindi kadali matigulang. Amo yung pinakanami nga linya, Sir Boy. Hindi kadali matigulang. Daw si Engineer Alba Blanc.
10: Hubin lang Japon.
8: Hubin ka lang lang tanong bisa nag-edad na ka sa isinta. hubin ka Japon. Hindi dali magubay mo pancreas para makontrol yung blood sugar. Hindi dali magubay mo kidney, nami mo heart, imo selula, imo skin. Hubin ka tama tungod kay adlaw-adlaw ka nagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
7: So, ang important say, no? Sir Boy, sa imo pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, nga mo intention tani nga hindi magnubo, hindi magtaas sugar mo, unknowingly, ginaproteksyonan mong imo appendix. Correct. Hindi ma-inflame.
8: Damo.
7: Ang natuloy appendix, pati pancreas mo, atay mo.
8: It's an overall health because ang super antioxidants nga makita mo sa DTX 500 Mighty C kag Pure C, hindi basta-basta wala sa may makatupong, Sir Boy.
7: Correct. So, DTX 500?
8: Kang ila expertise is all free radicals. In short, ang tok-tok sa imong lawas.
7: Di kon infeksyon na makagbakterya, tilain naman ang kombinasyon ta.
8: Ati yun.
7: Dada na ay kasunod si D3Bi.
10: D3Bi.
7: So, kung nataw ni mo, ang DTX 500 kag Mighty Sur Pure C, encompassing. Damo!
11: DTX 500!
12: Ako si Herminia Titong, 53.
7: Tilang imo blood sugar sa una?
12: Sobra 300.
7: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
12: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
7: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
12: Oo.
7: Ano nakadugay ka naginom?
12: Mga sobra na isa ka bulan.
7: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
12: Oo.
7: Anong resulta? Pila na?
12: Sobra na lang 100.
11: DTX 500! DTX 500! DTX 500! DTX 500.
13: Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow.
13: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabiring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
7: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
13: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gitingi sa akon nga lawas.
11: DTX 500 Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Kalita kay Thanos tagabgaygan niya. Trangkaso bay ako, tapos napilahan ako sa inyong makus Pure C. Ng mga dalawa ka adlaw nakabangon ako.
11: Pure C vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako pala si Ray Relota from Sanangit. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Noong umpisa, nakainom ako ng Pure C. Wanda yung pakiramdam ko, tapos hindi ako na mabilis mapagod.
11: Pure C vitamin C.
16: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
17: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
17: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Kung may chance nga galupok ang appendicitis, pwede galupok ang imo ilong.
10: Amo nang natawag nila nga
8: po. Amo lain gidya nga lupok.
7: Hindi niya medical emergency, pollution emergency.
10: Correct.
8: No? Ang lami lang lupok sa no sa baho sa ilo kay wala gasto. Pero malato lang ang bulong sa kung galupok nga baho sa ilo.
7: Isa ka hapon niya, wang kagamit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
8: Maligo ka. Kada ligo din mo dapat habon kagid sa Santon Plus Herbal Soap.
10: Correct. Kada maglaw gid pa.
8: Nusnusay ang ilok. Sang habon.
10: Oh.
7: Padas nanda yon sang
10: Clinica Dio Fresh no with VCO ni Duwa. Duwa ni ang clean ang Santon Plus Herbal Soap kag ang Clinica Dio Fresh with VCO may lauric acid nga gatap na sa pagbaho sang imo lawas. That's why fresh na fresh ka, no?
7: Si Mr. Extend. Engineer Ronnie Albao. Sila nga ga-extend gi kuya kada.
10: Gamit siya.
7: He's proud of it. Kinami niya kul circulation.
10: Hindi lang sa GP sa kwan na sa front IP ka kundi for blood circulation.
7: Bilog ka. Oh. Gahubin, ang nami, makita mo sa extend, kung ga-extend ka, ga-pula-pula, ga-pinkish yung buya. Kay tanan nga mga farther,
10: mga punta-punta,
8: labot digits ka, dasig ka kapadamo. Makaapat ka na yun.
10: Makaapat ka. Makalaikan ka na yun.
8: Makalaikan ka na yun.
7: Okay, so while labot sina nami pagid to aid circulation is ining pagmasahe. Hindi ka mo sagi inom sa mga pain reliever dayon. Sakit laman ang lawas, banyo sibla na isang Santon Plus herbal
18: sakit
7: oil.
18: Sakit sa ulo, sakit sa tiyan, no? Banyo san lang Santon Plus herbal oil.
7: Kaya hindi na gel ha, piki na yung gel nga galibot na.
18: Oil
7: na siya ha.
10: Ang oil not only has that therapeutic effect, no? Nga kwaon niya ang pain mo, kaya init ang imo muscles, kag imo da skin, ginagaan ka pa sang benefit of the miracle of touch, no? The touch therapy, no? Habang ginamasahi ka, gataas ang imo serotonin, gataas ang imo oxytocin, ang dopamine mo. These are happy hormones nga gakwa ka sa masahi po. But there's more to that, no? Kung ginamasahi ka, namigidya ang mood mo, no?
7: Correct. Make your day complete by drinking coffee, aga pa.
19: Especially kung ikaw ang manugmasad. Mas lapit ka sa ginamasahi mo.
10: Correct. Engineer, palpalaan lang.
19: The healing power of touch.
10: Pero ma-therapy ka pa-paman, no? Kanami sa, ano? Nami sa ilong.
18: Kagang kanami lang sa aton nga Santon Plus Herbal Oil, kay may aras sa sangitawag VCO. No? Mga katol-katol sa panit, wala ba nyo sa aton?
7: Pwede. Ang kanami, ay hindi niya kumo init sa kayo effective ba maka skin allergy ka na iya mo gusto lang niya ang iasininga
10: gusto niya warm
7: lang iya nga init so now so nami gid ang bal ni Dr. Ramil sa mga may edad na abi pagbugtaw niyo sa aga painitan yung tiyan niyo kampyon ang DTX Premium.
10: Correct, no?
7: Kapin pa kung prone ka sa diabetes.
19: DTX Premium nga pugaan mo sang Nitribio.
10: Kampyon. Kung mga pensyonado da, ngaway na ginapalibugan sa life,
19: na lang na
10: DTX Premium plus Nitribio, kampyon, no?
19: Kung ako may pensyonado, sir boy, ang iyong buwan nga, mga piko aga pa, may DTX Premium, butangan ko Nitribio, 1 hour after, mainom ko sa ako nga juices.
7: Enjoy your life.
10: Prolong and enjoy your life. Importante kaya na hindi lang prolong your life. Your quality of life should be there, no?
19: Kung gusto ka, hindi ka na mag-enjoy sa mga buhi, pa gusto ka na kaon. Para lipot yung mga buhi, mapatay na dahil timprano.
7: Para makasave ka, pag kamo lang ni Mrs. mo, abiya ma-premium, Rayo Coffee ka sa imo nga mga kabulig sa balay.
18: Para nga,
7: kabulig ka pa sa tao.
19: Pero ang kape sa masa, DTX
10: Coffee Mix. Pabulito ni Sir Eljan.
19: Kape sa masa, DTX Coffee Mix, kag Rayo Coffee.
20: DTX 500!
21: Ako si Laylay De La Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
7: Ano ang imo ginabatsyan?
21: Taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka, ma'am, DTX 500? Pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
21: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80.
7: Subong sir. Pila na lang imo nga blood pressure?
21: 120 over 180,
7: wala
21: sir.
7: Ka maintenance?
21: Wala na, sir. Kundi DTX lang.
20: DTX 500! DTX 500!
22: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
7: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
22: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag domidyo may nag ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang tulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, yung 2 times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, morning, oo, dawa-dawa ko. So, inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, git. So, buong gimintinans ko, nag-git, sir, ka namin-namit, nag-git sa akong nga mata.
20: DTX 500! POC! Ang alkaline nga vitamin C.
23: Sige sa sinani, nag-antique.
24: May ginabatsyag ako nga ubo. Galala ron bala. Nabatian ko sa radyo nga may Pure C Vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Latap na ang akon nga ubo.
20: Pure C Vitamin C. Pure C Vitamin C. Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
25: Si Marina Siginti ng Sibalom. Lagi po akong inuubo. Naisipan ko pong uminom ng Pure C. After 1 week, gumaling yung ubo ko.
20: Pure C Vitamin C. Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Paano mabuligan ni Nitribio ang quality sleep? No, lain ang tulog, lain ang nami nga tulog.
10: Ang sleep is really important. If you're gonna go back to the una-una sa parts ng Bible, Genesis, even Adam, ginpatulog sa Diyos.
7: Ginpatulog sa anay, no?
10: Ginpatulog sa Diyos so God could do His work. So basically, when you sleep, it's not only that you sleep, you close your eyes, tapos mata ka, no. A lot of things happen when you sleep. And Nitribio helps you to have quality, good sleep.
19: Kagdaan mo rason, Sir Boy, nga ang hindi nami imutulog. Ang kanang mga rason nga among kabangdanan sa hindi nami tumatulog, makorek na sa Nitribio.
0: Lusto. Correct, no? Mm. How does D3 Bio correct your sleep? Ginahilabtan niya gid ang imo sleep hormone, the primary sleep hormone, which is melatonin. Mm. Ang melatonin is basically a cocktail. Anong natawag nga cocktail? Mixklada sa damo pat klase nga hormones. Isa na da si serotonin. No, si serotonin, once accelerated and methylated, forms melatonin. Ang melatonin amo ni ga patulog si imo, no? Makita mo ni ang melatonin sa pineal gland. It could also be found in your gut, no? Some books are saying that ang gut derived melatonin mas madamo sa ara sa pineal gland. Mm-hmm. Ano balaga trigger para mahimo sang ginatawag ng melatonin? Mm. Ang ga-trigger sini is light. That's why kung gabi, natuyo ka na. Mm. No?
19: Kung dulom na,
0: gakatuyo ka na, kagadamo na ang imong melatonin.
18: Mm. Oh, sir, ba'y magtulog ka, kinalang dulom, gid.
0: Correct. Blue lights from cellphone, computers, and
19: likawan.
0: Likawan, no? Mm. Kaya amuni ang gapadugay si imo tulog.
19: So, ang ditribayo, sir, boy, pag-abot niya sa imo tinae, i-enhance niya imo nga gut bacteria. Correct. Or your good bacteria. Mm. Para mag-produce ang sina nga mga hormones.
0: Correct.
19: Especially ang serotonin.
0: Mm. Ang probiotics ay importante gidya maghimo serotonin, because 95% of your serotonin is ginahimo sa probiotics powered by D3 Bio. Mm. Medium chain triglycerides promotes the growth, the environment of probiotics na gahimo sa imo serotonin, nga gahimo melatonin, nga gapatulog sa imo. Mm. So diri mo makita ang isa pa lang nga paagi why D3 Bio could make you sleep better. Mm. Ang D3 Bio promotes magnesium absorption.
19: Wow. Once nga damo ka magnesium, sir boy, relax imo brain, dali ka katulog.
0: Correct.
19: O, mm-hmm. Buok imo tulog.
18: Kung mag-inom ka po na, hindi yes, lang magnesium, sir boy, kundi calcium. Mm-hmm. No? Gapanami mo na sa tulog. Ginapanami ang absorption sa ganatawag calcium kag magnesium. Pinagi sa MCT nga sa D3 Bio.
19: Aside sa melatonin, sir boy, hindi nami mo tulog kung kulang ka happy hormones.
0: Correct.
19: Importante mag-inang dopamine kag serotonin. Imagine lang ang mataw nga may mga problema sa anxiety. Mm-hmm. Mga dalong pada nga problema
0: hindi
19: sa
0: katulog
19: mga,
0: hindi na katulog. Mm. Sus mayo, sip may problema ka, abi mo makatulog ka, hindi.
19: I-D3Bio lang nila,
0: I-D3Bio mo para magdamo ang imo sa serotonin, dopamine.
19: Pero take note, ha, ang I-D3Bio hindi ni pareho sa mga sleeping pills kung pag inumot nami din tulog mo.
0: No. No?
19: It takes months nga maplastar tanan.
0: Mm. Ibalik yang imo regular sleeping patterns, no? Through supplementation of D3Bio. Mm-hmm. That is the effect of D3Bio long term. No, may patuloy labot nga ginpaayo ka sa katalo mo, sa tangkaso mo, kagsipon mo, ginapamayo pa ang imutulog. Because of the benefits of medium chain triglycerides nga ara lang sa D3 Bio.
19: Why isa sa rason nga hindi nami tulog ni mo, sir boy, ang sige ihi-ihi panahon sa kagabion. Labis mga kalakinan, may mga prostatitis or BPH. May
0: mga prostate problems.
19: Prostate problem. Imagine lang mabugtaw ka kalimas ta namuok tulog mo, pero pabugtawon ka kaya na maihi ka.
0: Correct.
19: Okay, okay lang tani iblang manghikas banig nga di ka kabatsyag.
0: Agay, batsyag dyan tupad.
19: Te, ang D3 Bio, sir boy, ginakorek niya ang paghubag sa imo nga prostate. Mm-hmm. Ibalik niya sa normal para magbalik mo ok imo tulog.
0: Mm-hmm.
19: Bastante imo melatonin, pero ato naman ang disturbo.
0: Ang talong naman.
19: Ang imo nga prostate. So amo nang rason nga, mabuligan ka sa D3 Bio kung gainom ka sini adlaw-adlaw. Mabuligan ang imo nga prostate problem. Nga mong rason nga hindi ka katulog.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka Lajester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3
2: yung may Physio.
1: Ang Physio
2: yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3
2: yung may Physio.
1: Ang Physio
2: yung may D3.
1: Bio. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Salita kay Thanos, tagabgaigan niya. Trangkaso ba ako? Tapos napilahan ako. Inyong ako si Pure C. Mga darwa kaadlaw, nakabangon ako.
1: Pure C, vitamin C. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako pala si Ray Relota from Sanangit. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Noong umpisa, nakainom ako ng Pure C. Wanda yung pakiramdam ko, tapos hindi ako na mabilis, mapagod.
1: Pure C, vitamin C.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC.
9: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
9: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Katita sa mga benefits, ah.
0: Mm-hmm. Okay, benefits na ta, no? First and foremost, ako anay, no? Gusto ko D3 Bio, no? Gusto ko D3 Bio K habang katulog ko, ma-repair kong akon lawas. Huwag lang ginapatulog pa ako sa D3 Bio, ginapa namin akon sleep. D3 Bio gives me the ability to repair myself without the participation of my immune system o minimal participation lang. Cause monolaurin, monocaprin and monocaprilin are not immune system dependent. They basically are independent hunters and prosecutors of viruses and bacteria and fungi inside your body. This is the advantage of D3 Bio.
7: Kampiyon. Ang pancreatitis, Sir Boy, Doc Sam, is isa ini ka kondisyon nga naga-inflame ang imo pancreas. May studies nga nagapakita nga kun ang imo gali nga pancreas, Sir Boy, nga naga-secret mismo sang digestive enzyme, the same digestive enzyme kaysa nga makahalit sa pancreas mo, inablang gatulog ka nga busog, maipit ang pancreas mo, iya nga duct hindi makagwa, i-digest sang imo nga enzyme ang imo pancreas. May mga study nga nagambal nga adding MCTs in your diet makabulig sa imo pancreatic health.
19: O di na makita? Especially your pancreatic enzymes. Ang pancreatic lipase, Sir Boy, gatiyog-tiyog lang ni pag healthy ang imo nga pancreatic pancreas, it will provide your pancreatic lipase. Namion niya paggamit ang imo nga mga ginkaon. Ang mismo ang imo ditribayo. Tapos ibalik mangyapon niya ang benepisyo.
7: Grabe, no?
19: Vice versa ang ilang ano na.
7: Ang alpha cells and beta cells sang pancreas i-heal kag i-rejuvenate sang medium chain triglycerides nga ara makita lamang sa D3 Bio.
0: Wow.
7: Sang virgin coconut.
0: Wow. Grabe. Kung ako diabetic ko, baka lig ko.
19: Siyempre. Pag diabetic ko ka, Sir Boy, stress katama ang imong pancreas. Pag ikaw palakaon,
0: stress man ang pancreas.
19: Stress man ang pancreas. So you need D3 Bio.
0: Yes.
19: Now, gusto ko D3 Bio because it improves your IQ and EQ.
7: Ay, kanami.
19: Intelligent quotient.
0: Kinala na sa mga tagiya sa
19: kumpanya. And your emotional quotient.
0: Ay, pinapatan.
19: Kung stressful ka nga klase nga tao, importante na nimo. Kung ikaw manager, gadumala sa isa ka company, you need that. D3 Bio. Because ang keton sa D3 Bio, ang mo ma-provide sa imo para magnami ang imo nga intelligent quotient as well as ganami ang imo emotional quotient because of hormones nga gina-provide like happy hormones, Sir Boy.
7: Yes. Positivity.
0: Oso sa mga
7: kayo ka permi, hindi ka buringon.
0: So mga senior citizen da ha, dapat mag D3 Bio gid no para nami ang paminsaron gapon. Layo ka sa Alzheimer's and dementia.
18: Amo na sa mga kabataan mas sa alam, mas taas ang IQ sang bata nga kwan nga nag-breastfeed para mo sa kwan sa wala nga breastfeed.
19: Iba gid ya ang mga nakagi.
18: Active
19: si Sir Boy ang nakagi ni breastfeed. Ang nami si Engineer Yas, alam has sa subong. Adlaw gaw.
0: Si Engineer Yas pagpanaiyang. May pana siya, baby na siya sa bungo.
18: So ang nanami ang Sir Boy sa ginatuwag D3 Bio. Gintun ani sa Israel ha. Ang D3 Bio hindi lang makapatay sa ginatuwag parasite nga sa aton nga tiyan, kundi pwede naman patyon Sir GP ang parasite nga naga-star sa aton nga buhok.
7: Kay pati kuto. Hamlet.
18: Sa mga nanay lang nga nagaugtas ng ilang kabataan nga damo sa kuto. Pwede na to na siya mapusa ang D3 Bio. I-apply, i-massage lang sa buhok.
7: Sa buhok.
18: And then putso na to sa tuwalya ang ulo sa bata. After 1 hour, husayon, no? Makita natin nga mapatay, kakas ang mga puto sa Sir GP.
0: Tamo? From head to toe, ang advantage ng D3 Bio.
19: Ang head to toe, koto, ang toe, Sir Boy, ka ng nail fungus.
0: Eksima, nail fungus, no? Kayang-kaya ni D3 Bio.
19: Head to toe, no? Kaspa?
0: Kaspa,
19: kag, ano?
0: Eksima, fungus.
19: Fungus sa imong koko. Amo nang meaning sa head to toe.
0: Ang mga koko na nga kakapodpod na fungus. Fungal infection
19: mga punggurod na pwede nyo ya ano pwede nyo mabutangan ya ang inyo nga mga punggur makabulig ang D3 Bio mon was topical oil no iba news mo da nami ya sir boy pag bilog na gabi ni mo yan no may acne ka
0: kakas
19: oh mabulig ka
0: balong ka pa, para makuha ang D3 Bio sa imuguyan na pagkaaga na magsantong plus herbal soap na
19: bunan
0: kakita mo ito
11: D3 Bio
12: ako si Karen nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon kutis nagtry ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis
11: D3 Bio ang D3 nga may Visio ang Visio nga may D3 D3 Bio
13: ako si Jomer katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Andrea, parol kaging. Ang akon ginabadyag kay ang hapo ko dugay na nimo. After nga nagamit ko sa Pure C, mayo na matyag ko.
11: Pure C vitamin C. Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Si Joanne Martin, pambilang dalaga bloating nga akong chan bla tapos magkako gali sa mga utang dayon ko nagalot. Okay, amoto ginpisnan ko lang ang Pure C.
11: Salamat
15: din sa Pure C.
11: Pure C. Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan. Magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
12: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
26: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sas 4 Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
11: GTX 500. Masami ka bala nagaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamuringon malimtan. GTX 500. GTX 500.
27: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
11: GTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Mimi.
29: Dali kasi napit akong tuhod.
28: Arthritis na gali.
29: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Inpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya at ibugit ka tama.
11: Mighty C! Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
31: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akon body odor. Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
32: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
32: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
32: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
32: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
32: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman, balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
32: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipino!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
32: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
8: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
32: DTX 500.
10: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
32: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
32: Memory Advanced.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
1: nga may D3.
4: D3
1: Bio with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3
4: nga may Visio.
1: Ang Visio
4: nga may D3.
1: D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
4: mabakal nga butika.
0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Karmel ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo ko.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabasag ang butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing.
13: Luto na.
12: Ang labahan.
13: Nakasampay na.
12: Ang uniform ko.
13: Naplansa na.
14: Ganito ako.
15: Tigasi.
14: Tigalapa.
15: Tigasay.
14: Tigaplansa.
15: Sa araw si Missy ang masusunod.
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing.
14: Dahil kasangga ko
15: ang Extend
14: Supplement for Men.
15: Lourdes,
14: tapos ka ng maligo?
16: Yes, darling. Come to mama.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
14: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men.
4: DTX 500.
17: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
4: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
1: Memory Advanced Syrup.
13: Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga daga at sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, memory advanced syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
18: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Kag ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
19: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow, my puso!
22: Ito ang radyo ko.
23: Kampyon na radyo!
20: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM.
24: Super Coolitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
25: The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: 95 News FM, oras na ito, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga naghahatagid bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong gabi i-text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kaya sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263. Kag sa liwat sa ating Globe number 0927-448-940. July 28, 2026, it's a Tuesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya, ang hinahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5, Jirili.
0: Amustang imong adlaw, lo?
1: Well, so far, so good. So good, eh, so far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Kamusta? Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good, ah. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagina. Mga ka-K5 kagina siyang late afternoon. Nagbubo ang ulan nga dogin ula ang tubig ulan, mga ka-K5. Gulpyada nga baskog nga ulan. Almost nga naging zero visibility ang mga dalanon diri sa syudad sang Bacolod. Kag nagtaas ang mga tubig o kung ang mga tubig ulan sa mga dalanon nga mga mayor nga dalanon diri sa syudad sang Bacolod. May mga portion nga ginbaha gid, no? Oh, damo na stranded nga mga empleyado kag mga estudyante kay daw late afternoon do almost 5 p.m. na amo ang pagbuo sa ulan. So nagtuga man sa traffic kag malawig ang pag-standby kag paghulat sa mga tawo nga mag-subside ang tubig baha o kung pag-untad sa ulan. But so far, karon ibaloon naton mga ka-K5 kung may bagyo gin man o kung ano ini ang lakat sa panahon naton, ha? Ano man nga panahon, importante mga ka-K5 nga hilway kita sa masakit kag balatian. Aton gin pasulabiho ng aton ingkayong lawas. Butang tagay sa mas mataas nga prioridad nga makakaon kita adlaw-adlaw sa mga masustansya nga pagkaon kang ilimnon para maging mabakot ng aton nga lawas, mga ka-K5. Kang subong man, kaon kita prutas kang mga utat, likaw kita sa mga matamis ng mga pagkaon kang ilimnon, mga maasin kang mamantikaon. Subong man ang mga may mga artificial flavoring, mga powdered juices, kag ining may mga preservatives ng mga pagkaon, kung posible lang likaw kita. Kaya mo ining nagadulot gid sa paghigko sa aton sistema. Nagahatag ini siyang kahalitan sa aton sistema, kag magaresulta ini sa masakit kag balatian. Aton man tagaan

na nga tonsulod pa ni Malay para hindi magtinir ang mga mikrobyo kung mga kagaw or bakterya. Para hilway sa masakit kag balatian ang bilog nga panimalay. Ang stress isa man kag ginatudlo mga ka-K5 nga mayor sang gikabangdanan sa pagsaka sa aton blood pressure. Tungod sa stress nagaka-stroke may nagaka-high blood. Tungod sa stress may nagakatubo nga mga sakit kag balatian. So aton gibantayan ang mga bagay kung mga butang nga makahatag sa aton stress. Likaw gigita ha? Kag hindi gin makalipat sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Sa aton panahon may masaligan kita nga suplemento. Amo ining DTX 500, mapisan siya mangita sa mga toxins nga nagapanago sa aton sistema. Mga toxins nga nagpundo na sa malawing nga timpo, ginapagwa iya mga ka-K5. Kag ginatultol iya ang mga damage nga mga selula, kag ginarepair iya dirili ang mga selula nga mga damage kag mga tissues. Kag ining DTX 500 may ampalaya extract ka panakot. Nagabuligin hatag siyang nutrisyon sa aton sistema. Kag nagabantay gid siya sa aton nga blood sugar. Ang diabetes isa ka balatian nga popular gid sa aton na Pilipinas. Madamo na kita sa nabatian nga mga kilala naton, iban pariente pa naton nga may diabetes. So kung kita mga ka-K5 may aras ang history sa aton panimalay kung aton pamilya sa diabetes, hindi na paghulata. Subong palangadaan, ibaguhan ang lifestyle ni mo, minimize ang pagkaon sa mga matamis nga pagkaon. Kagang aton gin nga, kanon ah, may hinay lang. Kag subong man na dugang pa, inom gin siyang DTX 500 tungod sa ampalaya extract. Nabantayan niya nga hindi maglapaw sa level ang atong blood sugar. Ikaso ginman lapaw sa level ang atong blood sugar, ginapanubo siyang DTX 500 kag may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Importante ni siya kag makabuligin makalikaw kita sa diabetes. Kung sa totoo lang istorya, wala pa sa tao na patay sa diabetes dili. Pero siyang tugas ang komplikasyon to siyang diabetes mga ka-K5, damo naglamatay. Tungod kung may diabetes ka, may dako nga chansang may high blood pressure ka. Maguba ang kidney mo. Maguba ang imo yung atay. Mapiktuhan ang imo korason. Ang imo nga ugat. Ang imo nga dugo. Kadamo siya masakit kag balatian nga ipaandaron siyang diabetes. So kinanglan naton gid ang DTX 500 everyday. Kag luwas nga ginalimpyuhan niya kay nagakontrolar sang atong blood sugar ang DTX 500, nagabantay man kay nagahatag sa dugang nga kabakod sa aton immune system nga para makadepend sa batok naman sa mga free radicals. Katulad sang toxins sa mga free radicals nagahatag mini sang kalitan nga paguba sa aton sistema kay nagaresulta ini sa masakit kag balatian. Atong gininomon adlaw-adlaw DTX 500. Nainom ng Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C ang mugin subong ang superstar sa mga vitamin C sa mga butika. Kay tungod ka nami iya nga vitamin C, pwede mo siya mainom iya. Bisan wala kaya kinanaan mo. Unlike other vitamin C nga kinanglan mo, ganyan may unod ang tiyan mo nga pagkaon. Or else, mahapdos, masakit, magabatsyag ka sa nga hindi nga mayos yung mga tiyan. Mighty C, bisan pagbugta mo, inom ka na yun, no? Huwag ka pagkapanglimog, inom na yun, Mighty C, pwede gin. Kaghapos na siya i-absorb sa lawas, kag kung dasig siya ma-absorb sa lawas, dasig mo siya makahatag sa proteksyon kag depensa batok sa mga sakit o balatian katulad sa ubo, trangkaso, hilanat, allergy, asthma, kag iban pa. Sa adlaw-adlaw na itong nga inom sa Mighty C ang alkaline ng vitamin

0: si naghatag ini sang duga nga elasticity sa aton nga kaugatan. Kag duga nga kaalam sa aton nga immune system. Maltisig nga panami man mga kakipay para sa aton nga mga mata. Now, okay. Sa mga kabataan naman, sige eskwela nila, kita mga ginikanan concern kita sila pagtuon. Ang aton malang na iyang kondisyon sila pirmi, no? Active ang mind nila, alerto sila sa ilang pagtuon. Pero ang isa pagayon nga na-miss out naton ang ilang proteksyon sa ilang kayong lawas. Adlaw-adlaw pa inumang kabataan sa Mighty Sea Syrup for Kids. Kayman ang laton-laton sa ubo kang mga mikrobyo sa eskwilahan. Di miserable si isa kadlaw pila ka estudyante ang kaparihan nila nga ma-istoryahan nila. Makaupod sa hampang, masugata nila sa eskwilahan. So, huwag tagabalo ba si may mikrobyo o kung mahilanat o kung may trangkasyo o kung ano man na nga makahalit sa ilay kayong lawas ang atong mga kabataan ng mga estudyante. So, gani, advice naton is painuma sila. Mighty Sea Syrup for Kids. Alas 9.57 na magkaka-K5. Ari anay ang weather update naton, ha? Nagbo-bo ang ulan sang timba sang late afternoon, mga kakifay. Madamo gina-stranded yung mga commuters naton. Nagbalaha o kung nagtaas ang level sang tubig sa atong mga mayor nga dalanon rin sa syudad sang Bacolod. Ano may bagyo? O kung may low pressure, abit si Kirajirili. Yes, lo. Mga ka-K5, weather update kita na ay mayara subong sang low pressure area kon LPA. Ang okon nga nagdala sang magalumon kag maularon nga panahon sa pila ka mga lugar sa pungsod Pilipinas. Sunod sa pag-asa ng LPA, ulihin nakita sa 310 kilometers silangan sang syudad sang Burungan, Eastern Samar. Manubo ang chance nga mag-develop sa isa ka bagyo ang LPA apang nagadala ini sang mga pag-ulan sa Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao kag pila ka bahin sang Bicol region. Ang Easterlies naman ay nagdala sang mainit na panahon sa Cagayan Valley, Aurora kag Quezon. Apang sa hapon, posible ang mga laptang-laptang ang mga pag-ulan kag pagpangilat. Nag-apekto naman ang localized thunderstorm sa nabiling bahin sang pungsod Pilipinas, lakip ng Metro Manila. Kag amo ini ang nagdala sang mga laptang-laptang ang mga pag-ulan kag pagpangilat. Diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, partly cloudy to times cloudy ang aton panahon sa aga. Apang sa hapon, posible na ang mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura sa kagahon yara sa 26 degrees Celsius kag 32 degrees Celsius naman sa ugto.
1: Show ay bagyo dirile.
0: Wala lo. May posible na lo mag-develop sa bagyo pero mahina pa. Hindi nga LPA.
1: Pero makita ko di mga kakifab sa aton di nga satellite update from pag-asa. May ara nga bagyo na yaw. Dito pagaling layo pa sa Pacific Ocean. Pero te, mga pila thousand kilometers away pa ni Saturn eh. Oh, posible pa niya mag-go ang iyang kondisyon. Pero subong, ining LPA, nakasulod naging Saturn niya nga pare. Nagatong-tong na siya, kag daw ara na siya masulod sa Bicol o kundri sa Eastern Visayas. Sabi ko, anay gani kagina, may bagyo, kaya may dalang medyo nga hangin eh, no? Puti wala man announcement, gid, kung ano, nag-gulpyada man lang, no? Tungod sa nga bagat, kag Easterlies, amo ining chance nga magadamo pagid sa tubig ulan. Kag Easterlies, mga ka-K5, mainit na yung hangin. kag kung iya sinaya resulta isa moisture man plus habagat plus may LPA kita doon puro tubig ni so kung mag-ulan medyo mabulubas ko kag damo iya nga tubig ulan oh. So ang bagyo di layo pagkatama yun nothing to worry mga kakifiba so far so good ang aton panahon O ini nga bahin na dulo na sa aton sang D3 Bayo ha. Nainom ng D3 Bayo. Ang virus mga ka-K5 wala yung ginapili mo. Nga klase siyang panahon. Init man kung bugnaw, ara lang siya gyapon no kakabalan mula. Ang virus, kadelikado kay tuyo naging kangahalitan. Kaga patyo naging kadilili mo. Kaswa yung problema na ito kay huwag tabulong siyang virus. Kaswa yung halong kita. Pero ang aton yung paghimoon is inom kita siyang D3 Bayo. Tungod ang D3 Bayo nga natisninga na naton kag naprubahan na naton during siyang pandemic time. Nga grabe ganyang virus, mga kakipag, COVID-19 mo. Tungod siyang D3 Bayo sa iyang special ingredient nga extra virgin coconut oil, amugin ang naghatag depensa sa aton silula. Ang virus was makasulot sa salawas ta madiritsyo na sa dayon sa silula. Kagkanto niya dayon silula, tagubo niya bla. Kag ang tanan nga mga abilidad sa aton silula, isailuya siya lawas. Ang isa na dira, ang abilidad sa silula naton is cell division. Kamalo siya magpadamo sa iya kagalingon, bla. Nagamuad siya sa iya yung kagalingon, bla. Di kung nasuyo po na siyang virus, mga kakipay, ang virus amuna ang mag-adapt siya. Siya nagpadamo sa lawas, siya mismo sa sulod sa lawas, ta. Kagkada isa to nga na-duplicate siya, may nakopyaya. Nga nagdamo lawas siya, mamuman nang himoon. Kanton niya man tukod kantoon manilang ibang nga mga selula naton, kagkapangadton man eh. Kaghimoon manilang duplication, that's why kadasig mag-deteriorate ang aton niya nga kayong lawas kung may virus kita. Kagkadasig din mag infection o kung makahatag isang infection sa aton lawas, kag posible ikamatay sa isang katawo. Patungod sa monolaurin, nga aras sa extra virgin coconut oil sa kada kapsula sa D3 Bayo. Amo ining naghahapin nga naghahatag siyang depensa nga hindi makatigayon ang mga virus sa paghalit sa aton nga selula. Protection. So gani ko may mga laktad ka mga kakifay, balong ka gin D3 Bayo. Kung before ka magwa sa balay mo, inom ka na D3 Bayo. Kaya wala mo siyang virus, ang katulpagin siyang tutunlan o truman. Pagkatulang tutunlan mo nga daw nag-ubo kagig, kag nag-mudlo mata mo, kag nag-luluha. Sa kakatul siyang imo, nga tutunlan. Inumi lang malao kung kanta lang ang duwa kakapsula sa D3 Bayo, kag amat-amata lang. Tulon, no? Kag iuyon mo gage kung dito nga parte nga katul sa tutunlan mo. Ah, dula na yung katol, sa mga kauturan naton nga nagluto adlaw-adlaw, ilabi na gin siya may mga karinderya. Nagakapot siyang luwag, nag-atubang, iskrima sa mga kalaha. Bauti hindi ginaton nga may imitar nga makapasok kita mo. Na kung mapasok ka, hindi pagbutangin tubig. Hindi pagbasas ang tubig. Kundi kwa ka sa isa ka kapsula sa D3 Bayo, gisiyon mo siya. Kag tapos, kwa ka sa algodon o kumiara algodon, bas-on mo siya, kag itong-tong mo siya, ibagnos mo siya sa kundiin nga napaso ikaw. O kung wala algodon, paggisi mo siyang soft gel sa kapsula sa D3 Bayo, direkta mo siya buo kay banyos. Nagpabay ilan da? Kaya ang nagapitik-pitik ay nagahapdi mga kakipay mong paso, bla, madula siya na yun mo. Kag tapos, hindi siya mag-blister, bla, kung maghabog ang may tubig, bla. Kag dasig lang siya mag-ayo. Atensyon sa mahilig man magpalukit. Wala ka brahon, sige ka na lang palokit. Palokit siyang ingron. Inkasyo ang ingron mo. Kadalom, ti halatong kara. Hasta nga magkalagisi na da ang panit da. Kag magapilas. Kung may pilas gani, tinigit magbasanay. Huwag ka na yun siyang gamay ng algodon, mas asang litri mayo kang ibutang na yun, mas on mo gawin ang pilas. Kay para hindi ma-infeksyon, hindi pagkantuan siyang kagaw. Ilabi na gawin siya gabi, magtulog ka. Huwag butangan mo gawin litri mayo ang ingron mo nga na pilas. Kay man, huwag gawin siyang ubrahon. Nga siyagin mo na lukit daw, hindi kay kakatulbi. Amo nagli, kung kakatol yun, glokitan. Kakatol ba siya ingron mla? Kakatol ang ingron daw. Doon na namiat sila nga daw may nagasapdol, nga daw may something na may nagadisturbo sa tiil. Daw matyagan mo daw dako-dako. Ganyan blaki gali, shush! Ah, gamay pa siya sumay. That's why nga ginapadalman, ginilik, ang ginakuha, ginaya sa likod siyang kuko, dito sa likod siyang danom siyang kuko mo na. Basta ang magkalapilas, di mo tangilang nitribayo para hindi mag-infeksyon. Okay, let's go to work mga ka-K5, mga produkto ni Dr. Emil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3Bio. Hapos na ni Maclon, kantulang kamusta na nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Sa inyo nga mga suki, nga mga butika, kag farmasya sa inyong lugar, magkutalang ha. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Emil Oy, kantulang kamusta iyang klinika, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Subong adlaw is Tuesday. Kag tomorrow is Wednesday. Wednesday bus na. Okay, sa di siya makulod mga ka-K5. Ara lang kamuda sa kanto sa clinic naton. Tubagan siyang Paglaom Sports Complex Main Gate, ha? Ara da ang akong amigo nga doktor, si Sammy Pedrosa, Doc Sam Pedrosa, no? Alas 9 siyang aga, open na sila da, ha? Alas 9 siyang aga, open na da, yeah, sa Bacolod branch ang Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. Kang dira sa Kadi City, ara na si Celas, Doc Celas Vida Esteva. Alas 9 siyang aga, tumtum alauna siyang hapon. Kadis na, no? Pagka Huwebes, sagay, no? Alas 9, tumtum alas 12 siyang ugto lang, half day lang sila. Pero di siya makulod, 9 p.m. o kung 9 a.m. up to 5 p.m. ginaya. Okay? Sige. Amo ng mga consultant na aton nga free consultation schedule, ha? Okay, sige. May caller ta di rile. Pera ta. Ang konsultasyon libre, away bayan, ha? Hello, good evening. Mayong gabi.
2: Mayong gabi si Lolo.
1: Ah, dali ka daw, dali lang. No, akig ni siya yao. Ah, mayong gabi, manda si Mo, sir. Sino niyong pangalan ta?
2: Si Banoy niya, sir. Medya pamasin si Mo program.
1: Ah, Banoy. Ah, si Banoy, Jelly. Banoy. Boy Scout na si Banoy. Noy, mayong gabi si mo da na inom mo na, Noy?
2: Mayong gabi man si mo, Gilolo. Nainom ko na ang may kikik kagang D3 bayo.
1: Ate, very good, ah. Kagina pagbubo siyang ulan, din ka, Noy?
2: Ara ko si kikik.
1: Sa 888 ka? Gano ka na siya 888? Naga-it-it?
2: Nagamasahi
1: ka. Okay, do mga 5 p.m. na, alas 5 na siyang hapon, bukbong ulan. Abi ko, anay, ato ka sa NGC. Ano ang schedule mo sa NGC? Everyday man, ha?
2: May araw makabilang sa pito kong gabi sa NGC, ha? 5 to 11.
1: Ah, okay. So, magatapos mo na masahe na iya sa 888, makadto ka sa 9999, makadto ka sa NGC.
2: Oo.
1: Grabe si Manoy, no? Kapisan-pisa, no? No? That's why...
2: weather man na.
1: Ah, may ara good weather, may bad weather, Manoy mo, no?
2: Oo.
1: Di samtang may panahon pa nga mapagsik ka pa, kagahubing ka pa, Noy, tuduhin na paninguha, Noy, ah. Kay para magamot ang chipo nga magtigulang ka na, ya, may kwarta ka na kaga, well, di mayara kagid siyang kuot-kuoton.
2: Oo.
1: Di subong, Noy, pila ng edad mo, Noy?
2: 34.
1: 34. Anong edad mo ka nagsugod ka kuot? Ah, kuot, masahe?
2: Manog 11 years na.
1: Ah, manog 11 years ka nagali, sige, masahe. Kag amo ining mayor mo yang pangitanan, ang panguot. Ah, I mean, pangmasahe.
2: Sir, like matasay pa ng mga inadlaw, like sa Sabado Domingo.
1: Ga sideline sa Jirili. Anong sideline mo, Noy, sa Sabado Domingo? Ga traffic enforcer ka na, no?
2: Ga libot lang sa Jirili sa probinsya ka ni Grota.
1: Ano na ga sideline, Noy, man? Nang pamanday, ano?
2: Rama, rakit-sakit na makakwarta, makapandugang-dugang sa galatuhan, pampiyan-piyan sa tanong.
1: Mga ka-K5 si Manoy, isa ini ka amigo naton nga blind, nga total eclipse of the eyes kini siya. Duwagin niya kamataya, hindi ka kita, tungod sa napas mo siya sa panglingling. Aw, ano gani, Noy? ano gani to, Noy, na ang ginalinan nga hindi ka nakita, Noy?
2: Over sa bulong, ah.
1: Ano, over sa bulong, mga ka-K5, no? Okay. Nga, again, isang gamay ka pa, Noy, no? Tuwa ka to ang edad mo? Tidyan na ka siya, takuan na yung mga sideline mo kung Sabado kag Domingo, bla?
2: Ano ka lang, ay man yung bag?
1: Ano ka nga pangulboy? Ano nga kalaway hambal? O nga ano, nasabi na stos na isa yung sideline mo. Ang pangulyan ka.
2: Hindi man, ah. Galito ko naway man. Ito ka naway man yung bag, no?
1: Humlad palad? Gano'y man? Habi patagay kami siyang iniya pag ini?
2: Ya, kwan kami napandakop kami lang, ngaw.
1: Panakop lang, ngaw. Tapos na timo, tapos na bulong mo skalbo?
2: Hindi, ginagalot sa butin niya.
1: Pero maning hindi kakita, panakop lang, ngaw pa. Property mastado, mayo man na siya. Lalo, hindi kagin manugay daw, no, matyagan ko daw, hindi na among ng bramo.
2: Close na lang sa amon ng mga blind na.
1: Okay. Base ko nag-Sabado Domingo, Jirile, extra income sa guro, base ko nag-drive sa isang e-bike. Binunggaan, naigwayan. Ate, sige, Noy. Anong malagad na si mo, Toto, Manoy?
2: Ma-update lang ko parte sa lakas na. Ay, lakas na panahon.
1: Sige, Noy.
2: Anong latest update
1: sa ano, Noy?
2: Sa weather report.
1: Weather sabong? Ang bulan sabong, Noy, nag-square na. Kaga sa pagpati mo, Noy, 12 galik ka bulan, 12 galik ka bilog bulan, Noy.
2: Sibong, huwag na doon. Sido, kulang na lang isa kasi manok tapos, manok ugot na ta, manok sintibira na doon sa binulan.
1: Pero kung ganito kislindaryo mo, sugoy ka kayo sa bulan sa Enero, bulan sa Pebrero.
2: Oo.
1: Oh. Oo, oh, tinusi oh. Ka bulan, ginoy, no?
2: Oo.
1: At yan, may matanoy bagyo, ginoy, saning LPA lang. Kada hapon, dalaga ginoy payong ka green coat, noy, kay dumamo na ning aton nga pattern sa aton nga klima, aton panahon, kada hapon, do, maulan-ulan siya, dugay-dugay mauntan, dugay-dugay maulan, especially sa mga kapunanon. Oo, ti so far so good bala no ya.
2: Damo ga. Kay ambas sa palibot ko no, may bagyo ko no nga manugsulot no.
1: Well, ang bagyo layo pa katama, bagyo na siya pro atong pa sa Pacific Ocean do hindi pa naton ma-determine gid kay do dako pang mga pagbag-o sa nga iyang nga kondisyon samtang nagapalapit sa aton. Pila pa kalibo ka kilometro ang kalayuan niya no, do hindi pa gid siya alarming no. Pero sumong, aray sa nagsulod niya sa aton niya Philippine Area of Responsibility ning Low Pressure, kang ginabantayan sa pag-asa ang kumalak pa nila, masihigta nila sa puno mangga.
2: Eh, pa mo yun, talang hindi na din magdala sa kalitan, para makakalungsay lang aton na pagpahabuhi din sa dakpanwas ng bakulot.
1: Ati, okay. Thank you again, Noy. Thank you again, oh. Sige, titabi, wala na ng mga grupo muna ng mga karatidor.
2: Una-una sa tanan, si Moji Lolo, si mga upoda, kay Jirili, may gabi si Tanan.
1: Sige.
2: At sa imo mga abers, si Lolo, si Bunga na damonitor, si mga, ilang mga transistoros yun. Katay, sa Tagaylihilo, dire man sa sudat sa Bacolod sa mga kapdanan ko mga blind sa kay Chofer kay Milani at sa kay amigo mo subo nga nagpaayo-ayo kay Ramela ka
1: oo
2: pa naman sa subo nga galakat-lakat naman sa pero baka mo doon tara na makarecover na sa
1: lado siya o na bago sircom
2: hindi
1: na-stroke siya ay at si Gia, okay ah. At si Mrs. Siya, kamusta?
2: Ah, okay man.
1: Hindi mo lang, no, may bata na sila nga... magong bata na si Mrs. Siya, hindi mo lang, no?
2: Oo, mayara. Ang bayi, ang gamay na bata.
1: Oo, galakap na?
2: Oo, okay. May, kwa na gano'y galakat-lakat na. May naman.
1: Ah, kita mo, galakat?
2: Oo, at na.
1: May nanugin lang gano'n siya mo. Ah, sige na yan. Pero taga din ka ganyan, no? Taga makulod ka ganyan, no?
2: Taga sila ko, pero tiri ko gobra sa makulod.
1: Ah, okay, taga sila. Kati kilala mo kay Grace Ilmish?
2: Oo.
1: Ah.
2: Saan naman nakalugar?
1: Hindi mo lang si Ilmish, hindi man na siya kakita. Kang asawa yan, hindi man kakita.
2: Hmm.
1: Oh, dugay na sila mag-asawa, ni Bla?
2: Precisely.
1: Gabi, precisely. Anong spile siya precisely ni Yao? Pwede pa precisely ka pa na. Ano na po siya? Ano na na yung precisely na meet na, Noy?
2: Wala. Na-timingan na ito pag-ambal ko.
1: Grabe. Hindi exactly.
2: Kamu na Japon, exactly.
1: Exactly. Basta may liya, no?
2: Oo. Kamu na Japon, basta may liya.
1: Okay. So, si Ilbis, ka ikaw, isa lang ka lugar. Si Ilbis, daw master na si Ilbis, dugay ko nang ginis si kilala, sang kimpo pangara kami sa ABS-CBN. 2000 niya ka pamasahin na siya mo. So, sumong 2026 na, sumanong 30 anyos na, sige siya mas masahin ka po. Di ba? Natandaan ko sa una, no, why na siya rilo? Why na siya rilo? Oh, tapos nagadala na sa isang transistor radio, nga di batere. Kagabamati na sa drama. Kagamuna ni ganing nga drama, amuna ni nga oras, no? Malaan niya ko na ng oras, kaya ang drama, ginapamatian niya, sa ulo niya ko na ng oras, kasugod, bla. So, until nga nag-uso na ang telepono, nga ining mga rilo, nga kung tumukon mo, naghambal, is it now 11 o'clock in the morning?
2: Kamuna sila niya nga, token what?
1: Anong panawag sina?
2: Token what?
1: Talking clock?
2: What?
1: Ah, talking watch, oh, sorry. Tapos, solihi, sa pag-uso silpon, na si Elvis may araban na silpon nga naghambal?
2: Oo. Oh, amo na lang ako susubong tok, talaga na tokbak.
1: Ah, tokbak, oo. Talking watch, tokbak, oo.
2: Oo.
1: Kantong tapos... Ha?
2: Ikan sa mga tatken, may ara na.
1: May mga nagatok-tok na? Amin naghambal na?
2: Oo, sa tatken, may ara na.
1: Sa diin?
2: Tatken.
1: Sa live stream?
2: Tatken.
1: Ano na siyang pastrel, man?
2: Tatken, cellphone ba lang napat?
1: Ah, kita mo, Jirilino. Gin-describe ba sa aton silpon nga lapad do kita pag hindi ka kita karoon niya. Kayo ha, Blanoy, magambal, noy. Precisely, Blanoy. Di, may arang ka pa na uptime yun? Abi, go ahead, sino pa na?
2: At sa tanan-tanan na gano'n, sa kay Christian Joy, sa kay Abigail Angga ka ba na, sa kay Willie. Kaya nga pinalangga na bayaw na nag-monitor tubong mayang gabi lang sa tanan.
1: Sige.
2: At sa mga tanang kasilala na lang sa akong direta akong border line.
1: Ah.
2: Mayang gabi sa tanan.
1: Thank you again, no? Regards to everybody, ha? Huh?

0: Mayo manager lead, okay, nakatuon sila masahe. Bisan pa paano, ya, kung ikaw determinado, may kakulangan man sa imong pananawan, wala siyang imposible sa taong determinado. Bisan sila kita, may kwarta sila. Iba na gani ya, makakita, ya, wala kwarta. Sila yan di kita, pero may kwarta. Kito ko determinado sila. Hello, mayong gabi. Hello.
1: Good evening, Jello, no?
0: Ay, mayong gabi man na share. Sino na si Rex?
1: Yes, yes, Jello, no?
0: Oh, dulain naman yung numero mo. Mag-on naman yung number na eh.
1: Hindi, ang muna sa nga. Punto ba lang yun natulot? Sting ko bala. Kay... Pisa yun na paludan ko sa kay... Para matry ko man ah.
0: Ah, okay. No, mati ko mo yung imong iPhone 20 Pro Max. No, amo ni siya ang ginatag si imong valor 120 mil nga cellphone. Oh, ang nakabaha sa silpon, guro nakabaton, kaguro malita ay.
1: Yun ang taman ko lang siya. Di ba, may dayalon ko lang. Wagod ko lang number ng dayal. Siya na lang dayal.
0: Grabe, Jirili, no? Si Rex, no? Umakabati naman yung migay. Ano, mama? Siya nga, ay, dugay na na, Rex. Ang imon, ang malawag ka lang niya siya madayal?
1: Oo.
0: Grabe, Jirilin. May voice command naman ni Yaya, Jirilin, no? Oo. Voice command, mabatian niyo lang tingog mo. Madayal sa dayon kung anong numero.
1: Oo.
0: Anong ngalan niya, silpon mo naman? Okey-tokey?
1: Ordinaryo mo lang niya. Samsung.
0: Kita mo, Jirilin. Samsung niya. Basta-basta ang Samsung mo. Pagkanto na mo sa South Korea, ah, ang Samsung to, sikat-sikat, naku-naku kanyang kumpanya, Jirili, no? Samsung ano na siya? Ano nga modelo na siya ngalan sa cellphone mo? Samsung ano na, ha?
1: Nalipat ko na siya nga, ano, kaya nakatubiyan niya sa subong, sa ginputos ko na niya sa ano, para mahulog, sabla, maumpok-umpok lang, hindi siya manguba.
0: Grabe, Jirili, no? Ah, sabi, may umpok-umpok. Dumula lang yung cellphone ni Rex. Okay. Anyway, Rex, sige. Nainom mo na, Rex?
1: Yes. Taumang Japon, D3 Bayo, Kagmay Tisea.
0: Ati, very good. Okay. Ano ang latest, Rex?
1: Actually, sa latest, wala rin ko ng ano, sang, bisan sa pagsuna ni... Presidente, kaya daw kabalo ko, wala man na sila madayon, kasi na pangambal yan. Kaya bisan yan, yung hambal yan ang systems loss, damo na lipay, gapinalakpak, standing ovation. Hmm. Pero minaghambal, gani nga siling yan, kung may apo ka kuno nga 8 years old subong, matuman kuno na ang systems loss na makuwaon. Kung ba si mag-edad kuno 90 ang imo apo, ba si abong pala pag ano, papasar?
0: Budla yan sila gani yung magna-determinar sa korupsyon nga may mga ebidensya na, may mga witnesses na, ara na tanan. Ina ba yung system? Loss na yung loss na yung mo? No! Layo sa patan na yung istorya na nga. Ara naging gani na yung itin marin siya yung grupo na i-interrogaron mo na lang na kung matuod ang ilang ginabal na kay investigaran mo. Sila ba yung dokasuhan ba yung gani? Ha? Kanay, ha? Ang mga tao nga nagatudlo sa korupsyon, daw sila ba gani kakapriso karon? Habang lumaya yung asulmaron mong system loss? Ha? May isa ka tao sa may isa ka tao nga ara sa Facebook. Hindi siya grogwan, hindi siya grogwan ta bloka. Do tayo na sumagon niya iyang television. Oh, yamale, wag mo kaming lokohin. Sige, Rich, ano pag inahay? Sige, manat na iba eh. Okay, go ahead.
1: Ang sinalibugan sa ulo ko, bala, pinubaliskan. Nubaliskan ang sistema, bala. Ang dason ng ano kay BP Sara, ining sa iya bala nga ill-gotten wealth, no?
0: Hmm.
1: Ang tingala ko lang, ining sa confidential fund na ginapangita nila, ahalin pala sa unang 2024, 25, 26, sa subong. Mm. Ang gingasto ko noon ni Sara is noon aton pa noon is 125 million sa iya confidential fund na ginakuno-kuno nila hindi na magpapi nga nagasto sa insakto ko naging kawat yun. 125 million ang ginkawat ni Sara sigon sa ila. Ang gasto nila is 25 million a day. Karon matapos inisya to 92 days. Ang impeachment. Karon kung imututalon ang 25 million a day nga gasto times 92 is 2 billion 300 million.
0: Grabe.
1: Ang ginkawat ni Sara is 125 million lang. Diin ka nakita, diin ka mo kakita, no? Nga mas dako pang imo ginggasto para makita lang ang 125 million ang guwa is ni Dilolo do amo niyo. Siling mo pag nadulaan ko pulo ka piso pagitaan niyo hatagan ta kamo 50 mil makita lang ako pulo ka piso. Do amo nang sistema ya.
0: Bino ang imo ra siya. Na na na silpon mo no. Oo, ano no no no.
1: Ala.
0: Gadula-dula siya po.
1: Gadibog ang ulo ko na mangita ka sa 125 billion, gastuhan mo 2 billion 300 million. Sa tingkatita, imo abing ang mga sistema nga mo naman.
0: Kung ginhatag mo na guro, ginbakal mo na guro bugas, kagin panagtag siya wala iya sa bugas, ang 2 ka milyon nga kandidat na si gasto mo na sa impeachment o kung i-budget mo na sa mga panakop sa mga illegal, guro din na puslan ba siyang tao?
1: Puslan din? 2 million po.
0: Nga, 2, nga pila kada adlaw, 25 million ang gasto kada hearing sa impeachment ni Sara, 25 million?
1: Why pa nalabot ang gasto ni Sara kaya ang gusto nila ya, si Sara yung magastos ang iyayang nga mga
0: abogado,
1: kaya mga staff. Hindi sila yung magasto. Kundi siling nila ang bahala na si Sara sa iyang mga bayad, si abogado, pagkaon si abogado. Pero hindi kami yung magasto. Tihamak mo na. Why pa na kay Sara na dapat tani ilan yung kagustuhan ng impeachment? Dapat tani ikiter nila yung mga abogado man ni Sara. Pero galing nga tungod sa kontrapartido, si Sara ya bahala sa gasto hasta sa 92 days.
0: Tining 25 million rex nga gasto nila kada hearing per day nila, no?
1: Adlaw,
0: no?
1: Oo.
0: Goro mang tao, goro may diretsyo, goro mang ayos ang breakdown. Kung ano nga diniga kantong 25 million para hindi mapatihan kada adlaw, magasto ka 25 million. Saan din ang kantong 25 million man?
1: Sigur sa ila, bayad sa pagkaon, titiring ko, no?
0: Sobra naman na yung, ano ginmakal nila, lipanteng, limakmilaw?
1: Eh,
0: ako ngayon, sugit. Ano na yung klase pagkaon nga, 25 million ginayaman? Sobra na nayaya.
1: Hindi, siguro, pati bayad siguro sa kuryente, sa mga ganoon, sa mga earphone, kag, ano eh, dalagatanan.
0: Naton, may ko, ang mga, ang coverage team sa mga network nila, no, may mga bubod pa ng guro, di ba?
1: Laban, no?
0: Di para klaro na lang, hindi tayo mag-spekular, mga ayaw na lang tatani sa ila, the 25 million expenses and every impeachment proceeding hearing, no, breakdown as follows. No, doon mo na mula, may listahan mula. Di nga kanto kung sino nga kanto. Di mula?
1: Tikit. transparency man ay hanang ilambal.
0: Damo ganina.
1: Oo.
0: Oh, tingin lang na i-explica nila sa taon ni nga, daw, sala, wala yan nga. Pangitaon mo eh, ang bulong ang bisyos, kung sino magkakita, taga 50 mil. Binuwang eh. Doon ang layo, istuglanon na. Tino mo nang ginasya.
1: Are pag...
0: Oo, oh, ano na, ano pag gina. Sige, oh, oh. Ano na?
1: Ang... Nagmiran, pag mga dilolo, kaya wala ko yan na-happen, maski ka sin-order yun. Ang gusto ko, insakto lang.
0: Mm.
1: Si Ruben Padilla, paghambal niya bala sa kay Luis Tro, sa prosecutor,
0: mm,
1: na one-sided ka, sa kanamunamo, media ang nagbasa iya. No?
0: Sino, sino,
1: mga media.
0: Sino naghambal one-sided? Si Luis Tro?
1: Si Ruben. Ah. Si Ruben, nilambala niya si Luis Tro.
0: Ah.
1: Kaya... One-sided ka mo.
0: Oh.
1: Nag-viral subong sa social media ang gabing hikay kay Ruben na may ligambal nga, pagkalam-alam niya kay Ruben, oh, siyempre, ano eh, kung ikaw ga-prosecute kasi sa katao, alam-alam mga pati ikaw, mga apinan nga mo, siyempre one-sided kami, prosecute na mo niya, eh, ang amon lang yaya side ang amon ni ano, ito amon ang ilang oh, nga paghangop, no? Oh. Hangop nila. Okay, explain ko lang sa mga wala man nakaintindi, bala. Ano nila eh, translate nila sa literal, ganyan nga, ano, bala.
0: Ah.
1: Amo ni Tatabo, Bidilolo.
0: Ano ginaginalamin ni Ruben Padilla sa paghambal niya nga one-sided? Ah, sige, go ahead.
1: Ah, sige, explain ko. Paghambal ni Ruben Padilla sa prosecutor nga si Ruestro, sila niya sa liwat, hindi ka mo magdala sa mga witnesses dere na may kaso nga ano ni nga binutig bala siya
0: forgery forgery
1: perjury no siya nga may mga kaso nga perjury mga sinungaling siya hindi na pagdala dere sa amon kay siya nga tapos na kay Las Cañas, no? Nag-ari diri, wala man ang manutaryo, wala mapirmahi, wala ka take-out. Lalo na yan, sila niya ang dalawang NBI, sila niya. May kaso nga perjury, si Luto, kagang isa to ka NBI.
0: Hmm.
1: Sila niya, one-sided kayo nga. Kaya pinagsasang sabat ni Luis Tro, sila niya, gin-explain man ni Luis Tro, yung baloka, as long as wala pa makundik sila niya, ang isa ka tao,
0: abusado.
1: pwede pa siya maka-witness, pwede pa siya convicted. Naman nga ba ni Luis Tro? Hindi mga sila niya mga witness naman, kung may kaso gin man, pero sila niya, binutig sila niya, wala sa mga kaso, ah. Pero as long ang tao wala pa makundik, hindi gini siya pwede ma, ano nga, ano kayo ma-witness? Pwede kaya ka-witness na mo nambal ni Luis Tro.
0: Ah.
1: Tisiling ni... Dito nagwa ang hambal ni Ruben na one-sided ka mo. Kaya nga, ang amon sila niya ng mga upod na senador, sila niya, senador niya, hindi niya mga ordinaryo nga tao, ginpili ni isang kumuluyo, mga buto, hindi sila. Ginpapriso niyo. Pagkatapos niyo papriso, hindi ka mo gusto na magbuto sila. Hindi ka mo gusto mag-intras sila sa amon dire kay hambal nyo nga may kaso, no? May mga kaso. Di, ganun nagwa sa baba mo, nga kulang tao, galing siya may kaso, as long hindi pa siya convicted, pwede siya ka-witness. Di nga nga amon niya karoon niya nga mga senador, hindi pwede. At di, baka muna, one-sided ka mo.
0: Ah.
1: Di, ginikaya nila si... Oo, so ginikaya nila. Wala nila mansindihin, no? Una, ara nakabutang mga dinulo sa kanon to, Section 31 sa atong revised penal code, nakambal na nga, no? The personal duty sa isa ka-prosecutor is not to convict, but see to it that justice must be done. Both silingon, hindi kung nag-prosecute ka, hindi ka na magbutang-butang sa istorya, hindi ka maghimo-himo kundi kinanlan ang baransi ka man. Ang tao, wala kong yung sa tuod na nag-prosecute kasi yan, di mo sa paghimuimuan sang sobra nga sala nga doon wala naging sang kamutuuran. Katagan mo sa justisya. Muna mo silingon. So, ang dahikay kay Ruben siling ko do, wala sila murkan sildes ang tuntuod nga meaning nag-explain ba ni Ruben.
0: Okay. Tikaron ini si Marcoleta, si sino ganili, si Jingoy, si sino pagini, si Depensor, no? Amo na nagkala prison, oh. Libla. Sila ni, may mga kaso. Kaginaayo nga maka-attend sila para sa binutuhay in kaso kag maka-join sila sa live streaming. Hindi pwede kay may kaso, no? So, hindi sila katen o kundi sila ka-avail sa inang pribiliho sa ilaming rights manabi, kitungod nga may kaso sila, no? Tikaron, ining mga akusado, may kaso man nga ginatubang, pwede sila ika-witness.
1: Perjury.
0: Hindi sila ya, ang ining nag-ayo mga senador niya mo.
1: Tikaron niya. Senador niya, yung buto niya katawo?
0: Hindi mga ginatubang nga kaso nga perjury, nga ilang witness ang prosecutor, okay lang yung makaten kag ginabutang ginila da. So that's why one-sided ang hamban ni Robin Padilla.
1: Okay, sige. Tikaron. Si, ano naman, si Pia Cayetano, naghambal siya naman sa iyong Facebook. Siling niya, ang prosecutor, wala ganyan sa dala nga ebidensya pag gano'n nila sa impeachment. Kundi, manghukay pa sila. O kayon pa nila, ang iyan ni Sara, ng mga, ano, sa BIR, sa iya bangko, no? Siling niya, so wala sila sa tutuod yung ebidensya pagsugod ng isang ila impeachment. Nagsabat ang isa ka congressman. Iyan mo nang budlay kay Pia kay tama siya kabayas. Makita mo, nagahabit mo na sa gold na bayas.
0: Nagbayas si Pia kay Tano naman si Senator Pia kay Tano. Nga nagbayas ko naman?
1: Kay siling ni sa Facebook na explain ni Pia, siling niya, ang prosecutor, sugod pa sa impeachment, wala diman sila dala ng ebidensya. Kundi ukayon pa nila ang BIR, ukayon pa nila ang bangko, may bank secrecy, ukayon nila para lang basi pa lang ay han may makita sila ng mga ebidensya. Di sumabat isa ka congressman, yeah, si Pia, mga comment sa Facebook, tama ka bayas.
0: Kasi
1: sila naman na nagamit sa word.
0: Rex, sa man niyo, kung mag-file ka kaso, hindi bala may mara kagi siyang ebidensya. Hindi bala?
1: Oo.
0: Mag-file ka kaso. It should be supported by your evidence ay naginakusan mo, nung ebidensya mo. Karon,
1: correct.
0: Ining kay Sara, wala sila ebidensya, pero naghimo sila sa isa ka senaryo nga para maka hambal sila sa korte nga arang ebidensya sa ginatago ni Sara sa bangko. Di kinanglan, isipoy na, tagid na, ordera na ton nga mapagwa ang records kay ara ng ebidensya. So, mochilingon, nag-akusa ka sa tao, nga way ka nakaptan sa ebidensya. Di ba? Ang ilayang approach abe, niya may ebidensya galing ginatago. That's why nga kailan pag-uon na kay para magtugma sa ginahambal namon. O kayon. Di karon, halin to sa pagka-mayor pa ni Sara, no? Magsugod na ginpolitika na dito sila masugod o kayay. Di it would take a lot of time, malawig na yung o kayay na.
1: Sarap na vice mayor is not impeachable.
0: Dalon ba nila?
1: Hindi na impeachable.
0: At yung daw fishing, amo na ang tawag nila nga fishing expedition.
1: Fishing expedition.
0: Kung baga pa niya, huwag ka kabalo, Pag paglayag mo kun pagtonton mo siyang bunit mo da, wag ka kabalo kung anong klase ng isda ang matukob mo eh, hindi matukob da. Pag kung makuha mo.
1: Wag ka kabalo kung may isda da o wala.
0: Na, mo magina. Oh, di.
1: Are pag ng isa.
0: Yes, go ahead. Oh.
1: Sila ni Jok no. Sila niya kinanang inamon, pabuksan ina siya. Kaya ang katotohanan ay hindi confidential.
0: Ah.
1: Para naman, tandaan yung mga dilolong, bali ha?
0: Ah.
1: Buksan namon ang bangko, mga record, bank records ni Sarah, kay ang dalagtaw ng mga pumuluyo. Kaya ang katotohanan, hindi confidential.
0: Mm.
1: So, damo na palakpak siya yan. Grabe si...
0: Si Jokno. Si Jokno. Okay. Sabat ni Cayetano, ni Alan Peter Cayetano, ano ko no?
1: Siling ni Alan Peter Cayetano. Ang abogadong dipinsa nagmamangkot.
0: Ah, sige.
1: Sa ilaw witness.
0: Ah.
1: Sa kay Matibag, siling niya. Ang naghambal ikaw na may mga person of interest na ka mo. Silingi, ano niya, oo, may ara na kami, person of interest.
0: Parte na ka, imuan dadai, ano, nga ang ginpamangkod, person of interest, because mga ka-K5, ginabasihan diri atong death threat ang ginahambal nila, ang video ni Vice President Sara Duterte, nga ipapataya, in kaso kumpatsyon siya, mag-insugo na siya nga tao, mga patay siya, mapatay kay Lisa Araneta, kay Martin Romualdez, kay President Marcos, kung patyon siya, no? Oh. So, karon, are si Matibag, chief sang NBI, siya ini ang nagahusisa sang kaso. Anong interview siya o kung anong pamangkot siya, Rex?
1: Ambal sang abogado, siya, kung may arat na gimang person sa interest, pwede mo kami masugiran bisan pinalag ng bilog kung sino ang inyong mga persons of interest. Sabat ni Matibag, hindi pwede kasi confidential yan eh. Amo nang hambal ni Matibag, hindi pwede kasi confidential yan eh. Hindi mo ginmasugid sa amo na hindi kasi confidential nga yan eh. Ng abogado. So, ibig mong sabihin, ang katotohanan ay confidential. Natulala dyan si Matibag. Sige, hindi naman siya ganun kasi ganito yun eh. Ginbalik ng siya kamugado ang pamangkot ng katotohanan confidential. Amo nang yung pamangkot nito. Na dapat kung confidential is confidential, hindi ito pwede buksan.
0: Kung si Vice President may confidential, dapat buksan. Kung sila yung naman niya may confidential, dapat hindi niya pwede buksan.
1: Amo na yung mga nakita ko ng mga tanginananto kung ilang sa hearing, doon mo na mga nakita ko ng mga diferensya. Ari pag nag-isa din lolo, mga nakita ko lang niya.
0: Oo.
1: Sa nag-explicar si Ruben, bahay sinabalas ang atong nambalya ba lang ang bias.
0: One-sided.
1: Ano, nagsamong si Tulpo, Rafi, singgit siya, siling niya. Then, may question ko, nga akon kami ang nag-question, binabaser kami dahil yun, 2 minutes lang. Nga akon sila, siling niya. Wala, hindi siya binabaser, 10 minutes na, why pa binabaser? Yung tama na yung ano sa inyo, yung pinamayo para sa amon.
0: Unfair.
1: Kami ng mga majority, nahalata ko na. Siya, kami mga majority, nahalata ko. Kapag kami binabaser dahil ng 2 minutes, sila nga mga minority, hindi. Itiyari pag yung isa, nagpungko na siya kay Dilulo si Rafi Tulpo. Kaya sa akin hindi siya papel.
0: Why na dahil majority kay minority kung arak ka na yung judge ka na yung hearing niya sa impeachment? Wala rihas na kamo na tanan niya.
1: Ako nga yung siring ni Escudero. Mr. Tulpo, siya, sa impeachment court, wala sa majority, wala sa senior, wala sa minority. Kaunuya, isa kay Cindy, kung ano ilang mga papel, man. Tapos, si ano naman, si Hultimayro. nag-declare siya kasi dinulo na madalagan siya presidente.
0: Sa?
1: Nag-declare na siya pagkakto.
0: Presidente siya din, Pilipinas?
1: Oo, nag-declare na siya galing. Kaya di sa pagkakto, hindi sa bakulot, itong ang akon nga ni Migo, gibala dinulo, hindi ko na napagsugid ng alam niya. For pila katukig na balbal yun ako yung hontibiro. Ito din yung tibiro.
0: Na,
1: nagliko siya dinulo, 90 degrees din. Pinamangkot ko na kung pilagi din hata na nagliko ka din 90 degrees. Yung gamay man lang subre, pero sige, sige-sige naman niya. Gabi, no? Pero si tibiro, nag-declare siya madagan sa presidente. Sa Cebu, nagkagtuto siya, nag-anong siya madagan siya. Karon nga agin pabayaan ini ni Escudero bilang isa ka presiding officer, kahit inya na siya conflict of interest na siya mo, madagan ka presidente. Ang gina-impeach vice president na nag-declare man madagan presidente. Karon itry mo gid siya nga in-convict para lang nga hindi siya kadagan, kaya ikaw yung madagan. So conflict of interest ni dapat, yun pa, ano na siya?
0: Kasi senator judge sa mo. Senator judge sa mo, Nibla?
1: Oo, oo, oo.
0: So dapat din...
1: Hindi na pwede.
0: Oh.
1: Kay conflict of interest. Oh. Senator judge ka, ikaw man makundik sa imo nga, ano nga, may tuyo ka magdagan, presidente.
0: Possible nga maging... Possible nga maging opponent mo during sa 2028 elections. No muna, no conflict of interest. Oo. Oh, okay.
1: Oo.
0: Sige.
1: Kadamo ko sa nakita. Kadamo ko sa nakita ka mga diferensya sining ato ni ining impeachment niya natabo kay Sara.
0: Pero
1: na,
0: Rich,
1: ang pagka, okay.
0: Pero di medyo kulang na the time. Ang ako na lang is isa sa mga notaran ko siya sa Sunaya kagapon. Dumabilig kung ganyan kay ano ni, kay President na BBM. Kay man na sa masunod yung mga tinuig, mag-witness na kita siyang racket. Ha? Wala bagani ma-solve ang corruption, may idugang naman siyang racket. Ha?
1: Wala.
0: Ate, sige, okay ah. Manilang tanay kay Pabay Adela Shanaya.

Matyag siyang magpatugong kagasolina, krudo, nako gini, no? 750 pesos eh. Di masi magbalik naman ini sa tag-sin pesos ang litro kung sige konflikto to sa Middle East kag sa Amerikani sa Iran. Di na mo tiya supply puting ang presyo malaya. Kataas ka tama, hindi ni pwede masubsidize ang gobyerno. Hindi siya po labi nga para mapunggan ang impact ng pagtaas ang presyo sa mga konsumidor. Mapatungan ang gobyerno sa simutan dami magpresyo abe 90 pesos abe. Salon sa gobyerno 30 pesos, kundi 60 pesos na lang ang balayran niya sa konsumidor per liter. Di bala, kay amo na iya nga ang dapat niya imanunin ang tagaan sa mga importansya. Tag 80 pesos ang butanta example per liter sa krudo, 80 be, kung 90. O salon niya may subsidize may 30 pesos, kundi may guha na lang, pag-uon na lang sa konsumidor, 60. Kaging salba sa gobyerno mo, gisubsidize mo. Di karon di ang baling niya, way problema sa supply, damo na supply, miska mag-ilinaway, bala sila. Di ginahulat-hulat nga nag-butang na ko to sa special nga grupo, nga para nga mapatigayon, nga matagaan ta sa nagakaigong aksyon, nga masubsidize na to, ang pagsaka sing presyo, kag may ara kita yung mga advanced study, nga kung magsigi sinaka Japon, sige mag-Japon, subsidize ang gobyerno para hindi kita matamaan, especially ang mga pamuloyo. Huwag ina. Hindi ah, mahimo di raket. Huwag pagani masulbar ang confidential funds. Wala pagani ang control, ano ni, flood control funds nga ano malini, ang proyekto sa flood control. Kag iban pa nga mga korupsyon, marakit naman dyan. Mga kakife, manilag lang ta, ha? Manilag lang ta. Okay, alas 10:54 na, hindi nga bahay na dulong na sa aton sa nga kampiyon nga kape. Anytime, anywhere, DTX Coffee Mix, namin gininom muna. Namin sa bor, nagapalimpyo pa sa aton niya nga sistema. May tawag kita nga super antioxidant, may chia seeds, kag ampalaya extract, ha? Complito, Ricardo siya. Nagabasko ka, full of energy, dugay gutomon, kag naming ariya, naming sistema, ta. Layo ka sa sakit, kag malatian ko ng ating kape nga ginainom, adlaw-adlaw, DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break, don't go away, we'll be right back. 101.5

at damo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: binigay ko be-edit picture. Dapat beautiful, gudguda ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics.
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
10: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
11: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
12: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag labuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
10: Di pre, musta po lang kape, pre?
11: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasi!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K-5 News FM, your official news and music station.
17: Ikaw ba'y nasaktan?
18: Naintuan din ako sa nobya ko.
17: At di mo alam ang gagawin.
19: Ano ang himuon ko?
17: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: Super Coolita! At the Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin 10 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Inigabahin na dolo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
2: Kanami ginahabon, Jerry Lee, ah. Dira siya mong sa mursya, Jerry Lee, damo na nagahambal sa ato, nagkaladula ng ilapunggod. Sa himamailan, damo na ginya mga maidada nga nagahulubin, hindi nahil mo nun ila wrinkles. Diri siya sa gay, Jerry Lee, ang mga alap-up nila kag mga pikas-pikas sa guya, nagkaladula naman. Kagdiri sa silay, Jerry Lee, damo na ang mga ilok nagpulute. Mga kakifeptis, tingin nyo ha, DTX Beauty Show para gate sa aton yung panit abi nga magnami. Especially sa guya naton. Man ang guya mo kun bahol, Jerry Lee, garage mula. Garage kang damo bubuho, hipidon sa DTX Beauty Show. Kung ikaw naman naga-problema siyang imo nga tiyan nga may mga stretch marks, bla, hambal nila daw kinalutan siyang busyong, bla, eh. Nagaguray-guray nga daw gasibra-sibra. Amuning habon mo sa tiyan mo, hindi nahil mo nun ang stretch marks mo da. Kagkadasig siya magpaputi sa panit nga wala siyang hapde. Siyomong man ang DTX Beauty Shop mabukal siya, ginakakas siya ginatanay ng mga mikrobyo nga nagatapik sa panit naton. Priskong pamatsyagan naton kag tanay nga baho sa lawas kakas. Tapos ni maklo ng DTX Beauty Shop, kanto lang kamusta tanay nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, magkunta lang DTX Beauty Shop. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee kag TikTok, ha? Kag para sa mas barato nga presyo sa DTX Beauty Shop kag iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantola ka mo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton nga mga alternative kag medical doctors dira sa clinic ni Dr. Ramil. Libre, wala siyang bayad. Okay, hindi nga bahin man lo, dalaman sa aton lo sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tumba, way pila siya. Mamatianan na to, niya natumba siya, way pila siya. Na stroke, na heart attack. Tungod baradong ugat mo. Sang kolesterol. Bad kolesterol. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginauso yagin mga ugat naton. Kakundin doon nga may mga barak at mga plake. Sang sebo. O kunining mga bad kolesterol. Ginapagtunaw yung jelis ang Dr. Pinoy. Nga paka, para makaagiligwa ang aton nga dugo. Kay man ang aton nga ugat jelis, may chimpo gali nga nagabanog siya gali. Kung nagabanog ang ugat sa lawas naton, nagagamay magali ang alagyan sa dugo naton, kay nagahabok ang ugat. Iba-ibalay na ang pinsan nila. Kung inuman mo siya, Dr. Pinoy, pagkupuso niyang nagabanog ng ugat, Jerry Lee, para makaagipagit ang aton dugo siyang sakto. Now, kung gainom ka, Dr. Pinoy, ang dugo mo, tinloan niya. Ang imo atay, kag imo kidney, limpyuhan niya. Kag subong madugangan niya sa supply ng oxygen ang imo nga selula, ang imo ugat kag ang imo nga utak, ang aton nga brain. Kay ang brain aton kinanglan gid siyang oxygen eh. Kag siya may mga mayoma, ginapakupos niya eh. May problema kasi mo nga minupusal o kung may hormonal imbalance ka, dysmenorrhea o kung irregular menstruation, try mo gin Dr. Pinoy makabuligin. Nga malibyuhan ka. Sa may mga pneumonia, sa may mga hapo, subong man sa may mga psoriasis, kang may mga gout arthritis, ginapangtunaw yaman ni ang mga uric acid. Ginakupo siyang bano, ginadula yung sakit dirili. Dr. Pinoy's Quilling Capsule, gapanami man sa panit naton kag nagapahubin sa skin naton. Dr. Pinoy's Quilling Capsule, nagabulig man nga magnubo ang aton nga blood pressure kag aton nga blood sugar. So inisya himo si Shack Liver Oil, aprobado siyang BFAD, wala siyang overdose kag wala siyang side effects. Almost 30 years na iningara sa mga butika kag farmasya sa inyo lugar. Kag padayon nga nagadamo kag nagasalig gid tungod sa epektibo sang Dr. Pinoy's Quilling Capsule ha. Sarang gini mamakal sa halos tanan nga mga butika sa inyo lugar da sa Kabankalan, Binalbagan, Pontevedra, Valladolid, San Enrique. Subong man available sa Sala Carlota, Murcia, Talisay, Silay, Ibi Magalona, Victoria, Sagay. Halos tanan nga mga banwa diri sa Negros Island Region kag sa Bilog nga Panay, available ang Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Okay, kay saliwat naman sa may mga problema nga gusto gini palabot kay J. Lolo, pwede nyo na i-text or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kay sa ating Globe number 0927-448940. This time lo, may problema kita lo nga ginapadala sa aton nga pagabasahon mo lo.
3: Di na to nga di para kung nga way pa may impashman. Ay, ari gali siya ulo ko. Kung kay siya budlay ko mangita, dilipat ko mula. Ari malang gali siya ulo kung di para ko. Okay, mga ka-K5, ari na ang problema nga itong tagaan siyang advice. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. J. Lolo, siyang buhi pa ang mama siyang nobya ko. Nangako ako nga pakasalan kong bata niya. Siyang buhi pa kuno dili ang nanay siyang nobya niya. Detay buhi ka pa? Oh, buhi pa ko. Pakasalan ng bata mo. Pero nag-call off kami siyang akong nga girlfriend, J. Lolo. Mga 3 kabulan, ang amon nga call off kay tungod masyado siya ka silosa kag possessive. Hasta nabalaan kong may bag-o na siya nga nubyo, J. Lolo. Ay, nano na ni? Ang rason nga nag-call off sila kay ka silosa sa nubya kag ka possessive. Ibot na lang siya yung nga may mag-o na nga nubyog in isla na siya. Sang na-hospital ang iya nanay, J. Lolo, gusto niya nga mapakasal kami siyang bata niya. Ante siya nga madula sa kalibutan. Buto sa akon ang mama niya, J. Lolo. Pero, gaduha-duha pa ako. Pero nahuya naman ako kay nangako ako sa mama niya asang buhi pa siya.

0: Ano ang paghihimuon ko, Gino Loman? Please advise me. Ahay. Nag-call off lang in isla niya ka. Nga, wala mo gito. Tanigin videohan mo nga nagambagi si mamaya nga. Ikaw git ang ginaayo nga pamanahon sa mata niya. Karon confused sa jelly, matyagad ko ning letter sender ta. May luyag pa ni siya mamaya. O galing lang, kiti wala na siya malikan, kaya may bago ng anubyo mo. Ti alang-alang tama na disugon to karon. kami niya siyang nanay ni Prio. Nang buto, gito siya siyang buhi. Kaya buhi pa siya nga kung ginpakasla siyang bata mo, nubya mo. Nubya ko na siya una mo. Nag-call off lang kami kadali, nag-iksina ka na iya. Ako na nayatan eh, kay buto gito ang nanay siyang buhi pa to mo. Hindi naman ito natin mapamangkot ang nanay, kaya patay na. So, say mo, letter sender is, daw ko lain nga na mag-promise ka kag may bilin si mong patay daw hindi mo pagtumanon daw aras sa aton kultura ng mga Pilipino nga basi kalagon kamla. Kag daw hindi mo lang namin lang ngagin may last favor ngagin ayo si mo nga hindi mo pagtumanon abi. Do ara na sa aton yung mga Pilipino nga daw hindi namin lang. No? Di karoon naman ni Mikaroon kaya ang nimunubya yan nga nagdesisyon niya nga totally nga island ka na. Alang-alang nga kalihon mo matong nanay niya. O, sugin mo to. Well, siguro madabi siguro just move on ka na lang siguro letter sender. Pangumuyuan mo na lang tong kalag ni nanay niya, Chay. Kalaga, mata mo na ay. Niya, kuya, okay na malagotani, call off malang kami mo. Di ko mag-call off ka mo, umusilingon, gagitagaan niyo lugar ang isa sa inyo. O tagsas isa sa inyo. Nga maminsar, anay. Nga kung padayunon, kung may arangin siyang rason, nga padayunon ang inyong yung paglugayay, haluyagay. Siguro yati ang babae ya, nakarealize na nga daw may rason siya nga daw hindi na lang magpatigayunon o kung pagpadayunon, ang ilayang relasyon na suwe nangita na siya bagong anubyo. Nagdesisyon na yung iyang anubya. Siguro nga ito little sinder ya, guro ya, wala pa niya guro ya ka-realize bala tungkol nga gin-call off siya malang kay Silosa. Silosa kag-possessive. Kaya mo na gina-justify ang rason nga nag-call off sila, no? Kaya tungkol hindi siya conforme sa batasan sa babae sa pagkasilosa, according siya, kagka-possessive. Possessive na daw, medyo ginasakal ka na nabla daw, tanan ng mga giho na ni mo, may mga meaning na nabla. May mga hindi ka mo permi pag-isaktuhan ay sa mga bagay-bagay. Do po permila ka mo galalisay, do wala nagainangot ang inyo yung paminsaron kag balatsyagon. Kung ang may arasang selos kag pagka-possessive, no? Nga mga pamatasan sa isa karelasyon. Damo ni kuno ang rason kang nag-call off sila. So, once again, ang call off is temporary nga tagaan yung break ang isa kang isa para maminsan. Karoon kayo nagpapaminsan ang uyam kaya hindi na padayo nun. Nangita bagong nubyo. Di mayo matugani kitong bagong nubyo na itong maugtas naman ko na munang imuya pag-observa nga possessive sa kang silosa. Di kanin din nahuya ka naman ito sa iyang nanay nga nagpromisa ka nga pakaslangin. Di mo naman tadamihin mo, kaya obdan mo yung buhi, hindi yung patay. ano mo na bigkaroon niya kay Wain nag-materialize? Butong ito yung nanay mo, ang nanay siyang lumya mo, yasang buhi pa siya kaga ara na siya sa ospital nga nagamasakito. Antes siya mabugtuan ginhawa to nga nagtugon din siya. Pakaislan magin mata ko. Patay na yun. Siguro little sender is may mga rasyon na mo. So rasyon mo na guro nga rearrange mo ang mga bagay-bagay sa kabuhi mo. Mga prioridad mo eh. So pinsaron mo yan nga naglakat ang panahon, wala naman din nag-aisol. So mong 2026, mag-aabot ang time, mag-aabot ang 2027, 28, 29, 30. No? Kay by the time comes, sa pag-abot siya ng panahon, ano ay hanang imoyang status sa kapangabuhi mo. So, no blessing in disguise mo na, nga pincharon mo, nga rearrange mong prioridad mo. Kaysa maabot pag ang mga tinuig, sa palabuton, ikaw man na sa gihapon. So, iplastar mo yung luwas sa love life, ano pagin ang mga bagay nga makahatag si mo sang siguridad. Ang imo trabaho, kati sa trabaho, nagaganar ikaw nira. Kag nagahatang inis ang sustenance o kung pag-sustener sa imoy ang kinanglanon sa matagadlaw. So, sa mga mga tiyempo, nagadako ang imo inad, nagadugang magka nagamagong ang imong kinanglanon, preparasyon sa palamuton pagid, so kinanglanan mo ng imoy ang dapat i-prioridad as of now. So, sige lang, kuti kung muna abi ang sitwasyon, guro na chindihan mag-guro siyang iloya. Nagsindihan mag-guro siyang kalagya. Ti, kung magpakita ng kalagya, istorya lang. Di lang maglagana. Kakurong-kurong, kakurong-kurong ka po ga-explikar. Pakita siya mong kalagya na nanay mo. Hindi malang nag-bromisya ka at ikong batay. Napakaslan mo ganyang mata ko. Oo, ganit eh, pero hindi ko magpahuga. Kung mapakitang ka lang si nanay, istorya lang. Hindi madlok. Hindi maglagana. Kurog lang. So, mo nag-roll it mo, the best ng mo on is to rearrange your priorities in life, no? Sa aton mga kakifab, no? Ganang, nami kong kaisa, may ara kita sa tawag natin nga sense of direction. Kay para mabalaan mo mula kung diin kagin mahatag sa imo nga chimpo to improve your life. Sa palabutong nga panahon, maimprubar mong imo status kang imo nga kaugalingon. Magkanto ka sa merkado, kang mag-sugo si nanay mo, abe, niya to, maluto ta, ano ah, nang ano ganinang baboy nga may... ano ganinang baboy nga may tangkong, ganinang alakot, ganinang may matuan. Inabla may ramanus, blani. Lipat ko ganun. Lain na lang ah. Niya maluto, takibiil. Niya tito, arito, nga lo, ilista ko si imo ha. Unagin, baboy, bakal ka, tungas kilo. Pilion mo, puro sungad. Nga puro sungad, nayaw niya kayo, maan si imo mo. Tapos, bakal ka ka Diyos, langka, apaitan, batuan. Bakal ka mad sang beef cubes o kung pork cubes. Ginalista sa aton. Iman, especially kung hindi mo kamisado, malipat ka mla. Yung mayo ginag nga may listahan ka para pag-abot mo sa merkado, pasunodon mo malang na, ay hindi ka malipad ka dito, asin ha? So na lang isulat na siyang nanay mo na, no? Kaginatudloan niya ka nga kung paano ka mag-pangumprabla. Ang lutoon niyo, KBL mo, kawatan baboy sa libertad. Kadyos baboy lang ka, lang luto ni. Ikaroon tagaan ka siyang lista siyang nanay mo, kada bakal mo, chikan mo na, kung tandaan mo na, na bakal mo na eh, para pagpuli mo, kompleto. At tapos, muna na iya pagpipara siyang nanay mo, nalutoon yung KBL. Dawa mo man sa aton yung pangabuhi, mga ka-K5. Listahon aton, ano ang mga kinanglan naton nga maging successful kung maging malipayo ng aton kabuhi? Ilabi na gid sa rason nga wala na yung nag-aisol ang panahon. Sige na lang niya, forward mo. So mag-aabot ang 2027 up to 2030, 4 years from now. Anong life may ara ka? Sige, gusto ko may ara na kuya siyang mayong trabaho. Gusto ko may ara na kuya siyang mayong income. So ibutang mo dahil, number one priority is your job. So karon ibutang mo na siya number one, amugina ang tagaan mo sa mas dako mong chimpo. Tunaan mo kung paano mo ma-improve ang trabaho mo. Amunagin na siya malang trabaho nga makahatag si mo sang financial security. Kung hindi, mangita kagi siya pamaagi eh. Kung may tsansa, may sampu labi. May aras ang tsansa nga makapabroad ka, misan dito sa New Zealand, blato. Gina titi na titi. Malog, ano ka bala, manog kwa ka lagatas, blasang baka, bla? Alang-alang titiyon mong baka. Masisipaong siyang baka. Mahal na to sweldo mo. No, mga labot man 80 to 100,000 gurong, ang imo sweldohon to kung dito sa New Zealand, dili, gatasan mong baka. O kung mag, ano ka to, mag, pamuksi ka mula prutas, bla? Mga mo sinabla nga mga oportunidad, bla, kung gusto mo yung naku ang ganap, nga makasave ikaw sa mas malipon nga panahon. Ang inkamon mo yan sa nga 5 katuig, ya, may inkamon dito yan sa guwa yung, sa sulod nga sa 1 katuig, kung 2 katuig. I-compare mo yan sa 5 katuig, so makasave ka ganyan sa 3 katuig sa imong kabuhi. Nasuway nga, makasave ka. Kung matyansa, no mga muna mo lang option lao. Kung amo ginang imo yung top most priority is your financial security. Sa pag-abot sa panahon, kung may sinuptan ka natin, sagot ka na niya, baboy, kung ano na, manigusyo ka. So that is your top most priority. Kung may listahan ka, butang mo na, no? Number one, your job. Kung hindi ka kumpormi sa imo trabaho nga makahatag si imo siyang financial security, kung may tsansa nila nga mas dako-dako, basta legal lang, i-try mo ang tsansa. Number two is savings. Kinalan may savings kagay kiti, siyempre sa tiyon nga kinanglanon, may anak kagay siyang kuot-kuoton. Number three, number one, your job. Number two is savings. Number three, extra income. Kung may ara ka siyang extra income, pag hindi na example, may mga kilala kaya nga nag-pangitaabi siyang siyang salakyan, pwede ka man kapatigayon siya ng mga transaksyon bla. Patigayunan mo siya, tapos magkakomisyon ka. Kung ano man ang mga bagay nga pwede mo makomisyonan ka makitaan as extra income, no? Number four is your family. Si nanay kasi si tatay mo, tanawon mo man eh, kasi sila man na yung nag-plastar sa imo yung kabuhi. Nga, naku ka na siya mo. Kung ano, kung may edad ka na, sisimpi ko samtang nagadugang edad mo, nagadugang man edad sa ginikanan mo eh. So mo silingon, nagatigulang ka, mas nagatigulang naging sila. So ati panon mo sila kung ulik don mo man sila kung anong mga kinanglano nila, no? Kung imo gilang masarangan. So amoy na kung may listahan ka. Job, number one. Number two is savings. Number three is extra income. Number four is your family. Kung may mga utol, kinira iyang nagkakinanglan man niyang bulig sa mga kamataan, sige ito ako yung uniform sa duwa mong kabata. So something like that, bla. Number five is, na priority mo is love life. So may number one, number two, number three, number four, number five, and so forth. Depende sa imong mga list of priorities. Pero ang dapat mong itagaan sa most of your time is your top three most priorities mo. Number one and number two and number three, savings, okay, your job, savings, and your extra income. Amo gini yung tatlo gidya ka tagaan mo sa mas importansya. Mas dako nga oras nga pag-develop. Kaya mo ini maghatag si mo sa ginapangita mo yung goal nga financial security in the future. Number four, number five, and the rest is i-manage mo na lang. So love life will just come in the right time. Nga prioridad mo na siya. See? So kinanglan, tiyan mo na guro ang rason man guro letter sender. Nga natabo ining sitwasyon tungod nga may plano ang Diyos imo nga i-rearrange mong kamuhi mo nga para maging a better person ikaw. So kinanglan pagitaon mo lang ginaya ang desire sa imo nga tingiposoon kung ano ginbo lang gusto mo. Gusto mo mag-asinso? Gusto mo plastado? So anong kinanglan mo? Anong dapat mo i-prioridad? See? So sa inang sample natin nga list of priorities, kung ka bulpin, kung ka papel, kung may chimpo, ilista mo na my list of priorities in my life. Number one, minsaron mo. Naging number one kung gusto matabos, kumuhi ko man. Ang imo basihan sa maabot nga panahon, 4 years to 5 years from now, kaya ikaw mo nag-iapon dito sa palabuton mo. Sa gusto mo siya hindi, maabot ginang time. Kiti Subong ho, butatay sample abe, year 2020 Subong. Kung mag-istorya kita about year 2026, future pa na mo. Wala kay sample na ito kung Subong abe nga tuig is year 2020, no? Diyas sa 2026, ang muna gusto ko matabo. Kinilalad sa 2020, palang trabahoon mo na kayo maabot ang tuig mo. Di Subong arin na kita sa future, 2026 yun. So Subong, 2026, kung istoryahan na naman 2030 future na, so saan mo na trabahoon ang future mo? Suguran mo, Subong, sa pagplano, kapag determinal sa imuyang nga nagakaigo nga kinanglan, para ma-achieve mo na iyang imuyang nga mga desired goals in life in the future. Kaya sa future, ikaw man nag-iapon, masakripisyo, o kon magka-binipisyo, mga kakipaib. Alas 11:40 ng oras na ito, may ngagaw tanay commercial break. Ha? So go away, we'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PC. Ang VCO, yung may D3. Mabakas, mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: D- DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
10: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
13: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
14: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
13: Di nakabaluman o sick?
15: Performance mo bala? Maluya na?
16: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
13: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
14: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: This is K5 News FM, your official news and music station.
21: What is love meant to you?
22: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
23: makipaghiwalay.
21: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
0: Showgid na kakimakmag na sinubaan. Mayong gabi sa tanan nato nga mga listeners sa hinubaan da. May gabi na senyora kami na siya nagliga da. Bo si Makmak luhay ginipakita. Mag, tatlo gigadlo kami da. Huwag ginipakita sa landong mo da, Mag. Okay, mga ka-K5, ha? Don't forget Gina Seafood Restaurant, ha? Ano man nga, Lord Jirilido, ay pagbago mo. Damo, gyapon tao nga kanto sa Gina, especially kung mag-open na sila, oh. Kada aga, last days, ya, nag-tao nga sinulo, nandaya, sige-sige, nandaya, hasta nandaya magabi. Di karon kay dira siya 100 na may condominium na dira mga kakayfay, may mga foreigner na nga nag-alista, may mga Amerikano, may mga German, may mga British, may mga Korean, may mga Hapon. Gasinamo na sila sa Gina, Shippo, restaurant mo. Amakon mong Germany, may istorya sa likod, jara galing Japano. Damo sa mga foreigner nga nagakantog ida, especially sa nagatiner sa ilang mga kondominyo. Nga iba nagarinta lang wala. Kay tungod nagmakasyon sila, may mga kondominyo ang ginaparkilahan mo. Di, da mo makita mga kakifay, mga foreigner, ginasugid Manila sa ilang mga pamilya, ka mga kabyanan. Dito sila lugar, kundi sila lin. Nya mo ning makulo, no? Amo ning the best nga klanan siyang Sipo, so ginapiktura nilang pasayan nga nagamukid, really? Mga kasag na, oh. Mga hilaw pa na ginapiktura nila kag ang pagluto na mismo. Ginasend nila sa ila pamilya, niya mo ning kaon na mo, sisling mo ng boko. Niya mo ni pagiging paluto na mo, no? Butter, garlic, shrimp niyo. Timambal man niyang hapon, niya kameya, kaon, kameya, kasyag. Tingkasag yan na iya, mga kakifay, may mga supplier gina si Ma'am Gina. Nga hindi na lang sila sagi, remind ni Ma'am Gina niya, ga ilang ko kasag, basta quality lang. Di magamba si Ma'am Gina, quality, kung ikaw supplier, abalan mo na na. Ang good sizes, no? Mayo nga size. Tambok siya, bisan kong yabukog, asagwa. Nam lang may aligib, lang kang maunod, siya kang priska. Gaila ko yung mayo, ah. That's why, mga ka-K5, sa Gina siya, kada abri mo basta baying akasag. May mga aligig iya mo. May mga aligig iya nga pangilay si mo. Ang nami, pagida, mga ka-K5, is ang sinog mga locos, oh. Bawang but may ara na yang ginabutangan nila siya panakot sa tiyan lang. Kay manamian ko siyang lokos ko siyang bahon mo siya kahamot balaw. Galaway ko. Tapos, isosyo mo sa dutay sa may sinamak mula dyan may patis may langgaw bla. O kanamit ah. Sinugbang lokos. Hindi gani calamares, Jirili. One of the best calamares tilawan ko sa Bacolod. Dira siya Gina, so. Ang ako ginatira yan, Jirili, nga kung calamares, ang iyagin kamoy, bla. Nasadyahan ko yung usapon ang kamoy sa lokos mo. Kano na mo gaitik si Imoling Agngag, bla. Kasi, ha? Ang kamoy sa lokos, plagmilog na walo. Octopus mo. Di pa minsaram lali, walo kamilog ang maitik sa lingagag mo na ako mag-usap ka. Di si kalam-kalam sa sadya. Mga kakifive, ah, may problema kina ko iya parkingan, da. Hapos tol-tolo na. Ara lang sa likod sa 888 Chinatown Square, ho. Kagag. May tao ganyan nga na-assign nila iya ang nagpa-parking, no? Kag tapos ginabantayan ganyan iya. So, ang umrahon mo na lang iya is pakal. Pakal means was-was, kaon bla. Tuduhi lang na yung kaon. Okay, malaw ka kung ikaw nga kaon, kag may salakyan kami, kag hindi mo makita kung hindi mo to na parking, ayun. Doon nagadali-dali kang mga kaon. Kaya ginapaminsan mo ito, masibuka ng kristal mo. O kung wala ka na ruida. O kung salakyan mo, ginkarnap na. Na wala ka mula siyang peace of mind, bla. Hindi mo ma-enjoy ang imoy, ang kaon, bla. Kaya hindi mo masamuran. Sige ka lang tulon nga tulon. Whereas sa Gina, isa sa mga ginpayuridad gini, Ma'am Gina, is inang parkingan niya. para komportable kag makakonsentrate ang iya customer sa pagkaon na sexyfoods eh. No? Amo suway nga dako-dako gin almost half hectares na dang iyang area. No ka dako gin nga bahin sa iyayang area is parkingan mo. No kantor na sa kusina. Sa kusina makita mo mga kakifay nga perti kalimpyo. Organisado kag sistemado. May nagapaghuga sa mga isda kay nagapiparan nga para ginalimpyuhan niya. May nagakihat sa kamatis, oh. Mga bumbag ginakihat niya, grabe ng himi ya. Sige, Japon, kihat, ah. Kag may ara man niya nga nagaluto niya sa mga order, abi. Kag damo sila yung mga kusinero. Damo sila nga kusinero. Guro sumong guro mga kinsi na naguro sumong kakalan, jirile. Kag inayang iya na ni Ma'am Gina yung akalayo ng oxygen bla, the bluetooth bla, para na siya magluto. Pero tungod nga ekspertong iya mga kusinero, tansyado gyapon ang pulso. Huwag ang minyar ang kwalidad, ang kon ang kalidad sa ilang

0: Good mo pala siya, Ginas. Sugotaon ka na siyang weekend mo. Good morning, ma'am, sir. Pila ka mo, ma'am. This way, please. Papungko ka mo. Pili ka mo na sa lugar nga aircon o konsa ng aircon. Tinlo na tanan niya, really. Kag nidala ko na bilib kay nga man, wala iya siyang baho mula yung alangsa kung langaw. Waya, limpyo yung lugar mo. Di may sikrito si Ma'am Gina nga even though ang iyang mga luto kung mga agin na display na is mga seafoods, way langaw din mo. May sikrito siya nga siya lang kabalo, ano? Nagkaroon kag way lang siya. Nati kundra ka mo sa dining area yung non-aircon, may mga lamisan ang lagba, may lipon. Kung pala ka mo kamilog, kung bainti ka mo kamilog, itudlo mo lang ka mo siyang waiter kagaydan ka mo. Gandili ka mo mampungko para siya mainti ka mong bilog. Kung duwa, apat ka mo, may arak mo na nga, muna ka nagko nga lamisa para sa inyo. So ang waiter ka nami, Jirili. Kaya misan di ka lang magbalikin, may waiter mo. Wala to, oh. Balikin ka sa likod mo, may waiter niya po. Dumangan mo, may waiter niya po. Bisa magtangla ka sa kisami, may waiter ba doon niya po? Tungod sa kadamo siyang waiter niya. Miskan sino lang, pwede mo yung tawagod kag order ka, no? Kundi may makuas ang order mo, no? Karon, may dugang ka karon. Iawang ka pangita ko dito siya. Any waiter lang nga mag-agay si mo to, may dugang ko. Ma'am, dali lagay. Okay, copy. Anong dugang mo, ma'am? Inisiling nga, ma'am, dali lagay na. Pahitao ko waiter mo. Ting, pahitaay pa sila nga doon. Ting, masigap pa nagot yung waiter mo. Dahil sa Gina siya, miskan sino pa na yung waiter niya ngayon mo yung tawgon? Basta mag-order ka, i-entertainer gina nila. Kakamarato, Jirili. Kakamarato. Kung halin ka dali sa airport, abe, may bisita ka, nirektaman lang si Gina, kay gutom na sila kagkapoy sa biyahe. Kag gutom ka sila, gusto na nila siya bao na yun. Kag pili ka siya mga tinula, kag sinigang nila, kaya mo nang specialty nila mo. May isda na sila yung lapu-lapo, may gingaw man, may blue marlin, may tangige. Di ako yung lapu-lapo, ganyaya. Kaya man ang lapu-lapo, eh sigang mo dili kang itula mo, the best, ganyaya mo. Di kasami ko na ginapaluto ng mga ulo, ganyang lapu-lapo, bla. Bago ginasik-sik ko, ganyan mo. Kag ang iabla yung jiriling kapag kapriska, matyagan mo ganyan nga mag-ugnakop ganyan lang. Kay man lain niya ko na dugay na lang na aysan, no? Da sa Ginas, adlaw-adlaw na mag-una yung ilay ang stock na yan. Sa mga seafood sila, kitungod sa kadamo sa customer, simpi nagkakabuhinan ang stocks nila. More din naman na si Ma'am Gina. Sige-sige na lang stocks na. So mga kakay-five, no? Kung ano ka mong plano ka mong magkanto sa Bacolod, kung out of town ka mo, isa sa mga ginadayo kag food tourism destination dito sa Bacolod kag Negros is Gina Seafood Restaurant gin mga kagipay. Saliwat anuman ng okasyon o celebration, basta seafood sa pagkabalan, isa lang katuan, Gina's Seafoods Restaurant, mga kakay-five. Para sa dugang impormasyon ka mga detalye, katuin lang ang ilang Facebook page, i-type lang Gina's Seafoods Restaurant. Salamat kin mga kakay-five sa pag-upod sa Amonia, J. Lolo Subong Gabi. Itanay kita buwas. 9:30 in the evening to 12 midnight. Diri lang sa K5 at News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
1: Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM.

0: Tak Laban 107.1 K5 News FM Olongapo City 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.9 K5 News FM Bacolod 88.7 K5 News FM Iloilo City 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: inyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 24 hours madula na si reliever, aragay pa ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
4: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
2: Hindi lang gid carrots.
4: Oh, hindi lang carrots mga kontura.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, asna ko, tani nga kung magkaon kumalot, kalingin tayon ang akong ulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Saling nga, mabalaan ni mga flowers, nga damo ko ba yun?
5: Mas hapon.
0: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo pa sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Istoryahan ta ang isa diri na ginatawag polycystic kidney disease o PKD. Paano ini nagatuhaw? Kagun paano makabulig ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C? Ano pala ining polycystic kidney disease or PKD, Dr. Ramil?
7: Sa simple

0: Nga pag incendio Sir GP, mga sisina or gitawag nila bukol-bukol nga nagtubo sa imo isa or duha ka mga kidneys. Basta bukol gani Sir GP nga gatubo sa sulod sang lawas mo, sa lang na ang buot silingon, no? May problema ka sa imo nga DNA, no? Kulang ka sa gitawag antioxidants. Gani wala maproteksyonan ang imo mga selula halin sa damage nga ginatuga sa gitawag oxidative stress. DTX 500 kag MITC or PureC is the case or GP. Going back sa imo question, ang ini nga bukol o cyst nga tubig ang unod kag nagatubo sa kidneys, ang isa ka genetic condition. But silingon Sir GP, ara gid halin sa imo nga genes kag ini ang isa ka cell anomaly. Ang lain pa Sir GP, ining madamo nga mga bukol-bukol nga nagaliwat sa kurti o shape kag size o kadakuon sang kidneys, isa ini sa mga rason kun nga dapat mag-inom gig kaadlaw-adlaw sang DTX 500 kag MITC or PureC agud indi maguba sang oxidative stress ang mga machineries sa sulod sang imo nga selula.
1: DTX 500 makapulig sa pagtilo sang imo atay, pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value, gani ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kamangdanan sa pagka damage sa atong atay. Sa DTX 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan amo naman ang kamangdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sang imo atay mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500
2: madamo sang function sang kidneys, isa na diri amo ang pagpasiguro nga balansi ang kadamuon sang tubig asin kag mga mineral sa dugo. Agud mapasiguro man nga healthy ang aton nerves, muscles kag iban pa nga mga muscle tissues.
0: Ang kidneys man ang nagahimo sang hormones, an enzyme nga nagakontrol sang blood pressure. Ini ang gitawag nga RAAS, renin angiotensin aldosterone system. Dira pa lang nga kadaan kadako na sang papel nga ginahimo sang kidneys aside sa gitawag pagsala sang dugo. Amo na nga kun mag-inom ka mo food supplement, tipiliun gid la Sir GP nga may FDA approved. Bangod dira ta masiguro nga safe kag effective ang ginainom nyo nga food supplement. Ang DTX 500 kag MITC or PureC ang loan say safe kag effective kag FDA approved. Kag ini ang bulig protekta sa mga gitawag ang juxtaglomerular cells sang kidneys. Nga mo ang nagahimo sang gitawag renin. Without renin, mapinagusto na lang sa kang imo BP. Amo na nga nagaka-high blood ang mga tao kun may guba na ang kidney. Ang tawag sina is secondary hypertension.
2: Ustugid. Lain pa na, Doc, ang kay going in circles na, no? Bangod guba si kidney mo, magka-high blood ka. Bangod nga high blood ka, mas maguba pag ang kidney mo.
0: Vice versa.
2: Kag ang maintenance sa high blood nga ginainom mo o truman nga nagapaguba sa imo kidneys.
0: Pero damo na sa maintenance nga hindi nagigawa.
2: Mas milder,
0: no? Basta, ginom ka damo tubig. Ang kidneys ang nagaproduce man sang erythropoietin hormone. Nga muna ang nagasignal sa lawas nga maghimo sang bag-o nga red blood cells halin sa gitawag bone marrow.
2: May duwa ka klase sang polycystic kidney disease. Ining autosomal dominant PKD nga nagatuhaw between the age of 30 to 50 years old. Ay, pasok pa ko. Kag ining autosomal recessive PKD naman nga nag-aapekto sa mga lapsag.
0: Genetic mutation ang causes ang gitawag PKD. Either halin sa imo ginikanan o halin sa pag-abusar sa lawas nga nagaresulta sa cell mutation o ginatawag nga spontaneous gene mutation. Amo na nga nagtubo ang mga bukol-bukol o madamo nga sa imo nga kidneys. Hindi ka gusto matubuan ang sa bukol-bukol, simple lang ang solusyon. Inom ka DTX 500 kag MITC or PureC bangod. Ini ang may mga anti-mutagenic. May aral siya Sir GP, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
2: Grabe ba na doon kasakit ang kung kahubag kidney mo?
0: Labi na kung may mga cyst ka da. Gaalay na, no? Hindi lamang kay sakit nga literal, sakit pagidya sa bulsa.
2: Ay, yung madaya.
0: Kaya kung madialysis ka, mag-prepare ka 7,000. Saan o pa ko daan ka patuko dialysis center nga
2: libre? Kung may dialysis center ba? 7,000 kada semana doon ka,
0: no? Sir boy, 22 lang. 22
3: pesos lang
0: ikutplan mo. 500 kag mighty si. Agod hindi magubay mo kidney. Or magasto ka 28,000 ang bulan.
4: Mm-hmm. 7,000 a week.
0: Oh, so, DTX 500 kag mighty si ka na lang. Hindi maghulat nga magbalatian nun ka, mag-DTX 500 kag mighty si ka, pang-amlig mo sa imo nga kidneys.
2: Information. Para sa mga dugang health benefits pag-inom sang DTX 500 kag mighty si adlaw-adlaw, isa sa palatandaan nga sobra ang ginakaon sang tawo sa iyang kinahanglanon nga energy adlaw-adlaw nga activity, amo ang pagdako sang tiyan or abdominal girth. Nagasugod lamang dako ang tiyan bangod sa hindi maayo nga diet. Meaning, laban tamis ang imong ginakaon, laban rice, mahilig ka sa carbohydrates, laban tinapay, ilabi na ang refined carbohydrates, muna siling kong mga starches.
0: Mm.
2: Kakulang sa pag-exercise, isa na da, mag-DTX pa ba na kag-mighty C, agud nga matapna ang mga halit nga matuga sa imulawas bangod sa sobrang body fat. While ginaamat-amat man pagamay ni DTX 500 kag mighty C ang imo buyon.
0: Mm-hmm. So ang pagdako sang buyon hindi lamang ini isa ka aesthetic concern sir GP,
2: uh-huh,
0: kundi ini ang may dala nga risgo sa health.
2: Uy.
0: Pag kinanglan nya ta makaon kanon. Kabalo bala ka mo nga mga dako sang tiyan, especially ang overweight na ang nagaresulta sa mga major diseases. Kaya isang gitawag heart disease,
2: mm-hmm,
0: heart attack kag stroke. Kung dako imo buyon sigurado taas man ang imo nga triglycerides, may ba ako nya normal pa ya,
2: mm-hmm,
0: taas imo cholesterol normal, mm-hmm, man ako
2: normal,
0: no,
2: mm-hmm,
0: well, di man ko hypertensive kag syempre ang nagabara sa mga kaugatan including na ang mga ugat sang heart or coronary arteries, kung sige ka inom DTX 500 kag mighty si adlaw-adlaw tilayo na ginabuligan sini nga hindi ma-oxidize ang mga bad cholesterol so that malikawan ang plaque formation,
2: mm-hmm,
0: and of course heart disease kag syempre ang mighty si Sir GP ang nagapabakod sa ang mga kaugatan agud indi magtig-a magpabilin ini nga elastic ang
2: ugat
0: nagiinat, no, mm-hmm, kay kun indi ini ang resulta sa gitwag aneurysm, no, or mm-hmm paglupok kag paghabok sa mga ugat. Amo na ang rason nga ako ti adlaw-adlaw gid ya pulo ka DTX 500, mm-hmm, kag pulo man ka mighty si Sir Bo,
2: wow, mm-hmm,
0: no, makapaguba na sa kidney. Nung guba sa kidney, yearly gapachikos kidney, kagang creatinine normal. Awan si Jinarabaw, gawa panago-nago lang na siya.
4: Aha, ang secret ko niya.
2: Milig siya tago ay?
0: Huwag siya panago si Jinarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang gapamasahi sa'ya, pinaidad, sir boy.
4: Dising, ano, dising.
2: 19, ang 8 na, 19 ako nung kay last year, 18 plus mo. Huwag ka 19
4: na. Kampiyon ni
0: Mag-8. Kabalo ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation,
2: mm-hmm,
0: especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid,
2: mm-hmm,
0: no, amo na nga si Valentine kakantogi na di kay Merkulis,
2: mm-hmm,
0: kay ang tagaran di bandira gapamasahi gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa bawsang ilok mo,
0: mm-hmm,
2: anong imuon niya sa boy?
4: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
4: Oh, maligo. Basic. Basic. Basic.
0: Ang paligo is not enough.
4: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap.
2: Ang
4: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, ah, may VCO. Ang VCO kaya naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nagpaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nagpaputi man sa imo panit, hindi pa kutito si Doclamil, giputangan sa vitamin C.
2: Mm-hmm.
4: Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: DTX 500, DTX 500. My powerful extract sa tubo kag amargoso wa ka compounds. Yan aga panubo sa level sa imo blood sugar. DTX 500, nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage bangun sa mataas ng blood sugar. Mar, DTX 500, kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata, bangun sa diabetes. Protectioni ang imo mata. Mar, DTX 500, kada. Ano pag ginahulat nyo? Mar, DTX 500, nakita. DTX 500.
3: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara makita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
0: Gusto ka pa yung mabuhay sa Malawig,
5: uh-huh.
0: Agod damo ko mabuligan, doksa.
5: Mm-hmm.
0: Kaya nga man, lain gidya kong inom kaya adlaw-adlaw ya.
5: Correct.
0: May nasakyan ko nga taxi, mm-hmm. sa lain gidya kong nakasuplimento.
5: Okay.
0: Mm-hmm. Siling niya. Uh-huh. Kaysa ngunak nga, isa ka suplimento, mm-hmm. luya gidya lawas. Sang nagsuplimento siya, pasik siya.
6: Amo man ang blabal engineer, mm-hmm. lain gidya ko nung nag-extend siya.
5: Pasik engineer.
6: Pasik siya.
5: Extended na.
6: Driver man pala. Doksa? Mm-hmm.
7: Pero ang sige-sige nga pagkaon sang karne, no, red meat na Sir JP,
6: mm-hmm.
7: no, kaangay sang karne sang baka, karne sang karabaw, kabayo, kanding, baboy, mm-hmm. no, ang nagresulta sang fatty liver,
6: mm-hmm.
7: pagtubo sang tumor, pagtuhaw sang cardiovascular diseases, so, mm-hmm. kidney problems, digestive issues, kag masubo man ni Hambal Sir JP, inigatog mortality okon, kamprano nga kamatayon. No? So, amo na gani nga dapat nagainom gid sang DTX 500 kag MyTC, no, kung palakaon ikaw yasang karni, agod mabuligan sang superior antioxidants nga sa DTX 500 kag MyTC nga ma-neutralize, no, ang o kag mabalansi ang aton nga nutritional nga kinanglanon sa aton nga lawas, no, kag dalang ina kung naka DTX 500 kag MyTC ka, malikawan man, no, ang makahalalit nga epekto sang mga pagkaon, no, sang ginatawag karni Sir JP.
5: For me, ang pinaka-importante nga role sa DTX 500 kag MyTC, no, is during after ka nagmasakit. Because during kang masakit, no, ang gakatabo is ang imo white blood cells, grabe ni mag-produce ang ginatawag free radicals, pangkontra, pangpatay sa ginang mga mikrobyo. Amak mo amunin ka-effective sa free radicals, kaya ipatyo ng mikrobyo. No? So, ang ginahimo sa atong white blood cells, sige nga produce ang free radicals, ga-accumulate ni, ginapatay man ni, pati mga normal mga cells. That's why, tapos mo kataro kag ubo, kag sipon, kag ditribayo mo, mag-DTX 500 git, no? Isa sa mga health benefits sa DTX 500, kag MyTC, amo ang pagtap na sa oxidative stress, in relation sa efficiency sang killing ability sang aton white blood cells. Ang oxidative stress hindi man natani lain, no, makabig mga chemical armament sang immune system ang itawag nga free radicals. Pero kung ini magsubra, kalain ni sa aton lawas. That's why mag DTX 500 gid, lalo na kung paayo ka na sa imo masakit, ki amuni magpabalik sang normal kag magpamayo sang imo cellula after ka katarohon o nalatnan sa mga mikrobyo.
0: Namigidya kung adlaw-adlaw kag inom,
6: mm-hmm.
0: DTX 500 kag MyTC or PureC, gamay-gamay ang buyon mo, mga diwang ka,
6: mm-hmm.
0: kung sobra ka tambok, ganubo imo blood cholesterol level, hindi ka magka cardiovascular disease, ga healthy ang imo atay, kagdugo, kalakip na dra ang imo mga kidneys. Healthy pagid ang imo nga immune system. Madamo pasang mabulig sa imo sa ikaayong lawas kung adlo-adlo kag gainom DTX 500 kag Mighty C.
2: Galing ang may limitasyon ang one power ni DTX pang intracellular siya, sir boy.
0: Uh-huh.
2: Ang outside ya dapat ya tinluan gid sir boy.
0: Uh-huh.
2: Hindi ni madalas ang cell cleaner, ilok cleaner ya sir boy, kag skin cleaner.
0: Dapat ha, naka-clinica Leofresh.
5: Uh-huh. Kag ginatapna gid ang mikrobyo nga gapabaho sa imo ilok, no? Pero kung gusto kaya kape nga gapahubin sa imo, kung gusto kaya kape ya nga manamit na, gatinlo pa sa imo selula, ay mag DTX coffee mix ka na. Oh, this is our Eljan, no? Pangapi kun aga, habang gapangapi ka, may antioxidant nga gatinlo sa imo cells kontra sa free radicals, that's why gamat-amat ka hubin kung ang imo kape DTX coffee mix.
0: Mm-hmm.
5: Pero kung may budget,
2: oh, premium.
5: Mm-hmm. May bisita.
0: Premium.
5: DTX premium. Kay mas champion.
0: Especially kung lala na gini mong kuhan, imong diabetes, may mga ka? Degenerative stage ka na nga sakit, ginasuggest gina mo ang DTX premium.
5: Mm-hmm.
0: May ganoderma mushroom, kag ang iyang nga sugar.
7: Or stevia ang sugar. Natural ang iyang sugar.
5: Stevia, no? Kag may DSE gapon. That's why, anami giniya kung gusto ka maghubin, nga ang imo sugar ya, why gasaka? Kag kumpagaan mo pagisan duwa ka, D3 Bio, may gatawag ka nga Bulletproof Coffee, halin sa DTX Premium. Protektado ka na against free radicals, protektado ka pa kontra virus, bacteria, and fungi. May ginatawag ka na nga Bulletproof Coffee, gaamat-amat ka paniwang kay ginapidin mo na usaron as a keto coffee, pang ketosis.
0: Sunda, ang sikrito ni Engineer Albao, ngayon din na sikrito subong. Ang paborito ni Engineer, gapamassage gin siya sa mga hubin kada simana.
7: What's the way ka nagpamassage, Engineer?
0: Buta pila bayad, man. kung kadto ka sa mga spa nga mga sikat, mahal pila bayad.
2: Pero kung may permanente ka,
0: kung halimbabi, 5,000 biya
7: pamata. Makayo ka ba sa permanente?
0: No? 5,000 ti once a week, so mga more or less 20,000.
2: Oy! Mag-extend na lang ko?
0: Hindi, mangitaan lang ka sa permanente magmassage, tag 10,000 lang.
7: 10,000 lang?
0: 50% ang discount.
2: Alam
0: niya, law pa. Oh. Hindi lang kay ano, hindi lang manog massage pa.
2: Wanted massage.
0: Manog ano, manog kutaw pa kape.
7: Ha? Kutaw kape. Manog black kape.
5: Amo ni ang sikreto ni Engineer.
0: Pero ang siyempre, ang perme na mo ginabalik-balik ang pag-inom sa extend makabulig sa blood circulation.
2: Ang kay ang inyo na sir boy kay kit, ang pahamot tabla. Ang kay Engineer ya. Kakay kit.
0: Kikoy kit.
7: Ting-ting. Ang keto coffee.
5: Pero muna si Clayton, Engineer, that's why si Engineer Mayo ang relasyon sa tanan kinaka-extend. Anyway, ang atos to yung Hansubong, no? Sir DP?
2: Sa D3 Bio. Abin yung D3 Bio is just an antibacterial, antimicrobial. Uy, may dala sa antioxidant. Importante during
0: sa antibacterial plagag antiviral.
2: Daugan na.
0: So amo sa lagig ka kung way ka gainom adlaw-adlaw sang D3 Bio.
2: Plain D3 ka lang.
0: Plain D3 ako lang. Lantaw lang nanay mo. Hasta lang ya gapabulad sa init ang kwan, ang bata. Hindi.
2: Kulang.
0: Ginapatiti pa.
7: Gadidi ning bata.
2: Oo. Kombinasyon.
0: Hindi lang ya gapabulad kasi init para mapurma ang D3 sa imulawas. Patitiyon pagin sa nanay.
2: Amo na si Engineer Wela bot gabulad sa init. Gadidi. Gadidi pa ka D3 Bio siya.
7: Okay, nung D3
2: sa talk ni Doc with your boy Solweta.
8: Talk ni Doc.
5: Thank you, Sir JP. The hallmark of a good food supplement is kung puno siya antioxidant. That's why epektibo ang DTX 500. Subong adlaw tunanta, ano bala ang antioxidants nga ala sa D3 Bio nga makabulig pagid suplemento kontra sa free radicals kung gainom kasini. So hindi lang virus, hindi lang bacteria, hindi lang punjay kag parasite ang kaya patyon sa D3 Bio, pati free radicals kaya kontrolon sang D3 Bio. Dr. Ramil?
0: Kung D3 Bio, gainom ka D3 Bio, piho na, may ara ka na antioxidant. Hindi lang may ara ka antiviral, may antibacterial ka, may antioxidant ka sa buhay because of gallic acid and ferulic acid.
7: Uy,
0: which is powerful
7: na,
0: antioxidant nga ara dira. So adlaw-adlaw yang masilula nato niya gatubang isang ano sang mga kaaway. Anong kaaway? Free radicals. Galing kay ganong ka dito bayo, may antioxidant siya. Kung ang kaaway mo is kagaw,
7: ano man?
0: May araman. Amo lang nakanami sa ditribayo. So from malnutrition to infection, from bacteria and viruses, nga among rason nga gahulubag da ang mga silula mo sa batna ditribayo.
8: Bio.
9: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog o nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Makal sa mga butika. D3 Bio. Mm-hmm.
0: Ang nakanami lang sining D3 Bio because of MCT, ginaprotektohan niya ang imosilula agin sining mga kagaw.
10: Mm-hmm.
0: Kag ang D3 Bio may gallic acid nga magaprotekta sa imo nga mga chemicals or mga free radicals nga gasulod sa lawas. Di kung ga-accumulating mga free radicals, amo nang kabangdanan nga may oxidative stress reboy.
10: Correct.
0: So nakanami, kung ga-inom ka D3 Bio, may antibacterial ka, may antiviral ka, may anti-inflammatory ka, may antioxidant ka.
10: Kampiyon, kumplito.
0: Hindi kaya perdi sa imong 14 pesos nga sa kakadamo nga mga benepisyo, Doc Sam.
7: Kung nagatumbar ka gali, sir, boy, sa vitamin C, no? Kaya sa mighty C or pure C, kag, kung may vitamin E ka nagatumbar, kinanglan pangisan magiging na sang D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, ginastabilize niya ang vitamin C. But silingon, ginapalawig niya ang tiner sang vitamin C kag vitamin E sa aton nga lawas. No? Ina nga mga vitamina, sir boy, nagapanami sa aton nga skin. Bisan ka bulay ka sa adlaw, no, hindi madasid dasig sang ginatuwag damage ang imong skin, sir boy,
10: so, hamis ka, ha?
7: Skin tungod nga naka D3 Bio, ikaw malikawan naton ang fine lines, dark spots, mga wrinkles, hindi dasig magkurinot ang aton nga skin.
10: Mm-hmm.
7: Kung naka D3 Bio ka, tungod nga ginastabilize niya ang ginatuwag vitamin C kag vitamin E sa lawas naton tungod sang ferulic acid. Kaya hindi lang ina ferulic acid kag gallic acid, hindi lang ina ang ara sa D3 Bio, kun may ara pagin sa, sir boy, sang
10: caffeic acid.
7: Oo, mm-hmm, nga ginaprevent niya nga maghubad ang aton nga lawas, no? Mm-hmm. Especially kung may arthritis, sir boy, inom ka blas ang D3 Bio. Tungod ang D3 Bio may aras ang ginatawag anti-inflammatory effect, no? Nga malikawan ang pagtubo sang cancer cell, malikawan ang pagdamo sang viral load. But sila yung ginapanubo niya ang viral load tungod sa ginatawag caffeic acid.
10: Kita nyo pati kamo to, ha? Kung gusto nyo mag-glow ang inyong skin, mag D3 Bio ka mo, no? Kaya may antioxidant kang caffeic acid, may ferulic acid, may ginatawag pa nga effect sang vitamin E, kay extra virgin coconut oil contains vitamin E. That's why kampiyon ang imo skin kung ikaw ga D3 Bio. Ano pa mga antioxidant nga makabulit si D3 Bio? During nga masakit ka, mo ginagambal ni Sir JP gina sa DTX 500, no? What happens is, ang imo white blood cells or your soldiers of your body produces hydrogen peroxide, a kind of free radicals that kills microorganism. Galing, kung nag-overdrive ang imo immune system, damo nga produce ang hydrogen peroxide, this will cause oxidative stress nga gaguba man sa normal non-infected nga selula mo. That's why D3 Bio is really important, kay may gallic acid, may ferulic acid that protects you from that scenario. Ano pa? Kung ikaw gina-infecta sa virus o bacteria, what happens is your immune system is also in overdrive. Gakonsume mayo oxygen. Mm. No? Kung damo oxygen ang imo immune system nga gina-consume, damo latak ang katabo.
0: Damo oxidation nga katabo.
10: Damo naman oxidation nga katabo. That's why ang D3 Bio, through all of its antioxidant, from turmeric, ferulic acid, gallic acid, ginaprotektahan ka sinip. The best of all, kung ga masakit ka, waay ni tanan ga overreact kay may MCTs ang imo D3 Bio nga ga suporta sa imong immune system. So antioxidant, antimicrobial, D3 Bio makabulig sa imo da.
0: Stress ka?
10: Mm.
0: Sige, gamit cellphone, lapit ka sa mga tower sa, no?
10: Mm-hmm.
0: Sa, no? That's all our sources sa gitawag free radicals, which hastens formation of oxidative stress. May oxidation nga katabo sa lawas, mm-hmm, pareho sa tubo nga sa sige, ano, sige expose ang mga init, hangin, mm-hmm, gatok-tok siya, Sir Boy, mm-hmm, Sir JP.
10: Mm-hmm.
0: And this oxidation may detrimental effect sa imo nga selula. Anong matabo sa selula? May gitawag premature cell aging. Instead nga malawig pa siya,
10: mm-hmm,
0: dali lang siya mapatay. Mm-hmm. Kikita mo nang mga bisyador, dali mapatay, mm-hmm, dali matigulang.
10: Mm-hmm.
0: Lain yang tsura sa mga gabisyo kaysa wala bisyo.
10: Correct.
0: Ano pa? Once ang oxidation nga katabo sa imo selula, ang matabo sina, it will result sa gitawag rise of neurodegenerative disease.
10: Mm-hmm.
0: Tingala ka, imo atay guba na.
10: Mm-hmm.
0: Imo kidney guba na. Mm-hmm. Bata pa man ko, guba man kidney ko.
10: Mm-hmm.
0: Bata pa man ko, guba ng mata ko.
10: Mm-hmm.
0: The reason why, kulang siya sa gitawag antioxidant.
10: Mm-hmm.
0: Which is, makita, aside nga makita mo sa DTX 500, makita mo man sa gitawag D3 Bio. Ang nakanami lang sini, ang oxidation nga caused by free radicals, makapakanser, sir boy.
10: Correct. Mm-hmm.
0: Galing kay ang D3 Bio, may ara siya gitawag lauric acid, may ara siya MCT nga kaya niya simintuhon ining mga cancer cells,
10: mm,
0: para nga hindi magdamo,
10: mm,
0: hindi siya maglapta. So diin pa kamuya. D3 Bio ga serve as antibacterial, anti-inflammatory, may ara siya sang gitawag antioxidants. So kung pala inom kagali D3 Bio, mas dugay ka mapatay.
5: That's the benefit, no, of D3 Bio, the power of extra virgin coconut oil with vitamin D3. Makita mo lang sa D3 Bio. So hindi lang sa trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 Bio, pati sa premature aging, pati sa ginatawag nga pagguba sa imo selula, amligan ka man ni D3 Bio.
2: Dugang pa nga mga benepisyo sa itong paggamit adlaw-adlaw sang D3 Bio, Dok Ramil.
0: Ang gallic acid kag benzoic acid nga makita mo sa D3 Bio kag extra virgin coconut oil nga makita mo man sa D3 Bio sa mga pagtuon, grabe gali ang kuan ni protective role against sa stroke. No? Sa pagtuon, pre-stroke treatment using gallic acid nga makita mo sa D3 Bio promoted neuroprotection of cells against cerebral ischemia.
2: Ischemia.
0: Gusto ka layo sa stroke, na D3 Bio ka na. Pero kung gusto ka ma-stroke, hindi na mag-inom.
7: D3 Bio. Ang aton nga skin, sir boy, amun yung aton nga unang depensa sa lawas naton, no? Kay kung pigaw ang skin naton, pwede kita sudlon sa ginatawag virus kag ukon kagaw, sir boy. So kung naka D3 Bio ka, sana silita na meras ang ginatawag ferulic acid, isa ka antioxidant nga ginabos niya ang other antioxidant nga sa aton niya nga
0: lawas.
7: Nga lawas, no? Para sa glutathione, antioxidant na init, antioxidants na kag nagainom pag ikaw sa antioxidant halin sa mighty C or pure C, gina-stabilize na, sir boy.
0: Kaya nung pagiging ka vitamin E?
7: Oo. Kaya muna ang nagapanami sa aton nga skin nga panit, sir boy. So, malikawan naton ang pagkurinot sa aton nga skin. Hindi dasig madami sa aton nga skin. But silingon, protektado kita nga masudlan sang kagaw o kung virus kung naka-D3 Bio ka.
2: Ang problema sa cancer, Dok Ramil, ang migration sa cancer cells, ni blang galaptasya. Kibot ka na lang, biko cancer of the lungs lang. May arap magigil sa kidney, may arap magigil sa liver, may arap magigil sa utok. Te ang D3 Bio may ara isa ka component nga naga-prevent nga hindi maglapta ang cancer. Why labot hindi maglapta? Hindi gidya gani magtubo. Kay gina-promote ya ang apoptosis or cell death sa mga cancer cells. Ano ni? Ini ang picumaric acid. Ayawan ka lang bulubalis wa sa plain D3 muna, waay na picumaric acid.
0: Nami mamili ang D3 Bio, no? Patyon niya ang cancer cells, amligan niya ang healthy cells.
2: Oo. Now, kung may cancer cells ka na, pag inom mo D3 Bio, tap na on niya tong para hindi maglapta.
0: Eh? Oh. Saan o kaya may inom D3 Bio?
2: So wala ko cancer.
0: Naglapta na?
2: Naglapta na yan.
0: Wala pa cancer.
2: Subong. Oo, sir boy.
5: D3 Bio puno sa ginatawag mga king polyphenols. Ano? Polyphenols is a very efficient, a very good kind of antioxidant. No? Ano ang mga hari sa polyphenol? Gallic acid, caffeic acid. No? Inatanan-tanan, makita mo sa D3 Bio, anti-inflammatory. Siyempre, kung kwaon mong free radicals, manubo ang why oxidative stress, wala ka inflammation. So, anti-inflammatory siya. Ano pa? Anti-cancer. Gina-explain ni Dr. Ramil Gagina, ang cell membranes ng cancer, ginapatig-ani sa ang ginatawag nga lauric acid, and ang katabo ni hindi nakagwa ang mga nutrients, hindi makasulod sa cancer cells, so it stop growing kay wala sa pagkaon. Amo ni ginaubra sa ginatawag yung D3 Bio, but the best effect of D3 Bio for me is the effect that it could give you antiviral abilities even though you have a weakened immune system. The ability of D3 Bio, amo ni pinakakampiyon gid, no? Why niya nga biskan diabetiko ka, hypertensive ka, nubo immune system mo, kaya ka manggapon protektahan sa D3 Bio. May antioxidants ka na, may antiviral, antibacterial, antifungal, and even antiparasites. Makita mo tanan sa D3 Bio.
0: Ibagin man, sir boy, kung ang bata ginapabulad mo sa init, kagadidi sa nanay.
5: Oo. Oh.
0: That's D3 Bio.
8: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
11: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Magabot ka. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan. Mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanam tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: KK5 News FM. News FM.
13: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
12: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga D3 Bio.
15: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
16: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
15: Ang best friend sa mga kababaihan!
16: Spore Biotics!
15: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
16: Spore Biotics!
15: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
12: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
17: Catalina Habagat,
18: anong ginabatsyag mo?
17: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo kay namin nagit sa akong nga mat.
12: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika, kadayan ko mangingi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
12: Mighty C, mabaka sa mga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
12: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
24: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
12: Extend food supplement for men. DTX 500.
25: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitan
12: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
26: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.

0: your call.
1: This is your official news and music station, K5 Radio Taguana 89.7.
2: Kampyon nga oras sa K-Fam News FM Philippines. It's already 36 minutes after 4 o'clock in the morning.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Balitang K-5 sa umaga!
5: Balitang K-5 sa umaga!
4: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa umaga!
5: Balitang K-5 sa umaga!
4: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K-5 sa umaga!
5: Balitang K-5 sa umaga!
4: Balitang K-5 sa umaga.
5: Balitang K-5 sa

0: with KK5 Jobert Lago.
1: Dito sa pitong bata, sa tabi ng bundyan, ay mga kasaysayan na kong nalalaman. Ito ay hindi.
2: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga KK5.
1: May isang
2: good morning sa aton mga pinalang nga tagpalamati sa rin man ka mga bahin sa aton sa nga kalibutan. Mga tagpalamati natin sa bilog ng pungsod Pilipinas, mga ka-K5. Uy, Miyerkules na! Pizza 29 sa bulan sang Hulyo, tuig 2026, mga ka-K5. Welcome, welcome mga KK5. Good morning sa mga tagpalamati naton. Kamusta? Sadya hontang aga sumong nga kagahon mga KK5. Bawag gabi nag hibi ang kalibutan. Mga tungang gabi nag tulutaliti kag nag ulan-ulan mga KK5. Diri sa aton sa ning pagpalag sa palatuntunan balitang K5 sa umaga on a Wednesday edition. Sa aton sa ning pagpakigupod sa inyo ng aton sa ning pagabi-abi sa aton mga pinalangga nga tagpalamati mga ka K5. Woo! Bangon na! Kibot ka? Tama na na. Husluan na! Tama na. Tama na nga pilit sa imo hiligdaan. Bango na to kag mag-init sang ininit ka mga PDTX Coffee Mix mga ka-K5. Ay kami diri bahala sa balita. Kamo naman bahala sang kape mga kauturan. bango na. Mayo na sila nila nga dag-aga kapag agabugtaw. Para nga manaming imo sa niya paling kaisingkay sa aton sa niya kaagahon. Aga patanag bugtaw before 4 o'clock mga ka-K5. Para nga makapakigupod kita sa aton sa niya mga suki, nga mga tagpalamati nga nag-upod rin sa aton sa niya pagpangalagan. Aton sa niya pag-welcome sa aton sa niya mga kasimanwa. Ang mga tagpalamati naton nga nagkatutok na dili sa aton sa ning pagbalag sa palatuntunan balita ang K5 sa umaga. Aton sa ning pagwaragwag nagikan diri sa Banwa San Pilar sa K5 89.7 FM Radio Tagbuanay. Ang aton sa ning waragwagan sa local government sa Banwa San Pilar upod sa K5 News FM ang Radio Tagbuanay sa Pilar. Ayos man. Yan. The only radio station in the local government in partnership sa K5 News FM. Yan kami. Yan kami sa munisipyo. May radio kami. Kayo! Wala. Ito wala kayo eh. Iba kami. Iba. Oy, good morning! Mga suki naton nga mga tagpalamati sa 24 ka mga kabarangan sa Pilar, kalakip man ang northern parts ang probinsya kang Iloilo kag diri sa Premier Distrito. Sa kinandan ubod nyo sa hapon sa ning pagbahad ka K5 Moon Monvilla kung technical partner sa mong kagahon ang inyo kubos nga bian nga kagalagad sa kangin ka K5 Jubert Lago. Makitaan, mabatian kita mga K5 upod sa aton mga sister station sa sininga kaagahon mga ka-K5 ang 100.9 K5 News FM Rojas. Morning lang sa mga taga-syudad sa Rojas, yung mga kaiping, mga kabanuhanan, mga ka-K5, sa mga kabaranggayan, sa 47 na kabarangay. Aga pa sila nagabangon basta sa syudad ka, mga K5. Masako, busy na ang aton sining mga kauturan, mga kasimanwa. Makitaan, mabatian kita sa Segundo Distrito, pinagi sa K5 News FM sa Banwasang Hamindan, ang Spearhead Kalinong Radio. Pagkaka akong tingog to sa North, sa may Premier or Segundo Distrito, sa porsyon sang Aklan, Antique, kag Central Iloilo, mga ka-K5. Makitaan, makita sa nung Facebook Live. Pinagi sa 89.7 FM, K5 Radio Tagbuanay. Kag 89.7 FM K5 Radio Tagbuana ay digital mga ka K5. Bukad bukaranyo na inyong mga cellphone. Ara na kami da, ara na kami da. Share sa aton sininga live mga ka K5. Wala gyapon kamo naga-share ah. Nagatinan-aw lang kamo kag mag tika-tika, wala gig kamo naga-share sa aton live para nga mas malapad pagid ang aton sini nga malabutan sa aton sini nga pagwaragwag mga ka K5. Abe abe abe abe abe abe abe share. Para saturated na to ng mga kabarangayan, kag mga kabukiran, lakip man ang mga kalalawran, mga ka-K5. Share the live, share the live. Para makapatigayon kita sa pag tamyaw sa inyong sininga mga greetings. Nami pa magtulog. Kada muon sang galulupad nga raga-raga sa karsada. Kilala ka mo karaga-raga, nagagulo ako magtululan. Ah, mga K5, nagalinupad-lupad lang. Amo na kong tag-ululan na. Kahapon, ato ako sa Banwasang Dao Capiz. May celebration sila sa National Disability Rights Week para sa mga persons with disability, mga K5. Congratulations, Dao LGU, ha? At sa Ilapidao Office, kag sa MSWDO, sa Banwasang Dao. Nami sang ila sininga activities mga ka-K5. Karon pagkatapos aton program, lupad naman kita sa probinsya kang Aklan. Mapa kalibo do ba kita. Padlupad lang munmon. Pod ka. Good morning, good morning, good morning mga ka-K5. Bukod amo na sa mga viewers na to, no? Pero do ay pa may naka-share. Bebe, bebe, bebe, bebe. Oh, damo na sila si Kuan Inday Agarado, Hilda Agarado Rason, nakashare na. Kaina pa, nakashare na. Very good. Nanay Roberta Parak Patricio, nakapangapi na DTX Coffee Mix, nakashare pa sa aton nga live. Subong nga kaagahon. Ina yan, dapat nagapag-greet ka, nagashare ka. Hindi nga greet lang nga greet, wala share. Ano mga balita subong adlaw mga kuy, grabe mga balita subong no ha. May rider gintiro patay sa sudan sang Rojas. Ay gabakas man anon muna kay wala kita may mahimo mga ka K5. May mga traidor gid no, may mga ara gid diyan nga nagapahupos lang mga kauturan kauluoy ang aton nga mga kasiman wa. Ay, anon muna ang sitwasyon na, limo ka na. Oh, tapos, kahapon, nag-abot man din sa Sudan Sang Rojas, sa probinsang Capiz, ang aton sining regional director sang Capiz PNP o sang regional command, ang aton sining regional director sang PNP, mga K5, nag-inagurar sang bagong police station dito sa Banwasang Tapas, kay nagkanto diri sa bangkay, nagbisita sa bangkay sa pulis kay napatay sa Pontevedra. Dira sa may Pontevedra Capiz mga K5 nga nakahayag karon sa President Rojas sa bangkay ni Police Captain Rian Ampuyos mga K5. May update kita sa karon mga pinalangga naton nga mga kasimanwa. Kahapon sa national scenario mga K5 nag-deliver si Senator Cayetano sang iya sining privilege speech kontra sa ginpagwa nga zona sang presidente sang pungsod Pilipinas sang Lunes nga adlaw. Damo sa maginapangwakal, igo sa bumalikid mga K5 ang mga senador nga mga kaopdanan niya. Mga ka K5 nagkaladula. Sige, awakal sa pulpito. Mga ka K5, pulpito ha. Igoy at alupang dan. Sang pag-roll call, kumplito pa. Pag-privilege speech niya, anti-suna. Wala na yan sa palungkuhan si Senador Bam Aquino, si Chis Escudero, Ping Lacson, Iko Pangilinan, Dito suto kag magutod nga Irwin kag Rapitulpo. Natak-an niya mamati siguro mga K5. Oh, natak-an niya mamati ang iyang mga kaupananan, mga kaupdanan man mga senador. Kaya doon isa naga pinabuang man sa wakal. Sobra na ginjabla kung kaisa ka pala. Anon nga grabe, naging ang pag-kuan mo, pag-patiko mo sa istorya. Kaya doon hindi ka na mapatihan sa pumuluyo. No, kasi mga politiko, bala, doon hindi na mapatihan sa pumuluyo mga K5. Kaya doon sa agin na pakigbato na lang labasan sala. Bisan sala na, pinapakigbato na lang nila. Kung sa amin sa salain ang panindugan nila, sige, gapon, mga ka-K5. Para lang hindi makuan, para lang mga grandstanding, para lang gid nga, papakita nga gapon. Grabe nga pagbayad sa utang ng mga kalbalaslan. Ano muna, bala? Oh, share the live, ah! Ano nga, daw pigaw, how? Lumo Hercules pa lang gani, lupay-pay na. Yari nga itong mga headlines mga K5 sa itong Singapag pala sa itong malitang K5 sa umaga, sumungad lao sa Miyerkules. Headlines. Kakaroon sa mga headlines, delivery rider, patay matapos ginlutang sa siyudad sa Rojas. Headlines. Lalaki patay matapos sa ginlampusan sa ang LPG tank sa Banuasang Maayon. Headlines. Isa ka 14 anyos nga at nitalin sa Banuasang Sigma, kagin pa sinunggan sa sangunyang panalawigan, pinaagi sa isa ka resolusyon. Headlines. Police Brigadier General Tuanio nagbisita sa haya ni Captain Ampuyos sa President Rojas Capi. Samtang publiko, may nagkalain-lain nga reaksyon sa suna ni PBBM. May mga kontento kag may araman nga nakulangan. Capiz Electric Cooperative suportado ang pagpatigayon sa pagripaso sang Ipera Law kag pagkakasang systems laws charge sa balairan sa kuryente. Samtang sa mga balita nasyonal mga K5, Senator Bunggo ginpanawagan ang pagpatukod sang mandatory evacuation center kag Department of Disaster Resilience. Romualdez ginmapasumiter sa kron sang counter epidemic sang ombudsman. Samtang duli suportado ang pagpasaka sang income tax exemption sa 350,000 pesos. Samtang Department of Justice nagrekomendar nga kasuhan sang cyber libel forgery si Baligod kag upod ang 18 ka mga malita boys suno kay Trillianes. Samtang disinformation dako nga problema sa pungsod Pilipinas suno sa Pulse Asia Survey. Amo na mga nagapangunang headlines sa aton sining ang pagpalayag mga K5. Subong adlaw sa aton sining ang palatuntunan balitang K5 sa umaga. Kagkaroon sa aton sining ka K5 munmun nga update sa lakat sang panahon diri sa aton sining ang pagpangalagad daw kwan daw kulaw ang pag-asamon. Dahil ang gid, sa aton mga pinalangga nga tagpalamati para nga tayo yun ang aton sininga pagdulong sa aton sininga palatuntunan diri sa aton sininga pagpangalaga diyanda nga kaagahon mga ka K5.
0: K5 Bantay Panahon.
2: Yari na ang 24 oras ng public weather forecast sa inisyo sang pag-asa alas 4 subong nga kagahon July 29, 2026 mga ka K5. Ang sinopsis ng panahon, alas 3 subong nga aga, may ara kita nga low pressure area ang ginabantayan mga K5. Ini ang estimated base available data sang aton sining pag-asa ara sa coastal water sang Rapu-Rapu Albay mga K5. Ini ang ginpagwa karon nga forecast sang aton sining pag-asa mga ka-K5. May LPA kita ha, sa Albay area mga ka-K5. Samtang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, kag Marinduque, maguumgum ang panahon. May lapta-lapta nga pagtupas ang ulan kag pagpanaguob mga ka-K5 resulta ni sang low pressure area. Posible naman may plus floods, landslides kag mga pag-ulan sa mga lugar nga ato nahambitan mga ka-K5. Ang Cagayan kag Isavila may ara sang maguumon nga panahon. Paglapta-lapta sa pagtupas ang ulan kag pagpanagob mga K5 nga dala ini sa ang ginatawag naton Easterlies. Ang Easterlies posible makadala sang flash-flash kon landslide sa manubo nga lugar kag sa bahin sa mga nabukid nga porsyon sang nasambit nga mga kaprobinsyahanan mga K5. Moderate tub-tub mabaskog ang ulan mga ka-K5. Sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, kagres ang pinakabahin sa Cagayan Valley, mga ka-K5, mag-uubo ng panahon sa sining mga tinion, mga ka-K5, ay isolated ang pagtupa sa ulan. Wala kita sa Bagyo Subong nga bantayan sa aton sining pungsod mga ka-K5 sa sulod sang duha ka adlaw mga kakon base sa record sa aton sining pag-asa mga ka-K5. Samtang Palawan, Visayas kag Mindanao, Lighto Moderate mga ka-K5 mga aton sining balud sa katon kalalawran. Ala na kita sa 0.6 to 1.5 meters ang taas ang aton sini nga bugso sang balod sa aton sini nga mga kalalawran mga ka-K5. Ang ato naman subong temperatura mga ka-K5 para kay sa 24.7 degrees Celsius karon sa hapon na launa ra kita sa 31.9 degrees Celsius mga ka-K5. Ang aton sining adlaw magabutlak alas 5:39 subong kaagahon kag magatunod alas 6:26 karon.

0: Kung kagahon sus, matsagan mo ang imo tingog mga K5 daw pigadogi. Dali lang mga viewers naton, damo-damo mga viewers. Paki-share na isang live pagbalik ko mga K5. Ihatag naton ang mga greetings naton sa nagaupod sa aton pagpangalagad kalakip na ang report sa patrol mga pinalangga ko nga makasiman. Una, gabladoy ni kao ayawan mga K5, no? Pagbugtaw mo mga pika, mga kauturan, pag intro mo sa radio o mga pinalangga kong atag palamati, headlines pa lang daw kulang na. Nadamo-damo sa mga viewers, be. Pero iba nung huwag nag-share, no? K5 Munmun, med pa si Kwan, ho? Wow, ara sila. Wow, ihada ko, guwapa-guwapang ihada ko. Ara na, katamyawon ta karon dahil langgit. Makomersyal ako pagbalik ako pagkatapos nila mga sa ang pinakamang importante nga pahibalo. Palayong standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
2: D3, Bio, senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na, sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ga brain food, kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio at lawaglaw, D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease, tumanagin ka malipato, nagitry namon patumaron sa D3 Bio.
4: Sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
5: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
6: Sporbiotics,
5: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
6: Sporbiotics,
5: dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.

0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Marcy, pasok nag-a-star sa Kulad City. Termin lang ako ginaubo. Pag-sip on, kasi on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya naubo, pag-sip on.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mapaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikro na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mga napatsagan kung nga napawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, ga, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag, nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na yan. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Extend Food Supplement
10: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. TTX 500.
11: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
2: DTX 500
12: Eye Care Gold. Ina Reyes.

0: a certified IK Gold and IK Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang IK Gold kag IK Drops. Una ko nga nabakalang IK Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon ng mga mata sang IK Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa IK Gold kag IK Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay 89.7.
3: Pilar Capiz. Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
4: Oras sa 12:01 mga ka-K5, balik na sa pagpangalaga naton sa balitang K5 sa umaga. Mga pinalangga naton nga tagpalamati, good morning. Oy, ara na mga suki naton nga mga tagpalamati mga ka-K5. Good morning sa kay Nanay Roberta Parak Patricio, Inday Hilda Agrason, Kitsi Bantay. Salamat gid sa aton sining mga friends dao sa may Bainyasang Santa Fe, sa may kantin sa elementary school. Good morning. Salamat gid. Inay Aisa Butin, good morning. Buyet Roten, ini Aida Binubo, good morning. Dala sa mga taga Muntinlupa, good morning man. Buyet Dorote, Rosana Bisonia Basi, Beso. Grabe nga mga friends na to, nag-upod sa to, no? Sa kay sa utod ko no ni Inday Rosana, SB Rogel Vergara Bisonia, kay Wena Bisonia, kag sa ila sining pinalangga nga Iloy mga ka K5. Salamat no sa inyo sining pag-upod sa to, sining pagpangad, paki-share sa aton sining palatuntunan mga ka K5. Good morning man sa aton sining mga suki, subong aga nga nakabangon na, nagkapangapi na DTX Coffee Mix, Inday Leia Baez, dira sa Maiti, sa Inocencio, Tony Aduyugan, good morning, ni Matiliano sa Banusang Panay, Rodney Prias sa Panay area, mga ka-K5, kalakip man, si Doy Artur, dira sa may West Villa Flores Mayon, good morning, Inday Lilibeth Gardose sa Taslan Tapaz, sa Capiz, good morning, Nini Kuenka, bawaga pa si Nini Kabagta, bugtaw na, nagatulutim idnas ang mainit-init nga kape mga K5, Nestor Kasugbo Calzado. Oy, Manu Nestor, good morning. Good morning man. Sa kay Lindon Hano Rinaleo Ruhan. Good morning sa inyo sining ang pagpagigupon sa ito sa program. Good morning kay Pari Richie Pinalba, nagapulo pa nga PDTX Coffee Mix. Kay Nanay Melanie Pinalba, good morning. Sa ako niya daw, si Inday Mary Globe. Musta? Kamusta na? Gagwapa, gyapon. Aririn Macario, good morning. Good morning sa aton mga tagpalamati to Charlie Villaruel. Nga nag-upod rin sa aton sa ding pagpangalaga. Wait, technical partner natin sa Ruas, Toto Jubik Malapitan Huber. Aga pa naka-plupa nga pina, samtang naga-plupa nilhig sa iya sining area. Good morning mga K5 pangapina. Tutok lang sa K5 Radio Tagbuanay, kagsang K5 News FM Philippines. Sa balitang K5 sa umaga, mga kauturan, yari na mga importante nga mga balita kag impormasyon para sa aton sining mga kauturan. Check na to ng report with ka K5 Rodney Dabandalano.
3: K5 Balantay Mercado.
4: K5 Rodney. Good please.
5: Good morning, Kasipag Jubert. Good morning sa ating mga tagpalamatikan sa Maranao. Kamusta akong sulod, Kasipag Jubert?
4: Ayos lang, proceed.
5: Yes, Kasipag Jubert, malamig na aga, dali sa Sidag Sang Rojas, no? Akagabi pala yung nadaan, Kasipag Jubert, na ginbubo na sang pag-ulan. Pero subong mga tinakna, Kasipag Jubert, wala na sa pag-ulan, so okay na din ang paglibat-libat man sa atin sa mga kulturan apang na ang kay basa gid ang palibot ka K5 Radio Bert, no? So may pila pa diri ka mga areas na may tubig-tubig pa ang alagyan na, no? So kasunod sa nin ang mga motorsiklo di o kung mga sarakyan di sa subong sa sulit ng last kasi sa Gilbert na sako naman sa pag-laray-laray sa palibot subong man at ang tingin mga street sweepers, mga garbage collector, no? Sako lang sa pagpaninlo ng palibot. Kaya pinaka mga establishment to, dari sa syudad ng Roas, nag-aamat-amat naman bukas sa Kitagdubay. So, dari sa my Pedro Arsena Trade Center, as usual, ang kansada, no? Magkimbang naman ka Kitagdubay, at yung Kitagid sa mga salakya na gabanang dabang dahil lang na daw ka ngay sa ako dito kasi man yung mga kulturan sa pag-display sa ilang sininakag pag-deliver sa ilang mga produkto ng itong barigya dito sa may merkado publiko. Kaya subong at undi nga pag-kwaon ang presyo naman sa manok kakita gubat na sa ito nito sa yapon ang presyo sa isang manok kung kamusta subong si Mana kung may pagbago para ang iyasing presyo. No? So, antes na ang sitwasyon gabi sa manukan na pila diri ka mga stall, wala pa display kasi sa debate na so tumbrano pa, wala pa sila nag-alalabutan. Pero ang iba diri yan nakaset na. No? So, may nag-bakal naman diri ya, ng mga kauturan naton. So, yari ang presyo sa poultry products. No? So, ang sa parts ang drumstick, wings, type parts ang manok, 210 pesos kada kilo. Ang atay naman sa manok, 250 pesos per kilo. Ang pichu, 190 to 220 pesos per kilo. Ang whole chicken, Magnolia brand, 190 pesos per kilo. Ang ulo sa manok, 50 pesos per kilo. Atay sa manok, 250 pesos per kilo. Ang chicken skin, 160 pesos per kilo. Ang bato-bato skin, 120 pesos per kilo. Ang probin, 150 pesos per kilo. Ang sapay, 60 to 65 pesos per kilo. Ang adidas, o kunin tail sa manok niyo, 100 pesos per kilo. Kag ang layer whole chicken, layer ni siya, pero buo na niya chicken ganda, 150 pesos kada bilog. Kay Five Jobber. Okay. So, may niyang presyo, na isang piladari ka mga poultry products sa manukan section, no? So, sandig diri sa atin nga monitoring man sa Five Jobber, wala diri sa pinagbago ang presyo sa nikot. Ang presyo sa tinarikdan nga si Mana, mo man ang sa subong, no? So, wala pa sa nga pag-ulag ka kay Five Jobber.
4: Okay. Proceed.
5: Ay, kung ano yes, no, kasi from Jobert, ang sa kapon itong adlaw, dito sa may Roas City, masubo itong nga balita man, no? Kay Bangod, kasi from Jobert, isa ka delivery rider, ang ginabawian sa kabuhi. Ginapahayag, nga ginlutang ini sa riding in tandem. Duha ka mga kalalakinan, nga wala pa matumod kay from Jobert. Pwede nga delivery rider, may mga karga ini nga parcel sa kaysa ES ni man nga tricycle nga nagado ang gray kag ES nga mga parcel sa tion nga to kag sa Diberta mga 4:30 sa hapon na dito sa may si Bagwan Ilaya, no? Barangay si Bagwan Roas City nakabo ang inuman nga insidente ka si Sir Jubert. Kung sa diin sa initial nga investigation na kag sa initial nga mga impormasyon yata nagalakwa dito sa lugar igo sa Baitang Kugo nga bahin na ang naangkon sang sinin nga biktima nga amo ang nanginrasan sa iya sinuman nga kamatayon ka si Sir Jubert. Ang biktima gin kilala diri kay Sister Alagon na yan si Tres Anyos, kag resident kay ini sa sang barangay Linginan sa Siniman nga syudad. No? Kag sunod pa ganit to kay punong barangay Jani Artiga sa barangay si Bagwan nakabati sa isa kalupok ang mga residente sa amumanto nga area. Kaya pagguluha sa nisa ilang mga puluyan dito kag nagatambag sa ilang pananawan na ang lawas ni Chester nga nagakaya na sa duta ka kay San Jubert nga nalimus na sa nga dugo, no? Kay nalutangan na. Kag ka kay San Jubert sa pagpangusisa sa ngatong sa inyong mga otoridad wala sang may nakuha ang riding in tandem pero ginalan tao nga may posibilidad niya base bala hold up ang katuyuan na sang sinuman nga mga riding in tandem. Pero sa pansyos nila sa kwarta, sa Chester, ara pa ang iya sa liman nga collection sa Kaysan Jubert. Kag ang mga parcel, ara man, no? Wala sa may natraban. galing lang nga may nakakita nga pila ka mga residente dito ni ang helmet sang isa sa mga riding in tandem na bilin pa sa Sir Gilbert sa area. So kung makita to no, ang tricycle si ni Chester bumaliskad kay may mga allegation ini nga base kay ginambangan ini sa sang amot ng riding in tandem no kag bumunggo bala si Chester sang ginbaril na no bumunggo sa bato rason nga nag kuan ini nga nagbaliskad gid ang iya nga tricycle. Kung makita mo kasi sa Gilbert nataktak gid ang iya siniman nga fibers ang tricycle sa unahan kag ang motor ka angay wasak gid no. So ginapadal man sa karon sa mga otoridad ang investigasyon nila god nga matumod kun ano gid ang matuod nga motibo sang siniman nga krimen kag nagapangayo isang kooperasyon sa mga pumuluyo nga may ibalo may kaangtanan sa sining insidente agod niya madasig niya matumod ang mga suspetsyado nga nag nga madasig nga nagpalagyo kag madasig kag agod niya mahatagan man sang gilayon nga suspetsya ang kamatayon sining nga biktima.
4: Keep it broad. Keep it broad. Ito makita naton nga ti tricycle ang service ang delivery rider pero may mga parcel pa nga naglalapta, meaning to say may mga lugar pa nga dapat deliveran sa after sa tungang deliver sa suludlon nga lugar sa Sibagwan area ka K5 Rodney.
5: Correct ka kay San Jobert no. So manog deliver pa kunta ni siya. So ang iban diri may mga payag nga ang paglupok ni dia sa uroonhan nga area tapos hindi diri sa gin tumbahan gid mismo ni Chester kakita Gilbert no sa adto pa to sa solo doon pa ang lupok ko na nabatian didto gidalin so that means dito daw nag lutangan pero isa lang gid sa lupok kakita Gilbert ang nabatian na sa mga residente kag siguro nagtingwa pa ini si Chester nga makadala gan pag kunta ni apang nang kay bangod sa papalman nga pila siningan ang konya sa
4: nakadalagan pang tricycle.
5: May possibility ka kita job
4: sa area paglupok naka-arangka pa sa
5: ama na ang ginalantaw sang pila naton diri ka mga kaotoran pero hindi pa na siya proven ka kita job no? So posible lang nga kaya ang sunugan ni Leia adto pa ya sa sudod ang lupok nga nabatian pero si Sister Arisagwa na nga nagtaya no kakita Gilbert so,
4: na interview mo kay K5 Broad na interview mong the last person nga gindeliveran niya na istorya kung anong ila istoryahan ay nga duwa sang last person kung sinong gindeliveran at the time. Amo na data dapat tawala na to ni.
5: Wala pa no oo. Oo wala kasi sa Gilbert kay daw wala to sa area siguro na kuman ang iniman nga last person nga iya gin deliveran o kon base ulihin nga nakahibalo no kay adto sa suludon kuno ang last person nga gin deliveran niya sini. Amo to ang mga pahayag.
4: Amo na manami, so, manami nga kun anong istorya na nila, ano pa ang mga ginbuyan niya nga mga tinaga samtang istorya sila nga duha. Nam gusto ako nag-deliver ang mga deliverer ka ulo istorya pa nagasamtang nagasinsilyo bala. No?
5: Yes,
4: anong approach daw okay? Daw okay pa man ang approach, may man nila istorya, duha ay maginakulbaan. Mamo amo na bala para makita nato. And the second question ko is this, nga ang daw dugay pagigin katkat ang bangka isang biktima to sa area how? Ginkordon lang?
5: Kaya kita Gilbert, ang soko, madugay gudya nga nag-abot ang soko, no? Mga duwa na yakauras ang nakaligad antes ini nga nag-abot ang soko.
4: So, madulom na yan?
5: Wala inigitan. Yes. Kung kuan ka kita Gilbert, wala inigitan. Tandog man niya sa mga kapulisan sa Grand City PNP kay ginahulat gid mismo ya sa soko agud bala nga magka-identify kun ano dito nga mga pagkabutang ang mahimo nila nga ma-recover man kaya kay Sir Gilbert. Sa muna kadugay gid sang soko kaya kay Sir Gilbert no. Pero ang ini nga area ang natabuan sang insidente padasig man siya i-access sang mga salakyan kaya motor apang one way lang ka K5 Gilbert. So one way lang gid ini siya kay tungod nga masyado ka kitid sang dalan kag medyo liglin ang area pero may mga panimalay man sa palibot ka K5 Gilbert.
4: Diba sa may natumbahan niya sa no, nahigdaan niya na to kunin sa tumba may mga balay sa tubang di ba sa kilid karsada?
5: Yes, kasi sa Gilbert ay ara sa mga balay pero ang sunugan ito sa mga residente wala din sila idea, no, nga may subong sa dito naman nga matabo. Kaya tungon, para sila doon normal days lang bala kasi kung you birth, no, wala man sila kay balong, may nagalag sanay, nagali din sa maya karsada, kagama nilang to, agin kakibot nila, nga may naglupok na ya, kasi kung you birth, kaya ito ang pagwa nila, nagtambad na ni ang lawas man ni sister, nga nagakaya na kag may ara na sang dugo ka kay sa Gilberta.
6: Anong reaksyon sang kwan nakaabot ang hepe sang Rua City Pinpito? Why good?
5: Yes, kay sa Gilberta adto dito nagpadulong ang hepe sang Rua City PNP. No, so nagkuan man sila nag consolidate sila sang mga information na agad nga ma-verify gid kun ano ang real scenario, no? So aton na i-follow up galing karon na sa talatapan man sa Ruas Component City Police Station ang mga updates.
6: Pamakutabi si Juan, pamakutabi si Chip ang bagong AP na ton. Kung safe pa ang sudad sa Ruas?
5: Sa ato nila ay logang kay ang pila diri ka mga statement sa national mismo ay ginpahayag nga nagnubo ko na ang criminal rate sang pungsod, pero ang reality kakita Jobert daw kalayo, no? Sang ilas siniman na statements. Pero dugang pa kakita Jobert ang sa atong singa pagpangusisa kay punong barangay dyan ni Arsiga, ikaduhain na best nga may natabo dito sa Amogid mismo nga area. Kaya ang una kakita Jobert may ara ni Rizang isa man ka delivery rider ang ginhold up, no? So nakuha dito sa among ka delivery rider ang kwan, ang yes, ligid mismo yung koleksyon. Apang lang kay ang among mga suspechado daw na galadak pa naman ato sa Kisab Juberta. Pero amo ni ang pinakamasubo nga part ang kahapon nga adlaw. Kay tungod nga ti although nga ginalantaw man nga motive sang incident ang hold up, pero kay ginbawian jud sang kabuhi ang nasambit nga biktima ka kay Kisab Juberta, no? So aton ina man nga i-verify kung how true nga hold up bala ang motibo. Kay kung suno man sa mga pila ka residente, hindi maglayo nga hold up gid ang motibo. Kay kung mga kwat ini, kung mga daan nga hinigot anon, suno sa ila mabuot pa ng amon ni nga biktima, kag wala yasang may mga nakaaway pa bala ka kay San Jubert. No? So kilala inigali nga biktima sa ila siniman nga lugar kag mismo dira sa may barangay si Baguan nga mabuot klase sang bata, no, sa San Jubert. So hindi amo na nga hindi magpati ang mga pumuluyo nga may ari ini sang kakontra man nga tawo ang biktima nga posible amo ang maging rason bala kay San Jubert sang iya siniman nga kamatayon.
4: Okay.
5: So aton galing ina nga pagbantayan ang pila ka mga updates kasi sa Jubert may kang tanan sa semana nga shooting incident dari sa pila ka mga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Ini si ka K5 Broadway Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko Kagalingawan sa Kapit K5 News FM.
4: Thank you so much sa K5 Broadway Daban Dalanon sa balita kag impormasyon mga ka K5 subong nga kagahon. Bakas ka, nagapangita ka sa imong palangabuyan, mga kauturan. Pero sad to say, ngiti, wala mong ekspektar. Madula ka sa kalibutan, mga ka-K5. Bangod sa pareho sining insidente, mga kauturan. Tiro, patay sa isa ka, delivery rider sa may Sibaguan, siyudad sa Rojas. Damo pa sa inog deliver mga K5 kiti tricycle ang dala niya, no? Hindi isang single nga motorsiklo kundi tricycle kag naghulopla agpa ang mga parcel nga iya inugdulong sa next naman niya nga dulungan mga K5. Sulod simo nga lugar ha, suludlon sa nasambit nga area kiti gina-establish pa karon kun may kontra pero na mabuot man kuno siya. Expag-incindi sang mga barangay officials. This is the second time around nga dira sa area ni kato kwan man delivery rider man ginhold up dira sa area nga na, no? Di subo ay tamabalan basi hold up po sa tani basi mumato mga K5. That is the reason why nga binira siya sang mga suspitsado nga nagasakay sa motorsiklo mga ka-K5. Ang helmet sang isa ka nagtiro ara pa, no, nabilin mga ka-K5, kabay pa mga pumuluyo nga ara dira sa Sibaguan area, no, nga nagapamati sa bungkaw. Itudlo nyo or may mga CCTV kamo, ihatag nyo sa kapulisan ang mga detalye mga ka-K5 para masulbar naton ini ang ining problema sa karon sang aton sining utod mga ka-K5 sa pamilya. nga na dulaan sang kabuhi mga ka K5 masubo nga kamaturan mga pinalangga ko nga mga kasiman wa nagay makaska para makakaon nagay makaska para makabulig sa pamilya mo madisgrasya ka mga ka K5. Oy, by the way, good morning sa kay Kagawad Bing Kaduka Garcia, kalakipan sa kay Tutuwanilio Kasabon, nadara sa may Boysville Sigma, Pamila Arevalo, sa may bahin sa Matinabos, kalakipan ang Arevalo Lucci family, mga K5. Giselle Marco, dara sa Lunoy, sa Pian, good morning. Mayong pagpamati kapag upo sa ito sa inyong program. Lakipan sa kanil Elsie Acuna, thank you so much and good morning. Wilfred Bisana, may dahil nga pagpamati mga ka-K5, kagdira man nakatutok sa Esperanza Hamindan, si Roslyn Hermo. Ay, Madam Roslyn, good morning, pakishare sa ito sa inyong live. Yanda nga kagahon, nagpamati man sa radio, si Manong Lorenzo Bargo, kag si Marian Inita Bargo, mga senior citizen sa ang kasanayan Pilar, no, sa Bargo family, si Manong Lorenzo, kag si Manang Marianita Bargo, mga ka-K5. Nakatutok sa K5 News FM, ka-K5 Peter Januarez. Diba? Amo nang importante, may nagapamati sa ton, upod sa kay Inday Margarita Buenvenida dira sa may kayus Pilar mga KK5. Yung mga balita sa aton mga tagpalamati o Yumi Home na kamo. O amat na kamo Yumi Home sa nasiling ko na. May kwan, may ara nga eleksyon mga K5. mga tagpalamati naton, nga nagaupod diri sa ato sing pagpangalagad mga K5, yaring report barangay NSK election madayon mga kasibanwa. Standby.
7: K5 News FM live report.
4: Check nato ng report with ka K5 Roldan Bisana Villarreal.
8: Confirmar ni House Deputy Speaker kag Bacolod City Lone District Congressman Alfredo Abilardo Albi Benitez nga madayon ang barangay kag Sangguniang Kabataan Elections o kon BSKE sige tuig. Pahayag ni Benitez nga pisar ula ini na palayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa State of the Nation Address o Consona. Iya naman na istorya si Interior Secretary John Vicrimulya kag na desisyonan nga ipadayon ang piniliay. Ginpaig sini nga ang rason kon nga at dapat may din eleksyon ang bangod nga ang mga rason nga ipadelay ini ang wala na naga-exist. Nebulan nga natalana patigayon ng BSKE sa mabot nga Nobyembre 2026.
9: I think the decision is to continue with the barangay election considering ang mga iban nga mga reasons for delaying or postponing the barangay election is not anymore in existence. Though hindi na bala siya present.
10: In short, dayon.
9: In short, dayon ang election.
8: Ini si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
4: Thank you so much sa K5 Roldan Bisana Villarreal o Aranara na mga K5 sa mga nagahandom. May chance ha? May hampang mga K5 sa BSK eleksyon mga kauturan at yung mga palpak kag mga pigado ng mga politiko. Nga mga barangay opisyal, liwat naman kamo magpasalig sa tawo, libot-libot naman. Kay pangitaan, gig kamo kontra, kag mag-inkwentro sa inyo, kapin pa kon wala nyo ginadala sa lista ang inyo nga mga kasimaryo. Amon yung pinakamasinandukot karon mga kakifan. Ako yan nag-enjoy kuya sang barangay eleksyon. Wala ko yan nag-enjoy kag nanamian sa SK election. Kay bata pa, ang mga buisit nila, gintraining nyo na pagpangawat mga kakifay. Gintraining nyo na magpangunyadi. Gintraining pa sa gobyerno. Nga mga paano manginwais. Drawing. Drawing ang plan. Iba nga ni wala plan. Mga kakifay, matapos lang ang term, wala gininimuan. Basketball lang, mga ka-K5. Part ina ang basketball. Pero, bapat may damo kita programa para sa aton mga pamatanon. Ay karon ang mga nanay nga nagayapayapa, ang mga tatay nga nagayapayapa,
6: para nga makapungkong bata nila, sila ya iski chairman kag iski kagawad. Ha? Uy, bata nyo nag-eskwila, pa-eskwila ha? Bata pa, hindi nyo na pagtuloy mga unyade. Nabiliksyon bala sa iski? May binaklanay mun-mun. Kapin pa sa mga federation, may binaklanay man. Tapos, ubra sa mga iski, inuman ng kaglagaw. May mga performing mga iski, pililion, naka-insindis ang trabaho nila. Ang isking iban, na para lang nga may allowance, bagong motor. bagong motor. Pero, wala. Wala gani mga simpusyo, wala gani kung ano-ano nga mga para sa mga pamatanon naton. Kiti sako man sa eskwelahan. Bisan si Sun, gani kung kaysa ni nakatambong mga ka-K5. Makauluoy ang aton sini nga mga pumuluyo, mga pinalangga ko nga mga kasimay. Lalo pa mga balita, mga kauturan, publiko, may mga nagkalain-lain nga reaksyon sa suna ni PBBM, may nakuntento, may nakulangan nga ring report ni K5 Darren sa Lumihinto.
11: K5 News FM Live Report.
6: K5 Darren, YP.
12: Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin. At sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis.
13: Sa kada State of the Nation Address, hindi lamang ang mga pahayag sang Pangulo ang ginapamatian. Mas importante diri ang pamangkot sang kadaman. Ano bala ang ginabatsyag uko nakitaan sang ordinaryo ng mga pumuluyo? Sa pagtakot sang ikalimang State of the Nation Address sang Pangulo, nagkalain-lain ang reaksyon sang publiko. May ara sa mga nakontento, may ara naman nga nagdismaya.
14: Suno kay Tuto, isa ka negosyante sa syudad, nanamian ini sa pahayag sang Pangulo kay patuman ang hustisya nga wala sang ginapaboran nga pamilya o kon abyan. Positibo man ang iyapagtanaw sa plano nga kuhaon ng system loss sa balairan sang kuryente. Pagatubang sa pagsaka sang presyo sa mga balaklon, kag sa tindog sang gobyerno sa isyo sang West Philippine Sea. Apang nagalaom siya nga tani ginanunsyo man sang Pangulo ang pagamindar sang rice tarification law. Agot mangin mas estable ang presyo sang bugas, kag makabulig sa sektor sang mangunguma. Sa kapugusan, ginatagad sang 8 o kon 9 nga grado ang performance sang Pangulo. Kagagalaom nga matuman ang mga ginpromesa sini.
15: Abilang isa ka magagmay nga litsyente, no? Ginsunod ko gid pamati ang suna ng aton presidente. Kagdito ko nabatian ng nanungod sa justisya nga ipatuman nga wala ding pamilya o kaibigan nga dapat ang hustisya mo manggaping babaw. So nalipay ko sa ng batian. Kag subong man, nabatian ko na nungod sa aton mga black loan nga nagatinaas nga may mga tikak man siya nga pagkaipuon. So kag subong man sa ineriya, hasta diin hindi na pagpuluhon bilang isa man ka konsumidor sa electric bill, no? Sa aton nga konsumo sa electric nga kuhaon na ang system loss kasi diyan ginapatan sang consumer. So isa man na sa ako na lipay nga mabatian. Nagsubong man sa seguridad na binigay sa West Philippine Sea. Muna ako nabatian. Pero isa man sa ginaexpectar ko tani nga bilang isa ka negosyante, no? Labi na gid sa mga nagaminahal nga mga black loan, no? Kag subong man sa among negosyo, sa bugas, no, way ko nabatian nga na sa iya nga amindar na ang rice tarification law. From 1 to 10 siguro, mga 9 or 8, mga draal na, 8 to 9 ang rate ko sa iya.
14: Sa pihak na bahin, nagpahayag naman sang pagkadismaya si Inday, isa ka vendor sa Teodoro Arsenas Trade Center. Suro sa iya, hindi siya kontento bangod madamo na sa mga promesa nga wala natuman. Kag wala man nila nabatagan ang kauswagan bilang ordinaryo nga pumuluyo. Dugang pa niya, mapati lamang siya sa mga pahayag sang Pangulo kung may makita na nga konkreto nga resulta. Ginpahayag man sini nga sa iya patawan ang mga ginapapreso ang mula mga kontra sa administrasyon kag hindi ang mga matuod nga may kamtanan sa korupsyon. Tukod sini, dos lamang ang grado nga yaginhatag sa SONA kag nagpanawagan pang amanaog na lang sa presto ang Pangulo.
16: Damo, ako hindi ako satisfied siya sa mga SONA. Madamo siya nga mga gimpangako nga wala gid namo nabatyagan or nagsang iban nga nabatyagan ang mga hinimuan. Daw pareho pala sa naskam ka, gimpapati ka katulad sa ginahinaing sa mga katamaan nga patungan control. Yung mga korupsyon nga katabo, ang mga krimen nga nga wala pala sa lalag sa mga sorbay nila. Hindi ko balaan kung bias ba ang pagkagawa sa mga news nga ina, pero bilang ordinaryong tao, hindi kita ko satisfied sa iya nga hinimuan sa subong. Kung may ara man siya hinimuan, siguro sila lang ang nakabatyag. Pero sa Muslim nga mga nababatian ko, hindi lang para sa akon, nga wala gusto sila na namian sa pamalakad ng gobyerno. Daw, ano bala, daw kalaw, ay subong, pag iya kalyado na hanay niya, daw wala siya masyado na ano nga latara naman ang nakikita natin. Pero pag sa mga kontra, again sa iya, yun yung mga pinagdadakpan niya, ginapangpriso, ginakasuhan. Dos. Dos. Basta wala, bigado, gidya, grabe, gusto mong pabuhi, gusto mong grabe, kalala. Ano yung naog na lang siya.
14: Samtang, sunod naman kay Chodorico nga nagabaliga sang bugas kag nagapamasada sang tricycle sa gabi. Ginpayat sini nga kinanglan mapamatud-an sang administrasyon nga mapanapat ang mga responsable gid sa ginatudlo a korupsyon sa mga proyekto sa flood control. 5 naman ang grado nga yaginhatag sa SONA sang Pangulo.
17: Okay man ang ning SONA kay ato lang. Kung kinanglan mapamatud-an gid mapapriso ya si Pero Maltes. Ay kung hindi mapatiso ay wala. May job. Hindi na satisfy ang tao. Guro, tapunta ko lang mga 5 days guro kaya para ibutang naman sa katunga man ang tungan-tungan.
14: Para naman sa meat vendor nga si Rafael, wala pa siya sang ihatag nga grado sa SONA sang Pangulo. Suno sa iya, makontento lamang siya kung makita na nga natuman ang mga ginpromesa kag mga pahayag sang Pangulo sa iyang State of the Nation address.
18: Muting ko lang kita siguro, muna, niyangin na pangambal sa iyo. Ay, hindi pa man tama kong pinto, kung wala pa niya may mo. Muna na, baka na pangambal ako. Ay, wala pa maubra. Ang mga brown na may, wala pa mga patag, hindi pa ko katag, wala pa niya maubra, wala pa niya may mo, niyangin na pangambal. Wala. Wala pa man kamay na iyo.
19: Para si mo,
18: wala. Wala.
13: Mga kakipad sa katapusan, ang SONA hindi lamang isa ka tradisyon o kung isa ka pahayag, kundi ang kada pulong sang isa ka leader sang kungsod, ginapamatian, ginausgaran, kag ginalauman nga matuman, kag babatyagan sang umuluyo. Ini si kakipad Darren Salomeo Henson para sa kapiyon nga balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
4: Thank you so much sa K5, Darren Salomeo Hinson. Kilipat ako. By the way, good morning. Sa kay former kapitan kagagawad si Karon Tatay Minong Albaladijo Santis. Nagaupod sa itong singang pagpangasubong kagawad. Mga K5, ari kahapon si Police General Tuanio, ang ato sa ning Regional Director sa PNP Region 6, mga K5, nagbisita sa haya ni Police Captain Ampuyos sa President Troas. Ang report with K5, Roldan Bizana Villarreal.
11: K5 News FM Live Report.
4: K5 Roldan, pasok!
20: Ang mga nagpalabot sa iya pagpakigunong sa kalisod sa pamilya ni Police Captain Rian Ampuyos, si Police Brigadier General Randolph Tuanio, Regional Director sa Police Regional Office 6. Kaupod ni Tuanio sa pagbisita sa haya ni Police Captain Ampuyo sa Banos sa President Rojas, si Police Colonel David Cachombo Jr., Officer in Charge ng Capiz Police Provincial Office. Ginpalabot sa mga opisyal ang ila pagpakisimpatiya sa pamilya sang ginpatay nga polis. Matanda ang naging tiro sa sulod sang KTV Bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra si Ampuyos sa Tinilikdan, Hulyo 20. Isa sa mga suspect na si William Diocampo ang nadakpan samtang nakapalag yung duwa pa nga sanay alias Boy kag alias Juan. Si alias Boy ang ginatumod, ginagtiro sa opisyal, kag kahimbo naman sini ang duwa pa ka mga kaupod. Sa karon, napasakaan na sa panumbungo ng mga suspetsado. Preso naman sa Pontevedra PNP City Ocampo, kag hindi makitaan pang duwa ka mga nakapalagyo nga mga suspek.
1: Ini si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
4: Thank you so much sa K5 Roldan Bisana Villarreal sa balita mga kabayan kay may kaangtanan sa pag-abot kapag bisita ni Police General Tuanio or ang aton sining hepe sa aton sining regional command mga ka-K5. Sa ato sa ninga, utog na polis nga nagtaliwan dari sa President Rojas mga kakaip. Udugang pamabalita kang impormasyon mga kauturan dari sa ato sa ninga pagpahal sa balitang K5 sa umaga. Balikan naton pagkatapos ginamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. Paliog standby.
21: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
22: D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
23: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max 4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag Klinika. For Biotics na!
24: Fat deliver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gamomortika sarancia nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat deliver. Bakal na sa mga butika.
25: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
25: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
27: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
25: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
28: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
25: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
29: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuli gin sa akong problema. Na mo gin yung salamat sa Extend Food Supplement for Men.
25: Extend Food Supplement for Men. I Care Gold Capsule. Ang kapsula. Gagitungut. Obra. Para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Vitamin E. Zinc. Gagin pampaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops ato-ato. Ang I-Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
30: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuanay 89.7.
31: Pilar Capiz. Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
4: Balik pa naman dali sa aton sininga pagpala sa aton palatuntunan balitang K5 sa umaga alas 5:39 na. Bangon na mga ka-K5. May trabaho, may klase subong adlaw sa Miyerkules. Diyan ay mag-absent sa aton sining mga kauturan, mga ka-K5. As of this broadcast time, mga kauturan, ginaangan-angan naton ang aton sining mga sister stations sa pagpatigayon naton sa aton sining at sanding broadcast sa aton sining pagpangalagad sa Miyerkules ng edisyon sa aton sining palatuntunan, mga ka-K5. Kita subong ang host sa aton sining pagpatigayon sa aton sanding broadcast, mga kauturan, sa aton sining pagpangalagad, mga ka-K5. Ibaloon na ito na nung kakainabo sa bilog nga Rion 6, Kalakipan, ang Negros Island Region, mga ka-K5. By the way, istoryahan ta karon angan-angan ang resulta kag anong reaksyon sa mga taga-Capiz Electric Cooperative, mga ka-K5, sa pag-ripaso sa Ipiralo, mga kautor. Ara na sila? Check na ito na ito, mga sister station. Welcome and good morning, K5 Western Visayas. Una kita sa Negros Island Region. Ang aton sining mga partners, ang mga halang doon, kay mga gungan ng mga partners naton sa Negros Occidental. Sir Babe, Sir Robert, makulog well please.
32: Mayong aga, Sir Jobert, sa Pilar Capiz. Kamusta maulolano ng panahon? Dadrisamo niya dito na ko, okay, gid sa panahon. Sabong, why problema? Ano pa ang signal naton ga Abisan din lang gagaga sa ganda mga kakifay ba? Signal mo di ka klaro. Back to you, Sir Jobert.
4: Gwapo ang signal sang Bacolod, kakifay babes. Ang kami din ihibi ang kalibutan kagabi. Halin sa Bacolod, check na to ng aton sining partner, aton ABP. Sa sining matinon mga kakifay, Sir Ray Umalay. Your honor from Iloilo. Good morning, go ahead please.
0: Thank you, Mr. Presiding Officer. Good morning to each and every one of you. Blessed Wednesday morning. Nakapangapili kita sa Klinika DTX sa Copimix. Balik sa imo, Mr. Presiding Officer.
4: Thank you so much, gentleman from Pututan. From Pututan, sa ilo kita sa probinsya kang Antique, ang provincial government kang Antique. Aradang spokesman ni Gob. Sir Milmar, Sir Nestor, good morning.
2: Good morning, SM Jubert. Good morning, K5 Boss, Sir Visayas, Negros Island Region. Medyo nagaturo-tariti dyan sa probinsya, pero no problem, kay naka mighty si kami protection sa lawas, baskag immune system. Kampiyon ang signal, balik ka rin mo, SM Jubert.
4: Ayos ang signal sa Antique, Sir Minmar. Alin sa Antique? Sa ilo kita, sa akong partner to sa kwanot, piyak lang area sa Kalibo. Sir Michael, good morning!
3: Good morning, K5 Sun Visayas, Sir Jobert. Good morning, Antique Bacolod. Dada de Babe, Sir Robert kag Sir ABP. Good morning. Kapi ng signal, medyo magalom di sa amon sa Banwasang Kalibo, pero basko ang atong signal. Naka-DTX Coffee Mix na kita, kaya naka-D3 Bio. Balik sa imo, Sir Jobert.
4: Thank you so much, Sir Michael. Kita na ikataw karon sa hapon dira sa Kalibo. Arina, kompleto ng grupo. I-dribble naton ang bula. Unahon ta, mga gungan sa Negros Occidental. Sir Babes, go ahead, please.
32: Mga balita na Mondria sa Negros Occidental, mga kakiweb, ha? May kantanan sa sining naumpisahan lang dito ya sa may Tacloban ining asod-asod, mga kakiweb. Subong na nga mga threat sang, taga, sa mga eskwilahan, sa mga bulutuan, ha? Matapos na natabo dito sa pagpalutang sa Tacloban, mga kakiweb. Kadamo na sa mga nakabaton ng mga pamahog sa mga bulutuan na kurupang luthangon kagma ano man sila, may mga bomb threat, mga kakipaib. Ang atong sining mga bulutuan karon masyado naka-estrikto kag ang tanan kinanglan nga maglabay sa gate, security guard na. Karon may isa na kag pila ka mga gin-donate ang syudad, kag gin-turnover na sa tagsa ka mga bulutuan o sa DPED, ang 200 tanan ka mga metal detector, mga kakibab nga gin-provide sa city government o Bacolod, mga kakibab, sa pagpanguna ni Mayor Greg Gasataya. Na-turnover na sa syudad sa Bacolod ang 200 ng mga handheld metal detector sa Department of Education. Toyo sininga, mapabakod ang seguridad sa tagsa ka mga pampubliko nga bulutuan diri sa syudad. Nagapasalamat man ang alkalde sa mga nag-donate sa mga detectors nga pagagamiton para sa kaluwasan sang mga kabataan.
5: Sa ibang pangit niya mga balita, K5 Western Visayas, atensyon, pamati, sabat ka mo ha, ang pagginait, yara sa inyo.
6: Suluha.
5: Oh, kagyari man sa isa ka lalaki nga nagsimba, dala niya ang iya bago nga motorsiklo.
6: Ha?
5: Agod pag ano gani pag bindisyonan
6: blessingan
5: blessingan pagwaya sa simbahan wala na ang iya nga motorsiklo.
6: Mm-hmm.
5: Gin kawat mga kakibay, so subong gin blatter na sa pulis para ribihon ang mga CCTV.
6: Mm.
5: Kung sino ang nagkawat sa motorsiklo, ginapanawagan lang sa nagkawat nga kun mahimo ibalik anay pag blessingan anay na liwat. Oh, sa pihak nga bahin, isa ka lalaki na labuan kay ginpasibangdan nga nagkawat sang manok. Natabo ini sa kanduri Negros Occidental. Iring suspect kag biktima nga si alias Duming, nagbaisay sila sa Tupadya Balay.
6: Mm.
5: Kay ginapasibangdan siya nga siya ang nagkawat sang manok. Sa ilang pagbaisay, linabo ini gindala sa ospital. Sa sunod gani, kung may ginadudahan ka mga kaingod nga nagapangawat manok, pabutuha ang imo manok kag ang 5 kabilog piso ihatag sa iya para sa gudon niya. Oh, okay?
32: Manang mga balita na mo dire sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Kapis.
4: Thank you so much, Negros Occidental Bacolod, sa mga balita. Halin sa Bacolod, sa ilo kita, sa kay ABP Sir Ray Umalay, sa Iloilo, Sir Ray, go ahead, please.
0: Update kita mga ka-K5 sa natabo itong pagbayo-bayo sa nga duha ka mga estudyante sa Esplanade 11 sa particular na sa Barangay Progreso, Lapus. Ka-K5 babes na kilalaan na ang ining estudyante nga babae kagrebaruan nga 17 anyos palang galini. Lalaki, legal ng edad.
4: Balo na mag-aya, 17.
0: Sa senior high pero wala nag-eskwela sa kolehiyo. Okay, nahibaluan nga magdobyahanay sila nga duha kag nagkadto dito nagpalipod-lipod mga kabiyanan sa Esplanade 11 kag nagkumpra sang ila sining nga hingalit nga kalipay na dasig nga na hibaluan ining babae tungod sa ginasuksok sining nga uniforme kag karon ara na sa intervention sang CSWDO sang City Social Welfare Department Office sang iya sining administrasyon sang eskulahan kag sang pulis no particular nang WCPD or Women's and Children's Protection DEST agud nga istoryahon ang ining estudyante nga babayi pero nagpahanumdom naman ang aton mga kapulisan particular na ang Police Station 8 sa nag-upload sang video kag nagpalapta sang video nga mahimo nila pailan sang kaso initungod nga ginakuha ang video nga wala sang permiso sa mga nakatungdan mga kakipa. Kag ginawana na subong ang masiot nga Esplanade no matapos ang natabo nga insidente. Sa dugang ng mga balita no sa tuyo nga may istorya sa mga estudyante ang ila sining nagtiriwan nga maestra kag ang mga espiritu sa sunod sang Gimbal National High School nagpatigayon sila sang ritual kagindruing-druingan sang kung anuman nga mga simbolo ang classroom kagang salog nagdaga sila sang manok nga daw kasubong nga gina hikayat nila ang mga espiritu nga ila maistorya sa aton sini nga mga K5 no samtang nakita man ang pila ka mga manika nga ginagamit sa ritual no sa aton sini nga mga K5 nga may witchcraft symbol sa aton sini nga mga ka-K5. So tatlo ka mga estudyante na ang naging kuha ang pangalan nga amo ang nagsugod sang ginahambalan nga ritual sa eskwelahan sa Gimbal sa aton sini nga mga ka-K5 no. Terrible nga mga tripping sa mga kabataan kung dira sa inyo damo sang naginaway sa sulod sang eskwelahan rambulanay bullying direya. Why man may gapangaway pero nag-ritual lang, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. So, karon ginaimbisigaranan ni isang aton nga mga kapulisan. Nagkadto di ang piliyado sa K5 sa Bacolod sa una. Kara na subong sa EKMGS muna yan. No? Si ka-K5 Racy Gani para i-cooler ang ining natabo sa Gimbal. Balik sa imo, ka-K5 Jobert Lago.
4: Thank you so much, Ibib. Grabe ng abilidad sa mga kabataan sa Iloilo, no? Bata, pamayad na maghampang 17 anyos. Subong may ritual-ritual pagid. Alin sa siyudad sang Iloilo, sa Ilo kita sa probinsya kang Antiques. Elmer Mar, go ahead, please.
2: Mga talalupang donamon nga balita dyan sa probinsya K5 Western Visayas. Sa Yapon, ginapadumduman kang amon ka dyan nga Provet Antique. Ang atin ka dyan nga mga hog racers. Nga hindi gid mag-cross kang karne, hindi mag-silo kang karne o kung mag-deliver kang karne o kung baboy nga baboy sa probinsya kang aklan kay sarado ron to ang border. Ang solo lang galing nga makasulo dyan sa probinsya namon ang karne halin sa Iloilo with proper papers and permits. Si Mananta K5 Western Visayas sa Panay Island, kami na lang dyan so far ang naka-green zone sa African Swine Fever kag murang ginaandaman namon nga hindi kami jama umpisahan kadiyang kaso kang ASF kahapon kang aga akon kahapon kang hapon samtang nga nagauran-uran dia sa San Jose so may isang katrak kang ano kang construction firm ang naglapaw sa karsada kag natumba sa taramnanan ang truck nga dyan naglikaw sa kasugalaw na nga nag-overtake. Manana nga may sugalaw, ma-overtake pa, tinaglikaw ang dyang truck. Kung wala naglikaw, tima-head-on collision. Gito dito, tanapinurot, stram na natumbagit. Yan lang ay safe man ang driver kag ang pahinante na kadya. Mura so far mga balita na Munjas Provincia. Balik ka ni mo ASM Jubert.
4: Thank you so much, Sir Mermar, sa probinsya kang Antique. Halin na kita sa probinsya kang Antique. Silo kita sa aton kaibahan sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, go ahead please.
3: Sa mga balita, dari sa Banuwa sang Kalibo, kabilog ng probinsya ng Aklan, ng Banuwa sang Kalibo, subong, ASF free sa gihapon, mga kakayfay. So, nais pagpahing ni Mr. Oriel Las Piñas, ang aton mga Municipal Agricultural Officer sa Banuwa sang Kalibo. Pink zone ang Banuwa sang Kalibo. Kag bastante ang supply sang karne sang baboy kay sa subong, mga 80 to 100 heads per day ang ginakatay sa among slaughterhouse. Kag Bayan Aklan, ginatagan sang zero rating ang zona ni PBBM, mga kakayfay. Kaya sunod sa ila, ano lang na. Ang ginapanghambal niya, band-aid solusyon lang kuno tanan. Pero suno sa abogado diri sa amon, si Attorney Murania, gintagaan niya sang 75% niya grado ang zona ni PBBM. Kay may mga wala dito mahambal sa zona, pareho ang pagbato sa korupsyon kag pagpasabat sa mga na-involved sa mga flood control projects. Manang pila ka mga balita di sa amon sa Banuwa sang Kalibo, kabilog ng probinsya Aklan. Balik sa iyo, Sir Jobert.
4: Thank you so much, Sir Michael. Bakulo din ay malagyo, ha? Diri sa kape, simple lang kabuhin na mundiri at dua patay mga kakaifive. Kahapon, alas 4:30, isa ka delivery rider, patay matapos sa ginutang sa may barangay Sibagwan, Roa City. Pagtapos sa deliver, pagbalik yung mga kakaifive, dalang tricycle nga service niya, inambangan sang dua ka suspitsado, tiro, isa ka igo sa tangkugo mga kakaifive, naghuluplaag ang karga sang tricycle sa karsada. Nabilin ang helmet sa isa ka suspitsado nga nagaangkas sa motorsiklo mga K5. Ini kaduha na ka bisis nga natigayo nga natabo sa may barangay Sibagwan, una ginold up ang isa ka driver rider pero wa gin lutang kahapon ginutang wala sigbagbato siguro ining biktima tiniro sang suspitsado. Samtang, diri sa kwano sa may maayon isa ka taga Negros Occidental di nagpanglampos ang LPG tank. Ah, patay ang biktima, mga K5, sa bungbungan maayon kapis. Ining mga panday ni, nag-inaway, mga K5, LPG tank ang ginlampos. Ining taga Negros Occidental, nga tumandok ini mga K5 dira sa inyo lugar, nga si alias Steve, ara sa maayon PNP, nagapahuway-huway. Amo na mga balita diri sa amo na.
7: Kabuylo si Bibs Gatalaw, kabuylo ra kag si Bert Pakarto Malakato.
4: Oh, no malagyo na, no malagyo na. Buwas naman. Pero grabe sa maglantaw kagapon sang video.
7: Why na kita?
4: Si Robert, si Pre Robert ang video sa Kwan Iloilo. Thank you. All right, thank you so much mga sister station naton. Mga kaopdanan naton ni mga pulupa kwan lang ni. Pulupa tawhay kag parelax relax aton sa ning banding-banding kun morning. Masadya kay nag-aululupod kita, updated kamo sa mga balita sa hapon sini mga sister station mga K5. Oy, ari pa mga K5. Oh, good morning sa kay Ma'am Duna Badana, kay Toto GC Camirong, dira sa may bahin sang barangay Balantian, Balasan, Iloilo, nag-aupon sa ito sa pagpangalagad in the Toto Gisrael Colasino sa Batangas, Madam Mariana Dorado, good morning. Good morning man sa kay Sir Billy DCU Bula, dira sa may Pacific Ocean, North Pacific Ocean sa Sumunog Galutaulula. Salamat gid sa inyo nga pagpamati mga K5. Ano pa mga balita mga pinalangga ko nga mga kasimanwa? Oh, sa mga tagpalamati naton, diri sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining palatuntunan, sunod sa Kapilco mga K5, suportado nila ang pagripaso sang EPIRA law kag pagkakasang systems lost mga K5 para nga hindi mabudlayan ang aton sini nga mga pumuluyo mga K5 kay ginakarga sa aton ang ining systems lost mga K5. Ang pamangkot kung kwaon ang systems lost makarecover ang Kapis Electric Cooperative or iban pagiging mga kooperatiba. So kung pwede man lang, nga ang dugay na nila naton ginaantos, kaya ginakarga initanan sa aton sini nga mga pumuluyo, mga kakifay. Nagasakripisyo, kaya nagaantos ang aton sini nga mga kauturan. Kahapon sa mga interview sa K-Fab News FM, si Engineer Ed Garcia, sa aton sini nga General Manager sa Kapelco, iagin payag nga ang systems lost charges mga K5 hindi kabahin sang distribution charge kundi kalakip ini sa ginatawag naton pass-through charges ukon ang pagsuluktan nga ginapasa sa aton nga mga ordinaryo nga mga pumuluyo nga mga konsumidor sang mga kuryente mga K5. Halin sa babaw ang systems lost mga kauturan, no? Ang una-una may distribution o kisa may mga systems lost mga K5, kita nga ginakarga sa aton depende na kung pila mga kauturan i-divide ina sa mga pumuluyo. Oh. Di karon kon may mga luces na karon, may mga ginkawat nga mga linya sa kuryente karon nga may mga naga-connect karon sa wala sa gaagi sa kontador. Ipasa sa aton nga mga ordinaryo nga mga pumuluyo nga mga pigado gani mga K5. Itaya si distributor, si electric company, wala iya problema. Kay ginhaboy man lang niya sa aton nga mga konsumidor.

0: agod nga magsalanto initanan kag indi ihaboy sa aton nga mga ordinaryo nga mga pumuluyo mga gakit. Ay, late ka magbayad, inpasa na sa imo, late ka magbayad, nga hindi mo man nagamit, nagdagan pag-insang bat, ha? May tax mga K5, nagdoble ang sakit sang ulo mo, mga pinalangga ko nga mga kasiman. That is the real scenario, mga pinalangga nato nga mga tagpalamati. Timayo man, no? Kung makamusin eh, titanawang tani eh, ay kang mga balita nasyonal, sumunod, amo mga balita nasyonal mga K5, parang ganun ni Mangid. Makabulig sa ito, no? Kadugang lang lingin sang ulo sang tao, no? Mga ka-K5. Galingan ganyang ulo sang tao sa distribution sang bugas. Nagalibo ganyang ulo sang tao sa programa sang gobyerno nga uplift nga hindi ganyang makabato ng tanang tanan apiktado man. Oh. Amo nang ginatawag naton mga ka-K5 nga ginapainsindi naton sa pumuluyo. No? Kita ya gusto naton tanan-tanan kamo mag-enjoy. Tanan-tanan kamo makatilaw. Tanan-tanan kamo maka-avail sa programa kag proyekto sa gobyerno. Astang ginapanagtag para sa ordinaryo nga tawo mga ka-K5. Tigaling hindi kita tanan matalaptuptuan. Ini tanan-tanan kita makatilaw. Ini kita tanan-tanan makaambit mga ka-K5. Oh? Gani sa sunod, tandaan nyo. Tandaan nyo mga tao nga ginabutang nyo sa gobyerno para nga hindi kamo maginulsol mga ka-K5 sa inyo pagpangabuhi nga nagapigado, nga nagapigano, nga nagantos kita. Initanan, bakod man, sa aton nga mga pumuluyo nga madasig kamo sa kwarta sa tiyon sa eleksyon. You are voting sa ginatawag na ton, hindi insakto nga tao para sa nakakadapat ka posisyon mga ka-K5. Tapos mariklamo kita. Kaya nakuha nyo ng sobre, ginantusan nyo anom katuig o kung tatlo katuig, wala sa basulon, kita tanan, mga pinalangga ko ng mga tagpalamati.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indik manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500!
5: Tumasol sa barangay
6: po. Ano kinabatsag mo sa
5: ko? Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
6: Tumar kong TX 500 sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
5: Three times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
4: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
4: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
1: Nagadamo na nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
4: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. TSC.

0: Guard Sugar Cane Extract Powder DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na? Naka-detox ka pa? DTX Coffee Mix.
1: Mabahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na? Na-detox ka pa?
0: DTX Coffee Mix. Mabahal sa
3: mga butika. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayon sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Wala nagitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
6: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
7: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
8: Muling binuhay mo.
9: Extend. Isang kapsula ka lang.
10: DTX 500.
11: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
10: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
10: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
12: Dry eye, pirmega katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops at Duatlaw.
10: E3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
10: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio, may D3. D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio, may D3.
15: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
10: DTX 500!
1: Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
16: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
17: Saan nag-inom ka?
18: DTX 500!
17: Di na nalang subong imo sugar?
16: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120/80. TTX 500 na
10: gitu. TTX 500!
12: Gabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlaw-Adla. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops Adlaw-Adla.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Para sa K5 News FM Philippines, alas 6:09 na sa aga.
10: Live, nagkikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.

0: KK5 sa ato na mga pangulong dinalan. Sa dalagad ka K5 at sa gaton nga paniyempo. K5 Bantay Panahon. Low pressure area, ulihing nga si Platan sa kalalawran nga sakop sang Albay. K5 Top Story. Free Duterte now, rally pagkahiwaton sa tubang sang International Criminal Court. Mga balita ka K5 sa probinsya sa Capiz. Delivery rider patay matapos nga ginlutang sa Rojas City.
1: Lalaki patay matapos nga ginlampusan sang LPG tank sa Maayon.
0: Anay OFW dakop sa pagduso sang illegal nga droga.
1: Police Brigadier General Tuanyo nagbisita sa haya ni Police Captain Ampuyos.
0: Maayon Mayor Malapaho, isa sa mga nagtambong sa sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Capiz Electric Cooperative Incorporated, suportado ang pagripaso sa APRALO kag pagkaka sa systems lost charge.
0: Pamunuan sang Kapelco ginexplikar kung ano ang ginatawag nga systems lost.
1: Mangunguma arestado sa Banwasang Tapas, Capiz.
0: Mga balita ka K5 sa Rehiyon 6. Manunod sa Aklan, confined sa ICU matapos ginsumbang sang 19 anyos nga soltero.
1: Baboy halin sa Antique, hindi pagbatunon sang Aklan matapos gandag sarado sang ilang provincial border.
0: Kag magulang, ginpang labo kag ginpang buno ang iya mangod kag ginablos sa Limeri, Iloilo. Balita sa Pungsod Pilipinas, patas nga hustisya. Panawagan ni Senator Alan Peter Cayetano para sa kaupdanan nga senador.
1: Senator Bongo, ginapanawagan ang pagpatukod sa mandatory evacuation centers kag Department of Disaster Resilience.
0: Kag Attorney Matibang ang gintawag nga fake news ang 72 million pesos nga mansyon sa Amerika. Death penalty para sa cyber scam sa Myanmar. Pasado na bilang isa kalayi.
1: Mas sobra 50 ka mga individual pilason matapos ang nagluntad ng magnitude 7.1 nga linog sa Japan.
0: Pilipinas kag Chile nagperma sang free trade agreement nga magabukas ang bagong merkado.
1: Ramos kag AJ Edo hindi makaupod sa Gilas Pilipinas sa Asian Games.
0: ABS-CBN kag GMA ginpatawan sang MTRCB. Kaga K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
2: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.

0: Nasa mayong agawa Stornoway Sayas, probinsya sa Capiz, kagsidad sa Rojas. Nagapalayag na.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Subong adlaw sang Miyerkules, petsa 29 kita sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Sa K5 sa countdown kahupod sa Gyapon ang inyong mga tagbalita.
2: Sa K5, Rodney Daban Dalanon.
0: Kagka K5, Myla Vasquez Fuentes. Kay K5 inyo kami mabatian, pinagi sa 100.9, nga lilisuan sa inyong mga radyo. Pinaagi man sa paglantaw sa amon nga mga Facebook pages, ang K5 News FM Rojas.
2: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinaagi man sa amon nga mga sister stations, ang 89.7, Radyo Tagbuan ay sa Banwa sang Pilar.
2: Kag 89.7, Spurhead Galinong Radio sa Banwa sang Hamindan.
0: Kag K5 Direkta na kita sa aton ukon sa mga kaungdan. Sa nga aton ginpang linyada, nga mga pangulong dinalan. Una kita kay K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Nagapabilin sa baybayon sang Rapu-Rapu Albay ang ginabantayan ng low pressure area sandig sa pinakabago nga weather bulletin. Base sa datos sa PAGASA, ang sentro sang LPA na siplatan sa coastal waters sang Rapu-Rapu Albay. Samtang habagat naman ang mahimo nga magdala sa magalumon nga kalangitan, lapta-lapta nga pagulan-ulan sa nagkalain-lain nga lain nga pungsod. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5:39 subong aga kag magatunod naman alas 6:26 karon sa gabi.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon. DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniyampo. Direkta kita sa ato ng top story of the day.
1: K5 top story. K5 top story.
0: Ginpahayag ni Vice President Sara Duterte nga isa ka Free Duterte Now rally ang paghiwaton sa Hulyo 29 o kon subong adlaw sa tubang sa International Criminal Court o kon ICC nga may tinutuyo nga magaprotesta sa iyang ginlaragway nga injustice nga ginhimo bato kay ane Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sinusabi si Presidente, ginpahibalo niya kay ane Pangulong Duterte ang plano sa mga taga-suporta nga maghiwat sang hublag protesta. Apang ginako sini nga ginpaandaman niya nga mahimo nga wala ini sang mangin positibo nga epekto sa kaso nga ginapangatubang sini sa ICC. Ginatagban sini nga sa mga nagaligad nga rally na talupang danila nga gingamit sang ICC ang pila ka mga payang sa mga supporters sa bilang basihan sa ilang nga desisyon. Sa uli ginsiling ni Vice President Sara nga nagpasugot man ang anay pangulo sa amo nga plano.
1: K5 top story. K5 top story. DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
0: Kag K5 inyo nabatian ang aton nga top story of today. Direkta kita sa mga dalagwan kag mainit nga balita sa probinsya sang Capiz.
1: Balitang lokal.
0: Patay ang isa ka-delivery rider matapos nga ginlutang sang riding in tandem sa barangay Sibagwan, Rojas City, Hulyo 28. Ginkilalang biktima kay Chester Alagon, 23 anyos kag residente sa barangay Dinginan, Sining Siyudad. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay punong barangay Johnny Arsiga, iya ginpahayag nga rakabati sang isa kalupok ang mga residente rason nga naguha ang mga ini sa ilatag sa kamanga puluy-an kag natalupang danalang ang lawas sang biktima nga nadimos na sang dugo bangod sang igo sang bala sa tangkugo nga bahin. Sino ka Arsiga ginapayag sa mga residente nga duha ka mga kalalakinhan nga sakay sang Mio nga motorsiklo ang ginapayag naglutang sa biktima. Nagbaliskad pa ang tricycle nga ginsakyan sa mga delivery rider samtang nagkalalapta mga parcel nga karga sini. Madasig naman nga nagpalagyo mga wala pa makilan-an ng mga sospetsado. Payag pa sang opisyal, kilala ang biktima sa ilang lugar bilang isa ka mabuot nga tawo pag wala man inisang nakaawayan. Sa subong nagapadayon ang maidid nga investigasyon sang katapo sang Rojas Component City Police Station, agod matumod ang motibo sang among krimen kag magkaladak pa ng mga sospetsado. Nagapangayo naman sang kooperasyon sa mga pumuluyo ang mga kapulisan nga may ihibalo sa mga insidente, agod madasig nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang biktima.
2: Sa piyak na bayan patay ang isa kakarpentero matapos nga ginlampusan sang LPG tank sa City Center Barangay Bungbungan maayon Kapis. Inkilalang biktima nga si Jose Mordiño, yara sa legal nga pangidaron, tumandok sang Silay City, Negros Occidental. Samtang ang suspect naman, amo si Steve Carlos Belenaro, 36 anyos, tumandok sang Barangay 8A, Negros Occidental, Kaglunsay. Temporaryo nga nagapuyo sa Barangay Bungbungan, maayon Kapis. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Captain Danilo Lauron, na officer in charge sang Maayon Municipal Police Station, iyagin pahayag nga nagainuman ang biktima kag isa sa mga kaugdanan sini sang nagabot ang among suspect. Dugang diri may natabo nga pagbaisay sa tunga sang biktima kag suspect sa din nga nagresulta ini sa hinali nga paglampo sang suspect sa biktima gamit ang gamay nga LPG tank. Nagangkon sang pila sa ulo kag apipingig ang biktima nga gilayo naman nga ginpadangat sa Bailan District Hospital apang gindeklara ini nga dead on arrival sang doktor nga nag-attender. Samtang matapos ang among nga insidente, voluntaryo nga nagsungka ang suspect sa mga nagresponde nga pulis. Sa subong, yara na sa kustodiya sang Maayon Municipal Police Station ang suspect kag natala na nga pasakaan sang panumbungon nga homicide.
0: Sa dugang pa nga police reports, dako pang isa kalalaki nga anay overseas Filipino worker sa drug by bust operation sang Rojas City PNP sa Plaridel Street, Barangay 8, Rojas City, Julio Vianti 8. Ginkilalang subject person kay John Fritz Anonoy o con alias Burnok, 32 anos, residente sa Barangay Punta Taboka, Rojas City. Narecover sa paghinakop sang suspect ang tatlo kasasay sa ginapatihan Shabu nga may kabugaton 5 kagramos kay ginabulubanta. Pero gabalor sang 34,000 pesos. Kipuan sa narecover ang isa pagka-pouch kag isa kalibo nga buy bust money. Sunod sa mga otoridad, madugay na nila nga ginamonitor ang ilegal ka aktibidad ni alias Burnok antes na tigayon ang mga operasyon. Sa subong yara na sa kustodiya sang Rojas Component City Police Station ang arestado kag nagapangatubang sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Sa piyak na bayan personal nga nagpalabot sang iyang pagpakigunong sa kalisod sang pamilya ni Police Captain Rian Ampuyos, si Police Brigadier General Randolph Duanyo ang Regional Director sang Police Regional Office 6. Kaupod ni Duanyo sa pagbisita sa haya ni Police Captain Ampuyos sa banwa sang President Rojas, si Police Colonel David Gachumbo Jr. ang Officer in Charge sang Capiz Police Provincial Office. Ginpalabot sa mga opisyal ang ilang pagpakigsimpatiya sa pamilya sang ginpatay nga pulis. Matandaan nga gintiro sa sulod sang KTV Bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz, si Ampuyos sang tinalikdan nga Julio Vianti. Isa sa mga suspect nga si William Jocampo ang nadakpan samtang nakapalagyo ang duha pa nga Sunday alias Boy Kaguan. Si alias Boy ang ginatudlo nga nagtiro sa opisyal kagahimbo naman sini ang duha pa ka mga kaupod. Sa karon napasakaan na sang panumbungon ang mga suspetsyado. Preso naman sa Pontevedra PNP si Jocampo kag indi na makitaan pa ang duha ka mga nagpalagyo nga mga suspect.
0: Sa dugang pagka K5 nga mga balitang lokal, isa si Mayor o kung isa si Maayon Mayor Raymond Malapahol sa mga nagtambong sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lunes, Julio Vianti 7. Magluwas sa alkalde sang Maayon. Bukon magluwas nga alkalde sa banwa sang Maayon si Malapaho, iniman ang nagserbe bilang presidente sang League of Municipalities of the Philippines Capiz Chapter kag National Vice President sang LMP Visayas Cluster. Kaupo sang opisyal ang iban pa nga mga leader sang LMP sa pagtambong sang zona nga ginpangunahan ni LMP National President Mayor Faustino D.
2: sa dugang pangabarita lokal ginpabutyag sa Capiz Electric Cooperative o kon Capelco ang suporta sini sa plano nga ripasuhon ang Electric Power Industry Reform Act o kon IPERA law kag sa posible nga pagkakasang systems loss charges nga ginapasalo sa mga consumer sa ilang nga balayaran sa kuryente. Senator sa K-5 News FM Rojas kay Engineer Edgar Diaz, Acting General Manager sa Capiz Electric Cooperative Incorporated, iyagin payag nga ang systems loss charge ang hindi kabahin sang distribution charge, kundi kalakip ini sa ginatawag nga pass-through charges o kung mga pagsuluktan nga ginapasa lamang sa mga consumer kag hindi nagadirekta sa electric cooperative. Bangod sini, ginkalipay sang kooperativa ang pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikalimang State of the Nation's address ang Hulyo 27, nga luyag niya nga kakason ang systems loss charges nga pasan sang mga konsumidor. Ginatagman sang Capelco nga katuyuan sang IPERA Law of 2001 nga isiparar o kon i-unbundle ang mga bayaran sa electric bill agod nga mangin mas maatag sa mga consumer ang ginasukot. Subong man, nagapati ang kooperatiba nga may pila ka mga provision sang layi nga kinahanglan na nga ripasuhon o kon amyandahan bangod nga wala ini na nagasanto sa subong nga sitwasyon sang industriya sang kuryente. Sa subong, wala pa sang gintala ng schedule kung saan o ipatuman ang posibleng nga pagkakasang systems loss charges kag kung saan o ini nga babatsyagan sa mga consumer bangod nga nakadepende pa ini sa mga desisyon sa kagmandato sang Energy Regulatory Commission o kon ERC. Sudo kay Diaz, pananglitan nga madayon nga makakasang systems loss charges, posibleng nga magpatuman ang ERC sang iban nga mekanismo agud hindi malugi ang mga electric cooperative kag iban pa nga mga power supplier. Sa subong, wala pa sang kasiguraduhan kung sino ang magasabat sa gastos nga anay sakop sang systems loss charges. Para sa Capelco, mas maayugid kung mabuhinan o kung dalayon na nga makakasang tanan nga pass-through charges, kalakip na ang value-added tax o kung VAT, agod labi pa nga magmagan ang mga balay o kung balayaran sa kuryente sa mga consumer. Ginsigurado man sang kooperatiba nga magasunod ini sa anuman nga bagong nga patakaran na tion nga maambiha o kung maamyandahan ang IPERA law. Una naman nga ginsiling sang Capelco nga nagabakal lang man sila sang supply sang kuryente. Sa katapusan, nagapanawagan ang pamunuan sa publiko nga padayon nga maghatag sang impormasyon na natuhoy sa mga posibleng nga ginaumpisan sang technical kag non-technical losses agod nga makabulig sa pagpanubo sang system loss sa ilang lugar.
0: Sa kangot nga balita, may separado nga ginasukot nga ginatawag nga system loss charge nga makitaan sa bulanan nga balayaran sa kuryente sa mga konsumidor. Ini ang balor nga ginpamatbat agod mabayaran ang pagkadula sang parte sang kuryente samtang ini ang nagaagi sa transmission kag distribution lines sa antes nga makaabot sa mga puluy-an kag establishmento. Halimbawa, ang ice nga imo ginbakal alin sa Tiangge may tunaw na nga bahin sa nagabot sa naikaw sa inyo ka balay. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Engineer Edgar Diaz, ang General Manager ng Capiz Electric Cooperative, ang system loss ang natunga sa duha ka sahi. Una ang technical losses, kung ang normal nga pagkadula sa kuryente, tugas ang init kag iban pang technical nga rason samtang nagadalagan ini sa mga linya sang kuryente kag mga transformer. Ikaduha mong non-technical losses nga posible tugas sa illegal nga connection na pagpangawat sang kuryente, guba o kon ginaritoke nga metro kag iban pa nga kakulangan sa pagsukat kag pagpanukot. Suno kay Engineer Diaz. Halimbawa, kung ang isa ka electric utility ang nagbakal sang 100,000 kilowatt hours sang kuryente, apang 95,000 kilowatt hours lamang ang nabaligya kag nasukot sa mga konsumidor, ang nabilin nga 5,000 kilometer o kon kilowatt hours ang makabig nga system loss. Dugang pa ang pagpatuman sang system loss charge sa Pilipinas, ang ginapagdumalahan sang Energy Regulatory Commission. May gintala na ang limitasyon sa kadamuon sang system loss nga mahimo ipasa sa mga consumer. Sa Capelco, yara sa 10.5% ang gintala na ang system loss charge. Pangyara lang sa 8-9% ang ginapatuman bagod man sa dalagan sang kuryente.
2: Sa pihak nga bahin, arestado ang isa ka mangunguma nga wanted person. Matapos nga ginserbihan sang warrant of arrest, may kangtanan sa kaso nga homicide sa Barangay Rojas, Tapaz, Hulyo 27. Ginkilala ang nadakpan kay alias Ryzen, 55 anyos, may asawa, temporaryo nga nagapuyo sa sitio Arisgal, Barangay Cristina, Tapaz, kag tumandok sang Barangay Santo Niño, Dumalag, Capiz. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas, nagikan sa Tapas Municipal Police Station na inpagwa ang warrant of arrest sa Regional Trial Court Branch 21 na mambusaw kapis kag napitsahan Hulyo 27 sininga tuig. Ngayon narekomendar naman sa korte ang balor nga 60,000 pesos para sa temporaryong kailwayan sa among akusado. Sa subong, nagapabilin ini sa kustudiya sa Tapas Municipal Police Station na nagnatalan ang i-turn over sa Court of Origin na nagpagwa sa warrant para sa nagkakaigo nga disposisyon.
1: Balitang Lokal. DTX 500 Morning Newscast.
0: Kakaifabi niya nabatian mga dalagkuan nga balita sa probinsya sa Capiz. Direkta kita sa mga balita sa Western Visayas.
1: Balitang Regional.
0: Manunudlo sa Aklan, confined sa ICU matapos ginsumbag sa Jesse Reve Anios nga soltiro. May kaungdan sa detalya si K5 Leonard V. Ray sa K5 News FM Kalibo.
1: K5 News FM Live Report.
3: Nagapabili niya confined sa intensive care unit o kon ICU sa isa ka pribadong hospital sa Banwasang Kalibo ang isa ka manugturo matapos nga ginsumpage sa isa ka 19 anyos nga lalaking estudyante sa may barangay Mabilon, Washington. Ginkilala ang biktima nga sa alias Tim, 52 anyos kag residente sa nga barangay Igtambo, San Miguel, Iloilo nga presente nga nagapuyo sa nasambit nga lugar kag nagasirbi nga manunudlo sa isa ka eskwelahan. Samtang ang suspect naman ginkilala kay alias Renz, 19 anyos, nga residente naman sa nasambit nga lugar. Sandig sinisang investigasyon sa New Washington PNP. Pareho nga bisita ang duha sa isa ka okasyon kag upod nga nagiinuman apang nagangkon sa nga wala pagkalinsintihan nga nauli sa kinagamo. Dugang pa sa motoridad sa nga pasakay na sa nga motorsiklo ang biktima. Gulpi na lang ginpalapitan ini sang suspect kag ginsumbag sa nga ulo. Rason sang iya nga pagkalipong. Madasig naman nga gindala sa isa ka pribadong ospital sa Kalibo sa mga responding nga miyembro sang MDR arimawang biktima. Kag sa karon ng pabiling na confined. Samtang na inquest na ang suspect kahapon sang hapon matapos nga pasakaan ini sang nagakaigo nga kaso. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: Samtang baboy halin sa Antique, hindi pagbatunon sa Aklan matapos nga nagsirado ang ilang provincial border. Maa-detalye sa balita si K5 Island Rose Magbanwa sa K5 News FM Antique.
1: K5 News FM Live Report.
4: Ginadumilian kang Aklan nga magpasilid kang baboy halin sa probinsya kang Antique humalin Hulyo 27 matapos ka nagpatuman kang pagsarado kang andang provincial borders. Sa interview kay Dr. Marco Rafael R. Damil, ang Public Health Division Chief kang ProVet Antique, ang naging pahayag ang dyangatikang kang Aklan ang makatugro kang ligwa kag konsiderasyon sa andang mga lokal nga hog raisers nga nagatingwa aman nga makabaligya kang manami nga presyo kang baboy. Matandaan sino kay Dr. R. Damil nga kang Hulyo 12, may isang ka-trader nga halin sa Aklan ang liyag nga magpagwa kang baboy halin sa Antique nga wara ti may nagakaigo nga dokumento sa diin. Nagakaapekto naman dyan sa presyo kang live wheat kang baboy sa Aklan. Ginpahayag naman kang natengdan nga wara ti may na monitor nga aktibo kag kumpirmado nga kaso kang African Swine Fever o kon ASF sa Antique. Panawagan naman kang ProVet Antique sa mga hog raisers nga kung nagmasakit ang andang ginasagod nga baboy, mahimo nga mag-report sa andang opisina agad matugruan kang solusyon. Kagbalita Regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Island Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Halin sa Antique, direkta kita sa Sara, magula ang ginpang labo, kaginpang buno ang iyamanghod kag hinablos sa Limeri, Iloilo. May kaungdan sa detalya si K5, Reggie Plazuela Di Mayo sa K5 News FM, Sara.
1: K5 News FM Live Report.
5: Mga K5 pilason ang magtiyo nga si Raymond Limbaga Villarias, 35 anyos, kag si Claudie Villarias Coros, 25 anyos, nga lunsay manugbaligya sang isda matapos ginlabo kag ginbuno sang magulang ni Raymond nga si Herman Limbaga Villarias, 42 anyos, samtang nagakatulog sa isa ka fishtol sa Sitio DC, Barangay Kabantuhan, Limeri, Iloilo, pasado alauna sang kaagahon, Hulyo 26.
6: Sa interview sang K5 News, Ramsara kay Police Corporal Neil E. Abris, investigador sang Limeri Municipal Police Station, ginpahayag sini nga antes na tabo ang insidente. Pasado alas 9:30 sang gabi sang Sabado, Hulyo 25, nagainom sa makahulubog ilimnon ang mga biktima sa kilid sang dalan malapit sa ila pwesto sang nagabot ang suspek kag nagupod sa ila. Suno pa kay Police Corporal Abris, pagkaligad sang pila ka minutos, nagkindog ang suspek kag nagbalhin sang pwesto. Kunsa diin, ginhambalan siya sa mga ini nga kun magpauli na siya, mahimo nila siya nga idulong sa motorsiklo pakadto sa ila balay. Apang wala gihapon nagpauli ang suspek, kag sang ulihi, ginhambalan siya sang iya utod nga kun mag-inom, dapat ibutang sa husto nga lugar, bangod may ubra pa sila sa masunod nga adlaw. Dito na nagsugod ang ila komprontasyon, rason nga naimpito o kun na misunderstood sang suspek ang ginsiling sang iya utod. Sang magwa na kunta niyang hinablos, nakita sini nga may dala nang akotsilyo ang suspek kag iya nga ginagaw nga nagresulta sa ila pag inagaway, tob-tob nga naigo ang utod sang suspek sang punta sang kotsilyo. Pasado alauna sang kaagahon sang Hulyo 26, nagbalik ang suspek sa fishtol nga ginatulugan sang magtiyo. Nagsulod ini nga may dala liwat kang kotsilyo kag binangon, kag gidto ginpanglabo kag ginpangbuno ang mga biktima. Nakapalagyo ang hinablos, bisan may pilas kag nakalumpat sa bintana, apang ginlagas pa siya sang suspek. Pagkatapos nagbalik ang suspek sa sulod sang stall, kagliwat nga ginbuno ang iya utod. Sa maayo nga palad, indi patal ang naagom nga kapilasan sa mga biktima nga insigida gindala sa Sara District Hospital para sa medical nga pagbulong kag subong nakagwa na. Matapos ang insidente, nagpalagyo ang suspek sakay sang iyang motorsiklo apang sang ulihi. Voluntaryo siya nga nagsurrender sa isa ka barangay kagawad. Wala pa ma-recover sang kapulisan ang kutsilyo nga ginapatiha gingamit sa krimen. Suno pa kay Police Corporal Abris, ginpahayag sang pamilya nga kun mahubog ang suspek, masami ini nga nagadala o kun nagapangita sang matalom nga gamit. Sa piyak kabahin, napasakaan na ini sang kaso sang kapulisan sang duwa ka counts sang frustrated murder.
5: Sa karon mga K5, ang suspek ang nagapabilin sa kustodiya sang Limeri Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Ini si K5, Reggie Di Mayo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
0: Kag K5, inyo nabatian ang mga balitang lokal kag balitang regional. Ini nga mga balita kag K5, buhilog nga ginadulong sa inyo sang kaluan sang DTX 500. Ang DTX 500 ka K5 mayara sang ikasarang kababatuan ang mga nanari isari ka sakit sang kalawasan kangay sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Ka K5 agad ba pabilin nga healthy living, mag-inom kita sang DTX 500 mabakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, subok man sa mga butika malapit sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa pungsod Pilipinas.
1: Balitang National. Balitang National.
0: Nagpanawagan sang patas nga pagpatuman sang hustisya si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano para sa iya mga kaupdanan sa Senado, gasanday Senador Ronald Pato de la Rosa, Senador Jinko Estrada kag Senador Dante Marcoleta. Sunod kay Cayetano ay di makatarungan ang pagtratar kay de la Rosa nga ginapangita bangod sang arrest warrant kag inisyo sa International Criminal Court. Gimpayag man niya nga ginakabig nga political prisoners. Sanday Marcoleta kag Estrada, sunod sa senador mahimo kuntani sila makapiansa kung wala ginagamit ang sistema sang hustisya bilang instrumento batok sa mga political ga personalidad. Sa karon nakapreso sanday senador Marcoleta kag Estrada bangod sa nagkalain-lain nga kaso sang plunder nga ila ginapangatubang.
2: Sa dugang pangabalita national, ginhatagan pagtamod ni Senator Christopher Bongo o kon ang importansya sang pagpatukod sa mga permanente kagluwas nga evacuation centers sa bugos nga pungsod agud nga mainsakto nga masilungan ang mga Pilipino sa tion sang kalamidad. Sunod sa senador, dugay na niya nga nakita ang kabudlayan sa mga apektado nga napilitan nga maginutok sa mga basketball court, classrooms kag iban pa nga temporaryo nga pasilidad nga indi nagakaangay kag indi luwas bilang evacuation center. Nagpasalamat man si Go bangod gilayon na okon bangod nga nangin layina sang Desyembre 2024 ang Republic Act number 12076 okon ang Ligtas Pinoy Centers Act nga iyagin pangunahan bilang principal author kag co-sponsors. Ang layimay katuyuan nga magpatukod sang evacuation center sa tagsaka munisipalidad kag syudad sa Pilipinas. Kasunod sang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iyang State of the Nation address okon sona nga suguran ang pagpatukod sang mandatory evacuation centers, ginpasiguro ni Go nga tutukan sang Senado ang pagpatuman siniya agad nga masiguro nga may nagkakaigo nga pundo kag nagakadto ini sa husto nga proyekto. Ginpayag man sang senador nga mas maayo nga gamiton ang pondo sang gobyerno sa mga proyekto nga direkta nga mapuslan sang publiko pareho sang evacuation centers imbes nga malakip sa mga kontrobersyal nga proyekto kaangay sang flood control. Dugang pa niya, kinahanglan naman nga amyandahan ang National Building Code nga ulihi nga ginbag-o sang 1977 agod nga makasabay sa moderno nga teknolohiya kag mangin mas mabakod batok sa epekto sang climate change. Ginadusok man ni Go ang Senate Bill number 173 nga tuyo magtukod sang Department of Disaster Resilience, isa ka cabinet level department nga magatutok sa disaster risk reduction, preparedness, response kag mas madasig nga rehabilitasyon sa mga komunidad nga apektado sang kalamidad.
0: Sa dugang kagkatapusan nga balitang nasyonal, ginpanginwala ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibay nga ginapanaginayahan niya kag sa iya asawa nga sila gud na Congresswoman Ann Matibay ang 72 million pesos nga mansyon sa Estados Unidos Martes Hulyo 28. Sa payag ni Matibay nga ginpatigayon o kung sa ginpatigayon nga press conference, iya gitawag nga fake news ang report nga nagapalaptas ang isa ka news site. Nga nagapalaptas ang among nga report nga suno sa iya wala man lang gin fact check. Hayag pa niya nga kapangalan lang sa ilang nga pamilya ang tag-iya sa among mansyon. Ang suno sa report nga pahayagan na inquire sa bagasawa ang property sa tung 2004. Apang pahayag ni Patibag, wala pa sila nagkilala ay santo sa iyang asawa. Iya man niya gin-question ang timing sang pagpaguha sang report. Sa di nagapati siya nga tuyo sini nga mades credit ang iya ginhatag testimonya sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte sa tung nakaligad nga mga simana.
1: Balitang National.
0: Kay K5 niyo nabatian ang mga balita sa pungsod Pilipinas. Direkta kita sa mga balitang
1: International.
0: Ginkumpirma ni Union Parliament Speaker Ong Den Okonlin Dui nga napasar ang anti-online scam bill matapos aprubahan sang parliamento ang mga pagbago sa draft bill sa pagsinapol sang manubo kag matas nga panalga sa kabisera sang Naip Yadawat. Suno kay Lawyer House MPA Chan, wala sa madamo nga pagbago ang ginhimo sa draft bill matapos nga ang diskusyon sa tunga sang duha ka kamara kag ang mga importante nga bansang proposal nagapabilin nga amuman. Base sa game plan star nga draft legislation sa tung Mayo, pagkapanaugan isang napulo katuig dubdob ga kabuhi nga pagkabilanggo subong man ang silot nga kamatayon. Ang mga nadalahig sa kalakasan, pagpaantos, hindi legal nga pagdakop kag pagkabilanggo. Ukod mapintas nga pagtratar sa mga individual, ukod piliton sila nga magtrabaho sa mga online scam centers. Ginimo na sambit nga tikang sa tunga sang madata nga internet fraud factories sa war-torn country. Target ang web users sa bugas nga kalibutan nga may romance kag cryptocurrency investment cons. Ang anti-scam law ang pinakauna nga laying nga ginpasara sa bagong gobyerno sa Myanmar nga ginpangunahan ni Aday Hepe sa junta nga si Min Aung Hlaing.
2: Sa katapusan nga balita international, masobra 50 na ang pilason matapos nga gintayog sang magnitude 7.1 nga linog ang Kumamoto Prefecture sa Kyushu Region sa Japan sang Hulyo 28. Sadig sa mga report, nilibo ka mga panimalay ang nadulaan sang kuryente, pila ka mga karsada, tulay kag building naman ang nagkalaguba. Padayon naman nga ginahibalo ang kalaparon sang harit nga tugas ang linog suno kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi.
1: Balita International.
0: Kakaifabi niyo nabatian mga balitang international, direkta kita sa patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Nagpirma ang Pilipinas kag Chile sa Philippine-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement nga ginapaabot kay magabukas sa mas dako nga kahigayunan para sa Pilipinas. Lakip na ang ginabanta 630 milyon nga merkado sa pungsod Chile kag sa bugos nga rehiyon sa South America. Sa Department of Trade and Industry, Secretary Maria Cristina Roque, ang SEPA wala lamang nagatutok sa pagpanubo sang buwis. Kabahin man sa kasugtanan ng pagpaligwan sa kooperasyon sa komersyo, investment kag digital economy, agud makatag sa mas madamong oportunidad sa mga negosyo nga makasabay sa nagabag-o nga pagpanghinanglanon sa merkado. Ginpabutyag man ni Roque nga ang kasugtanan nagasuporta sa pag-amlig sa palibot, mga katungod sa mga mamumugon, pagpaligon sa global production chains, pagpasanyog sa patas nga pagtratara sa tanan bisan ano pa ang ilang gender. Pinaagi sinigi na paabot yung makabenepisyo ang Pilipinas sa mas malapad nga export sa mga electronic products, produkto, halin sa lubi o konyoga. Kag personal care products sa padulong sa Chile, gamahimo man magpalig-on sa ekonomiya sa kagpagbukas sa dugang oportunidad para sa mga lokal nga negosyo.
1: Balitang negosyo.
2: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
1: Balitang sports.
2: Ramos kag AJ Ido hindi makaupod sa Gilas Pilipinas sa Asian Games. May detalyes ang balita si KK5 Darren Salomeo Henson.
1: K5 News FM Live Report.
7: Hindi na malakip sanday Dwight Ramos kag AJ Edo sa Gilas Pilipinas para sa Asian Games sa bulan sang Setyembre. Suno sa samahang basketball ng Pilipinas, may tapuson sila ng mga hampang sa B-League sa Japan. Mag-aatubangay man ang team nanday Edo kag Ramos sa hiwaton ng Japanese tournament sa bulan sang Setyembre. Ginpahayag naman ni Eric Cady, ang executive director sang ISBP, nga sa palabuton ng Setyembre 9 kag GIS, hiwaton ang hampang sang team nanday D kag Ramos. Dugang pasining ang normal lamang sa iban nga mga team nga hindi makahampang ang pila ka mga player. Ginpasiguro man sang natungdan nga makahampang sa Gilas Pilipinas si Justin Brownlee, baseman sa Luyag ni head coach Tim Cohn. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Clinica D3 Bio di Antiviral Specialist. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Balitang sports.
0: Kakaifabi niyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta kita sa patag sang showbiz.
1: Balitang entertainment.
8: Balitang entertainment.
0: ABS-CBN kag GMA ginpatawag sang MTRCB. May kongdan sa detalye si K5 Maria Rochelle de Anon Ebron.
1: K5 News FM Live Report.
9: Ginpatawag sang Movie and Television Review and Classification Board ang mga producer sang H-Showtime kasaron sa madamo nga reklamo nga nabatod sa ehensya may kangdanan sa pila ka mga eksena sa episode sang programa sang Hulyo 24. Sa press release ng pagawas sang MTRCB Hulyo 28, ginpayag sini nga nagabot sa ilang reklamo batok sa Memory Mars Kit sa segment nga Laro Laro Pig. Gaginakabig sang iban nga manugtan-aw nga hindi nagakaangay kag posible nga may elemento sang diskriminasyon. Dugang pa, ginakabig man nga bahin sa reklamo ang ginatawag nga Lugaw Scene na ginalakipan ng Vice Ganda kag Ayon Perez. Sunod sa MTRCB, ginausi sa nila kung anong nasambit ang mga eksena nga naglapas sa Section 3 sa Presidential Decree No. 1986 nga nagadumili sa pagpagawa sa mga programa nga kabaliskaran sang lay, maayo nga pamatasan, kahiluwayan sa publiko, moralidad o kung iwan pa nga mahimo makabaton sa pagdumili sa publiko. Ginmandoan man ang MTRCB ang mga respondent nga magsumiter sa dokumento nga nagapamatuod sang ila autoridad sa pagpresenta sa mga producer antes ang natalana nga pagproseso sang kaso. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Maria Rochelle de Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
0: Kag K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Direct na kita sa mga panawagan kag pahibalo.
1: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.
0: Ginapahibalo sa Dedensya Kuros sa Barangay Lugtugan, Rojas City ang yung mga wallet nga mayunod nga ID kag cash ang sarang mo maklaim sa security office ng Cavite State University main campus nga nahamtang sa Fuentes Drive, Rojas City.
2: Ginapatawagan si Ayan Rodolph A. Acevedo ang tag-iya sang Pag-ibig Loyalty Card nga ginturn over ni Roderick Rubio, isa ka tricycle driver. Ang nasambit nga card ang nakitaan sa karsadahon sang Ross Avenue, Rojas City last Diyos sa aga, Hulyo 22. Sa tag-iya, mahimo mo ini nga maklaim diri sa istasyon sang K5 News FM Rojas, 3rd floor FCD Building, McKinley Street, Rojas City, Luyo, sang Capitol.
0: Ginapanawagan man kung sinong nakakita sa ID nga iya ka SM nga ginapanagya ni KZ Balacanta sa Bobson Menswear. Sunod sa tagiya, posibleng nga nawigit samtang nagasakay sa tricycle nga ragaduag puti gikan sa Barangay Baybay padulong sa SM Rojas. Palihog lang sa makakita nga turnover sa Barangay Ho sa Barangay Baybay o kon sa SM employee. Kag sa estasyon sa K5 sa FM Rojas naamtang sa 3rd floor of City Building, McKinley Street, Rojas City. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:52 na sa aga.
1: Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalanon.
0: Kag K5 News nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagaan sang DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Miyerkules petsa 29 kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Kag K5 News kami nabatian pinagi sa 100.9 nga liliswan sang inyo nga mga radyo. Subong man pinaagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas
2: kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinaagi man sa amon nga sister station sa 89.7 Radyo Tagbuwan ay sa Banwa sang Pilar.
2: Kag 89.7 Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamindan.
0: Kag K5 madamugin nga salamat sa inyo nga pag-upod sa amon sa subong aga. Iba Bernadette Omiten Calzado, good morning. Sir Inante Cam, good morning. Patrick Matias Roblas. Ma'am Rosemary Maximo. Ma'am Jana Velciloso, good morning. Sir Adolfo Evangelio Jr. Dui Arthur, good morning. Ma'am Elsie Acuña, good morning. Kay sa ton nga mga K5 dira sa Chodoro Arsenal Trade Center, particular sa Timbangan ng Bayan. Sir Nestor Calzado, sir, good morning. Sir Roy Abela, good morning. Sir Richie Pinalva, sir, good morning. Pag sa kutob na labutan, sa aton nga pagpangalagad, subong nga aga. Kag K5 sa ngala naging lamang sa bugos ng hubon sa K5 Joseph FM Rojas. Sa aton nga partner sa technical side, kaupod si K5 Jovic Hover. Sa amon nga news director kay K5 Roldan Bisana Villarreal.
2: Sa amon nga station manager, Miss A, Ma'am Ami Orleans Berondo.
0: Kag sa amon mabuot kag humble nga chief executive officer,
2: Doc Ramiloy.
0: Kag K5 magasunod da ang Foro de los Pueblos, kaupod si K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa katapusan kami ang inyong nangintag balita.
2: Kag K5 Rodney Daban Dalanon.
0: Kag K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
2: Kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
11: Checklist na ta. Mm-hmm. Gin-istadihan ang 30 ka mga different fatty acids. You know what, sir boy? Sa ilang antibacterial properties, anong ara sa pinakababaw? It's lauric acid with its monolaurin. Again, mm-hmm. ang virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, which is the number one component sa D3 Bio, ang may lauric acid. Pag abot sa tiyan, pagtapos na inom, gina-convert into monolaurin. On top sang 30 ka mga fatty acids, siya ang may pinakataas nga antibacterial, hindi lang antiviral, antibacterial properties. Ano ang iakaya? Patyon, flu, influenza, mga hilana, trangkaso, kataro, kaya niya. Ano pa? Kaya niya ang herpes simplex virus, kaya niya ang staphylococcus aureus, kaya niya ang candida virus, ang nagpabaho sa tonflower, kaya niya even ang gonorrhea, kaya niya ang HPV, human papilloma virus, ang gakosang ining mga kalunggo, kaya niya even HIV virus. So amo ina ang ara sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
2: Correct.
11: That's why kung mainom na malang ko D3 supplementation.
12: Ko ang D3 Bio.
11: Ang D3 Bio na lang ko.
12: Next, ang meaning sa gitawag active immunity, gakatabo lang na sa dira ang imo nga immune system responsable sa pagprotect sa imo. Ko amang punto, sir boy.
2: Correct.
12: That's active immunity. Imo nga soldado sa lawas mismo, amo ang nagprotect sa imo. That's active immune system or active immunity. Pero there is another immunity nga gitawag passive immunity. Masaling ka passive immunity, the immune system from other person nga i-transfer pakadto sa imo. Sino lang na makahimo sina? The breast milk sa imo nanay. Nga akong bata ka papaim nun giga breast milk, wala active ka pa sang active na immunity. So ipasan niya panidion ang bata by taking D3 Bio, amo na ang paagi para may ara kita passive immunity.
11: Dugadidi ka lang, ano?
12: Dugadidi ka lang sa nanay mo.
13: Because may monolaurin.
12: Because of lauric acid, may monolaurin nga kaya magprotekta nga hindi na siya mangayo pa sang bulig sa imo immune system. So, iba kung nakainom kaya D3 Bio over plain D3.
1: D3 Bio!
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio.

0: ginom ka dito bayo, kampiyon nga kon, nga kombinasyon.
1: Para sa mga obese, ah.
0: Mm. Sa mga gustong amat-amat, wala man sang magic nga pagkabuhas, niwang ka dayon. Sa mga amat-amat nga magpa-lose weight, isa sa mga inumon mo is ang D3 Bio, Sir Boy.
2: Kung nag-D3 Bio ka,
0: Over
2: ba ordinary vitamin D3? Pero ang balindok sa mga ka man gapon, nagniwang, may ba nag-vitamin D3 Bio, nag-D3 Bio ka na? Okay. Hulat-hula ka lang. Kaya, base ang imo pagdako sa tiyan na, base lugay na.
3: Ay,
2: ang D3 Bio, ang Yamonolaurin.
0: Namin sa mga kabataan.
2: Ang Yamonolaurin could also defeat parasites, no?
3: Ay.
2: Ang Monolaurin, kaya-kaya niya.
0: Dumdaman ko na, Sir Boy. Mm-hmm. Siling sa ako, lulo, aglula. Kagod ka sang lubi.
3: Tap mo na, no?
0: Kagkaon ka sang, ano na sa inyo man, batilis na sa mo sa Sibano mo. Iba ang
3: batilis. Ago. Ago.
0: Ti, what is in the coconut? Mm-hmm. Doon ka nami lang kung D3 Bio ang imo nga, inumo. D3 Bio, di ka perde. So kung ako ya, kung mag D3 mo lang, kasayang mo lang D3 ko, ala lang, mabakal ko D3, tapusan, mabakal ko another BCO. Hindi ako na nakaroon nga gasto. Mm-hmm. So, D3 Bio ka na lang.
4: D3 Bio!
5: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! D3 Bio! Health! News! D3 Bio! With Visio!
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Visio, ang Visio, yung may D3.
8: Mabagat, mga buti ka.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, S4 Biotics.
10: Mahigo bala ang imudugo?
11: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masalika DTX 500.
11: DTX 500.
12: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Ilatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
13: Ilan na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
11: DTX 500.
14: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
15: Ach!
14: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo naginahalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap.
18: Sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
19: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
21: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
22: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
14: Performance mo bala? Maluya na?
15: Mag-extend ka!
14: Extend Food Supplement for Men.
15: May baka kag babuwas ka.
14: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
21: Di pre, musta po lang agabi pre?
22: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si misis eh.
15: Extend Food Supplement for Men.
23: Tigasin!
15: DTX 500!
24: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500.

0: 100. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sa tugahan ko. Salamat, DTX 500.
1: DTX 500!
2: Mabakal sa mga butika.
3: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Maginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Oras sa K5 News FM Philippines Standard Time, 8 minutos sa dakaligad sa takna ng alas 7 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
2: Maingag Luzon, Visayas, kag Mindanao, Siyudad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 29 kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026, Miyerkules ng adlaw, nagapaleg na ang Foro de los Pueblos. Sa mga balita nga aton pag-aistoryahan kag pagatutukan subong agad diri sa aton siniga pagpangalagad, mga KK5, delivery rider patay sa pagpanglutang sang riding in tandem sa Barangay Sibagwan. Motibo sa krimen, ginahibalo, inibala isa ka insidente sang tuyo nga robbery hold up. O kon, may madugay na nga plano nga patson ang biktima. Samtang ibaloon taman ang witnesses accounts mga ka-K5 sa natabo nga shooting incident kahapon. Ipalayag ta sa inyo, dalon ta kamo sa lugar mga ka-K5, dalon namon kamo sa lugar sang insidente. Para makakuha kita sang clear picture mga ka-K5 kay kahapon I was listening. Do hindi tapa maklarahan mga ka-K5 unless kung nagalantaw ka sa Facebook Live. But of course, for the benefit kiti radio station kita, we need to paint picture sa utok sa Ton Cinema listeners. Din gidbala ni nga lugar. Mga ka-K5, ano gid ang senaryo kapon nga natabo? Ano ang payag sa mga residente nga malapit sa lugar kung sa din gintiro patay ining delivery rider mga ka-K5? Istoryanta na diri sa aton nga pagpangalagad. Samtang ginaduso nga pagpasanyog sang level sang RMPH kag mangin Capiz Medical Center gininalaan sa komitiba sa Senado mga ka-K5. Samtang 2027 annual investment plan sang syudad aprobado sang City Development Council. Serye sang operasyon kontra droga ginkasa. Natural nakanda na magagmay nga mga drugista amo ang nagkaladakpan. Mga anay rebelde nakabaton sang bulig gikan sa gobyerno. Congressman Jojo Ang nakapiansa sa kaso nga gidatubang sa Sandigan Bayan matapos man nga tining kongresista nga ni sang Oswag Ilonggo mga ka-K5 ginapayag karon nga ti may conflict of interest. Kiti do kilala man ni gani nga kontraktor. Samtang Senator Panfilo Lacson ginpasa na sa ombudsman ang mga dokumento angot sa natukiban nga anomalya sa flood control project sa Tagig. Inibala retaliation ni Lacson sa kay Cayetano bangod man sa padayon subong nga political squabble sa sulod sang Senado o kon madugay na ninyo nabalaan ni Lacson ginhold lang kumo nga tiupod sila sa Senado ni Cayetano pero subong nga nagblur ng ila sininga relasyon. Nagwa ang isyo sang anomalya, ginaligar anomalya sa mga proyekto sa Tagig. Anong labot ni Cayetano sa mga project sa Tagig? Istoryanta na mga ka-K5. Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 13 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Kung may mga minsay ka mong aligi palabot dari sa aton siniga pagpangalagad, mga ka-K5 ipadala ina. Dari sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tang inyo sini nga mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad, no? Sa aton sini nga mga suki nga mga ka K5, kung may mga messages ka mo, ipadala ina diri sa K5 News FM Rojas para matagan taligwang inyo sini nga mga mensahe diri sa Foro de los Pueblos. Balon tanay latest update sa dalagan sa panahon mga ka K5, no? Sa aton si magkautoran yung mga tag palamati, ano bala mang indalagan sa aton sini nga tiyempo, no? Ka mga ka K5, kay I believe nagtulo talisi kay while nag-prepare kita sa kagabi, kagkaina, sa mag-aga, sa aton sini nga mga hatagan ligwa nga mga balita. Iti way tega hulat nga pasahan lang tayo mo kay man, way kaman sang lauman. Kundi nag-preparar kita ya sa aton sini mga topiko mga ka K5. Nag-pulo panalisik. Ano ba lamang in lauman ta sa aton sini nga tiyempo, no? Subong mga ka K5, subong adlaw ya sang Miyerkules, no? Diri sa aton sini nga syudad kag probinsya. Ibaloon ta na nakasunby na sa Line 3 aton connection sa Pag-asa with the Pag-asa Weather Specialist ka K5 Chinel Dominguez.
4: K5 News FM Live Report.
5: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, July 29, 2026. Patuloy nating minomonitor itong low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang 3 a.m. huli itong namataan over the coastal waters ng Rapu-Rapu, Albay. Hindi naman po natin ito inaasahan na magiging isang ganap na bagyo habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, pero inaasahan po natin yung pagtawid nito ng kalupaan na inaasahan natin magdadala ng mga pag-ulan dito sa may Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon, at ilang bahagi po ng Mimaropa. So yun po, tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa hinggil po dito sa low pressure area na inaasahan natin magdadala ng mga pag-ulan ngayong araw. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dalawang weather system po ang inaasahan natin na magpapaulan. Una na dito, yung nabanggit kong low pressure area na tatawid ng ating kalupaan. Ito po inaasahan natin magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, Bicol Region, probinsya ng Mindoro, pati na rin sa may Marinduque at Romblon. Samantala, yung pangalawa nating weather system ay yung easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko. Ito naman ay magdadala ng mga pag-ulan dito sa may Cagayan at Isabela. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, dito sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, inaasahan naman po natin magiging maaliwalas naman po ang kanilang panahon. Pero asahan din po natin yung mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Lawag, 25 to 32 degrees Celsius. Tuguegarao, 25 to 33 degrees Celsius. For Baguio, 16 to 24 degrees Celsius. Tagaytay, 22 to 31 degrees Celsius. At Legazpi, 24 to 32 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon naman ang kanilang inaasahan. Pero yun din po, mataas po ang tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Ingat po tayo dahil kahit hindi po nagtatagal ang mga thunderstorm, ay posible pa rin po ang mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa hinggil po sa mga thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Tacloban at Cebu, 25 to 33 degrees Celsius. For Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. At Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards na ating bansa. Pero iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan mangingisda at yung mga sasakyan maliit pandagat ay posible po yung mga localized thunderstorm, kaya makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan lalo na po dito sa may region po ng Bicol. Ang sunrise mamaya ay 5:39 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:26 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.tostip.gov.ph. At yun po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat.
2: Maraming salamat, Chanel Dominguez, sa gindulong latest weather bulletin. Dari sa aton siniga pag pangalagad subong aga. sumera sang low pressure area nga na monitor sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Pero kuan pa niya, way pa ni chance mag-develop bilang tropical depression sa masunod. Ang 24 oras mga KK5 or I mean sa sulod sang PAR, no? Stand corrected sa sulod sang PAR. This is currently located sa kalawaran sang Rapu-Rapu, Albay mga KK5. May LPA dira sa buong nga na-monitor pero ay pasang chance nga ma-develop bilang bagyo sa masunod ka 24 oras mga KK5. So padayon lang kamo sa pag-monitor dire sa K5 News FM para sa mga latest update and the latest information angot sa sining kuno na monitor nga LPA kag sa mga dalagan sa aton siniga panahon mga KK5 subong adlaw sang Miyerkules mga KK5. 19 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo mga KK5 sa Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga balatian. Subong nga panahon, delikado na magastos pa magmasakit mga KK5. Tandaan ko po naton, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Sa mga KK5 naton, kanamigid, suguran sa aton sinayang nga aga kung nakapangapi kita. Kag syempre, kung kapistoryanta ka upod tagid ang healthy na, manamit pa nga DTX Coffee Mix mga KK5. DTX Coffee Mix, amuning kapingi mo sa Marguso, di sugar sugar cane extract powder, may chia seeds pa mga KK5, amuning kaping nga magabulig sa aton nga makafocus kita kag mangin alerto, kaping nga magabulig sa aton pa rin ang dulutaw ka bala, ng kung lutaw ka, dupermi ka lang loading, dupermi ka lang wala kang chindi sa nagkatabo sa kalibutan, no, abi pagpangapi anay, no, before mag-report sa trabaho, before mag-report sa opisina, magpangapi anay kay para ti hindi man lugi mo employer, no, kay kumpirmi ka lang loading mapektuhan sining imo sining output which is nga you're being paid by your employer. Gani ka upod tagid sa aton sining nga pagbakas adlaw-adlaw ang tanan ang DTX Coffee Mix mga KK5. Ang kaping imo sa Marguso di sugar sugar cane extract powder kag may chia seeds na mga KK5. Manami man isa chan kapim pa kung gusto mong sexy, gusto maggamay-gamay mo buyon, gusto mo nga doon na bulubudlayan ka magpamuhin, manami mani ang DTX Coffee Mix, mga KK5. For your overall health and well-being, katuwang tagid ang DTX Coffee Mix, mga KK5. Pangitaa sa butika, da sa inyong lugar kay may ara, ginada available ng stocks, DTX Coffee Mix. Ara man ang medyo maisog-isog pero manamit ang sabor, DTX Premium Coffee. Kag ang Prebio Coffee mga KK5. Amo ni mga manamit nga kapeo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy, mabakal dira sa inyo sining mga butika malapit sa inyong lugar. Available man ni sa mga online selling platforms mga KK5. Sa mga online merchants, available man ni ang DTX Coffee Mix. Kag siyempre, available man sa sentro sa balaligyaan sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT mga KK5. Tandaan na kung healthy kag manamit nga kape, katuwang naton, kaupod naton sa adlaw-adlaw nga tanan, ang DTX Coffee Mix mga KK5. 22 minutos sa nagiligad sa tak ng alas 7 sa aga sa mga graveyard ang shift, no? Nagapulaw ka mo, but of course, sa inyo pagpulaway, kamo yagi napasilduhan sa inyo employer para magkinatulog sa duty. Noti, siyempre, makabatsag man ta dapat gamay-gamay ng huya. Ara, katuwang tagid DTX Coffee Mix, mga KK5. No, tandaan na, DTX Coffee Mix, the healthy coffee, katuwang tagid sa adlaw-adlaw nga tanan nga pagbakas naton, mga KK5. Good morning sa mga suki naton nga nagakapi-kapi na samtang nagatutok diri sa K5 News FM. Mga pinatapagbugtaw sa aga, kaupod na ito nag-monitor na Rowen Buendia Alunsagay. Nagatutok na salamat gid Rowen Buendia Alunsagay. Kay Ma'am Rhea Ombas Calino Balbona, good morning Ma'am Rhea. Gakapi-kapi na DTX Coffee Mix. Ma'am Dolores Abilarde nag-monitor. Kay Ma'am Elsie Acuña, upod kay PJ and Ronalyn Diaz Buaco sa Panitan. Present man si Ma'am Arlene Uñada Basa samtang nagakape. Dorin Diocena Artates, good morning. Kay Ma'am Verna Binliro, nagatutok naman. Madamo, gigi salamat, Ma'am Verna Binliro. Dira sa Barangay Tuburan, maayon. Kay Ma'am Larry and Sir Roger Basamot, good morning. Halin kay Ma'am Elsie Acuña. Ma'am Bernadette Omitin Calzado, nagatutok naman. Permigid the present. Liwayway Bartiso, nag-monitor na. Present naman no si Elmer Bakliberturdo. O maying aga kuno da sa family niya sa Barangay Pundol. Kay kagawad Rick Boy Bertuldo, Boy Boy, Boye, Toto Niger, Lea Janjan, JM King King from Dudesburg. Daydin Boro, good morning, salamat sa pag-monitor. Kay Ma'am Rose Marie Ditoga, dira sa Timpas Panitan Gatutok na si Ma'am Rose Marie Ditoga. Salamat gid Ma'am Rose Marie sa pagpamati diri sa K5 News FM. Present naman no si Rodolfo Evangelio Jr. kay Ma'am Becky Lana, nag-monitor naman. Elmer Bakliberturdo, mayo lang ang pagtutok. Team Arcabalo, nagatutok na sa kay SG Coros Reyes, Baroa, Alayon Espino, Daes, alin kay SG Bertuldo sang Elegance. Ma'am Gianna Velsiloso, maying aga. Gakapi-kapi naman si Bebo Patricio, thank you, Ged. Leo Jan Biliones, good morning, Leo Jan Biliones. Amo man kay Ma'am Lisa Barrientos, nagatutok na sa Tambakulasi. Sa kay Patrick Matias Robles, sa Matias and Robles family, nag-monitor. Nika Christine Diseo sa Tuburan Mayon, salamat, Ged. Kay Ma'am Roda Donato Amago, dire sa Alba Village, Barangay Dinginan, Mayong Aga. Belen Sunyo, sa Ganso na Mindan, Sunyo family, nag-monitor. Present naman si Ma'am Irene Macario, kag nagatutok na si Nong Imloto sa Dorado family. Dire sa Banwa Sampanitan, madamo gid salamat mga ka-K5. Samtang nagalanog ang radyo, nagahigop sang healthy na manamit pang DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Sa dugang ang mga balita, diri sa aton sinigapag pangalagad mga ka-K5, diri sa Foro de los Pueblos, isa karon ka persona ang nadakpan matapos ka ginapayag karon, no? Ini ang imbulbado sa insidente sang pagpangbuno dira sa may barangay Pawa sa Banwasang Panay mga ka-K5. Natabo ining insidente ka gabi, alas 6 ang gabi mga ka-K5, pero 6:30 in the evening na report sa Panay Municipal Police Station. Ang suspect diri amuning si Sarji De Los Reyes, 25 anyos, kag-residente sa barangay Pawa, Panay. Ang biktima amuning si Lawrence, alias Lawrence mga ka-K5, kag residente man sa barangay Pawa sa Banwasang Panay. Sunod diri sa information naton nga nakuha mga ka-K5, hindi lang pagpakita ang litrato, partner nga wala cover. Ang biktima, personal nga nagpadulong sa Panay Municipal Police Station kaginaligar, nga ginbuno inisang suspect na si Sergi De Los Reyes mga ka-K5. Tigila yon nga nag-proceed sa barangay Pawa Panay ang mga otoridad kag nag-conduct sa hot pursuit operation nga nagresulta sa pagkaresto sining suspitsado nga si Sarji De Los Reyes. Kag ang biktima gindala sa Mayroas Memorial Provincial Hospital para madapatan sa nagkaigo nga pagbulong walang suspect ara subong sa kusodiya sang Panay Municipal Police Station mga ka-K5. Ang anong tawag sini partner, kutsilyo or kido double blade, double blade sa mo? Matalom nga hinganiban. Kiti ba lang ko familiar kag sa mga mamo ni. Oh, makuano kita niyo ng bladed weapon mga ka-K5 amo nang ginggamit. Amo nang ginaligar ginggamit sang suspect nga si De Los Reyes sa pagbuno sa biktima mga ka-K5. Kisuno sa biktima ginpalapitan na lang ini sang suspect kag ginbuno sa kilid. Oh, wala madalman ang iya siriga pilas. Walang victim subong nagapahilil kag giapada indira nga ginabulong sa Roas Memorial Provincial Hospital mga ka-K5. Ti subong gida tumod pa sa mga otoridad anong motibo nga man binuno gito ni De Los Reyes ang biktima nga si alias Lawrence mga ka-K5. Ti investigation sini tutukan lang no sa K5 News FM. Kagkapon sa hapon mga around 5:26 in the afternoon dira sa may barangay Angob sa Banwasang Kwartero mga ka-K5, isa man ka drug bypass operation ginkasasang mga otoridad gadag resulta sa pagkaresto sining suspect nga si Raymart Salazar Galvez. Raymart Galvez, 32 anyos, isa ka driver residente sa barangay Nagba sa Banwasang Kwartero mga ka-K5. Taga Nagba ning si Raymart Galvez pero diri na nadakpan sa may barangay Angob sa Banwasang Kwartero. Ginapayag karon nga nagkasasang bypass operation ng mga otoridad nga nagresulta sa pagkaresto sining suspect nga si Raymart Galvez, mga ka-K5. No? Ang na-recover diri, apat tanan ka mga plastic sachets na nag-unod sang gidapatian illegal kag makalalit ka droga, mga ka-K5. Isa diri na-recover as buy bust item, kag tatlo naman ang ginaligar na-recover sa posisyon sining subject, mga ka-K5, nga si Raymart Salazar Galvez. Na-recover man ang buy bust money, subscribe money, kagang motor nga ginsakyan sang suspetsado, mga ka-K5, sang nakig-transaksyon ini sa mga otoridad. Wala sa kabalo, ati mga kuangali, mga miyembro sang Kwartero Municipal Police Station. Nagadangat sa 6,800 pesos ang balor sang gidapaten illegal kag maglalit ga droga ang na-recover sang mga otoridad sa siling suspect na si Raymart Galvez, mga ka-K5, no? Nga nadakpan dira sa may barangay Angob sa Banwasang Kwartero. Tisubong si Raymart Salazar Galvez ang detain dira sa may lock-up cell sang Kwartero Municipal Police Station, mga ka-K5. Kaga natala na pasakan sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, mga ka-K5, matapos ini nga maaresto, makuaan sang mga sachets ang repetihan illegal kag makalalit ga droga, mga ka-K5. Kagkahapon man sang kasisidmon, mga ka-K5, isa man ka drug buy bust operation ginkasa naman sa makatapos ang Roa City PNP dira sa may barangay 8 Roa City nga nagresulta sa pagkadakop sa sining ginaligar anay OFW dira sa may Plaridel Street, Barangay 8, Roa City, kapon isang hapon. Ang subject, amuning si John Fritz Anunoy, ukon alias Burnok, 32 anyos, taga Barangay Punta Tabok. Ang taga Punta Tabok nadakpan sa pagduso sa buo sa Barangay 8. Tatlo madi ka sa 6 ang ginapatian droga ang na-recover nga gidabulubanta nagabalor sang 34,000 pesos, mga ka-K5. Kag na-recover man ang buy bust money, mga ka-K5, sunogan ni diri sa motoridad madugay na nila ginamonitor ang aktibidad sini ni John Fritz Anunoy alias Burnok kag kapon nahulog sa mga kamot sa motoridad, mga ka-K5. Diba si kag tinakani sa pagpanrabaho sa luwasang pungsod kag nagbulubaligya na lang droga ho. Ikaron ining si Anunoy preso na dira sa Mayroas City Police Station. Kagdatala naman pasakan sa panumbuon nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, mga ka-K5. Kabahin gid lamang ini sang kampanya sang mga otoridad. No? Bato karon sa illegal kag makalalit ga droga, mga ka-K5. Ang masunod or ang pamangkot, sino ba lang masunod gibadakpan? Sino ba ang masunod gibalita tanga madakpan sa pagduso sang droga? Tikutob sa mga nagabaliligya, subong kamo nga nagabaliligya kag nagasuyop, don't worry, mabot gid simpo nyo, kamo naman mabutang sa spotlight. Pero kung hindi mo man niya gusto mabutang ka sa spotlight, ebi yung tatan mo bisyo mo, ikaw ginatonto mo lang ang kaugalingon mo. Ikaw nang pinakamango nga tawo kung adi ka. Ikaw nang pinakamatamad nga tawo kung durugista ka. Tinamian ka na, kumadakpan ka din, magdrama-drama ka lang. Dasun may mga mango man nga magpati-pati sa drama, sining mga adiktos ni kagpusero. Pero kung sige-sige baligya, triple mo, subong maisog na ni sila mga armado naman mga pusher, mga ka-K5. No, gani sa mga kauturan ta mga listeners naton, kung may na-monitor ka muda nga mga pusher sa inyong lugar, immediately i-report niya sa police. Kay kung kisay paagi mo pa sa barangay, may mga asset man galisang adik sa barangay mo. Kisa si kapitan, kisa si kagawad, kisa tanod man, mga ka-K5. Amo na nga hindi matapna-tap ng droga, kay may mga personalidad gidiya nga nagatag proteksyon sa mga kasubong sini nga mga illegalista, mga ka-K5. 27 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 8. Pagbalik ta, istoryan taning natabo kapon ng insidente sa pagpanglutang dira sa may barangay Sibagwan. Iniibalay sa kaordinaryo gid lamang nga shooting incident or posible tuyo ini nga pag-hold up sa delivery rider mga ka-K5. Kay kung matandaan ta, may delivery rider man na nga gin-hold up. We're trying to check if si Bagwan at Ordinginan, pero tiluyo ay lang nga barangay. Ano karon ang dalagan sa investigation sa motoridad? And likewise, sa aton siniya, si Parado man nga pag-imbestigar kag pagpangusisa. Balikan ta na, dari sa Foro de los Pueblos, inakagiban pa nga mga balita pagkatapos sa mga pahanumdo.
4: Foro de los Pueblos, KK5 News FM.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
4: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. BCO, yung may Ditri. Ditribayo.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
4: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
4: Punggod kag rashes?
5: Mag-DTX 500.
4: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
5: DTX 500.
4: Bakal na sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Gina Cano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
9: Sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
9: Subong kamusta?
7: Okay na. Halin sa nalay kami sa DTX 500. Ay, nagko ginibatsa.
6: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ogalisi.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit ng sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kagdag untat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
11: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow, may puso!
16: Foro de los Pueblos,
17: Don Besana Villarreal,
16: para sa Foro de los Pueblos,
17: Foro de los Pueblos.
18: 20 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Roa. Sa liwat, kung may mga minsay ka mo, ipadalay na diri sa itong sa official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo yung sining mga messages, mga ka-K5. Good morning lang sa mga suki na ito nagatutok, nagakapi-kapi na DTX Coffee Mix. Kapod na ito ng Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. kay Ma'am Elma Dordas Manalansan Gatutok na dere sa Martinez Market. Bisan maulanon, kuno ba maulanon, galida sa inyo sa Mandaluyong. May lang nga pagtutok dere Ma'am Elma Dordas Manalansan. Kag of course sa pamilya mo dere sa Province of Capiz. Elmer Bak Libertuldo, good morning, greet ko lang ang family ko. Kay Pani, Junjun, Edziboy, Elmar, Edelin, MJ, Yana, kag kulit sa lantangan, Pontevedra, halin kay SG Elmer Bak Libertuldo. Thank you gid sa pag-monitor. Present naman si Ma'am Vienna Villaruel, salamat gid sa pagtutok. Kay Ma'am Rosalie Bulkirin Sudad, good morning. Salamat gid sa suporta sa K5 News FM. Lindon Hano, nagatutok na. Ma'am Rolinda Villa Villasis, good morning. Kay Bermudo Santillan Nerisa, salamat gid sa pagtutok dere sa may Banwasang President Rojas, no, kay Ma'am Bermudo Santillan Nerisa, thank you gid sa pagtutok dere sa aton nga pagpangalaga. Dorin Diocena Artates sa Artates family, kag family Diocena sa Tabok Norte dere sa Panitan, thank you gid. Kag kay Ma'am Roda Donato Amago, salamat gid sa suporta sa K5 News FM. Ang mga balita dere sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Check the report ni K5 Rodney Daban Delanon, kaya naman kahapon, he's one of those first nga nakaabot sa scene of the incident or sa crime scene, mga ka-K5. Dira sa may Barangay Sibagwan, sa natabo ng insidente sa pagpanglutang. Ano gid bala ang natabo? Paano natiruhan ining biktima? Sino ang mga suspect? Diin gid ining area sa may Barangay Sibagwan. Ano kalapit ang mga panimalay sa lugar sa insidente? May mga witnesses bala? Ano nga motibo ang ginalantaw mga ka-K5 nga rason sining insidente? Likewise, sa parts ng pamilya, anong pagkakilala nila sa sining biktima mga ka-K5? Ibalontang detalye sa balita na ka-Sunby Cell No. 3, K5 Rodney Dalanon.
19: K5 News FM Live Report.
20: K5 Roldan nagahilibion ang ginikanan sining ni Chester Alagon, 23 anyos, ang biktima o kon ining delivery rider nga ginalutang patay sa may Ilaya sa Barangay Sibagwan, Rojas City, kahapon nga adlaw Hulyo 28, takna o kon ginabuluban ka takna last 4 imidya sa hapon ka K5 Roldan. So sa aton dito nang nagkalatipon man nga mga balita, ang mga impormasyon nagikan sa lugar, madamo sa mga pumuluyo ang nakibot na gid lamang sa nakabati sila sang isa kalupok ka K5 Roldan. Isa kalupok ini diri ini mismo sa kalsada, no, sa may Sibagwan, Ilaya. Ang mga kabalayan diri ka K5 Roldan, no, una, ang area is makitid ang dalan, medyo ligwin, pang may mga panimalay sa higadman sang kalsadahon. Kaya ini, sunod dito sa mga residente, ginkabig man lang nila ang ining adlaw nga normal days lang man. No? Wala sila sang nag-expect nga may kasubong sining matabo ka K5 Roldan. Apang sang tion nga nakabati ini sila sang isa kalupok dito kag naguluha ini sa ilang tagsaman ka mga puluyan. Kaya nakibot na gid lamang nga may ara na sang lawas nga nagakaya sa tunga sang kalsada ka K5 Roldan, no? So kasunod din eh, again check sang pila to ka mga pumuluyo ang lawas kag dito natukiban nga may dugo na nga nagailig kaya K5 Roldan halin ini sa may likod sang ulo, no, ginabulbanta nga sa tangkugo nga bahin ang igo nga naangkon sang siniman nga biktima nga ginkilala kay Chester Alagon, 23 anyos ini siya kag residente naman sang Barangay Dinginan, Rojas City ka K5 Roldan. Kaya mo ni, sa pagpangusisa sa diri kay punong barangay Johnny Arciga sang Barangay Sibagwan man, at ginapahayag dito na may ara sang duha ka mga individual sakay sang isa ka motorsiklo nga Mio, no, gin-identify nga Mio ang among nga motorsiklo apang wala matumod kun ano ang color sini nga motorsiklo. So duha ka mga kalalakian na ka K5 Roldan ang ginapayag nag-ambang kay Chester, no. So isa sa mga motibo nga ginalantaw nila pagpang hold up ka K5 Roldan, no. So may posibilidad kuno nga pagpanghold up ang katuyuan sang sining duha ka mga suspechado nga sa subong wala pa makilala. Kaya ini ang biktima sakay ini siya sang tricycle nga nagaduag gray ka K5 Roldan, tapos may mga dala ini siya nga mga parcel. Una dirigin pahayag nga halin ini sa sulod ang tricycle. Sa sulod mismo sang sining si Bagwan Ilaya, no? Halin ini siya sa sulod, nagdulong siya sang parcel kag sang tion nga managbuha na ini dito nakabati na sang lupok ang mga residente. Pero ka K5 Roldan, no, particularly ang lupok mismo nagluntad sa may suludon pa nga portion, hindi sa ginpantangan na sang lawas ang biktima. So bali may pila lang ka mga distance apart lang ka K5 Roldan ang agwat, no? So dito halin ang lupok sa sulod, tapos nagtingkay na ini ang biktima dira gid mismo sa amo maning area, medyo may antad lang gamay, no? So amo ni sa area nakita sang mga otoridad kag mismo naton ka K5 Roldan nga nag baliskad ang tricycle, no? So nagbaliskad ini siya, guba ang iyas ni man nga fiberglass sa unahan, ang motorsiklo nga nakatakod sa tricycle wasak man kag kaangay natalbo pa ang atop sang tricycle ka K5 Roldan. Tapos ang mga parcel naglalapta, then ang kwarta nga koleksyon sang biktima ginapahayag nga ara man sa gihapon sa iyang bag, no? So may isa pa gid sa ginalantaw nga may posibilidad nga nagbato ang amo ni nga biktima, no? Kon napananglitan ginhold up ini base kag nagpamalibad ini rason nga ginluthang na lang ini ka K5 Roldan. Apang sa masubo nga part, wala sang CCTV cameras ang among lugar ka K5 Roldan, no? So medyo mabudlay tumuron apang sunod sa mga residente kag sa pahayag man ni punong barangay Johnny Arciga, duha ka mga kalalakinan kag ang helmet gani sang isa dito ka suspechado ka K5 Roldan nabilin pa mismo sa area man sang ginluntaran sang insidente. Kag after sini ka K5 Roldan, no, wala anay inigintandog man sang mga katapo sang Ruas Component City Police Station, ginhulat pa ang soko. Sa masubo man nga part, madugay ang pagresponde sang soko ka K5 Roldan. No, mga 4:30 natabo ang insidente, pero nag-abot di ang soko mga minugduha na kauras ang makaligad antes ini nila nga gin-assess ang lawas sang biktima. Kag ka K5 Roldan, no, naabdan pa ini sang ulan kahapon. Nag-aulan na, wala pa nila makuha ang bangkay, no? So amo
18: pero K5 Rodney nga man ginhulat, yeah, pa ang soko kagabi. Sino na declare siya nga patay now?
20: May adto dito ka K5 Roldan ang emergency response team, no? Pag-abot gid dito ya mismo nila at gin-check kag amo to wala na sang kabuhi ka K5 Roldan, bali dead on the spot gid ang biktima, no? So amo na nga wala na nila gintandog anay ang lawas kag ginhulat nga mag-abot ang mga katapos sang scene of the crime operatives. Kaya amo na, no, ang senaryo ka K5 Roldan kahapon tong adlaw sa particular sa may Sibagwan Ilaya, Rojas City. So yari ang kabahin sa aton siniman nga nang interview, no,
18: ang problema kay K5 Rodney, paano nila nga gin-declare nga patay ini? Kasi technically hindi sila maka-declare sa persona kung patay mo. Kay doktor lang na yung maka-declare nga patay isa ka persona. May doktor nga upod ang mga taga-arrestar tao.
20: Wala man ka K5 Roldan, pero kahit gin-kwan ini, gin-check naman sa mga otoridad dito, no? So wala na gaginhawa, so bali gin-conclude nga wala na sang kabuhi ang ining biktima man ka K5 Roldan.
18: Okay.
20: Kaya ari ang kabahin sang pahayag ni punong barangay Johnny Arciga sang barangay Sibagwan sang aton ining interview kahapon nga adlaw.
0: Bago lang niya, sir. Bago lang niya, ano, bago lang niya na natabo ang pinigte. Kaya ako di gumagpon na kaya di habalayo. Kung talagang susakon na may dinkiro dire nga reader. Buto may lagali kami nag-agi mo si Chief, ano, yung pala amoyo, yung pala namon. Para makontak lang mo sa pinigte. So sa ano.
21: Kailala mo ni Kap ang delivery rider?
0: Hindi, gani. Gani, sir. Kung susubong ko, kilala ko nila, mga Alagon.
21: Mga Alagon? Mga taga-dingin?
0: Dinginan.
21: Ah, taga-dinginan.
0: Dinginan.
21: Oh, so, may nakasugid ka kung paano ini nga natabo?
0: ay sunok sa naka-aksi, nag-deliver na siya dito, nakabalik na niya siya, kaya ba't yan nila naglupok siya. Pag ito siya nakakita nga at wala.
21: Wala sa may nakakita. Mga pila ka nung kalupok?
0: Ang isa pa lang po, isa lang.
21: Isa lang. Oh, sa sabong na tumod kung din ang igo sini.
0: Hindi, pagulo siya, kaya kaya, oh, doon ba't siya sa likod, gulo siya ng kubo.
21: Mga pila ay handcuff ang nagasunod sini sa iya?
0: Duha ko nun.
21: Duha ka?
0: Duha sila nag-angkas sa ano.
21: Ag-angkas sanay. Ano-ano mga lalaki?
0: Kung saan mga lalaki yun.
21: Oh, tapos, ano ang istatura sini samtang nagalagas? Nakapang bonnet?
0: So, ayos siguro. Kaysa kung sisima, ang isa ganun ko, no? Wala na helmet.
21: Mm-hmm. Okay. So, amo na siya. Tapos, after sinisang incident nga na tabo kap, diin ko na padulong to ang ginapahayag nga nagsunod siya.
0: Nagwa sir, sideway.
21: Nagwa sideway. May mga CCTV footage na di.
0: Nawala dito, sir. Ay, siguro CCTV.
21: Pero dito sa Guaan, may ara.
0: Mapadinginan, siguro sir, kasi may ara.
21: Oo.
0: May padinginan. Bound na yun, sir, sa dinginan, kasi magwan ang patulog rin.
21: Okay.
0: Paglagbo mo to sa piyak, dinginan mo to.
21: If ever, Abi, matumod, hindi ka pa yung mensahe ka para sa mga residente diri, agad nga madasig, nga ma-identify ang ginapahayag gunman as ang sininga delivery rider?
0: Oo, galing sa ako mo sila, nga pag-abay ko gani ang pag-adari bala ka, kung sino mo sila kakilala. Ipaabot nila sa atong pinpi para hindi nalang magandang bala ng mga itabo. Kaya doon lang din ka bisis eh. So lang din ka bulan, may ginulat pa diri.
21: Okay. Ah, okay. So may ginhold up. Mga pila na ni kabises?
0: Ikaduha na rin. Ikaduha.
21: Ikaduha ini. Anong ginhold up? Kamusta to? Ano to? Ginlothang man?
0: Why? Bali, kuwala siya sa inyong collection.
21: Delivery rider man?
0: Delivery rider man.
21: Okay. Sige.
20: Na batian ka kay 5 Roldan ang kabayan sa nangin pahayag ni punong barangay Johnny Arcega sa barangay.
18: So, kahapon, diin nag-exit kahapon kay 5 Rod ni. Ginamenson sa diin sa nagpagwa ng area ang mga suspect sa kaysa motor.
20: Okay, well done. Dito sa bahin mismo ni sang barangay o kung sang si Bagwan Ilaya. So wala sang may nakaibalo kundi in particular gid nga nagpadulong o kung ang rota. Bala sang sining mga suspechado sang nagpalagyo na ini sila. So amo ina ang aton ginatinguan nga makuha diri sa police station. Kaya subong man nga aga magapatigayon diri sang press con na ang aton nga mga otoridad agud nga
18: now if or sa, ang isa sa ginalantaw diri tuyo nga pagpangold up pero tinga how come nga intact ang kwarta niya
20: isa pa ina sa palamangkutanon kay Fabel Dan pero may mga kwandito no huring-huring sa nagkalakwa natin nga information man sa paribot base kuno nga wala na lang matigayon yung makuha ang kwarta
18: we don't entertain kuno ha we don't entertain kuno by the way ano kalapit ang balay no sa sining lugar nga ginlontaran sang insidente kag how come nga nagbalingkaya gining tricycle
20: kasi several dan una ang mga panimalay gid is gilid lang gid no mga pila ni mo lang katikang makita mo na ang victim tapos ang tricycle ginapahayag na nagbalingkaya ini kaya may posibilidad nga bumunggo ini ka K5 Roldan sa bato may bato diri ang dalan kaya bangod ang karsada mabato ka K5 Roldan no
18: so kagamo dayon posible na hulog ang biktima
20: siguro sang naglupok na dito sa may kwan sa may sulod doon nga bahin nakadalagan paguro ini ang tricycle no sa amo ning gina anticipate base nakadalagan pa kagati base kag dito na nanulom nadulaan na sang alinto ang ini nga biktima man rason nga bumunggo ini sa bato kag bumaling kaya kag nag nalagbong ini ang delivery rider
18: may empty shell may basiho nga nakita kahapon sa area
20: wala ka K5 Roldan no so ginkuan ini ginconfirm naman ini sa mga otoridad so wala sila sang may nakita dito kahapon pero kay amo na gani wala pa sila sang may mahambal kung ano nga sahi man sang armas ang gingamit sa paglutang sa siniman nga biktima
18: sige K5 Rodney balikan ta ka sa mga developments ni mga ka K5 standby ka mo kay tutukan ta ni kay may mga latest update ni Karon Dugay-Dugay nga iduloong si K5 Rodney direkta naman dira sa Mayroas Day Police Station mga ka K5 balikan ta ni diri sa ton siniga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos balikan tra pagkatapos sa mga pahanumdog
1: Pueblo K5 News FM News FM DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: TTX 500.
4: Sina Kano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may TTX 500.
22: Sa kadlaw kapila ka maginan?
4: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduanan.
22: Subong kamusta?
4: O ay, nagko ginibatsyan maskin gamay.
22: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
4: TTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
3: TTX 500!
23: Istoryahan ta ang male reproductive health. Kaupod na sinang diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO.
18: Mm.
23: Dr. Ramil.
18: Mm. Importante ka tama, Sir GP. Mm-hmm. Ang reproductive health sa lalaki, labi na sa mag-asawa.
23: Mm-hmm.
18: Kabudlay kung wala mo kabataan.
23: Oo, mm-hmm. Gusto.
18: Kagkabudlay kung di naman tindog si Manon. Di naman tindog ang transmitter. Kagkabudlay kung wala libido yung asawa.
23: Oo.
18: Mm-hmm. Damo factors mm-hmm. nga tunaan nga mm-hmm. ano.
23: Gabulagay.
18: Gabulagay. Ano? Mm-hmm. Kung hindi ginman mo magbulagay, wala mo bata, tapos hindi mo sexually satisfied,
23: mm-hmm.
18: di grabe na nang agungmahanay niyo. So, same na siya. Mang marital sexual obligation, Sir GP. Dako gin, Sir GP, ang papel sang antioxidant sa pag-amblig sang reproductive health.
23: Mm.
18: Di, permanente balik-balik. Mm. Ang pag-inom sa DTX 500, ang pag-inom sa MyTC or PureC, opdan sa pagkaon sa prutas, butan, mas gadamo imo bata. So, kining mga damo bata, plakaon giniya kuan, prutas.
23: At ulit, Dr. Ramil, duha ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, no? Impotence kag sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang magatindog yapon ang transmitter. Pero wala lang sang kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babayi. Hindi siya, I mean, maka-perform siya, no? Sang kapabilidad, sang sexual acts. Makahimo siya sang iya marital obligation. Pero, hindi lang makabata ang ing lalaki nga baog.
18: Mm-hmm.
23: Samtang impotence naman, tindi giniya makatindog ang iya.
18: Mm-hmm. Ang uraro.
23: Mm.
18: Ang uraro. Uraro.
3: TTX 500.
18: Hapos lang na yan, Sir JP, kung sperm count lang ang problema.
23: Uh-huh.
18: Dugangan.
23: Oo.
18: Sa isa ka normal nga semen, may ara na siya 40 million to 300 million.
23: Kadamo, no?
18: Kada kwan, sperms per milliliter.
23: Milliliter,
18: grabe. Depende na sa condition sa lawas mo.
23: Oo.
18: Pero kung palainom ka ni TX, may mga study, Sir GP, nga kung ang lalaki palainom damo vitamin C, mas gadamo ang anong sperm count. So, ang production niya maayo, kag ang viable sang sperm cells,

0: kung ano, buwan, bawal na yan. At least, ya, siling ni Sir Kevin, 3 days daw ang pinakalawig. Pero dapat, ya,
1: sufficient.
0: Timingon mo, inang 3 days ka fasting mo, nga fertile man ang babae.
1: Husto.
0: Ang unang importante na. So, kag, ikaw nga lalaki, importante ganyan nga mag-inom ka DTX-500. Dapat taas ang antioxidant para healthy ang sperm cells. Mm. Dapat nakainom DTX. Damo on, sir boy.
2: DTX-500.
1: Don't get us wrong, ha? Mm. Hindi ko mo damo-damo ang nagwa sa lalaki. Damo na sperm count, no?
0: Oh, no.
1: Usually, ang ejaculation, sir boy, kung kampiyon, prime gabi, nakapuway ka, mga 5 ml lang man na, isa ka kutsara. It doesn't mean nga 2 ka kutsara imo, damo ka na sperm. Kay laban lang man na yan, seminal fluid, dok.
0: Ang managari, Sir Jipid, may mga pagtuon nga hindi butang imo cellphone sa imong
1: bulsa.
0: Ang lapit. Ginagubwa sa radyasyon mo na, sir boy, hindi mo ibutang sa bulsa imo cellphone.
3: Ay, nakabag.
0: Damo mga oxidative stress nga ang gakagubang sperm cells. Number one, sobra kainit. Tatawab lang mga cook sa barko, mga overseas, hindi nga lang ka, wala bata. Kaya expose sa init, grabe.
1: Grabe, no? Kini panday, pagiguro doon?
0: Sigarilyo.
1: No? Sige sa init.
0: Tapos, aside sa sigarilyo, cellphone.
1: Ay!
0: Hindi kong lubo. Tiyan nga ako nga ginabutang, Sir JP. Grabe ang kungkuhan mo. Kung pwede lang na ipang-donit. Sir Boy, Sir JP, kung healthy ang kuhan, ang sperm cells, healthy man ang egg cells, healthy man ang bata.
1: Gusto!
0: So, gusto dapat ka inom gito lang antioxidants. Inom sila DTX-500.
2: DTX-500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
6: Spore Biotics. Ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Para sa matino nga dugo.
10: DTX-500.
9: Para sa healthy nga tay.
10: DTX-500.
9: Ang DTX-500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Mastag tino ang atay.
10: Happy kanunay.
9: DTX-500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX-500.
9: DTX-500.
11: Q7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko?
12: Ano sa una ang imo?
13: Blood pressure.
11: 180 over 100.
12: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
11: 3 times a day ginakon ang DTX-500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX-500.
9: DTX-500.
14: Panahon na naman ang ubo.
9: Si Punch at trangkaso.
14: Pero huwag mag-alala dahil ang Didra ang mighty.
9: Panlaban mo, Mighty C!
14: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Mighty C!
15: The Mighty Power of C!
2: DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
15: DTX Coffee Mix.
2: Mamakang mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape, kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
19: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
3: Relax gan.
12: Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na ganyan.
13: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maka. Kag-flabawaska. Mga